awa ɗaya ta shugaba adali tana daidai da ibada shekara 60 ko 70 saboda a lokaci guda zai yi abin da in zaka shekara 70 kana sallah wannan abin ba zai samu ba an fahimta to shi ne malamai suka ce tsawon shekarun shi ne ubangiji ya sa albarka a shekarunka a rayuwarka a kullum za ka yi abin da yake na shekara kaza wasu kuma suka ce a'a ma'anarsa shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake rayuwarka ta zama mai kyau mai amfanin da kowa zai ci ribata amma da yawan malamai sun ce a'a Allah ya ƙara maka shekaru maimakon ka shekara 100 ka shekara 150 ko maimakon ka shekara 60 ka shekara 70 ko 80 kai tsaye domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani cewa yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab Allah yana iya goge wani abu da ya riga ya kaddara ya yi wani abu Ibn Umar yana cewa Allah in ka rubuta dan wuta ka goge ka sa dan aljanna to cewa in mutun yi wa iyayensa biyayya da nagarta da ya kamata to zai iya zama yana da shekaru da yawan da Allah zai ninka masa to su ko rayuwa tana kasancewa ne da abu biyu na farko dai lafiya ita ce rayuwa in ba ka da lafiya ba ka da rayuwa idan kana da lafiya kana da rayuwa shi yasa irin su Jalinus wanda suka yi rayuwa likitoci ne kafin annabi Isa alaihi salam da shekara 300 idan dai har ka shekara 60 ka kai kan shekara 60 kodar ka lafiya hantar ka lafiya zuciyar ka lafiya huhun ka lafiya ba kuma wata kyansa a ɓoye da bata gama tohuwa ba to sai ka shekara 70 lafiya ne wannan shekara 10 sai ka hauta dandam-dandam to abinda zai sa ka dade a duniya shine waɗannan organs na jikinka waɗannan halittun na jikinka lafiyayyu idan suka zama lafiya to za ka dade a duniya in ba zama lafiya ba za ka mutu inda ba ne kashe ka ba ita ko lafiya abu uku take bukata kiwon lafiya da rigakafin lafiya sannan da in tsautsayi ya sa ka yi sakaci ko ka yi wasa ko ka yi jahilci ko ka yi ganganci ka jefa kanka cikin rashin lafiya to wannan kuma sai ka je ka sha magani to ala ayi halin dai Allah yana ƙara wa mutum tsawon rai amma idan ya zama na cewa ka yi rashin sa'a ba za ka samu tsawon rai na shekaru ba kuma ka yi abin da ka cancanci wannan to sai kuma ka yi tsawon rai na alheri misali ka je ka ɓata huhunka ko ka ɓata ƙodarka ko ka ɓata hantarka ko ka ɓata zuciyarka ko ka ɓata huhunka to kaga hanyoyin duk da za ka zauna lafiya ba ka da su hanyoyin duk da za ka rayu ba ka da su domin waɗannan kowannen su ya kamu awoyi za a dinga ƙirga maka da kwanaki kafin ka ƙarasa to kaga wannan kuma tunda ka riga ka shiga wani galeri kuma kai abin arziki to sai ubangiji ya sa albarka a rayuwarka ka mutu da shekara 40 ko 30 amma kuma Allah ya sa albarka ka ga cewar bayan baka nan abubuwa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa saboda kai sunannan suna tafiya an fahimta ga layi halin dai wallahu alam amma dai jumhurin malamin musulunci sun yarda cewa Allah zai ƙara maka rayuwa amma idan har baka cancanci ka samu ƙarin rayuwa ba saboda baka da lafiyar da za ta kai ka wannan to wannan sai ya sa albarka a rayuwarka kawai to ita ko albarka a rayuwa kowa ya ganta yanzu misali auduga ko duk abin nan da ake faɗa a shekara 5 ya yi su gaba ɗaya domin gaga yakin basasa ya cinye shekaru an gama yakin basasa an tsaya ta biyan bashin motoci na ƙarya da na gaskiya da suka yi da'awar sun ɗauka ya sun tafi an kashe su to haka zaka a shekara 4 zuwa 5 ya yi duk abin da ya yi amma har yanzu suna nan ba su gama tafiya ba ko kura kawai ta isa mutum nawa ne suka ci riba a kura kawai mutum nawa ne suka ci riba kura to kaga ko misali mutumin da ya kago firamare marjiman

board yanzu ta zama duk Najeriya tana nan ta zama su biya national to mutum nawa ne suka ci ribar primary board to kaga wannan kadai in ka zauna ka ce zaka zauna ka samu gwanayen da ake ci da su masana statistics bin diddigi da auna al'amura to ai su za su gaya maka cewa wannan mutum yayi wani abu to kaga albarkar rayuwa kenan an fahimta to haddasana asbagu bin al-faraj asbag ɗaya ne daga cikin malamin malikiya amma ana cewa duk duniya babu wani mutum da ya san ra'ayin imamu maliku kamar yadda asbag ya sani shi babansa ta mutu yana ciki mutanen masar sun san operation domin tun kafin fir'aunan na annabi musa mutanen masar suke operation amma ya danganta da a lokacin sai wanda yake da alaka da gwamnati shi kadai ne zai iya samun operation ko kuma wanda yake da alaka da shi wannan babban likita amma mutanen suke cikin kauyuka ba za su iya operation ba saboda kasaitaccen likita ne kamar yadda ka san consultant a kasar turai sai ka biya kudin appointment sai kuma ka biya kudin ganinsa sannan ka zo ka biya kudin magani to mahaifiyarsa ta mutu da ciki nasa malamai suka zo ake cewa an ga matan nan ya kamata a duba cikin nan ta binne ta da ciki ko ba za a binne ta da ciki ba sai malamai suka ce to me zai abin yi ba suka ce to ai aje a tambayi malamai aka tambayi ibn al-qasim ya ce aje a binne ta kawai ta riga ta mutu sai aka je aka tambayi ibn al-ashhab aka ce ga matan nan da ciki me abin da ya kamata ya ce aje a fede cikinta a duba ɗan nan in yana da rai shi ya rayu ita ta tafiyar ta in ko ba shi da rai to a binne su da haka aka je aka farda cikinta bayan ta mutu da wuka saboda ba su da kusanci da wancan likita da zai zo yin operation da haka aka sa wuka aka farda cikinta kamar yadda ka san kana fede rago haka suka yi mata aka ɗauko shi da ransa ya rayu to ya rayu kuma ya ci gaba da ilimi to da ya ji labarin ga malamin da ya fata ba aka fede shi ya fito ga wanda kuma ya yi fatawa a binne shi da haka sai ya fifita ilimin wannan malami da ya kawo shi duniya akan wancan malami da ya ce tafi lahira to ai mutum ne mutum ne ba yin sa bane ko ba yin sa bane to akhbarani ibn wahab shi ko ibn wahab almajri imam malik ne ya zama da imam maliku shekara 22 ko 25 ko 24 yana da karbuwa a wajen malamai malamai suna son sa imam maliku shi kadai ne imam maliku a duniya yake masa wasiƙa kuma shi kadai ne imam maliku ke ci da shi alim ko ustaz lokacin da aka ce za a bashi alƙalanci a misra sai ya da'awa hauka ya koma gida ya shiga tara tarkace kamar ya haukace don kana bashi alƙali yana ji tsoron kada hukuma ta je ta yi amfani da shi wajen ganganci to da kwanansa ya ƙare ya rubuta wani littafi sunansa a hawalul qiyama to aka zo ana karanta littafin wata rana ana karanta masa da ya suma ya shiga koma bai farfaɗo ba har yanzu ya babban mutum ne ibn wahab ana ce da shi labirari saboda ana ce da shi diwanul ilm saboda Allah ya bashi ilimi kamar labirari da aka ake ci da shi labirari an yi haya bin ayyub an zabbani bin fa'id shi wannan zabbani bin fa'id shi ne aka ce da za a gaya masa a ce gobe za ka mutu ba zai iya bin Allah sama da yadda yake binsa ba ya ƙure laysu bin sa'ad ya ce zabbani ya ƙure ibada da haka ba shi da sakan ɗaya da an ce ƙara zai ƙara ya ƙure ta kamar irinsu alƙama bin zaid irinsu aswad
waɗanda duk yanda ka kai da cewa su bauta wa Allah to ba za su iya fiye da yanda suke bauta musu, ko da alkiyama ce a gaban su ba za su yi fiye da yanda suke yi ba. To irin su waɗanda an sahal bin

0: ben teki fiili lalatacce ba yi kamar sa ba wanda baya jin tsoron ya kashe mutum irin kisan da yake so saboda gwamnatin sa to shi abu wasu mun Khurasani wani mutum ne wanda yake Allah ya sauke to lokacin da ya kashe wannan mutanen Khurasan ba garin su bane amma mutanen da yake zaune da shi Yazid wannan hankalin duniya ya tashi kamar da yanda wasu ku sun san cewa a Boston kasar America lokacin da aka kashe Luther King kun san Boston ta kusanta kama da wuta ko America gaba daya saboda kashe Luther King albarkacin James Brown shine ya wannan wakan nan baby baby din to wanda yake to wanda wannan shine irin da Boston da ita kanta America daga domin ya kashe-kashe abin nan kone-kone da ritaruma da aka yi wakarsa ce ta taimaka da yawa wasu kone suka san James Brown sun sa fantalo ai a dasan ko kai maka to da haka to wannan to shi ma abin da ya kuke da Abu Muslim ya kashe wato kan san gwamnatin ta gada ma sai ta gina kayanta ita tsiya har ikon Allah to amma kuma ikon Allah Abu Jafar Mansur shi ya kashe shi domin shi ma ba a san arzikin mutanen da Abu Muslim al-Khurasani ya kashe ba san su ba amma shi ma da kwanansa ya kare Abu Jafar Mansur yana halifa daman ya ce ran da din na zama halifa sai na kashe ka ba makawa sai na kashe ka to shi kuma ɗan'uwansa da yake halifa ya ce ai ne mala amfani ka sai ta gwamnati inda za ka yi biya bukata to lokacin da aka ce halifa ya mutu Abu Jafar Mansur yana maka shi Abu Muslim al-Khurasani aka ce to a sai ka je kai masa mubaya domin yanzu shi ne halifa ya ce ba za shi aka ce a'a ka je kai masa mubaya ya ce yana zan baya suna da kan na je masa mubaya na wanda kai na a banza ba zan je jefa masa wata ƙuri'a ba amma ya kamata masa shi ne zai same shi ya ce ne maka fatan alheri wanda ba ka ke mubaya ba shi ne ka zo ka durkusa ka sambanci hannun khalifa da kayansa na yi daga masa ne tafi ya kyale shi da aka yi dinga zabtare shi kamar da kasan gwamnati na yi sannan karshe ya aika masa ya ce ka zo ya gama wasiyar sai tafi don ya san ba makawa zai kashe shi inda ya san haɗin da ya ce in ran da duk nake ni ne shugaba to kasan ka tafi lahira ba makawa ran da duk na zama shugaba sai ka da aka shi ma ya sani to ko ba yadda zai iya guduwa domin din da ya gudu a duniya ba za ta fita ba da aka yi aika ya zo ya yi wasiyarsa kafin ya tawuce na san ba zan dawo ba amma ga kaza kaza kaza ya to sai da ya zo ya shiga shi inda zai shiga sai aka ce aje takobinka ya ce aka ce ba za ka shiga takobi ba ya shiga koba takobi ya kwace takobinsa daga ne ya san cewa shi kenan zance ya kare abin da ya yi mutane yau ta zo kansa ya shiga ya tsaya ya gaishe shi ya ce zauna ya ce wani zama zan yi tunda sun mutu wani zo ya komi na zama a ciki ya ce zauna mu da akalla kafin ka mutu a kiwonka ko a kiwonka kafin ka mutu a yi zauna tukunna ya nuna maka bambanci tsakanin irin naka da wancan da aka yi zauna ya gaya masa magana ya abin nan sannan ya buga tafin hannu aka zo ya ce ta kwantar da shi a kwantar da shi ya ce tonin na kashe shi ya samu daraja na kamata samu wani wanda bai kai ini bai kashe shi ya ce amma kuma na ce zan kashe shi da aka zan kashe shi ya dauki takobi yanka shi
1: je ku tafi da shi
0: da ban kasan su a wani lokacin kafirce katuwa duk yawan jininka ba zai sauka ƙasa ba saboda kaulin kafir din aka yanke mutum kawai sai dai kawai nan da shi shikenan domin kana da kauri to aka shi ba kai masa Allah ya sauke an ikrama shi ko ikrama wani malami ne wanda Ibn Abbas yana cewa je ka karantar da mutane zan taimaka ma an tambaye Sa'id ibn Jubair aka ce waye ka san yafi ka ilimi a duniya yace ikrama wannan kadai ya isa amma ba sa shiri da Sa'id ibn Musayyab
2: ikrama
0: shine ikrama ai baka fata an Ibn Abbas radiyallahu anhu wayanda suke sukar sa ba su da makawa dole sai sun dauki hadisin sa domin ba za ka iya tafsirin Qur'ani daga bakara hannasi ka ce ba magana ikrama ba za ta yi ba sai dai in ka dauko wanda ya dauki na kiyar ikramar an Ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi azza wa jalla ubangiji yake cewa in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma ko dai ka rayuwar da ɗaya daga cikin iyayenka ya zama ya tsufa aukilahuma ko duk su biyun su zama sun tsufa wala ta kullahuma ufin kada ka gaya musu kalmar uf cewa ya isa ka don Allah na ji ko kuma ko wani abu wanda zai nuna cewar baka ji daɗi ba a magana ila ƙauli har inda Ubangiji ya ce ka dinga addu'a wa ƙurra birhamhuma ka ce Allah kai musu rahama ka ji tausayinsu kama rabbayani sagira kamar yadda ni ma ina yaro suka tausaya mu suka kyautata mu falasakata al-ayatul lati fi bara'a amma ayat da ke cikin suratul bara'a ita ta zo da ƙarin bayani ko kuma an ɗauke ta a matsayin an shafi hukuncinta domin nasku a ƙur'ani yana da ma'anar ƙarin bayani yana da ma'anar sharhi da shauransu kuma yana da ma'anar shafewa cewa wannan ayar da aka ce kai wa mahaifanka addu'a to ayar da ke cikin suratul tauba ta yi bayani da cewar banda kafirai in wajen roƙon gafara ne shine Ubangiji ya ce ma kala lin nabiyyu ba zai yiwu ga wani annabi ba wallazina amanu da mu'mine an yastaghfiru lil mushrikina su roƙi gafara ga mushrikai walau kanu ulil qurba ko da danginsu ne min ba'di ma tabayyana lahum bayan sun riga sun fahimta sun tabbawa annahum ashabul jahim cewa ɗan mutane to shine Ubangiji yake cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatun wa'ada ha'iya ko annabi ibrahim da yace zai roƙa mahaifinsa gafara alkawari ya ɗauka falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima kaza kaza to amma ko shi kansa annabi ibrahim alaihi salam da ya roƙi wannan ya yi addu'a ga mahaifinsa ya yi ne domin Ubangiji ya ƙyale mutane su sami yadda ake hucewa domin lokacin da ya ce sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ni zan roƙa maka Ubangiji domin na san Ubangiji zai saurare ni amma Allah bai ce ba za ka yi ba sai ya ƙyale shi saboda me saboda ɗabi'a ta ɗan adam da dangantaka don mu koya ba don annabi Ibrahim ba yake cewa waghfir li abi innahu kana minad dallin Allah daga lokacin da ya yi wancan alkawari zuwa wannan lokaci Allah zai iya hana shi amma bai hana shi ba saboda ɗabi'a ta mutane da cewa dole ne wani lokaci sai ka ba wa ɗan adam dama ya huce kafin ka ce da shi ya yi kaza don ba haka ba sai a waye gari ya yi aras wata rana wani mutum ransa ya ɓaci annabi yake cewa ni na san abin da mutumin nan zai faɗa ya samu sauƙi wani sahabi ce ya rasulullah me zai faɗa ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kenan zai ɗan ji sauƙi a ransa to ya fusata sai wani mutum ya je ya same shi kai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce ni ka ce ban da hankali ba za a faɗa ba to shi sa annabi bai gaya masa da kansa ba domin kada ya je gaya masa wannan sai bai gaya masa sai wani ya gaya masa kuma shi ma bai ce da shi je ka gaya masa ba kawai shi wancan ne ya ce ya rasulullah je gaya masa ce to a to da kai tafi yi ce kai ka ce uzu billahi minash shaitani ce kai ba zan faɗa ba ka an gaya maka mahukaci ne wato yana ganin cewa wato ai aka fuje sa yake to dabi'a ta dan adam da kai shi yasa cewa wani lokaci mutum sai an bashi lokaci tukunna kafin ya daukar abin nan to Allah da yake Allah Allah ne kamar da ke cikin Sahihul Bukhari a lahira a filin alkiyama annabi Ibrahim zai je wajen Ubangiji yayin sujuda yace Allah mahaifina ina neman kai masa afwa yana wannan magana cewa Allah kai mahaifina afwa Allah zai ce juya Ibrahim ka kalli bayanka ina juya ga an kama shi kamar yadda yake dauka kaza a kaso sabon gari a tsoma a cikin ruwa an jefa huta wannan kamar ya nuna maka cewa wannan ranar babu lazul malyum Allah kiyaye mu babun yace babi birrul walid yace birrul walidil mushrik birrul walidil mushrik biyayya ga mahaifi ko mahaifiya mushrika ko kuma kafira duk abin da ka sani zaka yi mahaifinka musulmi haka zaka yi mahaifinka kafiri duk abin da zaka yi mahaifiyarka musulma haka zaka yi mahaifiyarka kafira ba wani bambanci abin da kawai yake da bambanci shine ba za ka roƙa musu gafara ba kawai in ban da roƙon gafara babu abin da musulmi ba zai yi wa mahaifinsa kafiri ba ba zai yi wa mahaifiyarsa kafira ba abin da kawai ba zai musu ba shine ba zai roƙa musu gafara ba in suka mutu kafirai kamar yadda kuma abu ɗaya in a duniya ne ba za su sa shi kafirci ba banda waɗannan guda biyu babu duk abin da za ka yi wa mahaifinka kafiri shi za ka yi wa mahaifinka musulmi duk abin da za ka yi wa mahaifinka musulmi shi za ka yi wa mahaifinka kafiri zamansa kafiri bai tashi daga zamansa mahaifi ba da aka girmama wa dattana nan haddasana Muhammad bin Yusuf kala haddasana Isra'il kala haddasana Simak Amus bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu shi Sa'ad bin Abi Waqqas ɗaya ne daga cikin gomayen aljanna kuma shi ne mutum na ƙarshe a cikin gomayen aljanna da ya rasu kuma shi baffan kawun annabi ne domin ƙani ne a wajen mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ƙani ne a wurinsa ƙani ne a wajen mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi ina daga cikin gwanayen doki kuma jarumai gajere ne amma Allah ya ba shi hikima lokacin da za a tafi yaƙi ƙasar Iraq Umar bin Khattab yana tunanin waye ya kamata ya zama komanda sai aka ce ga zaki can a cikin rami ko da musa a rami kana neman wanda ba ya ce waye aka ce Sa'ad ya ɗauko shi ya ce to kai Sa'ad kai ne za ka zama komanda amma kada ka je ka dinga ganin wai don kai ƙanin mahaifiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wane ruɗe ka nan aiki ake nema ka yi na daidai ba aiki ake so ka je ka yi na cewa kai babban annabi ba yi masa nasiha yi masa wa'azi to yi ji shi ne kuma wanda ya kafa kofa har ma da ya kafa ta shi ne ma ya je ƙyauri a ƙofar gidansa Umar bin Khattab ya je a ƙone ƙofar gidan bai kamata ce na da ƙyauri a gidansa ba amma banda yanzu banda yanzu to shi Sa'ad bin Abi Waqqas ya nuna cikakkiyar fahimtarsa ga wannan addinin akwai wani jarumi a cikin mayaka amma baya rabu da shan giya amma jarumi ne gwani ne wajen yaƙi haziƙin mayaƙi ne amma baya rabu da shan giya to tsautsayi aka tafi yaƙi giya ta kama shi ya kusha ya bugu bai sha saboda ya daɗe bai sha ba kuma yanzu ya zo ya kulla dabarunsa ya yi kayansa tunda ya ta hanyar dabino da aka yi shagiya ya bugu har ya kai inda yake tambele irin na giya da aka sa dabina biyu wa kas ya sa ya zo ya ci to yanzu tunda ya riga ya shagiya ba za a yi masa haddi yana cikin maye ba a ji ya daure shi aka ji aka daure shi a gidan sa'ad bin abi waqqas mala a ciki a inda aka kewaye masa tantin da ba gida bane tanti ne kamar yadda ka je mina kake kallo a kewaye aka yi masa wannan a kulle shi da aka digiya ta sake shi ya gan shi a daure sosai ya ce da matar sa'ad bin abi waqqas ki dole ki sake ni in je wajen yakin nan ta ce a sake ka in daure ka ya ce a ki daure ta ce a faruwa nan ya ce ne miki alkawari in kika kwance ni na je in dai ban mutu ba zan da ki daure ni ba wanda ya san ki daure ki sake don kuma na mutu shikenan an huta da aka ta ce a to mutunta sarfi na biyo kasina fama da maruru dan haka ba zai iya zuwa yaki ba da aka duk kayan yakinsa da takobinsa da komai nasa suna gida saboda ba zai iya yaki ba sai dai kawai yana inda zai dinga yin yakin kawai saboda maruru da aka in matsanta mata yi mata magiya ta kwance shi da ta kwance shi ya yi nadi irin na guzaye tunda kowa ya san shi da aka yi ɗauki takobinsa arbina biyu wa kas ya ji shiga filin yaki yayi ta yaki Allah ya taimake shi bai mutu ba da haka ya dawo ta daure shi to aka zo na hira ke cewa yau mun ga ikon Allah wani mala'ika yanda ka san wane zuwa dokar mala'ika ne irin salon yakinsa iri ɗaya komai irin na wane illa dai kowa ne na daure to sai su shiga ne kai lalle gashi kuma wato sai za a kan bamma shi kuma a bashi cewa ga dan giya ga wani mala'ika ya zo da kamata irin ta dan giya akai ta musu akai kai wannan kai dai kwance shi akai a kai ba shi bane sarabi na biyo kasai ce ku bar wannan magana zan zo da labari yaje sa matarsa yace kin kwance shi tace ka ce a kwance shi ka san matar da hikima ya ce in ne miki magiya da Allah kin kwance shi ta ce tambaye shi na kwance shi ya ce kai ta kwance kai ce ba su ita zaka tambaya ba ita take gadi ai zaka sun rasa sani ya ce ki ina haɗa ki da ubangijin annabi muhammadu wanda ya aiko shi da gaskiya ki gaya min kin kwance shi ko bai kwance shi ba so nake ki ce iko a amsar da nake so kenan ta ce na kwance shi yanzu ya ce to jama'a an kwancewa ne da aka yaji ya yi jihadi to ku sani horon giyar da za mu yi masa man fasa da aka ba za a yi ba yanzu ya ce to kai abinda muka yi niyyar za a yi muka bulala ta shan giya ma an fasa yi ba za a yi ba ya ce nima na daina shan giya nima daga yau to wannan fahimtar ita ce musulmi ya kamata su fahimta wajen haddi da yawa shi musulmi burinsa kawai aje a yi haddi a yi haddi a yanke hannun ɓarawo ko da akan kuskure ne a yi kaza shi dai a yi ba ruwansa da ma wane ne to wannan siyasar ita ce a wannan addini to ƙala ya ce nazalat fiyya arba'u ayatin ayoyi guda hudu sun sauka a kai na wato a kan shi sa'ad bin abi waqqas min kitabillahi ta'ala kalat ummi mahaifiyata ta kasance halafat tarantsi Allah ta akula cewa ba za ta sake cin abinci ba wala tashrabu ba za ta sha abin sha ba hatta ufarika muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai na kafirci na rabu da addinin musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya musulunci na da shekara 19 da aka ce shi kuma ya ce da ta kin ga gari ki ci abincinki in ta kwana biyu ba ta ci abinci ba ta galabe ta ta ce yanzu kai ba ka jin kunya a ce uwarka ta galabe ta amma ba za ka bi ta bai ce a kin ga in faranki 100 ne sai dai ya tafi amma ni ka san saman imani da mun komo ga shi mata shi kuma ga saman imani da ka sai ku Allah yace kin san Allah in ranki 100 ne ko ne tsintsinki sai dai tsintsinki amma ni ina na ayin da nake ita kuma take cin abinci sai an danne ta a kawo bakinta a bude wani riki nan a watsa mata abinci a rufe bakin dole ta ci abinci haka tace wallahi bazan ci ba sai an danne ta ke wata dora saboda tana galabaita shi kuma yace ba ruwan sa an fahimta domin ba zai bar musulunci ya shiga kafirci ba to yana wannan hali fa anzalallahu azza wa jalla amma mutun ya sani fa wannan akan kafirci ne amma akan abin da yake ba kafirci bane wanda yake zai a haifar da fitina biyayyen nan wajibi ne amma akan saki uwa da uba ba su da haƙƙi akan saki fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya wa in jahadaka idan suka nemi su yi bakin kokarin su ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmu akan abin da ba ni na saka ba fala tudihuma kada kai musu biyayya wa sahibhuma fid dunya ma'rufan kai dai duk zaman su kafirai ka zauna da su zama na girmamawa abin da ake nufi da ma'ruf duk abin da al'ada zata ce in kai wa babanka mai kyau ne to kai masa duk abin da shari'a zata ce in kai wa babanka mai kyau ne kai masa duk abin da al'ada zata ce baka kyauta ba kada kai masa duk abin da shari'a zata ce baka kyauta ba kada kai masa wasaniyatu abu na biyu da Allah ya saukar da aya a kansa saboda ni in ni kuntu akhastu sayfan ajabani lokacin da aka gama yakin badar sai na ga wani takobi ya burge ni fa kultu nace ya rasulullah habli haza ina san abin takobin nan to ba gama rabon gani ba ai rabon gani ma ba fa nazala sai aya ta saukar da cewa sanuka Allah anfal suna tambaya game da ganima wasalisu to abu na uku aya ta uku kuwa inni marutu na yi rashin lafiya fa atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi zai same ni na yi rashin lafiya har ma ban san a inda nake ba a wani lokaci fa kultu nace ya rasulullah in uri inni ne ma'anarsa ne in uridu an aqsima mali ma'anarsa inni uridu ne shine daidai ni uridu amma nan sai ce in uridu an aqsama mali idan ina da bukatar zan raba dukiyata afa usi bin nisbi na iya raba wa biyu bayar da rabi in rike rabi saboda a lokacin yasa daya a duniya ba shi da wata yaya a duniya sai daya shi kuma gashi Allah ya bashi kudi wato dan kasuwa ne da Allah ya sa albarka a kasuwancinsa domin ko ba a siyan kadara shi ne kawo tasa za ta siyo ko ƙasa ya kawo kasuwa ya ajiye za a samu mai sai shi yasa lokacin da Umar bin Khattab ya raba dukiyarsa biyu ya kwace rabi yasa a Baitul Mali shekara ba ta yi ba sai da dukiyarsa ta ninka uku ya zo ya ce to in ka kwashe waccan ka zo kwace wannan ita ya ba ka yi min aiki kuma da ba ka ci na ba ne ka je can da dukiyarka to kuma yi addu'a Allah yana karba don haka wata rana aka samu rigima kamar yadda ka san aka samu rigima tsakanin accountant general wani lokaci da shugabanninsa wajen taɓa kuɗi to Sa'ad bin Abi Waqqas shi ne shugaba a kofa Abdullahi bin Mas'ud shi ne treasurer ko shi ne AG na kuɗi wani tudu wani gangare sa'ad bin Abi Waqqas ya ci bashi kuma ya taurin bashi bai biya ba har suka zo aka dinga samun saɓani kamar da kasa na yi da haka har ta kai su a masallaci suka ɗaga murya ma to shi ne shi sa'ad ransa ya ɓaci to dukansu gajeru ne to ka san kuma kowannensu yana jin kansa shi ne Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce wallahi zan ɗaga hannu maka addu'a ce kada ku bar shi min addu'a ni dai kawo kuɗin al'umma ya zuba shi an fahimta ko to haka suka yi to don haka shi ne ya ɗauka cewar tunda yansa ƙwaya ɗaya bai kamata ya bar mata dukiya da yawa ba to annabi ce yo ka san yanda Allah ya zai da kai za ka rayu kuma za ka haihu kuma wasu da yawa za su ci riba da kai, kuma wasu da yawa za su cutu da kai. Haka ko aka yi, ya zo ya haihu ‘ya’ya da yawa, kuma waɗansu suka yi zazzage shi akan ba su da gaskiya, ba su sani ba, kaga sun cutu da shi. Wasu kuma suka amfani da shi da ya ba su shawarwari da kada su shiga cikin rigingimu da fitina, suka amfani da shi. To shi ne ya ce zai raba dukiyarsa biyu ya ba da rabi. Faƙala la, annabi ya ce a’a. Faƙultu na ce a sulusu zan raba gida uku in ba da kashi ɗaya bisa uku. Fasakata annabi ya shiru bai ce iya ko a’a ba. Annabi ya ce kaga ka mutu ka bar ‘ya’yanka da wadata. Ya fi ka mutu ka bar su cikin talauci suna mula a hanya. An fahimta. To, fasakata annabi ya shiru. Fakana sulusu ba'adahu ja'izan, da haka daga nan sai zaman malamai suka yadda ba za ka yi wasiya da sama da ɗaya bisa uku na dukiyarka ba. Wa rabi'atu abu na huɗu da Allah ya saukar da aya saboda shi shine inni sharibtul khamra, lokacin ba a haramta shan giya ba, na sha giya na bugu, raguwar abokan shan giya sa su ma sun sha sun bugu, sai kuma ka so mazantuka irin na buguwa. Wannan ya faɗi wata magana da za ta tayar da hankali, wannan sai faɗa. Don haka ma'a ƙaumin milal ansar da shi da wasu daga cikin mutanen Madina. To wannan ya faɗi wata magana, shi ma ya faɗa masa magana. To ɗayan da aka gaya magana sai ta yi masa zafi. Fada raba rajulun minhum, sai wani daga cikin mutanen Madina kalmar da na faɗa ta ɓata masa rai. Da haka fada raba rajulun minhum anfi, sai ɗaya daga cikinsu ya doke ni a hanci. Bi lahayi jamal, a wani wuri da ake ce da shi lahayi jamal. Waɗansu su kuma sai suke fassara lahayi jamal da cewar allon kafaɗa na raƙumi. A'a, bi lahayi jamal sunan wuri ne. A nan ne inda suka sha giya suka bugu aka yi faɗa. Shi dai ya dake shi, wasu su ce da hannu, wasu kuma su ce da wani abu. Ya sa shi dinga zubar da jini. Aka zo aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, ga sahabbai can fa sun zo suna faɗa za a fara kisan kai. Ya zo ya samu ‘yan giya sun sha giya sun bugu, Allah ta faɗa. Ina cewa kai ku bari, kai ya isa ka. To har ya je kan Hamza yake cewa ai kai bai kamata ka yi wannan ba. To shi ne sai ya ce kasantar da shi yana ganin shi kan baban annabi ne, kuma ga shi ya bugu. Ita dukkan kunan bayan ubana ne kuke watannin kuɗi, ba ku isa komai ba. Eh, maganganu. To annabi da ya ga ba za su shiri abubuwan ba zai shi ne tafi gida. To shi ne Ubangiji ya saukar da aya haramcin shan giya. To kuma Allah cewa Allah karanta wa mutane ayoyi na Ƙur'ani cewa Allah ya haramta shan giya, sai kuma kowa ya cikin hayyacinsa kuma. Ya kasan ɗan giya ka ce ya bugu ya ga babansa ya mutu, haɗe da cikin hayyacinsa. Take. Da aka sai kawai kuma kowa kuma sai koma aka ce ga Allah ya ce aya, sai kowa ya dawo hayyacinsa. Shi ne wanda kuma ka dinga zubar da giyar in ka ko ina ka zaga sai ka ga mutane suna zubar da giyarsu kuma. Har ma Abu Ɗalha shi da yake a gidansa a nan ake shan giya mai daraja mai tsada. Kamar irin tsofaffin giyar nan da take shekara ɗari shekara dubu, misali irin tsofaffin giyar nan da ake siyansu da kuɗi mai tsada. To a gidansa ake shan irin wa'innan giyar. To suna cikin sha ma aka leko wani ya zo ce ku ‘yan giyar nan da fa yanzu an haramta ta ja musu aya. To shi ne ce da Anas ɗauki muciya ka fasa tulun giyar nan shi kenan. To shi ne yake cewa to sai wani da ke ne fa atitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, na zo na samu annabi jini na zuba. Fa anzalallahu azza wa jalla taharimul khamr, Allah ya saukar da haramcin shan giya. To sai mu tsaya nan.
1: An saurari fasal littafin Al'alabin Mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga na gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma. Sai kuma ku mai zuwan Allah kai mu za a ji mu da cigaban shirin. Mu rabu kuma sai ga cewa Allah ba mu ikon aiki da abinda muka ji. Amin summa amin.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
4: Rahma Radio. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
5: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
4: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
5: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da

0: haka yake mai ta 97.3 ku zango FM tashar radio yake ci gaba da sauraron masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da safiya da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin an tashi lafiya shiri da sabon zuwar muku a kowace safiya da misalin karfi 7 kenan kuma yau cikin yadda Allah za mu tattauna wani muhimmin batu da ya danganci rayuwar mu baki daya mu a duk baki nan kai tsaye maudu'in namu dai shine za mu duba yadda da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin magance matsalar barace-barace musamman a wannan nahiya tamu ko kuma na ci gari namu da yawaitar suke barazana ga al'amura da dama na rayuwar mu inda za ku duba ku gani man sauraro a yanzu bara ta zama ruwan dare a wasu sassa daga cikin birnin mu garin mu inda zaka ga yara mata har ma manyan da ma masu karfi wadanda zaka ga za su iya yin aiki su samarwa da kansu mafita ta rayuwa amma suna neman taimako ko kuma suna bara akan titina da kasuwanni wannan babban al'amari ne kuma yana matakar barazana kuma kalubale ne musamman ga tsaro da ilimi da tattalin arziki kada kuma menene da muke amfani da shi saboda mutanen nan zaka ga mafi yawancin su yara ne kuma mata ne zaka ga su suna kwararowa kan titinan da ke cikin jihar nan kuma abin tsoron ma shine ba san daga inda suke tawowa ba tunda akasarin su mafi yawan su ba anan suke ba daga wasu garuruwan suke tawowa nan domin yin barar asahar ne idan ka duba zaka gani mata manya da kuma maza magidanta su ma ko kuma na ce tsofaffi su ma suna tawowa duka kan titin nan kuma duka yin bara wai shin ina hukumomi ina gwamnati ya kamata a ce zuwa yanzu idanun gwamnati ya kai kan waɗannan batutuwa domin daukar mataki matakan da duk suka dace a dauka kan wannan al'amari domin babban abu ne da zai gurbata rayuwar mu baki dai za a iya yin amfani da waɗannan bayan Allah ta hanyar cutar da mutane da dama ba tare da sun sani ba domin kuwa zaka ga mutum bara yake cikin al'umma ka saba ganin shi ba zaka taba tunanin zai yi wani abu da zai taba rayuwarka ko kuma wani abu na daban ba lallai wannan al'amari babban al'amari ne to wai ta yaya ma zamu magance wannan matsalar akwai bukatar gwamnati lallai ta samar da ayyukan yi da koyar da sana'o'i ba wai babu ba a ƙara saboda abubuwan da ake da shi mutanen da suke bukata sun fi ƙarfin waɗannan abubuwan da ake da su matasa su samu abin dogaro da kansu idan har mutum yana da hanyar samun kuɗi na halal zai fi karkata akan wannan aikin musamman fiye da bara su ma iyaye suna da nasu rawar takawar su mai da hankali kan gyara yaransu nauyin tarbiyyarsu da ke kansu su yi kokari su zage dantse su sauke wannan nauyi da Ubangiji Allah ya dora musu domin ko idan ba su sauke ba kowane mutum abin tambaya ne akan kin kanshi bare dan da Allah ya sallala a jikinka yaro ya samu damar yin ilimi a koya masa sana'a ta yadda zai dogara da kansa da samar masa maimakon rayuwar bara a samar masa rayuwa mai kyau mai inganci zaka ga yaran nan da suke bara akan titi maimakon lokacin da ya kamata a ce suna makaranta a koko suna wani guri mai muhimmanci da zai ƙara rayuwarsu a su dai ka gansu akan titi suna bara ko kuma ka ga yara mata suna goge gilashi akan titi wannan ba abu ne da ya dace ba kwarai da gaske na uku kuma shine sunan malamai da shugabannin addinai da na al'umma baki ɗaya su ci gaba da wayar da kan jama'a kan muhimmancin aiki da kuma tsayawa tukuru ka dogara da kanka ka nemi na kanka ka yi sana'a ko ka yi karatu ba yana nuna cewa dole sai aikin gwamnati zaka yi ba a'a ka riki wata sana'a da za ta rike ka ta rike maybe wasu daga cikin yan uwanka ko kuma tunda dai kana da yan uwa kana da iyalai ba zai yiwu a ce ba za ka yi musu abu da ya dace ko kuma wani abu na kyautatawa ba a'a a matsayinka na namiji ko kuma a matsayinki na mace abin alfahari ne a ce yau kin yi naki kaza da kuma gomin da kika samu ta hanyar yin sana'a abu ne mai matukar dadi kuma abu ne na alfahari ga al'umma da iyaye baki daya su ma masu farcin susa a iya cewa masu hannu da shuni kenan da kuma kungiyoyi masu zaman kansu ya kamata su mayar da hankali wajen tallafawa mutane da kuma koyar da su sana'o'in dogaro da kai maimakon kuɗi da ake bawo madannan masu barar akan titi da jin su aka yi a jiki aka kyautata rayuwarsu aka tsaftace su aka yi musu abin da duk ya kamata yafi wannan abubuwan da ake dauka a basu na dun lokaci akan titi zaka ga uwa ta tattaro ƴaƴanta sun taho kan titi yin bara wannan babban matsala ce kwarai da gaske kuma sannan jan hankalin da zan yi kafin na bude waya tabbas matsalar bara magance ta ba iya aikin gwamnati bane ba shi yasa muke kara karfafa gwiwa ta hanyar yin tunatarwa ta hanyoyin da duk suka dace domin ganin mu ma mun bada tamu gudunmawar za ku iya shigowa a kan lambobin 0707779539 da kuma 0708475777. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Barka da warhaka.
0: Barka dai da safiya.
1: An ta lafiya.
0: Alhamdulillah da wa muke tare.
1: Kuna tare da Zakiru Basiru karamar kuma Bunkura Guje Sarki.
0: To barkanka da shigowa.
1: Na ji maudu'in da ake tattaunawa. Alhamdulillah wannan maudu'i ne gaskiya mai amfani. Wato akwai a tasowa ta akwai wani ban Allah wanda muke tare da shi dan nan cikin garin mu ne na Gojiya. Kuma hannu ɗaya ne da shi. Ban Allah nan kuma a yanayin yanda yake tafiya. Musaki ne shi sosai amma kuma abin da zai burge ki. Wallahi duk wani harka da ake gona ma zaki ga yaji da hannu ɗaya zaki ga yana juye garma yana yin huda in ka ji abin kan tofayinsa amma bai saci zuciyarsa ba a haka yake akwai wani abu da ake yi a jeji ɗaukar gundu da aka ɗaura rake
0: na
1: wallahi haka zaki ga yaji ya ɗauka kuma wata kai sa ba sai ta ci hawai masu cin hannu ɗayan ba kai ka sai ka tafi amma Allah haka yake ɗaukar gundu wannan ya ɗauki kayayyaki duk inda ko aiki za su yi yadda ya san zai tsira da mutuncin kansa wallahi ne amma idan baka ma san abin da kanka ba za ka iya bashi abin nan saboda ya cancanta ma kuma sadaka ne a bashi a bayan amma kuma bai kare zuciyarsa ba yana kokari wajen yaya zai yi ya nemi arzikinsa kuma kamar bayanin da kika yi na ɗazu cewa kuɗin nan mutanen za a iya fitowa da bara a cuce mutum
0: kwarai da gaske
1: Allah a garin mu bara wallahi ta ji kasuwa ta dawo kai sai ta fito bayan wani wallahi bayan ta huwata gaba ɗaya ko minti 20 ba a fita to wata ba wallahi da lai kawai ta ji kudin ta sama da 100 ta rame shi ta babu wallahi ta zo take bada labari to kin ga irin wannan kuma ta koma wajen bata samu wanda ta biyo wannan sadaka ba ya Allah gudu to saboda haka tabbas wannan yana da kyau a kara jan kunne a game da mutane su tashi su nemi na kansu tabbas kuma ita ma gwamnati yana da kyau ta kara jan mutane a jiki kuma ta dinga taimaka mu tunda wani zubin idan an buta ɓarawo abu ta ne kaya akwai wanda gaskiya sun cancanci dole ma su yi bara baya da zafi amma kuma akwai wanda ba su cancanci bara ba don akwai wanda suke bara wallahi ya ce ka kai da zaka bayar kudin ya ce ka gari ya kuma wanda suke da gidaje da kuma abubuwan hawa da bara sai su fito su yi bara kuma su koma su zo su yi shiga ba kai ba kace su wani ba to gaskiya ya kamata ita ma gwamnati ta kare kan ta kare kokari wajen jan mutane a duka tunda hakkinmu ne Allah ya dora mata akan ta muka yi kokari iya ruwa iya iska mutane da dama wasu da fada da waye ne aka dangwala musu da turere ne a wajen zafi to tun da aka yi musu haka kuwa ya kamata Allah ya dora musu hakkinmu su ma su yi kokari su dinga saukewa.
0: Mun gode kure da gaske. Mun gode kure da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma wannan jin hankali ne mai matukar amfani. Idan muka duba rayuwar shi wannan dattijo da ya bada labari shi za iya saka shi a sauran ma masu bukata ta musamman amma bai bari zuciyarsa ta mutu ba. Gangar jikinsa ba ta da lafiya amma ita zuciyar tasa bata mutu ba da kwarinta saboda haka yayi amfani da damar da yake da ita ta hanyar neman halakinsa bai tsaya sai an bashi ba ko kuma sai ya roƙa ba ko sai ya nema a ya tashi da nasa karfin da Allah ya bashi ya nemi halal dinsa wannan abin da ya dace kenan to shi kenan ma ina ga matasa kai a matsayinka na matashi ba za ka ji kunya ka tsaya sai an baka ba ka tashi ka nemi naka kai ya zama kai kake bayarwa ba kai ake karba kake karba a hannun wasu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Barka da safiya da wa muke tare? To barka da shigowa.
2: Bara kamar addini cewa sai kiga da mutum ya taso a matsayin da kace shi kawai sai ka iyaye suna cewa ya dauro ba mana ya tafi bara ya dauna haka da bara yake ai da ba zai rakka na kashewa ba to idan muka yi duba da abokan zaman mu na kasar nan zaki ga su gaskiya idan yaro ya taso yana na kashewa maimakon a bar shi yana bara yana gararan ba akan shi da ana kulawa da shi an tauna yin karatunsa idan ya dan fara girma kuma an ɗauke shi an kai shi wani guri na koyon sana'a.
0: Na'am.
2: To kin ga an inganta rayuwarsa wanda ko da gaba ba ma zai so a ce yana yin barar ba.
0: Gaskiya.
2: Kuma ita bara fa ba addini gaskiya al'adar mu ce ta malam Bahaushe da ya ɗauki barar kamar addini kawai yanzu ma za ki ga mafi yanzu ba ma na kasassun ne masu bara ba sosai sai ki ga mutum da ƙarfinsa a ce ya ɗau yaro ko dai wani abu na aikin ƙarfi ya je ya yi amma sai ki ga yana bin majalisa ko titina ko shaguna ko kasuwanni yana bara yana cewa a taimaka masa. Gaskiya wannan ba al'ada ce ko ɗabi'a ce mai kyau ya kamata mutum ya tashi ya kama sana'a kuma ina jira ga hukumomin ne su ɗauki matakai na inganta rayuwar wanda ba su da ƙarfin domin wasu rashin ƙarfin ne tabbas yake sa su gara kamar irin wannan ya kamata a ce taimaka musu an ba su sana'a su kama jari.
0: Na'am.
2: Kin ga kamar akwai wanda na sani abin da ma ya tsana shi ne ka ce da shi inda na kashe shi ne shi ya tashi ne bara. Ya samu abin da nake so ya gwamna ce dukkan aikin sana'a ya yi saboda zaki ga ya fara da gyaran cocilan
0: mashallah
2: abubuwa wannan sana'ar yake shi bai damu da ya ɗau koko ya je ya bara ba to kare ina kira ga iyaye da kuma dukkanin al'umma da mu daure mu yaƙi wannan ɗabi'a ta bara kowa ya dage ya kama sana'a wanda kuma duk muke ganin ya cancanci a taimaka masa a daure a cikin al'umma a dinga cikin kawo cikin wayan nan mutane.
0: To mun gode kware da gaske Mala Awal da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar mai matukar muhimmanci. kuma da fatan waɗannan jin hankali da ake yi waɗanda da ya dace ya shiga kunnuwan su yana shiga kuma za a yi duk mai yuwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala da ta dade tana addabar al'ummar mu ta hanyar magance ta domin kuwa idan ba a magance ta ba akwai yuwar samun kurakurai ko kuma wasu abubuwa da dai ba a burin samun su musamman a rayuwar mu mun gode kuri da gaske da gudunmuwar da ake bayarwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum barka da safiya barka da shigowa
3: barka da safiya barka da aiki
0: barka dai to baban nu muna tare da kai
3: malama fasu wallahi ta din dauko wannan sai a yau musamman sakamakon yadda wani abu ya faru gani ni kankai na nan gaskiya a tsiya zalin ka batturin wajen karfe wata haka na yau ba zuwa abin da yake sama wato wajen zuwa kirki
0: na
3: wallahi na zaune gauye kofar gida haka wata bishiya sai Allah ya kawo wani dan ta haliki ita ofisin sai shi da wurinsa da komai a ce ina dauka ma komai wata sana'a ne haka sakamakon na dan ganshi da wani abun nan haka ya dauka mai yan sana'a ne dai haka wata ba a rasa ba wallahi dan ta halikin nan yana zuwa ya zauna kusa da ni muka gaisa ina da abun nan sai yake magana ai alhamdulillah ai ya ta ko sa'a ai a sa'a ido na rasa dai gane kan maganganun mutum sai yake no a cikin shi ne neman taimako ne yana karanta mun matan sa shi ga yara kuma shi da a zaune yake a cikin birni yanzu kuma abubuwa su kai menene yan sana'a da yake shi ne ya hoto yake kuma neman taimako a wannan haka yake ta sai ni ban san ka ba dan ina ne kai daga ina kake to sai yake dan nuna ai wata mabautan tashar mu ne wai shi dan nan ne kuma ni halin gaskiya ban san shi a wannan tashar din ba ban san a hadin sa ba
0: na'am
3: dan ta halin nan sai magan turu ne ka san abun nan magan turu ina ta sai mu rasa ki ka ga da karaka halin nan gaskiya ban mamaki in ki ga ka ina ka dan na ga mu malama ba wallahi ka ya ta tu maki na wanda yake abun nan ya ban a wuce a kan al'amarin abun nan ta gane cewa dai mutumin nan kawai irin abun nan din nan ne nasa sai na tashi na ba su sai kun wallahi har yara in dinga aika yana wai zo mana wai in zo wani ce to ne zan masa wanda yake na ga cewa wallahi a yanzu haka akwai wani dan ta hali ki yaro a garin mu ya kai kamar shekara 25 sai ina wajen kamar shekara 8 ko 10 ya samu matsala kafa wallahi a yanzu haka dan ta hali ki yaro dan ba abin da baya yi aiki da shanu kafa da yake da shi wallahi amma aiki da shanu ina yin aiki da shanu haka ne noma ne wallahi ba duk yaran mun gaske ba ne zai yi masa
0: na sha Allah
3: kai da haka yaran nan wallahi duk yaran san abin nan gani na din a bara yake kuma jami'a to kuma haka dan sa ma ka fi shi ko din yake so ba shi damu ba

Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya da kasancewa tare da ku a sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma a wannan safiya ta Jumaa kenan wadda ke zama daga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira didi da 24 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya kanin labaran aka ji yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Inusa Musa Shugaban ƙasa Bola Tinubu mai ci da fadar rundunar sojoji a shiyoyin ƙasar nan daga 8 zuwa 12 sanarwar da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin watsa labarai Bayo Onanuga Iftar ta ce matakin na daga cikin kokarin da gwamnatin Tinubu ke yi domin ƙarfafa tsarin tsaro da inganta ayyukan sojojin Najeriya Shugaban ƙasar ya kuma amince da daukar ƙarin jami'ai na soji guda 28 tare da sayen muhimman kayan yaki da inganta jin dadin sojoji da kuma sabunta kayan aikin rundunar gwamnatin ta ce za a kafa sabbin rundunonin ne a makurdi Ilorin Jalingo da Benin a ƙarƙashin sabon tsarin rundunar sojojin Najeriya za ta kasance da rundunoni 12 da za a kasa su a sassa daban-daban na ƙasar nan sanarwar ta ce runduna ta 1 da ke Kaduna za ta kula da jihohi na Kaduna Kano da Katsina da kuma Jigawa sai runduna ta 2 Ibadan za ta kula da Oyo Osun Ekiti da Ondo yayin da runduna ta 3 da ke Jos za ta kula da Plateau da Bauchi da Gombe Sauran su ne runduna ta 5 a makurdi wadda sabuwar runduna ce an dora mata alhakin kula da Benue da Nasarawa da kuma Kogi inda runduna ta 6 take Fatakwal za ta kula da Rivers da Akwa Ibom da Cross River runduna ta 7 a Maiduguri za ta kula da Borno da Yobe runduna ta 8 a Sokoto da za ta kula da Sokoto Kebbi da kuma Zamfara Rundunar ta 9 da Ilorin wadda sabon rundunar ce an dora mata nauyin kula da Kwara da Niger. Rundunar ta 10 kuma a Jalingo wadda sabon rundunar ce ita ma za ta kula da Taraba da kuma Adamawa. Rundunar ta 11 a Lagos da za ta kula da Lagos da kuma Ogun. Rundunar ta 82 a Enugu da za ta kula da Enugu, Anambra, Abia, Ibonyi da Imo. Rundunar ta 83 a Benin City sabuwar rundunar da za ta kula da Edo da Delta da Bayelsa. Gwamnati ta ce za a aiwatar da waɗannan sauyi ne ƙarƙashin matakai guda 2. Mataki na farko wanda ya kunshi kafa rundunoni guda 5 da 9 da 10 tare da sake tsara wasu rundunonin da ake da su inda ake sa ran kammala shi zuwa Satumbar 2026. Mataki na biyu zai fara rundunar zai kafa rundunar ta 83 da ƙarin gyare-gyare a tsarin rundunar kuma za a kammala shi zuwa Disamba ta shekara ta 2026. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar ya soki ware naira biliyan 22 da miliyan 150 a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2026 domin ginawa da gyaran fadojin sarakunan gargajiya guda 106 a faɗin ƙasar nan. Atiku ya bayyana kan ne Ya bayyana matakin a matsayin abin da ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya yana mai cewa gwamnatin tarayya ba ta da hurumin ginawa ko gyara fadojin sarakunan gargajiya domin wannan alhaki na ƙarƙashin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ne kadai cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkokin watsa labarai Frank Shaibu ya fitar Atikun ya ce shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rantsi ne da kare kundin tsarin mulkin ƙasa ba wai ya sauya shi ta hanyar amfani da dokar kasafin kuɗi ba ya kuma ƙara da cewa abin da ya fi ta yadda hankali shine yadda gwamnati ta ware kuɗaɗen ba tare da bayyana sunayen sarakunan da za su amfana da su ba wuraren da za a gudanar da ayyukan ko kuma al'ummomin da fadojin suke a cewar sabo ya irin waɗannan bayanai na haifar da zargin cewa akwai waccan hanci da rashawa ko kuma wasu daga cikin ayyukan ba su wanzu a zahiri ba
a Tiku ya kuma yi zargin cewa wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da ba su da hurumin gudanar da ayyukan gine-ginen muna masarautu ne ake dorawa alhakin aiwatar da waɗannan ayyuka ya ce a daidai lokacin da Najeriya ke fama da karancin kudade hauhawar farashin kayayyaki matsalolin tsaro da kuma kalubalen ilimi da lafiya bai kamata gwamnati ta fifita kashe biliyoyin nerori kan fadojin sarakuna ba saboda haka Atiku ya buƙaci fadar shugaban kasar ofishin kasafi da sauran ma'aikatu da hukumomin da abin ya shafa da suka gauta wallafa cikakken jerin fadojin sarakuna guda 106 wuraren da suke adadin kuɗin da aka ware wa kowanne aiki hujjar kuɗin kundin tsarin mulki da ta bada damar kashe kuɗin da kuma yadda za a bada kwangilolin sai dai har yanzu lokacin wato wari zuwa lokacin hada wannan rahoto gwamnatin tarayya bata fitar da wata sanarwa dake mai da martani kan waɗannan zirge-zirge ba Tare kuwa kwamitin majalisar wakilai mai kula da daidaito da raba mukaman gwamnati wato federal character ya umarci hukumar tara kudaden shiga ta ƙasa NRC da ta dakatar da duk wani aikin daukar ma'aikata da take yi tare da yin barazanar amfani da ikon kundin tsarin mulki idan shugabannin hukumar suka ci gaba da kin amsa gayyatar majalisar Kwamitin ƙarƙashin jagorancin dan majalisar wakilai Ahmad Idris Wase ya bayyana hakan ne bayan zaman da ya gudanar a Abuja a cewar kwamitin shugaban hukumar NRC Dr. Zak Adedeji ya ki amsa gayyatar da aka yi masa domin ya bayyana a gaban kwamitin tare da gabatar da cikakken jerin sunayen ma'aikatan hukumar duk da cewa an aika masa da wasiƙu da dama tun daga shekara ta 2023 Kwamitin ya ce wannan mataki na nuna rashin mutunta ikon majalisar dokoki ta ƙasa da kundin tsarin mulki na Najeriya ya tanada har ila yau shugaban hukumar Federal Character Commission wato FCC Hulayat Amidran ita ma bata laci zaman ba ta kuma bayyana cewa tafiyar aiki da rashin lafiya ne suka hana ta zuwa sai dai kwamitin ya ce wannan ba shine karo na farko da shugabannin hukumomin ke kin halartar gayyatar sa ba yana mai bayyana lamarin a matsayin abinda ba za a amince da shi ba Kwamitin ya kuma soki hukumar Federal Character Commission bisa baiwa hukumar NRC izinin daukar ma'aikata duk da umarnin da majalisar ta bayar na dakatar da hakan saboda haka ya umarci hukumar FCC da ta dakatar da duk wani izinin daukar ma'aikata da ta baiwa hukumar NRC har sai shugabannin hukumomin biyu sun bayyana a gaban kwamitin domin yin bayani Shugaban kwamitin Ahmad Idris Wase ya ce babu wata hukuma ko jami'in gwamnati da ya fi karfin kundin tsarin mulkin ƙasa ko ikon sa ido da majalisar dokoki ke da shi. Ya kuma ƙara da cewa ci gaba da kin amsa gayyatar majalisar na iya raunana tsarin demokradiyya da kuma ragin amincewar jama'a ga hukumomin gwamnati. Rahotannin sun nuna cewa kwamitin ya samu asali ne daga zarge-zarge da ke cewa wasu naɗe-naɗe da ɗaukar ma'aikatan hukumar NRC sun saba wa tanade-tanaden dokar kafawa hukumar tara kuɗaɗen shiga ta ƙasa Anan kuwa kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo na ta'aziyya kan rasuwar ɗaya daga cikin mambobinta Abu Salim Al-Barnawi wanda ya kasance mai ɗaukar bidiyo da hotuna da kuma yaɗa farfaganda na kungiyar. Rahotanni suka ce sojojin Najeriya ne suka kashe shi a yayin da suka dakile wani hari da mayakan kungiyar suka kai kan sansanin sojoji. Wani faifan bidiyo mai tsawon mintuna 3 da daƙiƙu 3 wanda mayakan suka saki a yammacin ranar Laraba ya nuna marigayin Abu Salim Al-Barnawi yana amfani da kyamara tare da rakiyar mayakan kungiya a lokuta daban-daban na hare-haren da suka kai an yi bayanin bidiyon ne da harshen Larabci inda aka nuna shi yana daukar hotuna da kuma shiga wasu ayyukan da kungiyar ta aiwatar Makadashin jami'in yada labarai na rundunar Operation Haɗin Kai Captain Muhammad Gwani wanda ya wallafa wannan bidiyo ya ce Abu Salim Al-Barnawi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke jagoranta hare-hare da Boko Haram ke kaiwa ƙasar Kamaru kafin daga bisani ya koma sashen yada labarai na kungiyar A cewar Captain Gwani rubutun da ke tattare da bidiyon ya bayyana cewa Boko Haram ce da kanta ta sanar da
rasuwar Abu Salim Al-Barnawi wanda ta bayyana a matsayin jagoran kai hare-hare da kuma mai daukar bidiyo ga kungiyar. Gwani ya ce an kashe shi ne a makon da ya gabata lokacin da mayakan Boko Haram suka kai hari kan wani sansanin sojojin Najeriya. Amma sojojin suka yi nasarar dakile harin tare da hallaka shi. Jamin ya kara da cewa murgayin shi ne ke daukar hotuna da bidiyoyin hare-haren kungiyar domin ya dakan kuma kafin ya shiga sashen yada labarai na Boko Haram ya taba jagoranta hare-hare da dama da kungiyar ta kai cikin kasar Kamaru. Rautanni suka ce sojojin sun kuma kwato wasu fayafayen bidiyo da ke dauke da bayanai masu nuna cewa akwai wasu mutane uku yan kasashen waje da ke taimakawa kungiyar. Bayanin da aka samu sun nuna cewa cikin waɗannan mutane akwai wani bafalastini da ake zargi shine mai horas da mayakan kungiyar mai kuma sai kuma wani dan kasar Morocco wanda ake zargi yana aiki a matsayin likita ga mayakan kungiya a jihar Borno. A cikin wata sanarwa da Captain Muhammad Guni ya bayyana cewa wannan nasara ta samu ne bayan mayakan ISWAP sun yi yunkurin kutsawa cikin garin Cross Kawa dake karamar hukumar Kukawa ta jihar Borno cikin dare. An kubatar da ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha da tarayya da ke ƙauranan Moda a jihar Zamfara waɗanda aka yi garkuwa da su a ranar 3 ga watan Yuni shekara ta 2026. Rautanni sun ce jami'an hukumar tsaro ta farin kaya DSS ne suka gudanar da aikin ceton inda suka kubatar da ɗaliban daga hannun masu garkuwa da mutane. Maji tsaro ta bayyana cewa ɗaliban da aka ceto sun haɗa da maza hudu da mace guda ɗaya. Majalisar ta kuma ce an kama ɗaya daga cikin masu garkuwa da mutanen yayin aikin, yayin da sauran da ke tare da shi suka mutu a lokacin samaman. Ta ƙara da cewa bayan an kubatar da ɗalibai biyu tun da farko, jami'an tsaro suka ƙara zage damtse wajen tattara bayanan sirri, lamarin da ya kai ga samun nasarar ceto sauran ɗaliban ba tare da samun jin rauni ba. Andai Isa ce ɗaliban ne daga wani masaukin da suke zauna a unguwar Locust da ke garin ƙauran na Moda. Bayan akwai lamarin shugaban karamar hukumar ƙauran na Moda Manir Haidara Ƙaura ya tabbatar da cewa jami'an tsaro sun fara aikin ceto tun daga ranar da aka sace su. A wancan lokaci rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ya tsere daga hannun masu garkuwa da mutanen, yayin da jami'an rundunar tare da dakarun Operation Fansan Yamma suka fara aikin ceto domin kubatar da sauran. Rundunar ta ce bincikenta ya nuna cewa lamarin ya faru ne bayan wani ɗalibi ya fita da dare, wato ya bar kofar ɗakin a buɗe. Lamarin da ya baiwa masu garkuwa da mutanen damar shiga suka tafi da ɗaliban. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta dakile wani hari da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai a karamar hukumar Tangaza, inda ta kama mutane biyar tare da kwato shanu guda 11 da aka sace. Kakakin rundunar DSP Ahmad Rufa'i ya ce jami'an ofishin 'yan sanda na Tangaza sashen yaƙi da garkuwa da mutane ne suka gudanar da aikin. Ya ce ana zargin lakurawa ne suka kai hari ƙauyen Ayama da misalin ƙarfe 7 saura kwata na yammacin ranar Litinin, inda suka riƙa harbe-harbe kafin su sace shanu guda 11. Sai dai jami'an 'yan sanda sun gaggauta isa wajen, suka tare hanyoyin da maharan za su bi don tserewa, sannan suka yi musayar wuta da su. Daga ƙarshe 'yan bindiga sun gudu zuwa cikin daji tare da barin shanun da suka sato, an mayarwa mutanen da aka sato musu shanunsu guda 11. An buƙaci gwamnatocin tarayya da na jihohin ƙasar nan na su yi ƙarin haske a game da yadda ake yi da kuɗaɗen da ake karɓa daga waɗanda ake zargi. Wani masanin harkokin tattalin arziki Mukhtar M. Ahmad ne ya bayyana kan, a yayin da yake ƙarin haske game da matakan da majalisar wakilai ta ƙasa ta ɗauka na neman bahasin yadda ake yi da irin waɗannan kayayyaki ko kuɗaɗe. Mukhtar, wanda ya bada misali da yadda kotuna masu tarin yawa suke yanke hukuncin kwace wasu kuɗaɗe ko kadarori da ake zargin wasu daga cikin shugabanni ko jagororin hukumomin gwamnati da yin rub da ciki lokacin da suke kan ragamar shugabanci,
Ya ce al'ummar Najeriya na da bayanai da labarin shari'un da aka gudanar da kuma matakin da wasu hukumomi suka dauka na kwaci irin waɗannan kayayyaki na kudade. Masanin ya ce idan haka aka hada adadin darajar kudade da kadirorin da aka kwato tun daga shekarun 1999 zuwa yanzu ya isa a aiwatar da wasu abubuwa da za su fitar da al'ummar ƙasa daga cikin mawuyacin damoyin da suke ciki waɗanda suka kunshi ilimi da lafiya da sauran ababen more rayuwa. Ya kuma buƙaci al'ummar ƙasa na su dinga yin dogon nazari game da irin waɗannan abubuwa tare da neman sanin bayanai daga hukumomi da gwamnati a ƙarƙashin dokar sanin bayanai ta ƙasa wato FOI. A ƙarshe ya buƙaci majalisar dokoki ta ƙasa da sauran masu rajin tabbatar da adalci da kafofin yada labarai na su dinga gudanar da irin waɗannan ayyuka da za su taimaka wurin sanin halin da ake ciki ta fannin sarrafa dukiyoyin ƙasa. An buƙaci masu kasuwanci da su kasance masu tsara yadda suke gudanar da harkokinsu domin cimma manufarsu ta rayuwa. Shugaban hukumar da ke tabbatar da nagarta ta ƙasa Dr. Baffa Babba dan Agundini ya bayyana hakan a wurin taron ƙarawa juna sani na 'yan kasuwar Arewa da ya gudana a Abuja. Dr. Baffa wanda ya samu wakilcin babban jami'i wato babbar jami'a a hukumar Dr. Rosemary ya ce matakar aka gaza samar da tsari nagartacci da zai bayyanar da fita ta shigar da kudaden kasuwanci ba abu ne mai sauki a samu rugujewar kasuwancin. Ta ce da yawa daga cikin mutanen da suka shahara a fannin kasuwanci sun samu nasara ta hanyar tsara abubuwansu lambarin da ya ba su damar yin fice a harkokinsu. An nasa jawabin guda daga cikin 'yan kasuwa da suka halarci taron Alhaji Abba wanda shi ne tsohon shugaban kasuwar Kantin Kwari. Buƙatar 'yan kasuwa ya yi na su ɗauki ɗabi'ar haƙuri da gaskiya da jajircewa wurin gudanar da kasuwancinsu. Tare da karɓar sabbin tsare-tsaren rayuwar kasuwanci ta yadda za su dace da zamani. Ya ce ta yin hakan ne zai ba su damarmakin da ake bullowa da su wanda tuni sauran sassan al'umma suka rungume shi lamarin da ya haifar musu da samun riba cikin kasuwancinsu. Shi ma nasa jawabin guda daga cikin jagororin taron Alhaji Adamu Hassan Ibrahim ya ce an shirya taron ne domin ƙara wayar da kan 'yan kasuwa sabbin dabarun gudanar da kasuwanci na zamani duba da yadda kasuwancin mutanen Arewa kan gaza ɗorewa. Ta ɓangaren labarin kasuwanci kuwa rahotanni na baya-bayan nan ke cewa farashin man fetur ya kai dala 100 kowace ganga a kasuwar duniya. Karan farko tun watan Mayu sakamakon ƙaruwar rikicin gabas ta tsakiya. Ɗanyen man fetur samfurin Brent wanda ake amfani da shi a matsayin ma'aunin farashin mai na duniya ya ƙaru da fiye da kashi 6 a ranar Alhamis bayan kwanakin hawa farashi ya yi da Amurka ta ƙara kai hare-hare kan Iran. Farashin ya yi tashin gaurin zabo bayan mayakan Houthi a Yemen sun kai hare-hare kan jiragen da kwan mai a tekun Maliya. Lamarin da ya jefa muhimman hanyar da Saudiya ke amfani da ita domin kaucewa mashigar Hormuz. Farashin iskar gas ma ya ci gaba da ƙaruwa a cikin watan da ya gabata inda farashin ma'aunin gas na Birtaniya a halin yanzu yake kusan £150 kan kowace tama daga kusan £98 a ƙarshen watan Yuni wannan na iya haifar da farashin kayayyaki a ƙasashen duniya. Tukuri da ya shafa na sauraron labarin duniyar ne kai tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Rahma Radio farin cikin al'umma. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye duk inda ake a fadin duniya ta gurbin adireshin mu dake www.ramatv.com. Labarin duniyar za su dora nan gaba kaɗan a dakace mu.

0: Tabarkanmu da dawowa yanzu kuma zamu je ga rahoton ababen tarihin da suka faru a makamancin rana irin ta yau a tarihi.
1: A ranar yinin ta 24 ga watan Yuli na shekara ta 1847 aka kafa kasar Liberia a hukumance a matsayin jamhuriya mai cin gashin kanta, lamarin da sanya ta zama kasa ta farko a nahiyar Afirka da ta samu yancin kai a zamanin mulkin mallaka. A makamancin ranar irin ta ne amma shekara ta 1911 masanin binciken tarihi Hiram Bingham ya sake bayyana tsohon birnin Machu Picchu na kasar Peru ga duniya bayan ya kai ziyara a yankin abin da ya zama ɗaya daga cikin manyan abubuwan tarihi na ƙarni na 20. A shekara ta 1923 aka rattaba hannu kan yarjejeniyar Lucerne wadda ta tabbatar da iyakokin kasar Turkiya ta zamani bayan ƙarshen daular Usmaniya. A irin wannan rana ta ne a tarihi a shekara ta 1969 jirgin binciken sararin samaniya Apollo na 11 ya dawo doron ƙasa lafiya bayan nasarar saukar da mutane a duniyar wata karo na farko a tarihin ɗan adam. A shekara ta 1987 aka kammala babban taron ƙasashen Afirka kan yaƙi da fari da yunwa, inda shugabannin nahiyar suka amince da ƙarin haɗin gwiwa wajen bunƙasa noma da samar da abinci. A Najeriya kuwa a shekara ta 2002 gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu sababbin matakan yaƙi da cutar HIV tare da faɗaɗa cibiyoyin ba da magani a sassa daban-daban na ƙasar nan. A ranar irin ta ne a shekara ta 2019 Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya kama aiki a hukumance bayan sarauniya ta naɗa shi shugaban gwamnati. Haka kuma a shekara ta 2021 aka bude gasar wasannin Olympic ta Tokyo ta 2020 ga yawancin ƙasashe bayan jinkirin da aka samu sakamakon annobar cutar COVID-19, inda 'yan wasa daga Najeriya da sauran ƙasashen Afirka suka fara fafatawa. Rahoton namu zai kammala ne da ranar kula da kai ta duniya wanda a ranar 24 ga watan Yuli aka ware ta domin gudanar da wannan rana, inda ake karfafa mutane su kula da lafiyarsu ta jiki da ta kwakwalwa ta hanyar kyawawan halaye na rayuwa. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir Labarinya Kasai a labaran rana.
0: Sosai yanzu zamani ya kawo ci gaba a rayuwar al'umma, sai dai masana na cewa akwai buƙatar kiyaye kyawawan al'adun Hausawa domin gudun salwantar su. Duk da tasirin zamani, al'umma na da alhakin rungumar ci gaba tare da kare kyawawan al'adunsu da suka gada. Domin jin cikakken bayani ga rahoton da wakilinmu wato Kabiru Abubakar Sheshe ya haɗa mana.
2: A yau abubuwa da dama sun sauya a rayuwar Hausawa tun daga tsarin sutura da cimaka da bukukuwa da wasannin gargajiya har ma da hulɗar zamantakewa. Zamani ya taka muhimmiyar rawa wajen sauya yadda al'umma suke gudanar da rayuwarsu. Ta kowane irin tasiri zamani ya yi wajen sauya al'adun Hausawa na gargajiya, Farfesa Maryam Mansur Yola, daraktar cibiyar bincike akan harsunan Najeriya, fasara da hikimomin al'umma jami'ar Bayero Kano, ta yi tsokaci akan wannan batu.
3: Gaskiya zamani ya yi matuƙar tasiri akan al'adun Hausawa. To duk al'adan ma da za ta ci ba za ta karɓi zamani ba, ba inda za ta ci gaba. Saboda ita al'ada aba ce mai rai, mai numfashi, wacce take karɓar canji. Idan abu ya zo zamani karɓar sai ita fa da shi. To ita al'adar Hausawa al'ada ce wacce ta kunshi abubuwa da yawa, kama daga kan sutura su da abincinsu da gine-ginensu da magungunansu da sana'o'insu da hikimominsu na yau da kullum da adabinsu na yau na baka da na rubutu da kuma wato kunya da kara da suke da yi. To kaga zuwan baki kasar Hausa ya sa al'ummar kasar Hausa sun karba abubuwa da dama waɗanda suka shiga cikin al'adunsu suka mamaye al'adunsu.
2: To ko waɗanne al'adu ne suka fi fuskantar barazanar rabacewa a wannan zamani?
3: Ni ba na ganin su a koma baya, ganin su nake a ci gaba. Saboda misali in aka ce ba mu karbi bakuwar al'ada ba da baki suka zo mana ita, ada yanzu ban te muke daura ai kaga mun koma bantan nan zamu zauna da musulunci izo kuma muka samu kwararowar baki kuma an san mace ta san za ta daura zanin ta na sai ta yafa daya ta daura daya akan ta to amma da baki ni kusa da nan nesa suka shigo mana sai muka samu kari a suturar ta turawa suka kawo mana atamfa suka kawo mana mayafi na kwali suka kawo mana dan kwali a diko da muke daura ake ce masa na kwali dan kwali sannan kuma muka samu baki ni kusa irin yarbawa wanda suka kawo mana irin su leshi da irin su gogwara da muke sawa ai ka gayyalu wace ta karu a cikin suturar mu sannan kuma hatta abincin mu shi ma tasirin bakin al'ummu ya sa mun samu kari hatta biredin nan ai ba mu san shi ba gurasa ai ba abincin bahaushe bace gurasa abinci ne na larabawa amma ai kaga hausawa in ka ce daga kanmu kake ma sai ake ka taho mana da gurasa saboda me tasirin addinin musulunci asalin gine-ginen mu na hausawa na asali gida ne na jinka da zana amma zuwan da hausawa suka fara zuwa maka suke ganin benaye anan muka samu tasirin ginin bene
2: ko me ya kamata al'umma su yi domin tabbatar da cewa an kiyaye kyawun al'adun hausawa tare da tafiya da zamani
3: iyaye mu sa hankali akan ƴaƴanmu mu nuna musu muhimmancin al'adunmu da harshenmu da kuma ɗabi'unmu da muke da su na Hausa shi bahaushe mutum ne mai kunya mai kara mai kawaici sannan kuma bahaushe mutum ne da zama mai suturta jikinsa ko namiji ne zaka ga da riga da wando da hula da ƴar ciki da babbar riga ita ma mace zaka ganta da zanninta da rigarta da ɗankwalinta da mayafinta ta suturta jikinta jikinta ba a bude yake ba to iyaye mu taimaka ƴaƴanmu domin mu dora su akan gwadaban gaskiya mu dora su akan al'adunmu na ainihin na Hausa na gargajiya
2: Malam Abdulkadir Usman Hussein Maskwani ya bayyana muhimmanci ruko da kyawun al'adun Hausawa na gargajiya kuma irin rawar da suke takawa wajen inganta kyakkyawar rayuwar al'umma
4: muhimmancin ruko da kyawawan al'adun to gargajiya abubuwa ne muhimmai wanda mutanen da suka dauko suke yin sa mu kuma yanzu mun gasa
2: kuma kamar wayanne kenan
4: yana daga cikin muhimmancin al'adun gargajiya kamar wato taimakekeniya taimakekeniyan nan ita ce a wannan lokacin zaka ga makoci da makoci a wannan lokacin sai kaga an fito da abinci idan aka fito da abinci wannan ya kana sa wannan ya kana sa to anan zaka gane cewa wani bai yi abinci ba kuma an taimakiyayya
2: masana na ganin cewa koda yake zamani na ci gaba da kawo sauye-sauye a rayuwar al'umma akwai bukatar a rika tantance abin da zai amfani rayuwa tare da kiyaye kyawawan al'adu da suka dace da addini da ci gaban zamani rahoton kenan Kabir Abubakar Shishi labaran rahama
0: tuma da labarin wasanni a yau ake sarin zagabatar da tsohon mai horis da kungiyar kwallon kafa na Liverpool wato Georgian Club a hukumance a matsayin sabon kocin ayyukan kwallon kafar kasar Jamus a inda zai mai gurbin Julian Nagelsmann wanda ake sallama aka sallama bayan gasar cin kofin duniya da aka gabatar Klopp ya amince da contragin da zai ci gaba da jagorantar Jamus har da zuwa gasar cin kofin duniya da za a gabata a shekara ta 2030 labarin kenan a madadin editan da ya tace labarin Nafi'u Yahaya sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance da ku nake cewa kasance tare da mu misalin karfe 12 domin jin karin wasu sai labarin duniyar
5: Juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
6: ya kamata magidanta mu san waɗannan alamomi masu hadari sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku
5: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari
6: mahala hannu domin kare iyaye mata da jariranmu
7: wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta

0: O jama'a
1: Haji ya sabe wannan tagumi kuma fa
0: tunanin mabarkin sir da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
1: kwantar da hankali uwar gida wannan dai sirri ne wannan kuwa na Ahmad ne
0: binta modern school nake gani fa
1: kwantar kuwa uwar gida ai abin da modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowarsu makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samu wa ƴaƴansu ingantaccen ilimi Binta Modern School ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da kan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS
0: mai idan sanye da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samu wa ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Modern School
1: za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Shekara Sabuwar Abuja Quarters layin Musubahu Lattara da ke ƙaramar hukumar Kumbosu
0: ko a kan lambar waya kamar haka 0708888 ko kuma 0800603325 Binta Modern School ilimi daidai da zamani
2: Al'amuran 97.3 Rahama Radio
3: Gamunan tafi
4: Allah ya jajantawa al'umman Najeriya kullun yaki da cin hanci da rashawa ya zama kamar wasan kwaikwayo kuskuren da za su yi su kuma daukan ƙura'a su ba wannan gwamnatin su canja ta da ƙura'a a duba wanda suka cancanta a zaba
5: Sanatar Faisa na hanga akan irin maganganu gunduma-gunduma da ya fito da su akan injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya je gidanka ya roke ka akan ku zo ku kafa gwamnati in kun kafa za a yi budaddiyar gwamnati kuma ma za a raba gwamnatin gida biyu yau kai ka fito da bakinka kace an yi wannan abun an gama ko data bai baka ba
6: Demokuraɗiyya muke yi a fito a taimaki ƴan jam'iyya ita ce magana ta gaskiya ina kira da Abdulmajid Danbulki komanda ka fito ka gaya mana jam'iyyarka duk da Danbulki dole a yi masa uzuri girma ya kama shi amma tana tuka kana warwarewa ka taba jin dan siyasar da ba hidin jam'iyya
3: ku da ka ce mu ma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci majalisar ƙasar nan da ta gayyaci gwamnan babban bankin ƙasa CBN da akanta janar na ƙasa domin su gabatar da cikakken bayani kan sabanin da ke tattare da asusun hukumar bogi ta PFIPC wadda ake ta maganganu a kanta. Batun na Atiku Abubakar na bayyana ne cikin wata sanarwa da mashawarci gare shi kan harkar yaɗa labarai da hulɗa da jama'a Mustapha Rang Shaibi ya fitar inda ya ce sabanin bayanan da babban bankin ƙasa CBN da ofishin Akanta Janar suka bayar ya jefa gwamnatin shugaba Tinubu cikin matsalakin amincewar al'ummar ƙasa a cewar mashawarcin ga Atiku kan harkar yaɗa labarai da hulɗa da jama'a Mustapha Rang Shaibi Shaidar da babban bankin ƙasa CBN ya bayar a gaban majalisar wakilai ta saba da bayanin da ofishin Akanta Janar ya yi tun da farko kan dambarwar yadda aka buɗe asusun hukumar bogi ta PFIPC. Ko da yake cikin waccan sanarwa da Alhaji Atiku Abubakar ɗin ya bayar ya yi zargin cewa wannan rashin daidaito na iya nuni da cewa akwai wani ƙoƙari ko kuma yunƙurin. Boye gaskiyar abin da ya faru a kan batun kafa waccan hukumar bogi ta PFIPC tunda dai har wata hukuma na iya cewa bata ba da izinin buɗe asusun hukumar PFIPC ba har ma tana zargin an yi jabin takardu da zumbar gudanar da wancan aiki an buɗe asusun don takarar shugabancin kasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar. Yace al'amarin da ban mamaki yadda wata hukumar ta bayyana wa wakilan al'umma cewa an bude asusun ne bisa umarnin akan tajanar na kasa bayan da aka bi dukkan ka'idoji. Yana mai cewa waɗannan bayanai biyu ba za su iya kasancewa gaskiya ba. Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa sabanin bayanan wani alami ne da ke nuni da cewa gwamnatin tarayya ta fada cikin abin da ya kira da suna tarkon yaudara, inda ya ce bai kamata a ce shugaba zai zauna ya ci gaba da kallon al'amura daga gefe ba, ba tare da yana sanya idanu kan yadda abubuwa ke wakana ba. A ƙarshe dai Atiku Abubakar ya ce dole ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amsa tambayar nan ga 'yan ƙasa, shin wani bayani ya yarda da shi na akan tajanar na ƙasa ko kuwa na babban bankin ƙasa CBN? Idan kuma ta kasance shugaba Tinubu bai yarda da kowanne ba, menene dalilinsa da har yanzu bai ɗauki mataki ba? To sai dai akan wannan batu magoya bayan jam'iyyun siyasa masu hamayya da kamun ludayin gwamnatin APC na ci gaba da tofata su, kamar yadda za ku ji sakon kalubale ta bakin Comrade Aminu Muhammad Adam daga jam'iyyar Labour.
4: Ina jajantawa al'umman Najeriya sakamakon kullun yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama kamar wasan kwaikwayo. Yanzu misali wannan takaddama da take faruwa a gwamnatin tarayya zargin ma'aikatar boji da ake, abu ne da ya zubda kimar ƙasar da kimar ita kanta ma demokradiyyar. An samu kaulani tsakanin babban bankin ƙasa da Office Accountant General. Wannan take nunawa gwamnatin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta gaza ba za ta iya ba, domin ba zai yi a zo a ƙirƙiri ma'aikatar boji ba har ta shiga cikin kasafin kuɗi. To kaga wannan abubuwan abu ne da isar da mutuncin ƙasar wanda a tarihi ba a taɓa yin sa ba. Duk da naga hukumar ICPC sun gayyaci shi chief of staff na fadar shugaban ƙasa inda zargi yana yawo a kansa. To amma ai wani gayyata duk ba shi bane, doka tana kan kowa, har inda gaske suke yi to kamata yayi a zo a gurfanar da su a gaban kotu, kotun da take da hurumi akan wannan. Wani tallafi sun janye shi, ɗan ƙasa kawai matsar su ake yi. Kamar da sashe na 14 karamin kashi na 2 ba a cikin ba na kundin tsarin mulki na tarayyar Najeriya 1999 yace hakkin gwamnati ne ta kare lafiyar al'umma da rayuwar su da kuma samun musu da walwala. Duk wannan ta gaza. To amma inda da majalisa ko akan wannan issue na ma'aikatar bojin za su iya kafa committee a ƙarƙashin judiciary a taɗa ƙuri'a tsige shugaban ƙasa da shi shugaban ma'aikatar a yi musu hukunci. To amma ba su yi ba, sai dai kawai su zo fi sun mai da mutane kamar yan gurin hijira suna ba su wani matattun abu. Don haka muke kira da al'umma ƙasa kuskuren da za su yi su kuma ɗaukan ƙuri'a su ba wannan gwamnatin, don haka su canja ta da ƙuri'a a duba wanda suka cancanta a zaɓa.
3: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour a nan Kano. Da yake da ya gabace da magoya bayan jam'iyyun siyasar ke ci gaba da motsawa da zumar yaɗa an gizo ta hanyar neman goyon bayan al'umma gabanin babban zaben shekarar 2027. Tuni ya 'yan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa suka ɗauki gabarar tallafawa al'umma domin su rama musu biki a kakar 2027. Inda anan muka jiyo ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar APC a matakin ƙasa, Honorable Muhammad Jamo Yusuf, na kaddamar da bada tallafin kuɗaɗe da babaran adaidaita sahu ga matan da suka samu ofa ta aikin koyarwa da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗauka a mazaɓar kawajin ƙaramar hukumar Nasarawa.
7: Akwai mata 24 wanda muka ware kowaccenta za mu ba ta tallafi kuɗi ne naira 50,000. Bayan su sai kuma akwai mutum guda 7 waɗanda suna cikin mutane guda 10 wanda lokacin da za a yi wannan harka ta ilimi suka zo suka yi mana magana, muka yi musu addu'a muka ce su je da yadda Allah za su dace. 7 daga cikinsu Allah ya datar da su. To su ne su ma muka ce to ga ɗan abin da za mu bayar na fara zuwa office. Waɗannan su 7 kowanne daga cikinsu za a bashi kuɗi naira 20,000 da zai fara zuwa office. Shi yasa lokacin da aka ce Kano Fest we need hope mutane da yawa ba su gane ba da muna ta fama da jiha ne yanzu Allah ya daura mana aure da gwamnatin tarayya saboda haka mu kuma da muke sama ba za mu yi barci ba kullun duk inda muka ji wata dama da za mu bantaro wani abu za mu bantaro muku shi za mu kawo muku shi kasa domin kuma ku rinka moranta goma shi na demokradiya to duk wanda ya ga bai samu ba kar ya damu ya kwantar da hankalinsa shi ma layin zai zo kansa in ga kana kokari akan cewa Tinubu sai ya koma kan kujerarsa kawai mu ga kana kokari mai girma Abba Kabir Yusuf sai ya hau kujerarsa Malam Ibrahim Shekarau sai ya hau kan kujerarsa Hassan da MD Hassan sai sun hau kan kujeru su kuma mun sa koma muna kallo kana zaune baka sani ba kai zamu ce wane da shi za a yi ko kuma wance da ita za a yi karshe akwai mata guda uku wanda za su tafi da adere ta sau a wannan rana duk matan da suka muru wannan abin mun yadda a je a saida ba duk wacce ta saida zamu bi inda ta saida mu koshi abin da muke so a yi amfani da shi a mora domin a gina gida ana samun dan kudi mai nauyi saboda haka wannan kudin ya isa a gina gida a ci gaba da yin wasu abubuwa kuma na alheri
3: Honorable Muhammad Jama Yusuf na yi da jawabi shugabar matan jam'iyyar APC ta bakin dogo a mazabar kawajin Hajiya Rashida Ahmad ce ke bayyana cewa ai shi jaman uba ne gare su don haka tsakanin su da shi sai san barka
8: ai jama uba ne yafi karfin dan gwagwarmaya siyasa mu yan kawaje a matsayin uba muka dauke shi saboda ko ba siyasa tiri-tiri yake da mu akwai duk abu nake sani in dai dan siyasa ne gaskiya bi sabilillah mu babu abin da zamu ce sai dai mu ce mu yan kawaje mun riga mun yi hadu da babban rabo muna mai fatan alheri ya ubangiji Allah bayan babban raban da ka bashi Allah ka hada shi da babban raban da yafi wannan abin da nake fata kenan ni Rashid Ahmed bakin dogo kuma an yi duniya dan mun zo dai duk ubangiji muna nan tiri-tiri yanzu muka saba dama kokarinmu ne da jajircewar mu ya kai mu wannan matsayin ba isan mu bace ba wani ikon mu bane ba komai ba mun yadda da tiritirmu ne kuma insha Allah yanzu muka fara
9: wani tukunci za ku jami'a da APC
8: tukuncin da zamu mata ai kwaya daya ne da dan ubangiji sai ta koma Allah muka ce
9: yanzu ku da masu balle daya
8: balle daya wannan labari suke da Allah rabu da su ai sun sani ko a makotan ku gidan da kake ci kake koci in aka yi gobara ku kakake yi
3: batutuwan na Hajiya Rashida Ahmad na zuwa ne inda za mu dauki jawaban sarkin yakin sanata Rufa'i Sani Hanga Honorable Muktar Garba Intini wanda ke cewa karamar hukumar Dalama kwalliya na biyan kudin sabulu a sakamakon wakilcin Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ko da dai
10: dala kwalliya ta biya kudin sabulu Allah ya azurta mu da dan majalisa daya tamkar da dubu ma'ana gwalibin ciya Aliyu Sani Madakin Gini wanda ya aiki ya aike gaba daya mazaban Yalwa ba inda bai zuba kwalta ba ya zuba kutun banda mazaban Madigawa banda mazaban kofar ruwa ga titi da ya tashi tun daga lami ya 20 wannan titi yayi kyau wanda ka san ba adala ba yanzu fa Aliyu Sani Madakin Gini shi ya fito da dala sunanta na dala tushen birni tunda lungu da sako na dala an zuba kutulu Ali yayi operation a kore zaman banza ɗan mashal ya iba ya koya sana'o'i ya ba su jari ya ebi mutane sama da guda 200 ya ba su mashina a karamar hukumar dala banda gidaje da ya bayar banda kujerun aikin haji da ya bayar banda taimakon gyaran transformer gyaran police station da ya bayar kuma Aliyu Sani Madakin Gini ya raba motoci ya koya mutane sana'o'i banda empowerment da yara da suke magana ilimi da bazau nan ma Aliyu Sani Madakin Gini ya gina titi ya zuba kutulu ya matasa guda dubu ya musu empowerment ya yi aikin lafiya ya kuma matasa guda dubu ya musu scholarship suna zuwa makarantu shi fa Aliyu Sani Madakin Gini matsalar sa daya ce bai yadda da gangan ba maganin yan gangan ne da yan ganganci to ku yara yan gudun kai niga ba ku isa aliya saurare ku ba ku isa aliya zauna da ku ba saboda ba ku da wani amfani ina kira da commissioner ya da labarai yaran nan jiya sun ambaci sunanka kai ka ba su sunan ki dinga taba dan majalisar tarayya mai wakil sa karamar hukumar dala ko ba su kai su kare gwamnati sannan kai kuma wannan wanda ake zargin ka da belin wanda yake ta'ammuli da miyagun kwayoyi mun ji kai ma fa ana ambatar sunanka ko ka cire sunanka daga ciki billahi lazi ko na hargitsa ku da kai da commissioner zan iya hargitsa ku a siyasance duk dala yaran alimi wallahi kowa yaran sa ne a siyasa ba da ki kawai
3: Honorable Muktar Garba Intini na rufe baki zamu sada ku da sakon Honorable Tijjani TJ bakin dogo Tijjanin da ke bayyana cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf tuntuni ya yi nisa wajen kokarin sauke nauyin da kanawa suka dora masa kuma ya samu nasara ne bisa irin gudunmawar da yake samu ta hannun commissioner Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya a cewar sa.
11: Jihar Kano yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu domin duk wanda ya dangwala wa injiniya Abba Kabir Yusuf Guriya, to na yi imani da Allah in dai da gaske ci gaban jihar Kano yake so, to gaskiya an yi abin da ya dace a Kano, duba da yadda ake ayyukan raya kasa, kama gyara tituna, kama fitilan kan titin, kama makarantu, asibitoci da yadda ake renovating din su. Amma abin da zai baka mamaki tunda akwai wanda su a ransu ba sa san ci gaban jihar Kano, kuma suna kallon ba wanda ya iya sai su. Yanzu in kai duba da shi wannan tsohon mataimakin gwamnati, abubuwan da yake zuwa yake fada sai sauran wayanda suke fado wa harkar irin zambulci commander. Haka yanzu mutum dan Allah dan annabi ita PJA a wani state din a same shi a zazzane shi amma ya dawo a Kano kuma ya ci gaba da adjusting din gwamnati. Abin yana bani mamaki amma dai ni inda nake jin dadi shine girma engineer Abba Kabir Yusuf bai yadda irin wayannan maganganun dauke mai hankali wajen yin ayyukan raya kasa da yin abin da jahar Kano take da bukata a idan duniya da ma idan kasar baki daya da ma arewacin Najeriya. Kuma Abba bai samu wayannan nasarorin ba sai da ya samu commissiononi irin su Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, domin shi commissioner ya da labarai yanzu ka kula akwai wani babban bangare da ya zaftare daga jikin mai girma Madugun Dalika Konkosi a injina Tarabi Musa Konkoso a satin nan, domin ya tafi kafa da kafa an gayyato mutum wanda yake kokawa kan sun kai kusan shekara 40 da wani abu suna mu'amala da injina Dr. Tarabi Musa Konkoso amma bai taba morarsa kuɗin da ya wuce 250 ba. Sai kuma shi ya da labarai ga to me amfanin mu'amalar, ya je ya shigo da bawan Allah nan aka zo aka taimake shi mai girma injina Abba Kabir Yusufa ya masa 10 ta arziki. To kaga shi Konkoso ya maida mutane kamar ban san me suke yi ba, shi ya mora harkar shi kuma bari mutane su bora. To ina mai tabbatar maka 2027 da yaddar Allah Abba zai maimaita kujerarsa cikin sauki, kuma da yaddar Allah wannan dan tagarar bi iznillahi ta'ala na san zamu kai shi kasa da wurwuri.
3: Honorable Tijani Kije bakin dogo na biya wannan zance. Zamu yada zango gurin ziyarar daga magiyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau, karkashin jagorancin Alhaji Kabiru BBC da Allah suka kai wa masoyin Sardaunan Kanan Malam Yahaya Usman Kwaciri, bisa irin gudunmawar da yake baiwa tafiyar siyasar Malam Shekarau.
12: Muna godiya ga wannan ziyara da muka kawo wajen babban masoyin mai girma Sardaunan Kano Malam Yahaya Usman Kwaciri. Wannan ziyara mun kane don mai maka godiya, mai maka fata alkhairi, kuma mu isar da sakon mai girma Sardaunan Kano ya ce ai maka godiya duk irin abubuwan da kake yi na gana da magoya da masoya da organization da kake a kasuwa da yanda duk inda kaje kake tallan mai girma Sardauna. Sardauna ya ce ai maka godiya, kuma mu ma mune maka godiya, kuma muna so mu tabbatar maka da cewa muna nan muna shirye-shiryen gagarumin taro wanda zamu a fadan mun dubawa domin nuna wa duniya karfin siyasar Malam Ibrahim Shekarau da magoya bayan da yake su a wannan jiha mai albarka. Kuma Allah ya da kana cikin mutanen da muka shida zamu karrama domin mu nuna godiyarmu ga Allah, kuma mu nuna godiyarmu gare ka. Kuma Sardaunan Kano sakon da ya bamu shine lalle ranka ya dade duk inda aka tara magoya baya a gaya musu mu waye mai girma gwamnatin Kano. Kuma Sardauna ya ba da umarni a yi jam'iyya tun daga sama har kasa, kuma muna so ne amfani da wannan dama mu kira ga magoya bayan Sardaunan Kano a ko ina su daura janjami a ƙara shiri domin

0: masa da babban rabo. Muna addu'a duk wanda yake cikin jam'iyyar APC ɗan takarkarin mu, Ubangiji Allah ya ba su nasara tun daga sama har ƙasa.
1: Alhaji Kabiru BBC da lana yi da jawabi daga dai bangaren jam'iyyar ta APC. Sakataren tsaya da kafarka AA Zaura Organization Honorable Ibrahim Maishinku tabarkin alkhairi ne ke gode wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yadda yake kulawa da sha'anin ilimi da sauran ayyukan raya ƙasa da yake yi.
2: A madadin kungiyar tsaya da kafuka, muna godiya ga mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yadda yake taimakon ilimin 'ya'yan talakawan jihar Kano na inganta ilimi da samar da ayyukan yi a ɓangaren ilimi da ɗaukan malamai sama da 700 da wani abu a jihar Kano domin rage wa 'ya'yan talakawa da 100 da samar da ayyukan yi. Mai girma gwamna ya taimaki waɗanda suke hidima a ofisoshin daban-daban na gwamnatin jihar Kano da ya naɗa da fulotai domin inganta cigaban jihar Kano. Bai tsaya a nan ba, samar da ayyukan

0: gaskiya ake faɗa akan sa domin ba za ku yi tarayya akan ra'ayi iri daya duk ku fito ku faɗi wannan maganganun ya zama dukkanin ku abinda kuka faɗa akan sa ba gaskiya bane sharri kuka yi masa a ce shi kadai ya fi ku gaskiya ya fi ku sanin ya kamata ya fi ku sanin dacewa wannan abin ba gaskiya bane maganar da ka faɗa mun yadda da ita domin a baya ai tarihi ne yake maimaita kansa ya tattara ya je gidanka ya roke ka akan ku zo ku kafa gwamnati in kun kafa za a yi budaddiyar gwamnati kuma ma za a raba gwamnatin gida biyu yau kai ka fito da bakinka kace an yi wannan abin an gama ko data bai baka ba to irin waɗanda suke da wannan ciwo irin naka mai girma sanata suna nan da yawa yau duk wani dan siyasa da ka sani yana cikin jam'iyyar APC indai yana da nauyi a siyasance zaka same shi yana cikin jam'iyyar APC saboda haka ka dawo jam'iyyar APC ku zo ku hadu domin a tsamo wa al'ummar jihar Kano kitse daga cikin wuta tunda kaga mai girma gwamna ya hakura da tsarin konfosiya to mai girma sanata kai ma kofa a bude take ana kira a gare ka da kai da dukkanin magoya bayanka a zo a hadu a yi abin da ya kamata dan ganin an ga bayan mutumin nan saboda haka ku zo ku hada a yaki kwamaran Aminu Abdulsalam duk da dama shi wannan mutanen Kano ba su karbe shi ba kuma ba za su karbe shi ba kuma ina da kyakkyawan zaton za a yi wa Aminu Abdulsalam kayan da ba taba yi wa wani dan siyasa a jihar Kano ba lokaci kawai muke jira domin mai girma gwamna da mataimakin sa Murtala Silangaro sun shirya tsaf domin hukunta kwamaran Aminu Abdulsalam da tarin ƙuri'un da Kanawa suke so su bayo injiniya Abba Kabiru Yusuf
1: kafin mu nade muna amfani da wannan dama ni ka sakon ta'aziyar mu ga honorable shi Tumara Fagaya da tsohon dan takarar majalisar jiha na karamar hukumar Gwale honorable Musa Soja dan dago bisa rasuwar mahaifiyar soja Hajiya Gwaggo muna addu'a Allah ya ji kanta da rahama ya sa aljannar firdaus ce makoma da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi turi-turi dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alƙalin

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka muku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunno ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki huwaye gagara misali. Domin za ku lo muku rahotanni iri daban-daban. Wani magidanci ya rasa ransa shi da ƴarsa mai shekaru 15 da haihuwa sakamakon yadda suka fada cikin wata tsohuwar rijiya.
1: Ita yarinyar ita ce ta fara fadawa cikin ita wannan rijiyar, shi kuma mahaifin ya zo da nufin ya taimaka ya fito da ita ƴar tasa, wanda shi ma da ya shiga rijiyar ya gaza fitowa.
0: Ya subhanallahi. Wasu daga cikin magidanta sun koka da yadda almajirai ke gararamun ba a gari suna neman abincin da za su sa a bakin salati.
2: Taimaka musu da mai ko yaji, a taimaka musu da mai ko yaji.
0: Ya rabbana ka kawo dauki. Hukumar Hizba ta yi takadirin li'irabi akan ƴan damfara a shirye-shiryen auren gata da ake dabda farawa. Shuko ya abin yake.
3: Kayan ɗaki kyauta ne, sutura kyauta ne, inda za ka je a maka tashi kyauta ne.
0: Waɗannan rahotannin da majin yadda wata tsuntsuwa ta ƙware wajen haddace maganganun mutane. Kai har ma da rahoto na musamman akan wasu kalmomin Hausa da mutane ke amfani da su a lokuta da dama ba tare da sun san amfanin su ba, da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi, duk a cikin ɓangaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Hussein Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai, uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Kamanta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
5: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su, aka ta fara kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gari da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
5: Kware ku, uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-4-85 ko 0806-87-22-22.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
6: Hajji, an sha hidimar biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
7: Ai, sai jiya na je. Kai, ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yadda aka gwangwaje ta da katifar uniform.
6: Ai, katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi, ga kuma ƙara lafiya.
7: Tare da lafiya mai gida?
6: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
7: To, ni ma mai gida fa, gaskiya
6: na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
7: Ina godiya mai gida.
6: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasa.

0: To sannun mu da jimurin sauraro. Kai tsaye bari mu kwance bakin an gare shirin namu na yau. Da jin yadda wasu daga cikin kungiyoyin sa kai na tsaro ke kallon yadda kulliya ke biyan kudin sabulu har ma da na mai da turare. Sakamakon yadda shugaban kwamitin riko na ƴan sandan sa kai PCRC wato community police karkashin jagorancin Dr. Ali Hassan Tudun Bayero shi ya shigo yana bayyana gamsuwarsu da yadda rundunar ƴan sandan jihar Kano ke namijin kokari wajen shiga lungu da sako suna kakkabe bata gari ga dai Dr. Ali Hassan Tudun Bayero da wannan lafazi a bakin sa
1: wannan yaba shi commissioner ɗan sanda na jihar Kano Ibrahim Adamu Bakori kokarin da yake ba dare ba rana dan zakulo marasa gaskiya kuma ƴan ta'adda a wannan jiha ta mai albarka na jihar Kano kuma ina yabawa shugabanni da kuma DPO dake lunguna da sakuna dake division namu 78 yadda suke aiki ba dare ba rana kokarin jagorancin shi commissioner ɗan sanda jihar Kano Ibrahim Adamu Bakori da sauran jami'an tsaro na jihar Kano yadda suka tsaya ba dare ba rana wajen zakulo ƴan ta'adda a cikin wannan jiha ta mai albarka ta jihar Kano muna yaba musu kwarai da gaske a gaskashin wannan jagoranci na riko nawa da nake yi abun a yaba ne abun kuma a yi madalla ne da yunkurin da kuma shi kokari da commissioner ɗin da yake yi na jihar Kano
0: to duk da haka Dr. Ali Hassan Tudun ba ya rabe gushe ba sai da ya ja hankalin mambobin su da su ci gaba da zage dantse wajen ci gaba da ayyukan da suke yi a cikin anguwannin al'umma tare da su da jami'an ƴan sanda da ƙananan hukumomi 44 a nan jihar Kano
1: muna kira da su ƴan kwamitinmu na PCRC da ke dubishin 78 ga area kuma 11 da muke da su a jihar Kano da su ci gaba da zakulowa da kasa kunne da ɗauko rahotanni na inda mukwai ƴan ta'adda suke a wannan jiha ta mai albarka kira gare su da su ci gaba da bujuro da rahotanni na gaskiya ke yadda mukwai ɓata gari suke a wannan jiha ta mai albarka
0: to ai dama idan ka ji ki gudu to sa gudu ne bin zo ba da fatan Allah ya kara kawo mana tsaro a jahohinmu da ma ƙasa baki daya to anan kuma hukumar Hizba ce ke bayyana takaicinta sakamakon yadda ta fara gano wasu mutane masu karɓar cin hanci da rashawa ko a ce 419 da suke karɓar kuɗaɗe a hannun al'ummar gari wai da zumma za su sa a cikin tsarin auren gata wanda gwamnatin Kano ta tsautsohon lokaci tana gabatarwa a don haka hukumar Hizba ta yi ja hankali tare da kwakkwaran gargaɗi kan cewa duk wanda ta samu da hannu a cikin irin wannan lamari to fa zai ɗanɗana kuɗarsa kai bari dai na yi tsam mu ji wannan gargaɗi daga bakin mataimakin kwamandan Hizba na jihar Kano wato Dr. Mujahidin Aminuddin
2: hukumar Hizba tana sanar da al'ummar Kano gaba ɗaya wanda wannan auren gata da mai girma gwamna ya zai gabata duk abin da ake bayarwa tun daga fom kyauta ne kayan ɗaki kyauta ne sutura kyauta ne inda za ka je a maka test kyauta ne a kai man kaya kyauta ne a baka kayan sawa kyauta ne kada wani ya zo ruɗe ka ko wani ya faɗa ko wani ya maka cuta ko 419 ya ce ka ba da kwandala an samu suna so su nuna suna cewa akwai abin da ake karɓa wanda wannan ƙarya ne babu ɗan Hizba da zai karɓi komai tun daga farko har ƙarshe kyauta ne ta haka duk wanda ya ce ka ba da wani abu ko kwandala ne ka kawo shi hukumar Hizba ka yi reportin ɗinsa da ƴan sanda mai girma gwamna kyauta ya wannan hidimomi saboda Allah saboda samun yardar Ubangiji
0: to ka jifa mai sauraro wai a haɗa sunnar ma'aiki ma sai an sami ƴan kayi nayi to wannan kenan to yanzu kuma sai jin rahoto na musamman akan kalmomin Hausa wanda a lokuta da dama Hausawa ke amfani da wasu daga cikin kalmomi ko dai a cikin shira ko a lokutan da suke gabatar da cinikayyarsu amma kuma sukan ambaci kalmomin ba tare da sun san ma'anarsu ba ko kuma hurumin da ya dace su yi amfani da su ba kai bari dai mu tsam mu ji Kabiru Abubakar Sheshe da kalmomin da ya hada mana rahoto a kai
3: a cikin shirinmu da ya gabata an ji mu da bayani akan wasu daga cikin kalmomin Hausa to yau ma muna tafe da waɗansu ko mai sauraro ya san ma'anar kalmar azazzala da amawali da kuma algarara. To domin jin amsoshin waɗannan kalmomi ga Malam Bello Muhammad Shehu Tudun Wuzurci Baba Wada da ƙarin bayani.
4: Kalmar da ake cewa azazzala, idan aka ce maka azazzala wato a tunkule tana nufin damu, kamar za mu je unguwa da kai zuwan ta yi kana can kana cikin ni kuma ina waje ina sheshe ka fito mu tafi zo mu tafi sheshe ka ce ina zuwa dan daure jikina nake ku kana faɗe ni kuma na da maimaita maka to ita ce azazzala kana bani amsa ni kuma mai kon gamsu da amsar ka amma da ce matsa maka nake matsawa ko damuwa shine wannan shine azazzala.
3: To ko me kalmar amawali da algarara suke nufi ga Malam Bello Muhammad Shehu Tudun Wuzurci Baba Wada da ƙarin bayani.
4: Amawali wata bangare ne na nadi na masu sarauta, shine wannan za a yi masa libatu ya zo habakka za ka iya janye shi za a ga bakinka kai magana, idan ko baka so kai magana za ka dago shi ka rufe bakinka shine za ka gane cewa ai sarki ya ja amawali ya yi fishi kenan. In sarki ya fishi a fada shine yake daukan wannan rawani da ya libatu da shi a habasa sai ja da hannunsa sai rufe har dora akan hancinsa sai ya shu ya tabu zure yana kallon kuwa a rasmi cewa sai bafadan da ya san kansa shine zai wada kusa da shi ya san sai kus to sannan ya sauka shi yake nufi amawali.
3: To wannan kenan a kasance da mu shiri na gaba domin jin mu da ma'anar waɗansu kalmomin. Rahoton kenan Kabir Abubakar Sheshe, ku karkade kunnuwanku.
0: To da fatan al'ummar Hausawa za mu ci gaba da riko da kalmomin mu ko dan ƙara haɓaka harshen Hausa a faɗin sassan duniya, tunda dai kowa da haɓasa yake iya taguni. To yanzu kuwa bari mu ziyarci sashen ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma ƙarƙashin jagoranci Shamsu Abdullahi Sa'id Kadini, inda za mu karɓi waɗannan saƙonni. Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu dora.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq.
6: Kano.
7: A yanzu haka makarantar Al-Azhar da ke kan hanyar zuwa sabuwar jami'ar Bayero
6: Nasarar da al'ummar jihar Kano da ma arewacin Najeriya, an fara daukar sabbin dalibai na sashin Tafizul Qur'an a zangon shekarar 2024 zuwa 2025.
7: An samar da sashin Tafizul Al-Qur'an din ne a makarantar ta Al-Azhar domin bunkasa hadda Al-Qur'ani mai girma.
6: Sashin zai dinga daukar daliban da suka kammala primary kafin shiga secondary da kuma waɗanda suka gama karamar secondary wato JSS3, sai waɗanda suka kammala secondary wato SS3 kafin su shiga jami'a. Makaranta Al-Azhar ta samar da wannan sashin ne domin goban ka ta yi kyau to fara tanadin ta tun daga yau. Wannan shine tsarin Al-Azhar Tahfizul Qur'an. Maqasudin shirin shine tabbatar da haddar Al-Qur'ani mai girma a cikin shekara ɗaya.
7: Gaskiya ne Ladi, don ko Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce hakika mun sanya Al-Qur'ani ya kasance mai sauƙin fahimta.
6: Akwai hujjar maganar ka a cikin sura Al-Qamar ayoyi na 17 da na 22 da na 32 da kuma aya ta 40. Ku kasance da sashin Tafizul Qur'an na makarantar Al-Azhar don cimma burinka ko na 'ya'yanka a cikin shekara ɗaya.
8: Za a fara jarabawar ne a ranar 1 ga watan Agustan nan na shekarar 2026 da muke ciki a harabar makarantar.
7: Tuni an fara sayar da fam ɗin na shiga wannan sassa a ofishin akanta da ke makarantar Al-Azhar.
6: Al-Qur'ani haske makarantar Al-Azhar haske rayuwa.
7: Muna nan akan titin zuwa Gwarzo kan titin sabuwar jami'ar Bayero domin ƙarin bayani 0804-1499-66.
5: Khalaqal insana min 'alaq.
9: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙarin dankon soyayyar juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in ya gije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuin a wala mai lakabin haihuwa mama. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukus, ya kamata mutane su ga gyara yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takeici masu jiga da jiki a daura aure da katifa a wala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wala a katifin a wala domin garin bayani kamfanin katifar a wala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntunar salambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-251.
6: Kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
10: ke dai bari to kallu wannan
6: amma wannan swissless din ya da ke ne wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
10: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
6: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
10: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless honan sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
6: ba shakka to a ina zamu samu wasai investment
10: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
0: to barakan mu da dawowa mai sauraro idan ajali yayi kira ko babu ciwo sai an ji a nan kuma wani magidanci ne ya rasa ransa da shi da ƴansa mai kimanin shekaru 15 da haihuwa hakan kuma ya biyo bayan yadda suka fada cikin wata tsohuwar rijiya kamar yadda mai magana da yawun hukumar kashe gobara ta jihar Kano yake shaida mana
11: ya ko sami ne Yusuf Abdullahi Jami'in huda da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano hukumar kashe gobara ta jihar na alhinin sanar da al'umma cewa ƙauyen Cibi da ke karamar hukumar Sanyawa ofishin hukumar da ke Sanyawa ya karbi kiran neman agajin gaggawa wanda da isar su kuma suka samu nasarar ciro dukkanin uba da ƴarsa daga cikin wannan tsohuwar rijiya bayan haka kuma dukkanin wayanda tsautsayin ya ritsa da su an mika su zuwa ga hannun gagacin garin Cibi da ke karamar hukumar Sanyawa mun iske cewar ita yarinyar ita ce ta fara fadawa cikin ita wannan rijiyar shi kuma mahaifin ya zo da nufin ya taimaka ya fito da ita ƴar tasa wanda shi ma da ya shiga rijiyar ya gaza fitowa dukkanin su kuma sun gaza fitowa daga cikin wannan rijiya wanda hakan ya jawo sanadiyar suka rasa rayukan wannan hukuma tana ƙara jan hankalin al'umma da a daina shiga kowace irin rijiya ba tare da cikakkun kayan aikin da za su ba da damar a shiga rijiyar a gudanar da aiki har a fito ba tare da an samu matsala ba
0: to da fatan al'umma za a ci gaba da kokari dan ganin an samar da hanyoyin kariya ga irin wayannan tsofaffin rijiyoyi a unguwanni ko ma a cikin gidaje haka kuma muna fatan Allah ya ji kansu da rahama mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani yanzu kuma sai jin yadda wasu daga cikin majalanta a nan Kano ke ci gaba da bayyana alhinin su sakamakon yadda suke kallon almajirai kananan yara na gararan ba a cikin unguwanni suna ko dan kanzo amma kuma abinda za su sa a bakin salatin nasu yakan yi musu wuya a dan haka waɗannan magidanta ke ƙara neman daukin mutanen gari da su ringa tallafa waɗannan almajirai duk da dai an san halin da al'ummar ake ciki na nishiru kai kuma taguni kai bari dai mu ji wannan roko daga bakin waɗannan magidanta a nan jihar Kano
12: sunana Muhammad Aliyu Sheka abun ba za mu ci iya almajirai kadai ba tunda ya shafi kowa da kowa har da yan gari dole mutum ba zai ji daɗi ba za ka ga almajiri abin da ake zubarwa wanda shine za a ba awaki haka kango waye awakin ma ba kowanne suke ci ba za ka ga sun dan wanke suna tafiya suna cewa taimaka musu da mai ko yaji a taimaka musu da mai ko yaji to wani lokacin za ka ga abin kai hawaye wani lokacin kuma abin da Allah hore ma ga za ka iya abin da kake da kai ka tanya ga kai ma ka dan ba su kai ma ka hakura da wani abu da dan fijina a kana nan sai ka tada nan ya banne kai ma abun ba sai kai yake ba
13: gaskiya wannan abu da yake faruwa mu kuma ba mu jin dadi a dan rayuwa ta shigo ciki wani lokaci wani ya samu aka dan tura lokaci aka karya da safe wani lokacin ma sai dare ka gani ture maganar na rana kenan ko mafi yawanci yanzu ba kamar da ba a da wudu iyayen yara za su ya dauko iyayensu su kawo makarantun allo za su dinga zo wa da malaman da wani abu kuma duk lokaci suna iya kawo wani abin da za dinga kula da iyayensu dan gane da irin abin da za su ci ko kuma lafiya ko kuma sutura sakamakon yanzu su iyayen kansu inda suke a can gidan ma babu wasu daga ciki ma damuwar hakan ne yake sa su debo iyayensu su kawo cikin gari domin a kula da su bangaren karatu kuma wannan abin ya riga da ya zama sai la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim
0: to da fatan Allah ya kara kawo mana saukin tsadar rayuwar da muke fama da ita mai sauraro yanzu kuma sai rahoton nan na kowane tsuntsu inda zamu ji yadda aka gano wata tsuntsuwa wacce ta kware wajen haddace maganganun al'umma a wasu lokutan ma har akan zauna da ita ayi shirin tamkar yadda kake tattaunawa da abokinka ko kuma kike tattaunawa da kawarki domin jin wannan tsuntsuwa bari na barku da Salisu Awwal dan gatan Darma
14: wato akudi tsuntsu ne wanda jama'a suka sani kuma tana da fikira ko fasaha na kirkira ko ba da labarin abin da ba a sani ba wanda hikima ce ta marubuta suka yi amfani da akun suka yi wannan bayani amma dai akudi tsuntsu ce wacce take iya kwaikwayon muryar mutane sannan kuma tana kula da lokuta da aka fi yin magana ko aka fi maimaita kalma kamar da safi ana cewa ina kwana da rana a ce barka da rana to dai tana iya kiyaye wa'innan lokutan kuma ta ringa yin magana a daidai lokacin da kuma ma'anar da ya kamata a samu a daidai lokacin misali aka ce ina kwana a ce lafiya lau barka da yamma an yi ni lafiya duk tana iya maimaita wa'innan tana iya haddace wa'innan kalmomin kuma tsuntsu ne wanda attajirai suka fi sha'awar yin mu'amala da shi musamman masu sha'awar ajiye dabbobi da tsuntsaye saboda tsadarta
0: to ai dama shi dai kowane tsuntsu kukan gidansu yake

0: Ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya. Ko a Garzayo katafaren kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano. Ko a kan lambobin waya kamar haka 0811 12 1632 ko 0800 87 88 81. Rana Rice shinkafa mai kafi.
1: Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogon malamai ko jin da dole ne mun yi kibara a gareshi. Kana nan a Madibawa a Rufin Sa'adu Tumimi Kano Zaria Madibawa za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 326 1122. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
2: Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah.
3: Sunana Jamila Suleiman, bayin Allah ina neman taimako ne saboda Allah, saboda mun san Allah a cikin makamin tsawon wata takwas ina fama da lalura. Nayi iya bakin kokari don Allah a taimaka min. Ga shi na je asibiti sun rubuta min tasa ta 32,600. Akwai wani kuma wanda ba su rubuta min ba shi a mutalani za a yi min don Allah a taimaka min ko bacci ba na yi. In ya tashi wannan hauka yake sa ni in fita da ku.
4: Na mai gidan keke.
3: Na iya bakin kokarin shi bai da hali. Ko abinci gagarar mai yake wani sa'i wallahi. Umma annabi da Allah ku taimaka saboda Allah 32,600 da wani wanda ban san nawa ba ne shi a mutala ne za a yi ma.
2: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau. A madadin wanda ya dauka

0: kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hankuri Hajiya. Ni koni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Ka bi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda

in ya mura da kanta kwalkwabo sai nake tambaye ta me yasa a matsayinki na mace kike haka tace ai su haka suke a al'ada su in dai aka yi mutuwa to dangin mamaci abin mata abin da suke na nuna makoki shine su je su yi aski shi yasa zaka ga kullun suna cikin aski to shi yasa dole su yi ta siyan kuma gashin wutsiyar doki saboda ita mace ba za ta yi kyau ba in ba ta da gashi ko to amma su sun sanya wa kansu wani abu na daban wanda Allah bai sanya musu ba kullun a cikin cire gashin suke da haka kullun ku a cikin sa na wutsiyar doki suke to da a ce za su gane su huta da na wutsiyar doki su bar nasu manna halitta an gane ko to wannan mu a musulunci ba daidai bane ba hakanan ashaqa mai tsatsa ga kaya mai kekketa kaya wani in musiba ta same shi sai kekketa kaya sai zubar sai tafi tsirara to a irin wannan lokaci na musiba in sun faru ga abin da mutane suke haka a lokacin farin ciki su ma kuma zaka samu akwai irin abin da mutane suke yi irin yadda a bakin ciki ba a yi maka izinin ka saba wa shari'a ba haka a farin ciki ma ba a yi maka izinin kai ne ka saba wa shari'a ba a cikin dukkan biyun akwai ka'idar da musulunci ya koyar shi yasa a lokacin farin ciki musulunci ya koyar da sujudul shukri amma ya hana a zuba ruwa a ƙasa a sha ya hana a shiga kwatami ya hana a yi duk abin da za a halakar da kai wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman wa may yaf'al dhalika udwanan wa zulman wa sawfa nuslihi nara za ku ga da yawa yaran yan siyasa lokacin da aka ci zabe ko aka sanar da zabe sun sha kwata wani likita yake ga mun da yawan su mutuwa suka yi saboda wannan bakar gubar ba yadda

0: kuma yake kururuwa irin ta jahiliya, yana ihu yana na shiga uku ko na mutu na lalace sakamakon wata musiba da ta same shi. To kaga wannan hadisi yana da alaka da wancan, bari annabiyyu min alhaliqati wassaliqati washaqqa. Abinda zamu dauka na fiqhu cikin wannan hadisi mala yace tahrimut tasakkut min aqdarillahi almu'lima, haramcin nuna fushi idan Allah ya saukar maka da wata kaddara mai radadi. Wa izharu zalika bin niyaha, da kuma bayyanar da hakan ta hanyar kukan kere. Kukan kere shine kuka a yayin musiba. Aw nudub, ko da kiraye kiraye, ya wane in musiba ta same ka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kawai ake fada. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna, amma ya wane wayyo wane na wayyo babana wayyo, to me zai maka? Shi ma bai wuce ai masa hakan ba, ila ma an masa kafin kai, ko ba haka ba? To da ka banda kiraye kiraye. Awil halq, ko zuwa a aske gashi dan musiba. Awil shaq, ko tsatsa ga tufafi ko tsatsa ga jiki. Aw ghairi zalika, ko nan haka. Ka hasiyut turabi, kamar watsa wa jiki kasa. Wani zaka ga in musiba ta same shi yana debo kasa yana wanka da ita, ko kuma in abun farin ciki ya same shi shi ma yayi haka. Alal ra'si, akansa. To wannan ma duk baya daga cikin koyewa shari'a, haramun ne. Wannan yana iya jawowa in musiba ce ta dawwama, in kuma alheri ne yasa kake hakan ya gushe. Haka manzo Allah ya gaya wa Ummu Salama, tace lokacin da mijina ya rasu Abu Salama, sai danginsa suka shigo gida suna ire-iren wannan koke-koke, wayyo mun shiga uku mun lalace mun yi kaza wayyo wani. Annabi yana ji sai ya shigo gidan, sai ya ce ku daine wa kanku miyagun addu'o'i, fa innal mala'ikata yu'minuna, mala'iku suna nan a cikinku suna cewa amin amin. To shine wani sai kaga da dan uwansa ya mutu yayi irin wannan kukan, ko ta musiba ta same shi yayi irin wannan kukan, tun daga nan sai ya sukurkuce. Sai kaji ana ai tun da wani ya mutu aka kasa gane kan wani, ba mutuwar bace mummunan addu'a da yawa kansa ce ita ta ja masa, saboda mala'iku ba ruwansu. Akwai mala'iku yan amin, in alheri ka roƙa ma amin ne, in shari ne ma amin ne. To in kana da hankali me ya kamata ka roƙa? Alkhairi. Wa yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khairi wa kana al-insanu ajula, mutum sai ya taiwa kansa mummunan addu'a a madadin ya yi ta alheri, gaggawa ce da kai. Amma in ka bu a hankali komai yana zuwa. Ai bi kulli naba'in mustaqar li kulli ajalin kitab, in sharrin Allah ya kaddara zai zo zai zo, in alkhairin Allah ya kaddara zai zo zai zo, me na gaggawar a ciki? Abu nabiyu tahrimu taqlidil jahiliyyati bi umurihim, a wannan hadisi mun koyi haramcin koyi da mutanen jahiliya cikin al'amuran su. Allati lam yuqirrahum ash-shari'u 'alayha, wanda musulunci bai tabbatar da su akai ba ya hane su, to dole ne mu hano. Wa min jumlatiha, yana daga cikin ire-iren abubuwan. Da awihimul batila, addu'o'i da suke wa kansu marasa kyau. Indal masa'ibi, a yayin musiba. Abu na uku, anna hadhal fi'la, hakika irin wannan aiki. Wa hadhal qawla, da irin wannan maganganu. Min al-kaba'ir, suna daga cikin manya-manyan zinubai. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman 'amila dhalika, ya ce ba shi ba wanda yake aikata haka. To shi ko annabi baya cewa ba shi ba kai, in abin da kake karami ne. In ka ji annabi ya ce ba ni ba kai, to abin da kake ba karami bane ba. Kamar algus da yan kasuwa suke yi, hada mai kyau da mara kyau. Manzo Allah ya ce man gashshana fa laysa minna, duk wanda yake mana algus ba mu ba shi. To kaga wannan abu ba kankanin abu bane ba. Wala yatabarra'u illa min fi'il kabiratin, manzo Allah baya barranta daga mutum sai in yana aikata babban abu. Abu na hudu, la ba'sa min al-huzni wal bukai, babu laifi dan adam in abun bakin ciki ya same shi ya nuna damuwa, hamma ya kuka amma na zubar da hawaye, banda na sauti na kururuwa na hayaniya. Fa huwa la yunafi as-sabr, yin hakan bai ci karo da hakuri da musulunci yace ai ba. Ala qada'illahi, bisa ga kaddarorin Allah. Wa inna ma huwa rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi al-aqarib wal ahibba'i, idan abu ya samu wani naka sai ka ji ba dadi har kai kwalla, to wannan kauna ce da soyayya da Allah yake sanya ta a zukatan makusantan juna da masoyan juna. Dole ne wani abu ya samu masoyin kamar kyau ka ji ba dadi, dole ne wani abu ya same shi na farin ciki ka ji dadi, to wannan ba laifi bane. Amma kar ka wuce makadi da rawa, kar ka wuce iya iyakar da shari'a ta tsare ka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa hazina yayi bakin ciki, wa zarafat ainahu, idan dinan sabi sun zubar da ruwan hawaye, wa qala, har yake cewa la naqulu illa ma yurdi rabb, amma ba za mu fada ba sai abin da zai yadda da Allah. Wa ba'dhum istahabba albuka, wasu daga cikin malamai suna ganin yin kukan ba laifi bane, amma kamar yadda na fada ba mai sauti ba na zubar da hawaye. Walil ulama'i wal 'arifina fi hadha albabi ara'un yadhhabuna fiha hasba ma tuhiya ilayhim naza'atuhum ad-diniyya. Al hadithu salis was 60 ba'da al-mi'a, hadisi na 163. Ana Aisha radiyallahu anha, daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda, qalat, tace lamma ishtaka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, a lokacin da annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cutarsa ta ajali, rashin lafiyar da Allah ya karbe shi a ciki, zakara ba'du nisa'ihi kanisa, sai wasu daga cikin matan annabi suke labarin wata coci da suka gani ta burge su ta kayatar da su, bi ardil habasha, wacce take kasar Habasha. To wannan shashin matan annabi Ummu Salama ce da Ramla bintu Abi Sufyan Ummu Habiba, domin su biyun nan su suka hijira suka je Habasha a matan annabi sallallahu alaihi wasallam. An gane ko an yi hijira Habasha da su, kaga wannan yake nuna maka suna daga cikin wanda suka musulunta tun farko musulunci. To su sun je Habasha, a Habasha sun ga coci yadda ake gina su da yadda ake kawata su. To shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiyar ajali, kun san bisa ga al'ada idan mutum bai da lafiya majinyata suka zo suka kiwaye shi, ai ana hira ko musamman idan an ga jikin ya dan sassauto, to sai a sake ana ta hira da mara lafiya. To da haka sai suke ba da labari a irin wannan hirar cewa sun ga wata coci a kasar Habasha, yuqalu laha Mariya, ana kiran cocin da suna Mariya. An gane ko? Wa kanat Ummu Habiba, wannan ya nuna maka cewa kiristoci ma coci su suna sa masa ne suna. To da haka dai a wannan coci akwai wannan coci sunanta Mariya, kaga ya nuna kiristoci suna sawa dakunan bautar su suna, mu ma a musulunci kuma hakan ba laifi bane ba. Wa kanat Ummu Salama wa Ummu Habiba atata ardal Habasha, da Ummu Salama da Ummu Habiba su biyun sun je kasar Habasha hijirar farko, fa zakarata, sai suka ambata a lokacin da ake wannan hira da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin jinyar sa ta karshe, a cikin hirar sai suka ambata min husni ha wata sawiriha, ko wata sawirin fiha, wata sawira fiha, can cocin da kuma hotunan da suka ga an liƙe cocin da ita. An gane ko? To amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya, bari ku ga yadda ma'aiki yake wajen kokarin kawar da barna da kuma tabbatar da gaskiya, ko a halin rashin lafiya ne. Yana jin sun faɗi haka sai ya dago kansa, fa rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dago kansa, wa qala, yace ula'ika idza mata fihim ar-rajulus salih. To kun ga waɗannan mutanen, yana nufin kiristoci, mutanen da Habasha masu coci, in mutumin kirki ya mutu a cikin su, me wannan yake nunawa? Ana samun mutanen kirki a cikin su a wannan lokaci, saboda lokacin addinin garanti ne gangariya, Allah ya yarda a bauta masa da shi. Shi yasa Qur'ani bai wa kiristoci kudin gora ba, bai wa yahudawa kudin gora ba. Allah ya ce laisu sawa'a, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-laili wa hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أوتا آير الله مدوكين سركي تشي ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنتار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون وإذا يتلى عليهم آياتنا قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ديد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما دونا فأداني yanzu waɗannan ayoyin ba sa cewa a cikin Yahudawa akwai mumini, ba sa cewa a cikin Yahudawa akwai musulmi, a'a, ana nufin Yahudawan da suka gabata, suka yi zamani da Annabi Musa, suka yadda da shi, suka yadda da Attaura, suka yi zamani da Annabi Isa, suka yadda da shi, suka yadda da Linjila, kafin Allah ya aiko Annabi Muhammad da Qur'ani. Manzo Allah yana bayyana magana ta ƙare, maganar a ce za a yi imani da Annabi Musa kuma a bishi an wuce, za a yi imani da Annabi Isa kuma a bishi an wuce. An gane ko? Ba wai kai kai imani da su ba, su kansu yanzu da suna nan sai sun sauka sun bar masa. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا تداك ونن أداني ينزك أنك إيا تيوا قاون بيهودي بايا صاب على قولي أما با من إيماني با فأما رشن صاب على قولي شين إيماني قاون بيهودي بايا كريا أما با من إيماني با رشن كريا كريا شين إيماني zaka iya samun mumini kuma yana ƙarya, mumini kuma yana saba alƙawari, mumini amma yana da kurakurai, amma dan baya ƙarya wannan bai mai da shi mutumin kirki ba, bai mai da shi mumini ba. Dan baya saba alƙawari wannan bai mai da shi mumini ba, bai mai da shi mutumin kirki ba. Ina fata an gane ire-iren waɗannan ayyukan alkhairin da suke, wani ma zai zo ya kafa foundation na taimakon wata cuta dan kawar da ita, ko taimakon waɗansu mara lafiya, ko taimakon marayu, duk wannan bai mai da su musulmi ba. Kuma wannan Allah da kansa ya ce zan biya su ne a duniya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Da haka a ranar lahira duk abin da suka yi na aikin alkhairi na taimakon mutane da suka yi a duniya, Allah zai ce na biya ku a duniya. A duniya ba na ba ku kaza ba, a duniya ba na ba ku kaza ba, a duniya ba na ba ku kaza ba. Zai ce duk Allah ka ba mu, sai ya ce to ai ladan abubuwan da kuka yi ne mun gama muku. Fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqqi bima kuntum tafsukun. Yau kan babu wani saura na lada da ya rage ba mu biya ku ba. To amma wanda ya yi imani to shine yake samun lada a lahira. An gane ko? To da haka mu Yahudawa a wancan lokaci da Nasara, idan mutumin kirkin cikin su ya mutu, kuma ko a yau a tunani irin nasu, in mutumin kirki nasu ya mutu, banau ala qabrihi masjidan, sai su zo su gina masallaci akan kabarin sa. Thumma sawwaru fihi tilka suwar, kuma masallacin sai a zo a lillike shi da hotuna. Sai manzo Allah ya ce ulaika shirarul khalqi indallah, waɗannan su ne a shararan mutane a wajen Allah, sakamakon gini akan makabar masallaci, akan kabari, da kuma sa hotuna a masallaci. Wannan abubuwan guda biyu su Annabi ya faɗa, sakamakon gini a makabarta na masallaci da kuma me hotuna a cikin masallatai ya Allah. Da haka haramun ne ka gina masallaci a cikin makabarta, ko ka ɗauko kabarin ka shigo da shi me masallaci, haramun ne wannan. Manzo Allah ya faɗi wannan yana shimfiɗar ajali, da haka yana daga cikin abu na ƙarshe da Annabi ya tafi ya ban mu a kai, ba a canja ba. Duk wanda kaga yana yi a yau ya saba wa wannan, san zuciyarsa yake bi. To haka nan sanya hotunan ko malaman addini a cikin masallatai, sawa'an hotunan masu fasta ko kuma hotuna wanda aka sassaka ko aka zana, domin su suke buɗe ƙofar shirka. Masallaci na Allah ne, ba a so ka nufi kowa ko ka kira kowa da sunan ibada a cikinsa sai Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu. Cikin ɗakin sunan Allah kawai ake ambato, Allah ya kiyaye. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan kalmomi nasa masu albarka na ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya cika ya ban mu a kai, kamar yadda na faɗa. Malai ce ma yu'khadhu min alhadisi, abinda za mu ɗauko na fiqhu cikin wannan hadisi, tahrimul bina'i 'ala alquburi, haramcin yin gini akan makabartu ko kaburbura. Wa annahu min atashabbuhi bil mushrikin, yin hakan koyi ne da mushrikai. Wa min wasa'ili shirki, kuma suna daga cikin hanyoyin da ke kai mutane zuwa ga shirka. Abu na biyu tahrimut taswiri, haram tazani na hotuna. Lidhir ruhi, ga abu mai rai, la siya mali ahli salahi, musamman na mutanen kirki. Hoto na gama garin mutum, illarsa a musulunci ba ta kai ta hoto na mutum na garba. musamman malaman addini barnar da hotunan suke yi a cikin al'umma hotunan sauran mutane bata wannan ba sa wannan barna to shi yasa dole ne shi da malaman addini hotunan su su zama me da taka tsantsan musamman hotunan da ake yi dan wani girmamawa da mutuntawa wanda kila zaga mutane suna sa wajen bukukuwa ko mutun ya dauka ya manna a jikin abin hawa to wannan yana daga cikin hadarin da muke ji akwai maganganun malamai da yawa to amma saboda ana nuna min lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah ita ce ranar kaciya ta mata ta duniya wanda wannan matsala ta kaciya matsala ce wacce musulunci ya magantu a kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da ita to amma a yanzu da yawa daga cikin musulmi musamman waɗanda suke likitoci kuma musamman waɗanda iya bangaren likitancin kadai na duniya suka sani ba su da masaniya mai zurfi game da addini to zaka ga suna fitowa suna yin balokoko suna yin maganganun da in ba a kai zuciya nesa ba to za a samu cece ku ce tsakanin musulmi mai tsananin zafi domin shi wanda ya san ilimin addini kuma ya san girma na nassi ko na qur'ani ko na hadisi to ka zo ka kawo masa wata nazariya ko na theory ka rusa masa abin da ya sani na wahayi abu ne wanda baya masa dadi kuma baya yin shiru a kansa wannan yasa saboda wasu daga cikin yan jaridu sun nemi su magana da ni mun yi ta sabanin lokaci da su naga ya kamata kawai a daidai gabar karatu in yi magana da za ta fita in yaso su ma sai su tara ana idan mutun ya shiga Google gashi waya ce a hannuna ya rubuta khitanul inath kaciyar mata to za a budo masa fatoyin malamai a yau da gobe ko a yau da jiya da shekaran jiya kadan daga cikin abubuwan da na ci karo da su zan karanto mana a gurguje akwai darul ifta al-misriya gidan fatawa na kasar masar ga abin da suke cewa suka ce al-mumarasa al-ma'rufa bi khitanil inas aikin nan da ake yi wanda aka sani da sunan kaciyar mata muharramatan ko muharramatun shar'an wa mujarramatan qanunan shari'a bata yadda da shi ba kuma doka bata yadda da shi ba suna nufin shari'ar kasar misra da dokokin kasar misra sai ce wala yajuzul iqdamu wala al-i'anatu alaiha bihal haramun ne ayi dokar kasar misra bata yadda ba li thubuti darariha at-tibbi wan nafsi saboda wai abinciken su na likitanci ya tabbatar da tana cutarwa wal ijtimai haka a zamantakewa ta yau da gobe al-jasim cutarwa babba mai girma wa min thamma dan haka ya harumu al-iqdamu ala mumarasatiha ba a yadda ba wani ya kaciyar mata min qibali tabibi ko likita ne au ghairihi ko wani likita au al-i'anatu alaiha ko ka taimaka wajen ayi idan mutun yayi hakan to su a kasar misra za su iya hukunta shi to abu na biyu wannan kun ji abin da yake faruwa a kasar Masar abu na biyu idan ka shiga website na lajnatul ibtah wal buhusul ilmiya ta duniya ta malamai wacce take da babban ofishin ta a kasar Saudi Arabia suke cewa a karkashin fatawa mai lamba ta 4487 da fatawa mai lamba ta 6245 suka ce faqad sabaqa bayanu aqwali ahli al-ilm fi khitan al-inas bit-tafsil maganganun malamai sun riga sun gabata dangane da kaciyar yaya mata daki daki filla filla wa zalika fil fatwa wannan kuma yana karkashin fatawa raqam mai lamba 4487 wa bayanu annahu mustahab cewa kaciyar mata ma mustahabbi ne shi kuma fil fatwa ya zo a karkashin fatawa raqam mai lamba ta 6245 sai ya ce wa kadita faƙal a'immatu, duk malaman musulunci wanda ake dogaro da fatawoyinsu na a'immatul mazahibil arba'a, Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, an gane ko? Duk sun yi ittifaki alama shuru'iyyati cewa shari'a ta tabbatar da kaciyar ƴaƴa mata. Wa in ikhtalafu fi kaunihi, sai dai sabani suka yi wajen kasantuwarta wajiban aw mustahabban aw makrumatan. Wasu sun ce wajibi ne, yadda ɗa namiji dole ne a yi masa kaciya, haka ƴa mace dole ne a yi mata kaciya. Wasu ka ce a'a, kaciyar ɗa namiji ce wajibi, amma ta ƴa mace mustahabbi ce, makruma ce. Ko me muktasar haka yace, wal khifadu makrumatun lin nisa'i, kaciya tana ƙara wa ƴaƴa mata ne daraja, tana ƙara musu ƙima. Da su zo suna wannan shaye-shayen maganin mata, da an musu kaciya tuntuni da an wuce wajen, ƙara musu ƙima take da daraja. To wannan ta ɓangaren fatawar lajina kenan, zan taƙaita a haka saboda lokaci. Bari mu tafi kai tsaye mu ji hadisan da manzo Allah ya kururuta maganar kaciyar mata a cikinsu. Mai tambaya yake cewa, wannan littafi ne na al-Islam su'alun wa jawab. To shine mai tambaya yake cewa, hal warada hadithun sahihun fi khitanil inath, shin wani hadisi ingantacce ya zo game da kaciyar ƴaƴa mata? Wannan ita ce tambayar, tambaya mai lamba ta 82,859. yace, hal yujadu dalilun ka hadithin sahihin yanussu ko yanassu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam amara aw samaha li zawjatihi aw banatihi bil khitan bi ayi shaklin aw sifa, shin an samu wani hadisi a matsayin dalili ingantacce da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko ya yadda ga wata daga cikin matayensa ko ƴaƴayensa mata da cewa su yi kaciyar mata? Aljawab, amsa shine, alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, la na'lamu hadithan fihi amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li zawjatihi aw banatihi bil khitan, ba wani hadisi da yazo da sigar annabi ya umarci matansa ko ƴaƴansa da su kaciyar mata.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya. Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar da Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Mita 97.3 a zangon FM, Rahma Radio.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو أبو بداوكو زنفدا نفركو بچي أكالن كانتا تقوة زاوية نمتشي نبي شيني yaya za a yi ta bayar da wannan gudunmuwa me abinda za ta samu ya za a gina ta domin ta bayar da wannan gudunmuwa na uku kuma gudunmuwar ita mace muka kalle ta kamar yadda Allah ya halicce ta wata halitta ce da ya nuna gwaninta da kwarewa ko da yake Allah da ayyukansa akwai gwaninta da kwarewa amma wata halittar za ka fi gano kwarewar a ciki fiye da wata saboda dan adam ya danganta musamman miji da mata idan jikin mace yana da dumi sai jikinta jikinsa ya sanyi in jikinsa da dumi jikinta sai ya sanyi idan kuma suka tsufa jikinsa ya zama mai sanyi to yanda Allah ya halicci mace haka ya halicci namiji amma bambanci shine cewa sai aka ƙara waɗansu abubuwa a waɗansu wurare aka janye wasu kamar mamanta ya yi gabanin namiji kuma ya yi baya misali da shauran abubuwa irin wannan ita aka halicci ƙugunta ya zama haka a kwance kamar tsani h namiji kuma aka yi shi haka kamar gaba v saboda shi ne yake yin aiki lokacin saduwarsu ita kuma take aiki lokacin haihuwarta to ita mace Allah ya halicce ta kamar sanda bayan da za a ga sanda ita kadai ko dai a rike ta a hannu ko a farfar da ita ko a kafa ta ko a jingine ta amma ita kadai ba za ta zama mai amfani ba haka da su take bayan da za a yi mace ta rayu ita kadai ko dai ta zama yar wani kafin ta yi aure ke ko ta zama babar wani idan ta yi aure matar wani ta yi aure in ta tsufa babar wani haka take yawo to amma duk da haka kuma sai Allah ya ba ta wani tunani fiye da namiji mace za ta iya abu goma lokaci daya tana tankaɗe tana jin radio tana ba ɗanta mama ta ɗora miya tana kuma sauraron wani yaro yana kan fo duk za ta iya abu goma lokaci guda kamar yadda yaro ƙarami zai iya harshe goma a lokaci guda to wannan Allah ya bata wannan baiwa ne saboda ta iya tasarrufi da yaro ƙarami ta iya tasarrufi ga mijinta sannan kuma ta taimaka a lokacin da aka shiga matsi domin mace ta fi namiji saurin tunani shi namiji tunaninsa kamar shatale-tale ne sai an yi kamar round about ne sai ya zaga ita ko tunaninta kamar bypass ne kai ne don haka ta fi sauri shi sa lokacin da aka zo annabi yusuf alaihi salam da ita suka taho a guje fastabaq albab suka taho a guje shi yana neman mafita ita kuma tana neman kamo shi amma a lokacin da suka ci karo da mai gidanta a lokaci guda saboda basirar mace da hikimarta da saurin tunaninta akan namiji ta yi maganganu da bayani amma shi bai iya yin wani bayani gamsashe ba sai bayanin da ma ba dan ba dan ba sai a kama shi da laifi domin cewa hiya rawatu li annafsi ita ne mene dan haka sai ya zama na cewa shi kawai abin da iya kenan kare kansa yake kare ne ita kuma ba ta kare kanta ba kuma a lokaci guda ba ta jefa jikin musiba da yawa ba kuma a lokaci guda ba ta saboda mace ta fi namiji saurin tunani wata rana
a wata unguwa nan Kano akwai wasu abokai su biyu sai ya zama da cewa kudda ku suke tun suna yara wannan yana da saurin saki shi ɗayan to sai ya zama da cewa wannan abokinsa ne ya san wannan abokin nasa baya to suna zaune suna hira kawai sai anwar wannan abokin nasa ta zo shigewa sai ce wace ce wani sai ce ai wance ce ka san sun rubu da mijinta sai ce a kawai sai ka mijin aura shi kuma ya san mutum ne mai sake mai auri sake da aka yi ce to ba laifi ba da zai da shi ya shigo gida ya kawo musu abinci ya kasa cin abinci ya yi shiru ya tabu matan suka tambaye shi lafiya ya ce abin dole ne ya ishe shi suka rubuta masa sai ce abin da ya sa wane ne ya ga wance da ta shigo sai ya ce yana so zai aure ta kuma kun san wane aure saki ne inda Allah shi sai buƙata kuma na ba ku shi ne ba sai da zan ba shi ne duk duniya ta dame ni sai kawai abin ta ce ka ce za ta koma gidan mijinta na farko shi ne ba ce ya yi kaga shi ya yi rasa inda zai fito amma ta ta fito da shi sai ya zama da cewa lokaci guda ta ba shi amsa to mace kullum haka take yanzu da aka tara mata aka ce su faɗi mafitan Najeriya sai su kawo amsa a minti ɗaya wanda mu duk da muke ta yi surutun nan da na ƙarya da na gaskiya an kasa fito da amsa misali Ummu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sulhun na Hudaybiya da aka yi asali ya taho da mun umara ne amma wasu dalilai suka hana annabi ya zo ce ya kamata wajibi ne kowa ya je ya yi aski ya yi hadaya a koma gida amma da yawa daga cikin sahabbai ba su haka ba a ransu ya ɓaci suna takaici annabi shigo yake cewa da Ummu Salama wayo ne yadda ce da mutanen nan sai abu suka ƙi ta ce abu mai sauƙi karɓi da su kai ka je ka yi kawai naka da annabi mutu ya yi arziki ya yi yanka sai kowa ya kama yi ka ita mace tana da saurin tunani ta fi namiji saurin tunani saboda yaro yanzu nan zai ƙago wata tambaya da tafi ƙarfin hankalin namiji idan mai zuwa ta yi shi mulla ka sai ta gole shi cikin sauƙi kawai ko kuma ta kawo masa wani abu daban amma namiji ne sai ya ruɗe kamar wani yaro ne kullum babansa in zai tafi sai ya ce na za ka sai ce za shi masallaci yakin da a masallacin ne sai ce wajen Allah yake zuci shi ne sai lokacin da ya faɗi wannan karin bacci wajen Allah zai shi ɗakin wajen Allah zai shi kawai da nan yaro sai ce da babansa ta yi masa wanka ta yi masa wanka sannan ya ce ta sa masa kayansa na sallah da ya sa da sallah kawai ta zo wajen babansa ya ce na zo ka kai ni wajen Allah kai shi ya ce da zai yi sai ya ce da babansa kin ji ta ce to kai ka je wajen Allah yanzu ba gama karatu ba ba kai girma ba ai ba ka yi wajen Allah haka ba ba sai ka je ka gama karatu ka yi karatu ka je ka yi university ka gama ka samu aiki ka zama babban mutum amma yanzu kai ice ba san Allah yaran shi a shi ya musan mai kwazo haka shi kenan yanzu yaro ma ga mai ba su amma mun saure to dan haka ita mace ta fi namiji saurin tunani sannan kuma ta fi shi saurin mantuwa yanzu da danta zai mata laifi ta bi shi zata da ke shi an jima kuma ta kira kayan ta aike shi ko kuma ta yi rigima da mijinta kuma gobe ta tuna neman ta koma to Allah ya mata wannan shiri sannan kuma ɗabi'a irin ta mace shi ne cewa tana da saurin afuwa da saurin yafiya sannan kuma ita mace a ɗabi'arta gwana ce wajen makirci amma wannan makircin ba an mata shi ne da aka ce inna kaida kunna azim kaidi ba ana nufin sharri ba kaidi ba sharri ba ne wa akidu kaida Allah ya riga ya ce wa akidu kaida Allah ba zai jingina wa kansa makida abin da ke cewa makida hikima da basira da dabara da ba za ta iya ganowa da wuri ba shi ne makida don haka mace Allah ya ba ta wannan amma idan ba a iya amfani da wannan abin da Allah ya ba ta ba to shi ne za ta yi amfani da shi a wajen sharri saboda abin da Allah ya gini dan adam a kansa alheri ne da sharri amma so ake a san yadda zai iya amfani da wannan sharrin a inda ya dace a duk lokacin da ya dace kamar misali wani dattijo ya ji wani yaro yana ashar
ya ce da shi ya ka yaro ya ce wannan ashiyar da kake yi mai meko tana da ranar ta ka dina zubar da ita haka ka ajiye ta in ranar ta ta zo sai ta yi amfani amma yanzu kana ta zubar da ita ba amfani kana ta yin ta ba gayar ba dalili wanda baka bukatar ta sai yaron yi mamaki sai wannan sai wata rana shi yaron ya manta sai wannan cije ya kira shi ya ce ina so za ka rubuta min wasiƙa wajen ɗana yana Lagos sai ya ce idan abin da ka taɓa faɗa kwanaki a share nan da kai mai ƙwallon ya ce ita nake so ka fara rubuta min za ka rubuta masa ya ce karanta min jiya faɗa ya ce to ya ɗaya da ka faɗa ya sake faɗa ya ɗaɗɗaɓo irin wani lafiyayyun a share masu meko ya jera su ya ce yau ka gama rubutawa to sai ka ce ni a matsayina na babanka ina sannan ne ka zo da ashariya ya buɗe wasiƙar da ka ɗansa yana ganin ashariya kala-kala an zubo masa kawai sai dawo ta gida bai san me dalilin da ya sa mahaifinsa shirya wannan ashariya ba sai ga shi zo shi ne kira da ya ce ka gani ta yi min rana wannan ashariya ta ka da ka riƙe ta lokacin da za ta yi amfani to da ka ita mace kamar yadda annabi ya ce na ƙisa to aƙalin ba ana nufin me aƙalu abin da ke ce aƙalu shi ne da baibaye abin da ke nufi da hankali shi ne abubuwa kyawawa ka zaɓi wanda ya fi kyau ko ka zaɓi wanda ya fi amfani ko ka zaɓi wanda ya fi alheri ko munanan abubuwa da suka zama dole dukkansu shari ne ka ɗauki wanda ya fi sauƙi shi ake cewa hankali da aka ita mace da aka ce da ita naƙisa to aƙalin cewa ita wajen zaɓe ne bata iya zaɓe ba mace bata iya zaɓe ba shi ne matsalarta bata iya zaɓe ba don haka a zaɓe a nan ake cutar da ita in ka ga malami a radiyo ta ji shi a radiyo ta gan shi a talabishin ya birge ta ko ta ga wani mutum ya iya sa hula ko ta ga wani mutum ya iya sa riga ko ya iya magana ko kaza kawai sai ta ga wannan shi ya kamata ta aura kawai kuma idan ta yi rufe dole shi za ta aura ɗin sai ta je ta aure shi kuma ta zo tana kuka saboda ba ta iya zaɓe ba sannan kuma duk lokacin da wani abu ya taso mata in mijinta ransa ya ɓaci ranta ya ɓaci ita a wurinta kawai sai ta ga zaɓi shi ne sake ni kuma gobe ta koma gida tana kuka a ban ɗaki in ta shiga wanka ko in kowa ya bacci ta tashi tana kuka to rashin iya zaɓe ba ta iya zaɓe ba shi ne abin da yake magana cewa ba ta iya zaɓe ba in ta tashi ba ta iya zaɓen abin da ya kamata zaɓa ba kamar kuma yadda wasu lokuta ko ka ce ba ta da lura ba ta da lissafi idan ranta ya ɓaci duk kuɗinta sai ta kashe su a wajen biki na bajinta don ka wanda yana daga cikin halayyarta sannan kuma tana da alheri mai yawa domin ta fi namiji son kyauta ta fi son bajinta ita Allah ya gina ta ne a kan son bajinta suna son ƙasaita tana son ɗaukaka tana da ɗumuhi burinta ƙato ne burinta kullum babba ne to wannan abin nata in aka gina shi shi ne zai taimaki rayuwarta shi ya sa idan ta zo ta tsallaka titi a guje kai kuma kana ganin ta sai ka taka mulki ka rage sai ta dinga gudun ashe ma ya san daraja ta ni ban sani ba nake wani sauri sai kuma ta so mata kuma takama kuma wace warwa to ba ta la'akari da cewa a mutunta ta kai ba shi ya sa lokacin da wani balaraban kawai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana zancen mata sai ya ce hunna sharru galibin liman galab annabi ya ce mai kafala ya sake maimaitawa ya ce gaskiya ne domin ran da mace duk ta yi rinjaye to ba azzalimi kamata in dai aka waye gari ta samu iko 100 bisa 100 to kowa shiga uku babu afuwa don ba ta san afuwa ba in tana da iko duk wanda ya taka ta za ta taka shi
wanda kuma duk yare ka mata ringa ta hukunta shi da haka halayya ta haka take amma dadin ta ba kamar namiji take ba shi namiji hawainiya ne shi yasa Allah ya ce a wuri mace hudu ma saboda shi hawainiya ne ba za ka yi masa wani hukunci ɗaya ba amma ita ko za ka iya hukunta ta lokaci ɗaya da abin da take so sananne ne abin da ba ta so ma sananne ne amma shi namiji ba haka ba ne daidai zai tabbace idan ta riga ta auri mutum kamar mahaifa take ta rufe shi ko namiji duk yanda ya kai da son wata mace duk da mace ɗaya in ka je ka zauna da shi ka ce tsakaninka da Allah a rayuwarka inda ka samu dama ba za ka yi aure yana so sai dai ya ƙi don wani dalili sai dai ya ƙi don wani dalili amma yana so wani abu ne zai hana shi amma yana so duk da mace ɗaya yana da sha'awar yin mace ta biyu amma ba zai iya yi ba don wani dalili da ya fi ƙarfinsa ko ya hanga ko ya sa shi to haka ita ko mace ba haka take ba don haka idan har ta yadda tana son ka to ba za ta tunanin wani ɗan namiji ba ta so shi ba sai idan ta samu kanta a wani waje na rauni kuma wannan raunin da yake zuwa misali za ka ga cewa wani lokaci mace tana son mutum a aure bai samu sun yi aure ba ta auri wani kuma daga baki da akan dan samu yan kaɗan har ma a je a yi fajirci tausayi ne saboda ta tausayi mata yawa mafi yawan lokaci abin da ke jefa ta cikin hasara wannan tausayin shi ya sa mace ko da wasa mijinta ya zo ya ce da ita wance da mijinta ya rasu na tausaya mata to ita aurinta kana son ta don haka duk yanda ka kawo ita aurinta kai masoyinta ne in wadda ba za ka aura ba ce to kamar kanwo ka ce uwa ne uba daya to kana son ta don haka za ta dinga sa ido ta gaya me matsayinta ita kuma a wajenta in kuma wani take ba za ka iya aura ce to ta dinga zarginta kenan da kun haɗu sun ga cewar to so ce ka aure ta ko me kai mata ko da zuciya ka baka sha'awar ta saboda tausayi nau'i ne na so ita kuma tana da shi sannan ita mace tana da zargi kuma zargin nan nata in ya zo mata takan rike shi shekaru a tare da ita ta tabbinsa domin su take ta tabbatar da shi shi ya sa duk yadda namiji ya kai da ce da matarsa a yi ba zan mai kishiya ba har abada ko da ta yadda da ta ga amma wata kishiya ta ce an yi nima ba zai min ba kuwa saboda ita inda ta zargi abu ba ta ɗaukarsa da cewa zargi ne ta ajiye shi sai kuma ta ɗauke shi da gaske kuma sai ta rigima sai ka fita ka bar matarka lafiya lau idan ta wani zargi mara kyau a kan kankana kuma sai ka tana fushi kuma ta a wurinta tana ganin wannan abin daidai ne ko da kuwa a ce kai misali ka fita ka dawo ka tarar cewar ran ta ɓace ƙila sai ka je kawai an ce an wata kishiya ne sai take ganin kai ma fa za ka iya cin ammalata shi yasa ka baka labarinta a magana jari ta ɗaya yarinyar nan da ta zo tana kuka uwarta ta ga tana kuka ta bi ta mijinta shi kuma shasha ya zo ya bi ka ga tunani yarinyar ta yi cewa za ta girma ta yi aure ta haihu sai kuma ɗan ya mutu kawai tun jin ɗan nan zai mutu ta fushi da kuka to haka mace take in ta yi tunani na shirme in na kuka ne sai ta kama kuka ba gairar ba dalili abin da ba zai yiwu ba kuma ta yi rigima a kansa kuma ta ɗauka da gaskiya ka yake kuma za ka cire ta ba sai ya kawo da wani dalili mai karfi kuma shi wani dalilin gari take yi kila wayo ne sai an kwan biyu kila zai fito na gaskiyar to tuna da waɗannan abubuwan ta yi tarayya da mace da mai mulki da yaro da mahaukaci wasu ɗaya ubansu ɗaya tajin su ɗaya da mace da mahaukaci da yaro da mai mulki wasu ɗaya ubansu ɗaya hajin su ɗaya tunaninsu sun yi da shi sannan kuma ba sa son gazawa kuma suna son aziga su ko ba sa son gyara ko suka ba sa so kamar ido ne shi ne na biyar ɗinsu sai ta kalle-kalle amma da koya wani abu ya taɓa shi sai ya kama rigima to waɗannan duk abubuwan nata da Allah ya ci isa mata su su ne za su taimake ta ta iya rayuwa da ɗanta su ne za su taimake ta ta iya rayuwa da mijinta

Ni a hankali shi ke. To ita mace tana bukatar gwanin saiti. Wato so take ita kana gina ta ne akan abubuwa daban-daban kamar zan yi magana kansu. Amma dai kasancewar halayyar ɗabi'unta don kada su dinga tayar maka da hankali. Sannan kuma ita mace wata aba ce mara wayo kamar tungiya take. Yanda duk kasarar fata wato mace ta yi kama da fulawa idan ka ga dama ka yi biredi in ka ga dama ka yi fanke in ka ga dama ka yi funkaso in ka ga dama ka yi gudun ƙurna duk abin da ka ga dama za ka yi ya danganta da iyawarka da abin da ka iya ita a wurinta ko ƙarya ka shirya ka yabe ta da ita ya fi ka gaya mata gaskiya kamar mai mulki ne. Abuwa mata ƙarya a yabe ta akan ƙarya to ya fi mata daɗi akan kai mata gaskiya. Ka zo ka ce duk duniyan nan ni ban san wata mace mai kyanki ba to za ta ƙarya ta a fili amma ta ji daɗi a zuciya ni dai kawai dai ka faɗa ne ni ba haka bane amma ƙarya take a zuciyarta ta yadda. Shi yasa Annabi ya ce an tunna kasawahibu Yusuf abinda yake bakinsu ba shi ne a zuciyarsu ba a wasu lokuta don haka shi yasa za ka ga yan saurayi ya zo yana son mace ko bazauniyar neman mace idan tana ɗan yi masa wannan yangar da yauƙin wanda shi ne kamalin mace ta ɗan yi yanga ta ɗan yi yauƙi ta yi aji ta ja shi ne mace to wani lokacin tana wannan jan ajin sai mutum ya ga kamar ba ta son sa a tana son sa amma so take yi ta ja aji ta ƙara ganin matsayin ta ita mace sai ku shekara 50 kuna aure da ita amma kullum so take yi ta ganin matsayin ta kullum biyan da ga kullum haka take to duk wannan abubuwa hikima ce ta Ubangiji da ya sa mata domin su ne za su taimake ta wajen zama da ɗanta da zama da mijinta. Sannan ita mace lokacin da take ƙarama ta fi basira ta fi hikima ta fi ilimi ta fi ɗaga karatu idan ta girma ta riga ta tsufa ba za ta iya ɗaga karatu ba sai dai ƙulle-ƙulle ba ta iya ɗaga karatu ba sai dai ƙulle-ƙulle ba ta ko makarantar mata ne in ka je ka samu mata suka tsufa suka shekara 45-50 to duk wani abu da yake a makarantar nan ba ganin shi suke ba a wa'azi ne ya fi shiga cikin jikinsu mace kuma tana son wa'azi kuma shi fi mata tasiri shi yasa mafi yawan malamai suke cewa a karantar da ita Qur'ani da risala da riyadus salihin saboda ita wa'azi ya fi mata tasiri idan ilimi ya mata yawa in ya zamana ba ta jin wa'azi koyaushe to ba za ta sarrafu yadda ya kamata a hannun mijinta ba ku je ku tambayi waɗanda suke auren manyan ƴan boko su ba ku labari ko da shi namiji ba ya faɗin laifin matarsa mace ta fi faɗin laifin mijinta don ba su ta fi namiji ƙorafi ta fi shi mita to dole wa'azin nan shi ne jigo wajen gina rayuwar mace da falala saboda tana da rauni kamar gama garin mutane ne ba abin da yake musu tasiri kamar launin nan hadisai masu falala gama garin jama'a babu abin da yake ɗauka tunaninsu kamar launin nan hadisai da falala idan ka rushe waɗannan ra'ifan hadisan ba za ka iya gina rayuwarsu ba dole ka bar waɗannan ra'ifan hadisan da su ne za su ja su saboda suna kamar yadda Zahabi ya faɗa saboda shi ali rauna ne don haka shi ne raunan nasi ya fi taimakonsa saboda ya fi dacewa da shi haka ita ma mace raunan hadisi ya fi shi yasa da yawan jumhurin malaman hadisi suka yi da aiki da ra'ifin hadisi amma an ka samu irin waɗanda suke suna da zafin ra'ayi sai su jin ganin kamar danne ra'ifin hadisi wannan sahihin hadisin ba zai gina su ba saboda su ba sahihai ba ne kamar mutumin da ya tsufa ne ya yi rauni to ba za ka iya zuwa ka kawo masa tuwo mai nauyi ka ce cika cikinsa kuma zama da shi lafiya ba don jikinsa ba zai iya sarrafa shi ba
sai ka ɗauko musu almufi sauki shine ruwa.

0: Shi ne zai masa amfani. Da haka koyin shi ita mace tana da rauni, da haka da abu mai rauni za ta amfani da shi. Saboda in ka ɗauko mace mai ƙarfi ba zai ɗauke ta ba. Sannan kuma ita mace Allah ya ba ta riƙe tarihi fiye da namiji. Ta fi namiji riƙe tarihi. Sannan kuma ta fi shi ganin abu yanzu da ta zauna a nan, mace ɗaya ta zauna a nan ta yi minti biyar idan ta fita za ta iya bayaninmu gaba ɗaya. Amma mu nan da muke mu maza idan za mu yi awa biyar ba za mu iya bayanin abin da yake tare da mu a nan ba. Ba za mu iya ba. Shi ya sa duk yaƙin duniya akwai mace a cikinsa. Ba wani yaƙi a duniya da ba mace ba ita ba yinsa ba. Ba a taɓa yin yaƙi a duniya da ba mace ba. Ba a taɓa yin wata gwamnati da ba mace a cikin 'yan leƙen asirinta ba. Saboda ta fi namiji lura, mulahaza na abubuwa, ta fi namiji. To, duk waɗannan abubuwa da Allah ya sa mata saboda dai mijinta da ɗanta. Da kuma al'ummata. Shi yasa idan aka sami sahihiyar mace kamar Zanubiya ta ƙasar Halab ta Suriya, kaga kalmar da ta faɗa ta ce akwai bambanci tsakanin ƙuwatul hadara da hadaratul ƙuwa. Don haka ita mace saboda fahimtarta da kaifin basirarta idan ta samu dama mai kyau to za ta yi amfani a al'umma. Amma ba shugabanci ba, kamar misali a majalisa misali za ta iya taimakawa, a wajen tarbiyya za ta iya taimakawa, wajen shawara za ta iya taimakawa, wajen shugabanci ba za ta iya yin su ba. Shi yasa jumhurin malamin musulunci ba su da shugabancinta ba, amma sun yi da zaman mashawarciya. Ba dukkansu ne suke iya samun wannan ba, saboda ita tana buƙatar jagoranci da gudunmuwa. To ita mace kamar yadda na faɗa, Allah ya yi ta ne domin ta taimaka wa namiji. Shi yasa Ubangiji ya ce wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha. Ga Profesa Zauni da Allah ya wannan magana, wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha. Kai ba kuma ɗan adam da Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Wannan sukunin shi ne abinda Allah yake so a samu, domin mace ita ce aljannar namiji, amma kuma namiji shi zai gina ta da iyayenta da al'umma da shugabanci da malamai. To wannan sukunin nan da Allah ya yi ta don shi sai an shirya. Bayan sukunin nan shi ne Allah ya gaya muka waje ala bainakum mawaddatan wa rahama. Ya ce wa khalaqa ba, ya ce ja'ala. Mawadda da rahama. Mawadda ku tana da faɗi, ma'ana ce mu faɗi ga Profesa. Kalmar mawadda tana da faɗi, haka ma rahama. Waɗannan abubuwa guda biyu jigo ne da za su bayar da wancan sukunin da Allah ya faɗa. To haka Allah ya yi ta don namiji da al'umma. Shi namiji saboda al'umma aka yi shi. Shi yasa Ubangiji da aka tashi fitowa daga aljanna ya ce kada shaiɗan ya raba ku da aljanna. Fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa. Kai za ka cuya, domin shi namiji shi ne wanda aka san shi da gwagwarmaya. Idan ka sayo matarka mota hawan kawai ta iya, idan ta yi faci a hanya sai kawai ta yi waya ta ce ita motar nan ta lallace ba, kai za ka zo ka ɗauka. Ba wata ko kuma yi abu ya kama riwa a kusan dai mata wani nan ba aikin mu ne, aikin maza ne, aka zo ka ce mu yi mu aikin mu ne wannan. Saboda ita ne mulki ce, da mulki ce sarauniya ce. Ko yarinya ƴar ƙarama ƴar shekara biyu aka yi mata ado ce idan sai kaga tai wani abu mai gwada cewa ta isa tarikin da mulki ce kwanci kansu Turawa da suke ta ƙaryar cewar a fito da su a musu kaza a musu kaza a ɗayan biyu ne da farko dai shi ne cewa kishin waɗansu ba irinsu ba mutane sun kawo layi su kuma sun shiga uku ko kuma rashin rusar lissafi ko kuma jahilci saboda duk yin bulungulu a kan jahilci ne misali da ake magana kan gadon mace wanda ya san gado a yasa akwai yadda mace da namiji suke daidai a gado akwai yadda mata ke kuma su samu da aka shi ba su tsaya sun karanta daidai ba suke jirgin cewa a daidai ta mata a kan gado da maza ba su kuma kalli lawainiyarta da kashe kudinta da matsalolinta ba yadda ta aure ya aure ya mutu ko mini ya mutu na ta sake aure na biyu sai ya sake kashe mutu sabon kudin kuma sai ya sake kashe wani kudi kamar wancan da aka yi mata a baya kullum ta cikin cin kudi take ko abin da tsin auduga al'ada ma ita ishi kashe kudi da haka Allah ya yi ta ne saboda ta gina rayuwar namiji da 'ya'yansa wanda takaice shi ne shimfinar da zan yi ta farko a kan mace sai abu na biyu shi ne hanyar da za a bi a gina rayuwar mace domin ta zama ta bayar da wannan gudunmuwa da sauƙin sarrafawa amma idan ba a san kanta ba idan ka san logar mace sai ta yi maka bauta ka ga yanzu da kayan jikina mata ta ci ɗinka mu sai ta bine ta ɗinka musu ga su nan yi mana ta sai yadi kuma ta kai mun ɗinki ka ga kyauta ko kuna dai a kudi nan da aka rage kudin ce ba ne dai amma dai ai dai time to da an fahimta to da haka ita mace tana da sauki wajen sarrafawa tana da wahalar sha'ani wato kamar yin misali in ka samu mutumin da ya samu shanyewar jiki idan ka zo ina gane wannan shanyewar jiki ka zo ba shi abinci sai mai haƙurin gaske zai jure wajen ba shi domin a hankali abincin da za a yi minti 30 a gama ci shi sai an yi fiye da awa ɗaya ana ba shi a hankali kamar yaro ɗan ƙarami ne baby za a ba shi Cerelax kamar wanda yake kwance ne ba shi da lafiya shamajika in ka zo abincin za a ba shi a hankali za a dinga ba shi wajen haɗewa ita mace wannan haƙurin ne shi ne mu muke gazawa a nan muke faduwa haƙurin saboda namiji yana da ƙosawa mutum da mai ƙosawa ya hana mace ƙosawa ita ba ta ƙosawa da yadda sai ta kawo baka labari tun safe har dare ba ta gaji ba ka kuma za ka yi wannan ba to shi namiji yana da ƙosawa wannan ko da shi ne kanakana zauje ne shi ne kawai da lokacin tazakkaru cewa Allah ya yi mu akasi don da gwada mana ikonsa kawai don da jarrabe mu wala bulukum bil khair wa sharr fitna a domin jarraba ce to mu maza muna da kosawa ba mu da juriya wannan rashin juriya da kosawa shi ne yake hana mu yin nasara wajen sarrafa mace amma ta tana da sauƙin sarrafawa kuma ita dole sai an haɗa da dabara ko farar ƙarya ce amma za ta ƙure ka in kai mata doguwar ƙarya za ta ƙure ka yawa sai dai kai mata ƙarya wadda take ba ta da linzami kamar misali cewar akwai wasu kuɗi na da nake bi bashi amma in ba sare idan kuɗin nan suka fito sai abin da ranki ke so za ki faɗa a yi miki da su ta ga wannan ƙaryar da kai ba za a ƙware ka ba hakkin yi miki alkawari to shi shi take sa Allah barin mutane sai a hankali hatta mutu ko ka mutu ba za ka gano wannan abu ba amma idan kai mutu hukunci ce gobe gobe to za ta rike to me yasa hadisi ya baka dama yace ya halatta ayi ƙarya saboda mai saboda wani lokaci sai da wannan ƙaryar za a kwashe ta ba da gaske za a kwashe ta hanya mai sauƙi da za ka samu mace shi ne waɗannan ayoyi guda biyu a kalmomi guda biyu al-mawadda wa rahama ita mace inda za ka ziga ta za ka yi beta za ka yi mata abinda ba ta tsammani mai kyau neman nan ƙwaya ɗaya idan ka zo ka kawo mata shi ka ce kawai gani ne ya ban sha'awa sai ka ce ai ni ko sai kin sha shi ita a wurinta ba liman za ta kalla ba da wai har ka yi tunaninta ashe tana da matsayi shi tunanin ta kalla da Allah ya sa wato ashe a zuciyarka tana nan wannan shi ne ba wa liman me ya sa masu take girmama liba ta wulakanta direba ya kun san liba su wannan da sun san liba ku kun san liba ƙaton mota wannan karen mato yawon mota mai binta abu da ya ɗafe ɗin nan ba kondesta ba ai kondesta a motar haya ne ai shi liba a mota babba ce kamar t3 shi ne wanda ke sa wagi na katako idan mota ta bata hau sama ta ɗebo kaya da yawa za ta hau tudu to shi ne yake dira sai ya rike katako ina da wani katako ƙato da mulki mai kama da kulkin buga hula ko na buga wagi da aka tana gaba yana sa mata wagi tana gaba yana sa mata wagi to wannan liba mafi yawan lokaci za a ganshi ɗan gajere ne mafi yawan lokaci ko mafi yawan lokaci za ka ganshi wato mummuna ne ko mafi yawan lokaci za ka ganshi wato cali-cali ne amma sai ka ga mai gidansa shi karen mato ake ciki mai gidansa sai ya zo ya kawo wa karuwa kankan soso da ake ci da shi kankan da abarba da kwakwa da sabulu da kayan arziki da kuɗi ya bata sai ya tafi ta kirawo liba ta ba shi kuɗin kuma ta biya masa bukata shi kuma wancan ta ce tana al'ada macen kenan an ga yanzu ko to don haka abinda yake rike ta shi ne ziga ka ziga ta ka koda ta ka yabe ta ka kamba mata kamar ta kamar wata sarauniya yawa to kai ne mutum aure ta kuma kai take so kuma komai na ta ma kuma kai na ta da kai kuma kai na ta amincewa domin kai masoyinta ne amma idan za ka zo ka bata duniyar nan kyauta to in ya zama ne ba za ka yabe ta ba ba za ka ziga ta ba ba za ka koda ta ba ba za ka ce ina son ki ba ba abinda mace ke jin haushi irin a ce ita da mijinta sun shekara 10, 20, 30, 40 amma bai taɓa dubanta ya ce kai ba shi yadda nake son ki ba ko ya faru da kalmar bature I love you haushi take ji ta ce wai yanzu mutumin nan shekarun mu kaza amma wai buɗe baki ma ya ce yana suna wallah ban taɓa ji ba wannan bakin cikin yana nan a zuciyarta har ta mutu sai ran da ta ashe da ka iya faɗa kake faɗa sai yau da ka ita sauƙin sarrafawa ne da ka idan kana son ka shige ta ka ɗora ta akan hanya sai ka yi mata waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa al-mawadda wa rahama to kenan shi duka mawadda shi ne neman soyayya kamar yadda kake lokacin da za ka aure ta kai mata magana mai daɗi kai mata kwarkwasa don mace na son kwarkwasa to me yasa ubangiji ya faɗa a cikin suratul baqara uhibba lakum laylatal siyami rafasa ila nisaikum ar-rafas duk mace tana jin daɗin kwarkwasa shi za ta ke son ɗan daudu yake burge ta yake burge ta don me saboda kwarkwasa duk namiji da yake da kwarkwasa mace ta fi son sa to yanzu ga profesa zaune waƙoƙin larabawa da ake yi me ya yasa Ibn al-Qayyim yake da tasiri wajen mata? Saboda kalmomin sa da gazini. Da haka ita ba tana jin dadin waɗannan. Shi yasa Ubangiji ya ce ayi da daddare ma in aka sha ruwa. Ko abin da ba ya dishi ba na aiki haji ko kuma kafin a sha ruwa. Allah yana sane ya faɗi wannan saboda shi ne makaminta. Kuma ta fi namiji sha'awa da azumi da bukata. Haka ita mace makamanta su ne in kai amfani da su sai ta sanya su nama sai ka gina ta yadda kake so ka gina ta. Sai ka dora ta yadda kake so ka dora ta. Sai ka sarrafa ta yadda kake so ka sarrafa ta ba tare da ka sha wahala ba. Amma jigo hakuri. Shin hakuri shi ne mummunin kowane al'amari. Shi ne hakuri. Ka yi hakuri. Abin da ya sa sau da yawa muke shan wahala shi ne in muka zo wajen matanmu sai mu zo a matsayinmu na waje. Kai ka zo a matsayin saraki ko alƙali ko shehin malami ko profesa ko dakta ko sarki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi. Ta yi mamanta da waɗannan. Bai ita wannan gabanata ba ne ai ta mijin kai mijinta ne ai. Kai mijinta ne ba sarki ba ne a wajenta. Kada na kamar labarin wani sarki a cikin sarakunanmu na arewa da yayyaje fitin matarsa ta zo ta ce da shi gashi-gashi ita a ki dubi wajen da duk kowa da ke gani duk hakiman mu majina suka zo kuma kowa gani ya zo amma ta ce kai ne kake hakiminsu amma ni kai ba hakimi na ni ba sarki na bane kai ne kake sarkinsu ni kai ba ni ba sarki na bane kai ni mijina ne kai ko wanda za ka iya da ni za ka iya da su. Shi yasa ake rigima tsakanin uwa da matar miji da mata saboda ita uwa tana ganin ita ta rike dan nan ta haife shi ta yi masa kaza ta yi masa kaza ta yi masa kaza ta yi masa kaza kila ma ta sha wahala haihuwarsa ta sha wahala cikin sa baban sa ma ya bata mata rai kila ma kaza kila ma kaza kila ma ba san sa take ba ta aure shi ba yadda za ta yi da ta hakura sai ta dinga ganin wannan yasa dole dan nan nata ne. Ita ko ba ta tana ganin idan ki mai bashi ai ba matarsa ba ciki ki ba su ki biya masa bukata zan biya masa mana ki ba su kaza ko ji masa ne zan bar gima wata mace da danta akan matarsa kana ganin cewar dalili ne sai dinga zancen matarsa mace ke mun jika ce mijinki baban sa mutum ne wanda yake ya damu da ke to shi ne shi ne koyi da baban sa baban sa kin ce baban sa yana kulawa da ke yana tarere ke yana kaza yana kaza to shi kuma shi yake zama baban sa in ba ku ne nufi ke ce da kika ce masa baban sa kaza na ga kiran shi kuma je ga wajen matarsa ya hure ya more sai to haka ne to mun ba ta ga mutu saboda kaula ma ta dauko katon motarsa ta aje da ta tashi kofi take kallo da haka wannan tunanin yi mace ba yadda za ka yi da shi wannan tunanin nata haka Allah ya ta saboda ta ji daɗin tafiya da yaro da haka kamar yadda na faɗa ilimi mace tana buƙatar ilimi amma tarbiyya ta fi yawa shi yasa malamai suka fifita riyadu salihin ga mace saboda shi ya fi komai amfani a wurinta tarbiyya in ka ba mace ilimi babu tarbiyya to rigima ka bata mijinta ba zai ji daɗin zama da ita ba kamar mace sai ta zama lauya to bishi ne zai ita da mijinta sai mai haƙurin gaske in kika bata ta dinga ganin tana da haƙƙi saboda kullum kuskuren da ake yi shine sai a dinga faɗar haƙƙi ba a faɗar mas'uliyya idan ka zo ka ce wani yana da haƙƙi kaza to me nuyin sa shi kuma wanda aka zo a ce ya ma haƙƙin mata eh amma su kuma me nuyin da yake kansu sai ka zo ka ce mutum yana da haƙƙi amma kai baka yi bayani shi kuma nuyin da yake kansa ba mas'uliyar da yake kansa shi ya kamata ya sani ba haƙƙin sa ba ai shi ne kuskuren da muke yi ma yanzu kullum asibitoci suna rigima ne akan haƙƙinsu ba suna rigima ne akan mas'uliyarsu ba da an mas'uliyar ce farko domin aikin su na dan adam ne mas'uliyar ce farko kafin haƙi amma idan ka fifita haƙi to mas'uliyar ce take rauni amma idan ka fifita mas'uliyar sai haƙi ya fito amma idan haƙi ya yi nau'i yayi to mas'uliyar ce take rauni kuma da wani mutum cewa haƙƙinsa to nauyin da yake kansa sai ya ƙin tabbata ta kai ta mamaci da ka a ba ta ilimi muhimmi ne don ta samu wayewa ta samu fahimta amma dole sai da wa'azi da tarbiyya kuma tarbiyyar mace ta daban ce dole ya zama da cewa kamar yadda annabi yake cewa ruwaidan ruwaidan su'ika bil qawarir cewa hankali a hankali yana gaya wancan da yake musu waka da hida yake wa dabbobi waka saboda mace tana jin dindin waka tana son waka tana kaza tana kaza to da haka babban abin da za a gina mace a kansa shine ilimi da addini da tarbiyya da al'ada shi yasa addinin musulunci bai taɓa soke al'ada ba saboda ka soke al'ada ka soke mace ita mace tana son al'ada tana son biki tana son kolewa tana son maraha ta shakata ta mole haka dole sai ka cakuɗa mata da al'ada da tarbiyya da addini da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana wa mata mubaya'a wata ce ya rasulullah wance ta yi min kuka lokacin da babana ya mutu amma ban biya ta ba annabi ya ce to ke ma ran da yanzu da aka hana kuka to ke banda ke ran da aka yi mata mutuwa ki je kira ma mata to ni sa annabi ba ta wannan damar saboda in ba ba ta wannan damar to rigima ce rigima ce dole ne a cakuɗa wa tarbiyyar mace al'ada shi ne ya sa
1: ya
0: sa ta tafi da adam ana al'ada ce don a samu sakafa don a samu wayewa da gogewa shi sa ake karantar da adam in ka rusa adam ka rusa harshe ka rusa komi shi sa in
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a babar gewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi
2: a sarrafa magista daga tafashin wajen soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo

0: kudi a cikinsa karfin da cikin yin dinna nan komai aka dora ya zuwa ya haka to duk da zalunci mai sayarwa karfin da cikin yin da baka sa masa ne ba yana rikewa da yawa kaga har sai an sa kilo ɗaya da rabi kafin yin kilo ɗaya wannan kuma kai za ka fadi a yi maka kasuwanci musulunci yadda bai daka zalunci wani kuma bai daka zalunce ka ba la tarara wa la dira shi ne ka'idar musulunci zalika wala alayka an bai da ku shi ne wuzurin tufafin mutaki wannan inda a ce mahauta duk za su ɗauki wannan an huta ko da za a sayar da nama a daina sayarwa ta hanyar kasafi da naira 50 kawai ta ka kimanta yaya naira 50 take da bani a ya kamata ka yi kilo a san kilo kaza kudin ta kaza rabin kilo kudin ta kaza an gane ko to wannan ya fi dacewa in za a sayar da wake ne in za a sayar da mai wannan ya fi rashin maguɗi sama da komai to sai dai wato shi kuma aunawa ta hanyar mudu shi kuma akwai albarka a ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ko abincin gidanka a maimakon a sauko daga buhu kawai a sa a tukunya a auna a san mudu nawa aka yi sai Allah ya sanya albarka wannan wata fa'ida ce na bawiya akwai albarka a cikin abin da aka auna zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ce yin hakan da ya ambata muku khairun shine mafi alkhairi wa ahsan ta'wila shi ya fi tabbatar da kyakkyawan akiba ta'wil anan ana nufin akiba marji'u shay'i makoma shi ya fi tabbatar da kyakkyawan makoma gaban Allah nan tashin kyawa shi
1: wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm

0: Allah ce kun ka ce da sununa kamar yadda kafirai suke da'awar hakan da sai akwai din izan da al'amarin yadda zai zama labdago ila al'arzi sabila da sun nemi tafarki na yaya za su yi wata rana cewa Allah zai mulki an fahimta da ku da sai akwai waɗansu aliya su ma suna da sufatar rububiyya suna da ta uluhiyya ba sai sun rinka faɗa da juna ba sai sun rinka faɗa wani wata rana wani ce zai kwace sararin samaniya wani ce a ce zai mallake ta shekari wani ce zai kwace waɗansu taurari wani kuma ce zai kwace rana ko lantarkin ila zal arzi sabila da sai sun nemi wata hanya ta tsiyaye yake ubangiji to amma babu su da haka sai Allah zai mulki kare ko ruwa ibul qahar an gane ku mai rinjaye cikin al'amuran sa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar mata ma'ana dukkan siffa ta kamala ta tafi dukkan siffa ta tsawaya kuma ta kuri gaban sa wa ta'ala ya girmama amma ya kuluna gaban abin da kafirai suke faɗa kuluwan kajira girmama wanda take mai girma to tasbihu lahu samawati sab'un ga yadda al'amuran ubangiji yake sammai bakwai duk suna yi mata tasbihi wal ardu haka kasa ma tana yi mata tasbihi wa man fihinna da abin da ke cikin su ko wanda ke cikin su sai suka ce man tadullu ala al-qala'i wannan man din ta shafi masu hankali su ne mala'iku da yan adam da aljanu kenan to amma wadan suka ce man anan gurin al-qala wa ghayr al-qala ta shafi masu hankali da marasa hankali har dabbobi tunda hatta dutse yana tafiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma kuma da ayar zakuna wa in min shay'in babu wani abu daga cikin kasa illa yusabbihu bihamdihi fati sai da tasbihi da godiya ga ubangiji ga kututtular labin da annabi ke hutubar juma'a a kai lokacin da aka gina annabi minbari ya gina mu hawan sa na hutuba sai ya rinka yin zinihi ana jin sa yana tasbihi a cikin nan hatta jumada suna da idrak ilmin nasu an gane ku sai dai ba a iya fahimta wannan dutse ya ce kaza ko bai ce kaza ba ko wannan itaciya ta ce kaza ko bata ce kaza ba sai in ta hanyar wahayi dan Allah ce walakin la tafqahuna tasbiha an gane ku da yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wala wa fati tana tasbihi dan godiya ga Allah walakin sai dai ku la tafqahuna tasbiha ba za ku iya fahimtar tasbihin dukkan waɗannan halittu ba sai gurgurdan wanda kuka ji lokacin a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yana zauna a kawo abinci gaba Annabi abinci na tasbihi hadisi ya tabbata wannan abinci na tasbihi a to ga duwa zo suna tasbihi ya jibalu awwidi ma'ahu wa tayr wa lalla lahu al-adi Annabi Dawud duwa zo suna tasbihi da rai su suke ta yi tasbihi duwa wa tayr da tsuntsaye su suna ta yi tasbihi an gane ku shine wai me ke illa ya sabbi ku kan sai dai ko duba la ku iya fahimtar tasbihi su ba dan ba waye ne aka ce an san da ku ba gashi na tasbihi an gane ku innahu kana haliman ghafura lalle Allah ta'ala ya kasance haliman mai juriya da haka baya saurin kama mutane da azaba din sun yi sako ghafura sanan mai yawan gafara ga masu sako
1: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا

0: يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
1: وإذا قرأت القرآن إذن كائنكم كرنت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة في مسنية أتكاني كدوان لبطي إيماني درانا كرتيبا في مسنية إجابا وإجابي وتواني كامكي مسورا وإنك تفتتشي تسيكتكتي مسورا مدن سكتي مفعول بمعنى فائد إجابا مسورا بمعنى إجابا ساترا sai mutum ya wani hijabi wanda zai sita su shekai in sun zama ba za su ganka ba. Wannan abin da Allah ya wa annabi kenan faro da shi idan ya karanta Qur'ani yana karanta Qur'ani suka zo za su yi masa ta'addanci sai su zo su nemi su rasa. Akwai kisa da wannan ya kawo Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar shi ke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune yana karatun Al-Qur'ani a cikin Ka'aba da shi da Sayyidina Abu Bakar da wani daga cikin sahabbai sai ga matar Abu Lahab wanda Allah ya la'anta ta idan bin da aka saukar da sura saboda su ta zo tana santa munawa annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa mudannab muzammaman abaina wa dinuhu alaina wato tana faɗa masa kalmomi wanda sai kyau marasa ladabi tana neman shi dan taimaka ba daidai ba ta fita kwata da shi tana cewa Abu Bakar aina sahibuka ina yake ne ban gaishe ba an fahimta ku to shine suka ce wato Allah yana sanya hijabi tsakanin annabi da kafirai sai su kasa ganin sa ba wai la da zana ce din ta wata ba Allah ne ya sanya hijabi ja'alna bainaka Allah ne ya sanya da kai wa bainal ladina lam yadri hijaban mastura to hijaban sadran kenan allazi yasturu an-nabiyya sai zanto mafulun da ma'ana fa'il kenan wadan suka ce a'a mafulun ala babu mafulun da ba'ana mafulun hijaban mastura ay masturun an al-ayun bi haythu antum la tarawna ko da wanda suke tare da annabi ba ta ganin hijabu ga annabi a wurin su amma kafirai din sun zo ba za su samu daman ganin sa ba amma su sahabbai suna ganin sa masturan kenan sai da su sahabbai ba ta ganin wannan hijabin ya zama su tsatsace shi kan sa hijabin idan aka ce sajiran wato hijabin da zai tsatsace annabi su kafirai ba za su iya ganin annabi ba amma masturan wanda su mu'mini ba za su iya ganin hijabin ba an gane ku waja'alna ala qulubihim akinna su kafirai mukan sanya waɗansu murafa a cikin zukatan su akinna an gane ku wato murafa jami'i da wannan kiran kenan shine dukkan wani abin da ke toshe zuciya ya hana ka karɓar sako da gobe an ya fahu je da ba za su fahimci qur'ani ba wa bi adanihim waqara a cikin kunnuwan su kuma akwai wani irin liti ce da qur'ani baya iya tsagawa ya samu shiga duk wata jiriri ta duniya za su iya saurare su fahimta amma banda Allah ya ce annabi ya ce Allah ya tsare mu da irin wannan tabewar wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wa da shi kadai dan abota masa shi kadai wallau ala adbarihim nufura sai su juya ala adbarihim a digadigan su ko ka ce su juya da dubaran su su baka baya nufuran suna masu gudu ba ta sauki shine wa idza zikrallahu wahdahu ma'aqqat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza zikrallahu min dunihi idza hum yastabshirun idan an ce bautar Allah shi kadai tsarin Allah shi kadai bisa ga tsarin annabi daya sai su damu shi kenan ba a zango maka su an nuna kuma kansu ba su yi ta ba wannan an yi musu haɓe ji kenan su da su ake dan me za a ce abu daya ko da wani lokaci idan ka ji an ce abu Allah kadai abu manzon Allah kadai kar ka damu da zaran ka samu damuwa za ka samu rabo na wannan ayar yanzu akwai wanda da ka ce abu Allah kada a kyale komai a watsar da komai abu Qur'ani da hadisan annabi bisa ga fahimta tabi'ir tabi'ai to ka ga wannan yana mana haƙiƙi ya ce kenan kar abu sufai kar abu wali kar abu kaza yanzu a cikin wannan maganar mai kafa na wannan sai ka damu wai sai in ka takura da juna abu Allah abu sauran idza zikrul ladina min dunihi idza hum yastaghfiruna a wannan kuma ai namu ai kafi ne amma Allah kadai manzo Allah ka kai tauhidi iri biyu ba tauhidul mursil wa tauhidul mursal wa shine ba mai aikowa shine wa Allah wanda aka aiko shine wa ko ne sai ka kadaita shi shi Allah irin kadaita da zaka masa daban manzo Allah irin kadaita da zaka masa daban zaka kadaita Allah ta fuskar bauta dukkan dangin bauta haƙƙin sa ne na shi kadai ka kadaita shi kenan za ka daga manzon Allah da hanyar ta'a dukkan ta'a annabi ko ake bi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah amma kai masa da'a, kai wa wani da'a lokaci guda, kuma ya kasance annabi ya yarda da'ar ka. Haka Allah da wani sai ya zama shirka, haka annabi da wani wajen biyayya sai ya zama bid'a kenan. A can ake samun shirka, a nan ake samun bid'a. Idan an yi bauta ga Allah shi kadai, a can sai a samu ikhlas. Idan an yi biyayya ga annabi shi kadai, sai a samu tamamul mutaba'a. Tamamul mutaba'a. To wannan sune sunadarin shiga aljanna. Al-ikhlasu tam da kuma tamamul mutaba'a. A nan za a shiga aljanna. Dan a nan ne aka tabbatar da kalmar shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Da zaran an karya la ilaha illallah shirka za ta shiga ciki. Da zaran ba a fahimci Muhammadur Rasulullah ba, bid'a za ta shiga ciki. In an fahimce su duka biyu, to an fahimci musulunci ke. Shi yasa ba abin da la ilaha illallah ba ta shiga. Sallah, azumi, zakka, haji, komai akwai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
2: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashen addinin musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Assalamu alaikum.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu, sai an samu matsala, abokin biyawa ma zan dafa wani abu da duk za su amince wa, wato da fadatar shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi ta daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kaman fari.
3: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samfar a shigo.
4: Ba

watan shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu na ƙara daura lamarin magance matsalolin tsaro. An ja hankalin ƴan kasuwanci arewa na su karɓi sabbin tsare-tsaren kasuwanci da zamani. Muna nan dauke da rahoton musamman akan batun da ya shafi al'adu. Daga ƙetare Iran ta yi fatali da shawarar tsagaita wuta da Amurka ta gabatar mata.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da rana da kasancewa a sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio Farin Ciki Al'umma a wannan rana ta Juma'a wanda ke zama ta daga watan Safar shekara 1448 bayan hijira daidai da 24 ga watan Yuli shekara 2026 miladiya. Ga cikakkun labaran tare da ni Fatima Yunusa Musa. Shugaban kasar Bola Tinubu ya buƙaci gwamnonin jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da Yobe da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ta'addanci da ayyukan 'yan bindiga a yankin Arewa maso gabas. Shugaban ya bayyana kan ne lokacin da ya karɓi baƙuncin shugabannin siyasa da manyan jami'an gwamnati daga yankin a fadar shugaban kasar da ke Abuja. Rahotanni suka ce ziyarar shugabannin yankin ta kasance ne domin nuna godiya ga shugaba Tinubu bisa cigaba da ɗaukar matakan da shugaban kasar mataimakin shugaban kasar Kashim Shettima a matsayin abokin takararsa a zaben shekara ta 2027. Tinubu ya ce gwamnatinsa na yin dukkanin kokari na cika alƙawuran da ta ɗauka wajen bunƙasa ababen more rayuwa a yankin, musamman gina hanyoyin mota da zai inganta sufuri da tattalin arziki. Haka kuma ya jawabi ga masu karɓar fansho da ke cikin taron, inda ya ce gwamnatinsa na cigaba da biyan bashin kudaden fansho da aka gada daga gwamnatocin da suka gabata. Shugaban kasar Bola Tinubu nan kuma ya amince da faɗaɗa rundunar sojoji a shiyoyin ƙasar nan daga 8 zuwa 12. Sanar wadda mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labarai Bayo Onanuga-Iftar ta ce matakin na daga cikin kokarin da gwamnatin Tinubu ke yi a domin ƙarfafa tsarin tsaro da inganta ayyukan sojojin kasar nan. Shugaban kasar ya kuma amince da ɗaukar ƙarin jami'an sojoji 28,000 tare da sayan muhimman kayan yaƙi da inganta jin daɗin sojoji da kuma sabunta kayan aikin rundunar. Gwamnatin ta ce za a kafa sabbin rundunonin ne a Makurdi, Ilorin, Jalingo da Benin. A ƙarƙashin tsarin sabon tsarin rundunar sojojin Najeriya za ta kasance da rundunoni guda 12 da za a kasa su a sassa daban-daban na ƙasar nan. Gwamnatin ta ce za a aiwatar da wannan sauyin ne ƙarƙashin matakai guda biyu. Mataki na farko wanda ya kunshi kafa rundunoni na 5, 9, da 10 tare da sake tsara wasu muhimman rundunoni da ake da su, inda ake sa ran kammala shi zuwa watan Satumba na shekara ta 2026. Mataki na biyu zai kafa runduna ta 83 da ƙarin gyare-gyare a tsarin rundunar, kuma za a kammala shi zuwa Disambar shekara ta 2026. A nan kuwa an buƙaci gwamnatocin tarayya da na jihohin ƙasar nan na su yi ƙarin haske game da yadda ake yi da kuɗaɗen da ake karɓa daga waɗanda ake zargi. Wani masanin harkokin tattalin arziki Muktar M. Ahmad ne ya bayyana kan yayin da yake ƙarin haske game da matakin da majalisar wakilai ta ƙasa ta ɗauka na neman basin yadda ake yi da irin waɗannan kayayyakin ko kuɗaɗe. Muktar, wanda ya ba da misali da yadda kotuna masu tarin yawa suka yanke hukuncin ƙwace wasu kuɗaɗe da kadarorin da ake zargin wasu daga cikin shugabanni da jagororin hukumomin gwamnati na yin rabda ciki a lokacin da suke kan ragamar shugabanci, ya ce al'ummar Najeriya na da bayanai da labaran shari'un da aka gudanar da kuma matakin da wasu mai hukumomi suka ɗauka na ƙwace irin waɗannan kayayyaki da kuɗaɗe. Masanin ya ce idan aka haɗa da adadin darajar kuɗaɗe da kadarorin da aka kwato tun daga shekara ta 1999 zuwa yanzu, ya isa a aiwatar da wasu abubuwan da za su fitar da al'ummar ƙasa daga cikin damuwoyinsu, inda suka ƙunshi ilimi da lafiya da sauran ababen more rayuwa. Ya kuma buƙaci al'ummar ƙasa na su dinga yin dogon nazari game da irin waɗannan abubuwa tare da neman sanin bayanai daga hukumomi da gwamnati a ƙarƙashin dokar sanin bayanai ta ƙasa, wato FOI. A ƙarshe ya buƙaci majalisar dokoki ta ƙasa da sauran masu rajin tabbatar da adalci da kafofin watsa labarai na su dinga gudanar da irin waɗannan ayyuka da za su taimaka wurin sanin halin da ake ciki ta fannin sarrafa dukiyoyin ƙasa. An buƙaci masu kasuwanci da su kasance masu tsara yadda suke gudanar da harkokinsu domin cimma manufarsu ta rayuwa. Shugaban hukumar da ke tabbatar da nagarta ta kasa duk ta babba babba dan agundi shine bayyana hakan a wurin taron karawa juna sani ne yan kasuwar Arewa da ya gudana a Abuja. Dr. Babba wanda ya samu wakilcin babbar jami'a a hukumar Dr. Rosemary ya ce matakar aka gaza samar da tsari nagartacci da zai bayyanar da fita da shigar da kudaden kasuwanci ba abu ne mai sauki a samar gujewar kasuwancin. Ta ce da yawa daga cikin mutanen da suka shahara a fannin kasuwanci sun samu nasara ne ta hanyar tsara abubuwansu lamarin da ya ba su damar yin fice a harkokin su. A nasa jawabin guda daga cikin yan kasuwar da suka halarci taron Alhaji Abba wanda shine tsohon shugaban kasuwar kantin Kwari bukatar yan kasuwa yayi nasu dauki dabi'ar hakuri da gaskiya da jajircewa wajen gudanar da kasuwancin su tare da karbar sabbin tsare-tsaren rayuwar kasuwanci ta yadda za su dace da zamani. Ya ce ta yin hakan ne zai ba su damar makin da ake bullo da su wanda tuni sauran sassan al'umma suka rungume shi lamarin da ya haifar musu da samun riba cikin kasuwancin su. Shi ma nasa jawabin guda daga cikin jagororin taron Alhaji Adamu Hassan Ibrahim ya ce an shirya taron ne domin ƙara wayar da kan yan kasuwa sabbin dabarun gudanar da kasuwanci na zamani duba da yadda kasuwancin mutanen Arewa kan gaza dorewa. Tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya gargaɗi kasashen Afirka da su yi taka tsantsan wajen karɓar tallafi daga kasashen waje. Yana mai cewa duk wani tallafi da ke tattare da sharuɗan da za su tauye 'yancin ƙasa na iya jefa tattalin arzikinta cikin matsala tare da hana ta cin gashin kanta wajen tsara cigabanta. Obasanjo ya yi wannan gargaɗi ne yayin kaddamar da littafin tarihin rayuwar fitaccen ɗan kasuwa marigayi Michael Ivro a wani taro da aka gudanar a cibiyar Musan da ke jihar Lagos. Ya bayyana cewa a lokacin da yake shugaban ƙasa bayan Najeriya ta baiwa Angola tallafin dala miliyan 20 a zamanin marigayi shugaba Agostinho Neto. Marigayi Michael Ebro ya ba shi shawarar a binciki yiwuwar zuba jari a fannin kamun kifi na ƙasar Angola a domin ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai Obasanjo ya ce shugaba Neto ya shaida musu cewa irin tasirin da tarayyar Soviet ke da shi kan tattalin arzikin Angola a wancan lokaci ya hana sauran masu zuba jari daga ƙasashen duniya samun damar gudanar da harkokinsa a ƙasar. Ya ce wannan ƙarewa ta koya masa cewa ya zama wajibi ƙasashen Afirka su rika nazarin duk wani sharadi da ke tattare da tallafin ƙasashen waje a domin tabbatar da cewa ba zai kawo cikas ga 'yancin yanke shawara da ci gaban tattalin arzikinsu ba. Obasanjo ya kuma jaddada cewa ci gaban da zai dore a nahiyar Afirka zai fi samuwa ne idan kasashen nahiyar suka mayar da hankali kan amfani da albarkatun da suke da su da ƙarfafa zuba jari na cikin gida maimakon dogaro da tallafin da ka iya haifar musu da dogon bashi ko kuma tauye 'yancin su na tattalin arziki. Babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane uku da ke da hannu a garkuwa da ɗalibai da malamai na wata makaranta a ƙaramar hukumar Oriri a jihar Oyo. Zaman shari'ar bisa jagorancin mai shari'a Salim Ibrahim ya zartar da hukuncin kan mutane uku da suka haɗa da Abdulrazak Umar da aka fi sani da Abu Khalifa, Yunusa Musa da aka fi sani da Yunusa bin Musa, sannan Shamsu Adamu Sani mai inkiyar Abu Intisar. Bayan da dukkaninsu suka amsa tuhumatuhumar ta'addanci guda 10 da aka karanto musu a ranar Alhamis ne mutanen uku suka yi bayyanar farko a gaban kotu kwanaki 6 bayan gwamnatin tarayya ta shigar da ƙararsa a Juma'ar da ta gabata inda wanda take matsayin shari'ar 'yan ta'adda mafi tsauri da aka yanke hukuncinta a gaggauce. Zaman shari'ar ya kuma yi zargin cewa 'yan ta'adda uku dukkaninsu daga ƙaramar hukumar Silaja ta jihar Neja sun haɗa kai da Muhammadu Sani da Jibril Muhammad Kana Ibrahim Kalab wajen sace tarin ɗalibai da malamai a tsakanin watan Janairu zuwa Mayun shekarar nan. Haka zalika alƙali Salim Ibrahim ya kuma yi zargin cewa 'yan ta'adda uku mambobi ne na Darul Salam wani sashe na ƙungiyar ta'addanci ta Jama'atu Ansarar Musulmi na fi Biladis Sudan da aka fi sani da Ansaru. A nan kuwa kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo na ta'aziyya kan rasuwar ɗaya daga cikin mambobinta Abu Salim Al-Barnawi wanda ya kasance mai daukar bidiyo da hotuna da kuma yada farfaganda na kungiyar. Rahotanni suka ce sojojin Najeriya ne suka kashe shi a yayin da suka dakile wani hari da mayakan kungiyar suka kai kan sansanin sojoji. Wani faifan bidiyo mai tsawon mintuna 3 da dakika 3 wanda mayakan suka saki a yammacin ranar Laraba ya nuna marigayin Abu Salim Al-Barnawi yana amfani da kyamara tare da rakiyar mayakan kungiyar a lokuta daban-daban na har-haren da suka kai. Makaddashin jami'in yada labarai na rundunar Operation Haɗin Kai Lieutenant Muhammad Captain Muhammad Goni wanda ya wallafa wannan bidiyo ya ce Abu Salim Al-Barnawi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke jagoranta har-haren da Boko Haram ke kaiwa ƙasar Kamaru kafin daga bisani ko ya koma sashen yada labarai na kungiyar. A cewar Captain Goni, rubutun da ke tattare da bidiyon ya bayyana cewa Boko Haram ce da kanta ta sanar da rasuwar Abu Salim Al-Barnawi wanda ta bayyana a matsayin jagoran kai har-hare da kuma mai daukar bidiyo da kuma da kungiyar. Goni ya ce an kashe shi ne a makon da ya gabata a lokacin da mayakan Boko Haram suka kai hari kan wani sansanin sojojin Najeriya, amma sojojin suka yi nasarar dakile harin tare da hallaka shi. Rahotanni sun ce sojojin sun kuma kwato wasu fayafayen bidiyo da ke dauke da bayanai masu nuna cewa akwai wasu mutane 3 'yan kasashen waje da ke taimakawa kungiyar. Bayanan da aka samu sun nuna cewa cikin waɗannan mutane akwai wani Bafalastine da ake zargin shi ne mai horas da mayakan kungiyar, sai kuma wani ɗan ƙasar Maroko wanda ake zargi yana aiki a matsayin likita ga mayakan kungiyar a jihar Borno. Rundunar sandan jihar Sokoto ta dakile wani hari da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai a karamar hukumar Tangaza, inda ta kama mutane 2 tare da kwato shanu guda 11 da aka sace. Kakakin rundunar DSP Ahmad Rufa'i ya ce jami'in ofishin 'yan sanda na Tangaza sashen yaki da garkuwa da mutane ne suka gudanar da aikin. Ya ce ana zargin lakurawa ne suka kai harin ƙauyen Ayama da misalin ƙarfe 7 saura kwata na yammacin ranar Litinin, inda suka riƙa harbe-harbe kafin su sace shanu guda 11. Sai dai jami'an 'yan sanda sun gaggauta isa wajen suka tare hanyoyin da maharan za su bi don tserewa, sannan suka yi musayar wuta da su. Daga ƙarshe bindiga sun gudu zuwa cikin daji tare da barin shanun da suka sato, an mayarwa mutanen da aka sato musu shanun su guda 11. Sauye-sauyen zamani ya kawo cigaba da rayuwar al'umma, sai dai masana na cewa akwai buƙatar kiyaye kyawawan al'adun Hausawa domin gudun salwantar su. Dikita tasirin zamani, al'umma na da alhakin rungumar ci gaba tare da kare kyawawan al'adun su da suka gudana. Domin jin cikakken bayani kan ga rahoton da wakilin mu Kabiru Abubakar Sheshe ya hada mana kan batun ina al'adu.
1: A yau abubuwa da dama sun sauya a rayuwar Hausawa tun daga tsarin sutura da cimaka da bukukuwa da wasannin gargajiya har ma da hulɗar zamantakewa. Zamani ya taka muhimmiyar rawa wajen sauya yadda al'umma suke gudanar da rayuwarsu. Ta kowane irin tasiri zamani ya yi wajen sauya al'adun Hausawa na gargajiya, Farfesa Maryam Mansur Yola, daraktar cibiyar bincike akan harsunan Najeriya, fasara da hikimomin al'umma jami'ar Bayero Kano, ta yi tsokaci akan wannan batu.
2: Gaskiya zamani ya yi matuƙar tasiri akan al'adun Hausa. To duk al'adan ma da za ta ci ba za ta karɓi zamani ba, ba inda za ta ci gaba. Saboda ita al'ada aba ce mai rai, mai numfashi, wacce take karɓar canji. Idan abu ya zo zamani karɓar sa yi ita fa da shi. To ita al'adar Hausawa al'ada ce wacce ta kunshi abubuwa da yawa, kama daga kan suturar su da abincinsu da gine-ginensu da magungunansu da sana'o'insu da hikimominsu na yau da kullum da adabinsu na yau na baka da na rubutu da kuma wato kunya da kara da suke da ita. To kaga zuwan baki kasar Hausa ya sa al'ummar kasar Hausa sun karba abubuwa da dama waɗanda suka shiga cikin al'adunsu suka mamaye al'adunsu.
1: To ko danne al'adu ne suka fi fuskantar barazanar rabacewa a wannan zamani?
2: Ni bana ganin sa

0: na kwali suka kawo mana dan kwali a diko da muke daura ake ce masa na kwali dan kwali sannan kuma muka samu baki na kusa irin yarbawa wanda suka kawo mana irin su leshi da irin su gogwara da muke sawa ai ka ga yalwa ce ta karu a cikin suturan mu sannan kuma hatta abincin mu shi ma tasirin bakin al'ummu ya sa mun samu kari hatta bread din ai ba mu san shi ba gurasa ai ba abincin bahaushe bace gurasa abinci ne na larabawa amma ai ka ga hausawa in ka ce daga Kano kake ma sai a ce ka taho mana da gurasa saboda me tasirin addinin musulunci asalin gine-ginen mu na hausawa na asali gida ne na jinka da zana amma zuwan da hausawa suka fara zuwa maka suke ganin benaye anan muka samu tasirin ginin bene
1: ko me ya kamata al'umma su yi domin tabbatar da cewa an kiyaye kyawun al'adun hausawa tare da tafiya da zamani
0: iyaye mu sa hankali akan ƴaƴan mu mu nuna musu muhimmancin al'adun mu da harshen mu da kuma ɗabi'un mu da muke da su na hausa shi bahaushe mutum ne mai kunya mai kara mai kawaici sannan kuma bahaushe mutum ne da zama mai suturta jikinsa ko namiji ne zaka ga da riga da wando da hula da yar ciki da babbar riga ita ma mace zaka ganta da zanninta da rigarta da dan kwalinta da mayafinta ta suturta jikinta ba a bude yake ba to iyaye mu taimaka ƴaƴan mu domin mu dora su akan gwadaban gaskiya mu dora su akan al'adun mu na ainihin na hausa na gargajiya
1: Malam Abdulkadir Usman Hussein Maskwani ya bayyana muhimmancin riko da kyawun al'adun hausawa na gargajiya kuma irin rawar da suke takawa wajen inganta kyakkyawar rayuwar al'umma
2: muhimmancin riko da kyawawan al'adun to gargajiya abubuwa ne muhimmai wanda mutanen da suka dauko suke yin sa mu kuma yanzu mun gaza
1: kuma kamar wayanne kenan
2: yana daga cikin muhimmancin al'adun gargajiya kamar wato temakekeniya temakekeniyan nan ita ce a wannan lokacin za ka ga makoci da makoci a wannan lokacin sai ka ga an fito da abinci idan aka fito da abinci wannan ya kana sa wannan ya kana sa to anan za ka gane cewa wani bai yi abinci ba kuma an temakeyayya
1: masana na ganin cewa koda yake zamani na ci gaba da kawo sauye-sauye a rayuwar al'umma akwai buƙatar a rika tantance abin da zai amfani rayuwa tare da kiyaye kyawawan al'adu da suka dace da addini da ci gaban zamani rahoton kenan Kabir Abubakar Shishi labaran rahama
3: ta bangaren tattalin arzikin ƙasa ko gwamnatin tarayya ta kammala shirye-shirye wurin amfani da sharar da ake zubarwa zuwa ga makamashin sama da lantarki a cewar gwamnatin hakan zai sauya matsayin sharar zuwa ga abin da za a iya amfani da shi wurin sama da lantarki domin jin cigaban wannan labari da sauran labaran da ke da alaƙa da tattalin arziki ga wannan rahoto
4: Wannan mataki na daga cikin burin gwamnatin tarayya na bin tsarin da duniya ke ciki na kokarin samar da sinadarin carbon wanda majalisar kula da filayen jiragen sama ta duniya ta fito da shi. Da yake karin haske game da batun, ministan sufurin jiragen sama da lura da harkokin sararin samaniya, Festus Keyamo, ya ce gwamnatin tarayya ta dukufa wurin sauya tsarin samar da wuta a filayen jiragen sama daga amfani da mai zuwa ga sabbin hanyoyi da duniya ke tafiya a kai da suka kunshi tsarin wuta mai amfani da hasken rana. Keyamo wanda ya bayyana hakan a filin tashi da saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke Lagos ya ba kokarin hukumar kula da filayen jiragen sama ta Najeriya FAN bisa wannan yunkuri na sauya filayen jiragen sama daga makamashi mai gurɓata muhalli zuwa ga tsarin da baya gurɓata muhalli. Babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sabbin tsare-tsare da ƙa'idojin hada-hadar kuɗaɗen itare ga masu harkokin canji ƙarƙashin bankuna da ke da rajistar gudanar da harkokin kasuwancin canji na Najeriya. Wannan na daga cikin yunkurin bankin CBN na bunƙasa hanyoyin gudanarwar kuɗaɗe da samar da tsarin gaskiya da kuma tsarar matakan kiyaye dokokin gudanar kasuwannin hada-hadar kuɗaɗen itare. Sabbin ƙa'idojin da bankin ya fitar wanda ke cikin wata takarda da aka tura ga dukkan masu ruwa da tsaki. Na kunshe da sabbin fasahohin zamani wanda zai baiwa CBN damar bibiyar yadda hada-hadar kuɗaɗen ke gudana. Najeriya sun kashe kaso 137% cikin 100 na jimillar kuɗaɗen hayar ababen hawa ga baburan okada ko kuma a caɓa cikin shekaru uku na gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Wannan ya faru ne sakamakon tashin farashin mai da karyewar darajar naira wanda ya haifar da tashin farashin sufuri a faɗin ƙasar nan. A wani bincike da aka gudanar cikin rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar game da harkokin sufuri na watan Mayun shekarar 2023 zuwa Mayun 2026 ya nuna cewa mafi karancin kuɗin da ake biya na mashin ɗin a caɓa ya tashi daga naira 464.55 a mayin

0: shekara ta 2023 zuwa naira 1,721 a watan Mayu shekarar 2026, wanda ke nuni da karuwar naira 607.96, wanda ke wakiltar kaso 130.87 cikin 100. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a mutum Isa Abdulrahman.
1: Labarin duniyar ke zuwa muku daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahman Radio Print Channel. Ma da kace mu labarin zai dora. Farka mata da wa labarin kuma zai dora. Shin yaya ake yi kayan da hukumomin Najeriya suka kwace bisa zargin samun su ta wasu haramtattun hanyoyi? Najeriya da yana da hukumomi da doka ta baiwa dama na su kwacewa ko kuma kawo dawo da kayayyaki ko kudaden da aka same su ta hanyoyin da ba su dace ba. Irin waɗannan hukumomi sukan samu izini daga hukuncin kotuna ko kuma tanadin dokoki da suka samar da su tun bayan dawowar mulkin demokradiyya a Najeriya shekara ta 1999 zuwa yanzu. Al'ummar ƙasar sun samu labarin kwato irin waɗannan kayayyaki a ciki da wajen Najeriya. Abin tambayar anan shine, shin yaya ake yi da irin waɗannan kayayyaki ko kuɗaɗe da ake kwatowa? Idan har suna nan, me ya kamata a yi da su domin amfanar da al'ummar ƙasa? Idan kuma siyarwa aka yi, waɗanne hanyoyi aka bi wurin siyarwa ga al'ummar ƙasa waɗanda dama dukiyarsu aka kwasa ba da izinin su ba? Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwarku da kuka tafka muhawara a kai.
2: Sakon farko da sakon Mudassir Adam Indabawa. Gaskiya wannan tambaya abar dubawa ce, domin mun jima muna ji muna gani mahukunta na kwacen kayan masarufi da ababen hawa. Amma sai ka ji tsit, wai malam ya ci shirwa. Ya kamata ajiya gwamnati a fito a yi bayani domin ƴan ƙasa su san inda giza ke sakar. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce salam Rahma Radio. Ai su suka sani, duba da yadda al'umma suka rasa kan gane hukumomin Najeriya, wannan abu ya kamata dan girman Allah ƴan majalisunmu na dattawa da na tarayya su yi tsayuwar daka domin ganin hukumomin gwamnati suna abin da ya kamata da irin waɗannan dukiyoyi, sannan kuma a guje wa matsaloli nan gaba. Allah Ubangiji ya kawo mana ɗauki na gaggawa a ƙasarmu ta Najeriya da yankinmu na arewacin Najeriya, saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Suleiman Adam ya ce gaskiya irin waɗannan kayan da kuɗin da ake karɓa, ko ba za a yi wa ‘yan ƙasa komai da su ba, sai a je a sauke musu ɗumbin bashin da ake ciyowa a ƙasashen waje, ya zamo ba abin su bashi, a tafi a hakan. Allah ya mana jagoranci, amin. Sultan Yahuza Gagarawa Dawakin Kudu ya ce ya dace gwamnati ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin magance matsalolin tsaro, ilimi, rashin kula da lafiya, rashin aikin yi, samar da wutar lantarki, har ma tallafa wa talakawa, sannan kuma kayayyakin da aka kwata a mai da su ma'aikatan gwamnati domin ci gaba da amfanar su. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahma.
1: To daga duka da wannan muka kammala labarin duniyar a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Print Channel. Ma da dukkan waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya zo gari, kuma musamman Nafi'a ya daidaitar labarin, ya kuma ta ce sunana Fatima Yunusa Musa, da karanto nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.
3: Musa, kwanan kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci, menene haka?
4: Yi hakuri Hajiya, ni kone a kwanukan mai wahala fita, kuma Hajiya laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa, wato Ana Dishwashing Liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau, wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana Dishwashing Liquid ba shi da tsada, karɓi wannan ki gwada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata, kalli yadda mai kon ya fara.

0: ya naga albashi na ya shigo amma an yankar mun kudi kada dai a ce an fara yankar wa ma'aikata albashi babu gara babu dalili
1: a'a daga ta hajiya ai baki kade bace ko wasu daga cikin abokan aikin ne ma an yankar musu albashi amma ba haka kawai akai hakan ba akwai dalili mai karfi ko biki ta sanarwar da gwamnati ta fitar a hukumance ba
0: wace irin sanarwa kenan
1: idan biki manta ba akwai ma'aikatan gwamnati da dama a matakai daban-daban da suka karbi albashi tun a baya da su ne zasu biya daga cikin albashin su to ai bayan an kammala zan tsifa akan wancan batu tare da kirgige ma'aikatan da ake yi bin bashi da adadin bashin da kowanne ma'aikaci ya karba shine aka fara yankar kudin sannan a hankali daga wannan wata har dai ku biya bashin da kuka karba tun a baya dan dai a biya masu haƙƙi haƙƙin su ba cuta ba cutarwa ai shi yasa zaki ga duk wanda bai ci bashin ba ba a yankar masa ko sisin kwabo ba cikin lafiya baka lafiya
0: eh lallai na tuna da bashin da muka karba tun a baya da sunan za a dinga cirewa daga albashin mu har mu biya sannan a hankali kuma tabbas biyan bashi adalci ne
1: wannan haka yake dan haka ake sanar da dukkan ma'aikatan da ke kan wannan tsarin biyan bashi cewa za su ga ana yankar musu kuɗi a kowanne wata har lokacin da za su kammala biyan bashin da ake bin su cikin aminci da salama
2: wannan sako ne daga ofishin Akanta General ta jihar Kano
3: Ninety 7.3 Rahama Radio.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake haduwa da ku a karin na biyu cikin shirin sharhin bayan labarai, wanda zamu tattauna kan ɗaya daga cikin batutuwan da muka wallafa muku a shafinmu na sada zumunta dake kan Facebook, wanda kuka ji kaɗan daga cikin rayuwar masu sauraronmu a cikin labaran duniya da muka gabatar. Batu ne da ya shafi, za a iya cewa, yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda ake kula da dukiyoyin al'umma waɗanda ake ƙwatowa daga waɗansu daga cikin shugabannin al'umma da suke da muƙamai na gwamnati da suka rubuta cike a cikin

wato dukiyar al'umma kenan, kuma har aka samu damar kwatowa. So da dama muna jin labari cewa hukumar EFCC da kuma ICPC ko kuma hukumar NDLEA ko kuma wasu hukumomi dai sun kwace kamar gidaje, motoci, filaye, kudade, jirage ko kuma wasu kadarori da ake zargin an same su ta haramta ce hanya. Wasu lokutan ma ana ji an kwato biliyoyin nerori ko miliyoyin daloli daga hannun mutane ko daga kasashen waje. Sai dai tambayar da jama'a ke ta yi ita ce, idan waɗannan kadarori an kwato su, shin ina ake kai su? Bayan an kwato, me ake yi da su? Sayar da su ake yi ko kuma barin su ake yi? Idan an siyar, ina abubuwan da aka yi da su? Bi ma'ana abubuwan da za su ciyar da al'umma gaba, kamar yadda kuka ji a cikin labarin, ko kuma lalacewa ba? Waɗannan su ne tambayoyi dai da al'umma da dama kan jefa kan masu madafin iko kenan, ko kuma a ce waɗanda suke da hurumi kan wannan batu. Abinda dai doka ta tanada shi ne, a Najeriya doka ta baiwa wasu hukumomi damar kwace kadarori da kotu ta tabbatar da cewa an same su ta haramtacciyar hanya. Sai dai akwai matakai guda biyu. Na farko akwai kwacewa na wucin gadi, wato kafin kotu ta yanke hukunci kenan. Na biyu kuma akwai kwacewa ta dindindin bayan kotu ta tabbatar da cewa kadarorin sun fito ne daga haramtacciyar hanya, wato laifi aka yi kenan, aka kwace su. A tsarin da ya dace, irin waɗannan kadarori ya kamata su kasance amana ga jama'ar Najeriya. Idan kuɗaɗe ne, ya kamata a zuba su a cikin asusun gwamnati tare da bayyana adadin su ga al'umma, domin gudun zargin al'umma kan gwamnati ko kuma wasu daga cikin masu madafun iko. Idan kuma gidaje ne, za a iya mayar da su makarantu, cibiyoyin lafiya, ofisoshin gwamnati ko kuma gidajen marasa galihu. Wannan idan an mayar, zai zama al'umma ce ta amfani kayanta, ba wai an mai da shi gefe guda ko kuma an yi wani abubuwan da su wanda al'umma ba su san me aka yi ba. Idan kuma motoci ne, za a iya raba wa hukumomin tsaro ko kuma cibiyoyin gwamnati da ke buƙatar irin waɗannan abun. Da ma akwai hukumomin da ke buƙatar a ƙara inganta musu kayayyakin ayyukansu da dama. To idan aka yi bi wannan hanyar, aka yi amfani da su, abu ne da zai zama yana da kyau ƙwarai da gaske. Idan kuma gwamnati ta ga ya dace a sayar da su, to ya zama dole a yi hakan a cikin gaskiya da adalci, tare da sanar da jama'a. A yi a fili yadda kowa da kowa zai samu damar ya gani, a bayyana kuɗin da aka samu da kuma inda aka kashe su. Abin takaicin shi ne, wasu lokutan jama'a ba sa samun cikakken bayani kan irin waɗannan kaya, kamar yadda wani masani a cikin labaranmu da kuka ji ya ce ya kamata a ce an rinka mai da hankali a irin waɗannan gurare. Kuna ji sanin kanku ne ana kwato irin waɗannan kadarori, amma babu wani da ya taɓa hubbasawa wajen ganin an bayyana shin ina ake yi da waɗannan kayan. Idan an kwato, ina ake kai su, me ake yi da su? Akan ji an ce an kwace kadarori, amma daga baya ba a sake jin labarin abin da ya faru da waɗannan kadarori da aka kwace. Wannan ne ke haifar da tambayoyi da dama da kuma rashin yadda tsakanin gwamnati da kuma al'ummar da take mulka. A wasu lokuta ana zargin cewa wasu kadarorin suna lalacewa ne saboda rashin kulawa da su, domin kuwa yawan su zai iya kaiwa har a manta da wasu. Duba da daga shekara ta 1999, lokacin da aka koma kan mulkin demokradiyya kenan a Najeriya, zuwa yau kadarorin da aka kwato lalle ku suna da matukar dimbin yawa. Za a iya mantawa ko kuma a sarrayar da waɗansu ta hanyar su lalace, ba ma a sani ba.

0: farke irin waɗannan zarge-zarge da jama'a kan yi na buƙatar hujja kafin tabbatarwa amma dai gaskiya ƙwarai da gaske wannan batu ne mai matuƙar muhimmanci ya kamata a ce mutane al'umma ana tashi tuna da cewa wannan fahurumi namu ne ya kamata a ce mun yi magana saboda muna da ƴancin yin mu yi magana mu san inda ake kaiwa da kuma inda suke zuwa idan an yi amfani da su to a nuna mana inda aka yi amfanin da su idan kuma ba a yi ba to suna ina wannan shine maudu'in da zamu tattauna tare da kuma sauraro kuma kuna da damar shigowa ta kan lambobin da aka saba daddade kafin na ambata na ga kirayen ku na ta shigowa 07077952939 da kuma 08478577777. Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: To alhamdulillah da farko suna na Usman Rashan Sanya Angon Masada.
0: Barka da shigo.
1: Yau barkanmu dai. Gaskiya wannan batu ne mai matuƙar muhimmanci da kika dauko. Wanda gaskiyar magana na Assalamu alaikum yawa kawai ana tafiya ne a Bagadatta. Duba da cewa wannan kundin tsarin mulkin ƙasa ya tana da al'umma cewa duk lokacin da aka samu wani yayi irin wannan almundana ko wani abu makamanci haka wanda har gwamnati ta bada sanarwa ta karbe shi wanda an yi bincike ko ta tabbatar da cewa wannan kayan na sata ne to yana da kyau a rika fitowa a yi wa al'umma bayanin cewa wannan abin da aka karba wajen wane ga abin da aka yi da shi ga abin da aka yi da shi misali idan gini ne za a iya mayar da shi asibiti makaranta ko kuma wani abu na musamman wanda gwamnati da al'umma za su rika amfana da shi amma sau da yawa mukan ji cewa an karba abu kaza an karba abu kaza amma ina aka yi da su shine babu wanda ya sani wanda kuma ita gwamnati buɗaɗɗiyar gwamnati ake yin ta saboda constitution ya bada dama yanzu inda so ne bincike akan abu kai tsaye zan tunkari ofishin da suke da alhakin wannan abin da tambaya ina abu kaza ya an da shi kuma a yi mini bayani.
0: Usman Alhassan Angon mace ɗaya ka ɗauko batu mai matuƙar muhimmanci kuma layinka ya katse da fatan za ka ƙara biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima Juma'a Mubarak alaiki wa alaira jami'an musulmin ina muku fatan alkhairi daukacin ma'aikatan Rahama Radio kuma Allah ya ƙara da lafiya da nisan kwana.
0: Amin ya hayya kayyo. Muna tare da kai Muhammad Al-Miskin.
2: Kina tare da Muhammad Al-Miskin. Wato wannan tambayar taki tana da nauyi. Tana da nauyi a Rahama Radio, tana da nauyi a wajen su Muhammad Al-Miskin, tana da nauyi a wajen masu hankali. Duka wannan magana ce muhimmiya kika yi ta. Wanda na ga miki daga Rahama Radio da sauran ma'aikatan gidan rediyoyi su ne za su baki a wannan hamsar. Amma daga cikin shugabannin Najeriya ba su da wannan hamsar. Saboda ai ba karan farko ba ne, ai an sha yi irin wannan. Karki manta Fatima duk wanda zai aiki a gwamnati a wannan bangaren sai an san ɗan waye sai kana da uwa a gindin murhu sai alƙalin da kane. Saboda haka da yawa ai wannan ma da yake fitowa wannan ai akwai ka tofarar da gaba ɗaya ma ba ta fitowa saboda an san wane ne ya kawo ka. Idan ba wane ne ya kawo ka ba kuɗi ka bayar ka je wajen waɗannan binciken da sauransu. Saboda haka da kaman a ce cancanta ce kaman mu ɗauka a gidan Rahama Radio duk wanda ke ga yana aiki a Rahama Radio ko da mai gadi ne ya cancanta. So shugabannin nan fa ba su cancanta ba a shugaban alƙalan da kali ne suke shugabanni a Najeriya. To amma ya mu tambaye su waɗancan waɗanda aka kakkargo kuɗin baya ya aka yi da su. Kin ga dai bar sai in gaya miki a takaice ja ya faɗo ja ya ɗauke ne. Idan kin ji an ce wane ya yi ba daidai ba to fa shi da fada. Ko kuma ba ko kuma alƙalin da kalin da ya kawo shi ba mai girma ba ne ai da ana bin cancanta ai da cancanta shugabanci a Najeriya musamman arewacin Najeriya ai ba za ta kai ka cewar za a kwaci wani abu a wajen ka ba saboda shugabanci ba duk wanda yake so ya shugabanci wallahi nake gaya miki Fatima yana so ya shiga aljanna ne saboda sai kana da gaskiya da riƙon amana sannan talakawa suka ce mun yarda da kai ga amanar mu saboda haka kai da aka baka amana kuma sai ka je ka fatan basira ka je ka gama karatun boko ku ka zo aka baka amana kuma ka amana to din na sha faɗa din da ke ga shugabannin Najeriya duk wannan ce zai shugabanci dan aljanna ne amma su da kansu suke cewa ba sa son aljanna tunda an ba su amana sun ji rike ai wannan abun haka za a ci gaba da yi su kuma talakawa ba za su gane ba tun da yanzu kin gani da talakawa suna jin haushi kuma da talakawa suna shan wahala ba da suna shan wahala ba zaben cika gurbi ya kai ba me yasa kuma jam'iyyar gwamnati ta kara cin zabe ki tashi lafiya mai magana Muhammad Al-Mustafa amma na ga miki Fatima wannan tatsuniyar tun daga kan Yakubu Gawan zuwa yanzu ita ake yi ba canja ba ki tashi lafiya mai magana Muhammad Al-Mustafa
0: muna godiya da wannan gudunma Muhammad Al-Miskin da aka shigo aka baya mai matukar muhimmanci assalamu alaikum warahmatullah
3: assalamu alaikum assalamu warahmatullah Fatima barka da kokari
0: barka dai Alhaji Jakara
3: masha Allah wallahi kai ke da mutun yamba ko ne da halka to tabbas mun ji muhimmin batu kuma magana ta gaskiya kamar yadda yan uwa suka faɗa ai da ma haka duk lokacin da ake so a yi inganci to adalci za a yi na kai adalci sai kiga Allah ya sa taimakon sa a cikin lamari ana yin abin da ya kamata amma kin ga kamar yanzu wayannan abubuwa da ake karbuwa kin ga masana'anta masu hasashe da masu hangen nesa na ganin cewa kamar yanayin tsarin da ake wajen karbo irin waɗannan haƙoƙi ma kamar ana yin amfani da dama ne ta waɗanda ba sa tare da su gwamnati kin ga duk lokacin da ya zamanto a harkar da za a nemi abu ba a yi adalci ba zai wahala a samu wannan abun an karbe shi a yi abin da ya kamata wanda za a tabbatar da gaskiya idan Allah ya sa mu daraye duk lokacin da ya zamanto gwamnati ta canza a ji gamba a saba su ma waɗanda suke cikin wannan kunshin za a samu irin waɗannan abubuwan da tare da su kuma za a rike su za a karɓa to kin ga kamata ya ce ana so abin ya zamanto an yi inganci yadda zai zo a duba ya zamanto kan mai uwa da wani za a yi kowaye mutum ko a wani bangare yake ya zamanto in an same shi da irin waɗannan abubuwa abu ne na kotu a tone shi idan an tabbatar da zargin da ake masa a karɓi wannan haƙƙin idan kuma ya bi ci ba to kin ga wannan ita kotu za ta wanke shi duk lokacin da ya zamanto an yi haka ba a ware wai yan gora da yan muwa ba to shi ne za a zamanto wannan abin da aka karɓa ya yi amfani ya taimaki mutane amma duk lokacin da ya zamanto ba a bi tsari ko ba a yi adalci ba to zai wahala a yi abin arziki da wannan abin to fatan mu dai kamar yadda yan muwa suke ta kira zamanto su shugabanni su yi karatun tani su domin lokaci bai kore ba da duk su kansu hukumomi su yi abin da ya kamata to sai kiga ana samun abin da ya kamata amma matuƙar za a ci gaba da wannan tafiya a haka to kamar kawai za a yi ta maimaici ne ai ta yin daban kwalo kamar yadda wasu a suke cewa ana ciko a tudu ina fatan dai Allah ta'ala ya gyara mu baki da mu da su a rajin Jakar muna tare da ku
0: muna godiya kuri da gaske Alhaji Jakara da nan gudunma da aka bayar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: amin alaikum salam baraka da rana baraka ta aiki
0: barka dai
4: to kina tare da baban nan dan gaba san gurgurma a karamar hukumar tudumare
0: to barka da shigowa baban nan
4: malama Fatima ina jin kwana biyu kenan ina jin kamar an dan tattauna irin wannan abu a gidan rediyon nan mai albarka wanda yake magana ta gaskiya ne kaina abin yadda na fashi kawai gaskiya irin kamar wasan kwaikwayon nan sai irin da ake a yanzu haka din nan wallahi kai nake daukar irin wannan mulkin na kasan nan sakamakon ana magana cewa wai tun daga 99 za a dauko irin wannan binciken yadda aka dinga karɓo kuɗaɗe tun daga siyasa ta dawo ai daga cikin wannan abun ma da hankali ba zai dau wannan abin ya yadda dake ba sakamakon ai akwai wadanda tuni ma sun riga ma gidan gaskiya shekara da shekaru amma an ce wai tun daga wannan lokacin to su za a bin gidan naka ta yanki hakan nan saboda haka gaskiya ne ina ganin mulkin kasar nan kullun dai muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana lokacin da komai sai dai ba kullun ka ji daga yan mutane ka dan ko dan sa ta kai ka dan a tafi wannan abin da hankalin mutum a sake dauko wannan abin nan kamar yadda Alhajin Jakara yake magana sai nake ganin tabbas abubuwan nan haka yake saboda zaka ga cewa da an ce ana tuhumar mutum da wata badakala da ya koma jam'iyyar in ba jam'iyyar da yake ba shike nan sai ka ji shiru ba za ka kara jin an kara wani binkitar abin nan ba ga kullun abin nan da haka yake ta tsaya kenan jiya yau kullun amma ce a ji ana wai samun wani ci gaba a kasan nan na harkar rayuwa na harkar mulkin alhalin kuma mulkin da aka dinga yi na baya ya fi daɗi ya fi inganci aka yi ta ma rayuwa gashi nan kullum komai tsada yake ƙara yi mutane kullum ƙara shiga cikin matsala suke yi rashin tsaro ne rashin zaman lafiya abubuwa ga su nan kullum fatan da nake Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan al'amura da suke faruwa daga mulkin da zaman ƙasar da rayuwar tamu gaba ɗaya Allah ya mana jagoranci Allah ya hore mana abin biyan buƙatu ne da kullum Allah ya ƙara shiryar da mu malama Fatima da fatan zaki tashi lafiya
0: da mun gode gare da gaske da wannan gudunma da aka bayar assalamu alaikum warahmatullahi
5: alaikum salam wa rahmatullahi
0: barka da shigowa da muke tare
5: alhamdulillah Fatima kai ne ba na sama ki kai
0: barka da shigowa Fatimis
5: alhamdulillah kin dauko maudi kuma magana din shi gaskiya yadda ba za a kare hukunci ba wannan abu ba zai taba je na ba kasa Najeriya kamar da aiki ta dauko jahar ki gaskiya kan Ina gani idan kada wuce trillion yanzu ma an koma daukan billion zuwa trillion ake dauka.
0: Na'am.
5: Kin ga kika duba mutanen da ake bincika. To kuma za a ci an ba da billion kamulan 500 gida a Abuja da makamanta ka shine ba hukuncin ba. Ko kuma ka koma jami'a ne gwamnati. To wannan magana ji wani shi da ka bura dai ce idan dai ba a ringa hukunci ba. Wannan magana ba wannan abin ba zai taba koma yadda ya kamata. Farko sai an kai da mata hukunci ko kasan da kike ga kuma wannan sace ne sai ni hukunci ne sa amma ni dan adam ne dama yana son zuciyarsa da makamanta haka kuma ba ni hukunci da manya zama idan ga na baya kuma shi ne ba can zaki ta shi
0: na muna godiya da wannan hudumata ka Khamis Bala Tsamawa bi Khamis assalamu alaikum warahmatullahi
6: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
6: ya fatan a barka ne
0: barka dai da shigowa
6: yawa ina tuna
0: alhamdulillah da wa muke tare
6: ina ba ko wannan ya diga wani gudu duk abun da ya zan fada din nan abubuwan ruwan nan da shi wallahi ba wanda bai faɗi magana ne amfani saboda kashar ne ta riga ta to a ga ni ne ce ina ne na yau ina ne na yau ne ya ta amma fara gare da za a yi mutum kaje an ce mun ba shi jami'i kamar wanda wanda ya sauka kaje an ce mutum mun ba shi jami'i ya ne mulki ne shi mun ya ne mulki kuma ya riga ya wuce ai abu ya riga ya tabarba
0: na'am
6: to din wannan abubuwan din inda ba za a gyara su ba shi ne kawai addu'a na al'amura
0: to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar cikin shirin shirin bayan labarai na wannan lokaci kenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Hassan na Usaini ya yi gamba barka da shigowa
6: barka shi da wannan lokaci malam
0: Fatima barka dai
6: alhamdulillah Fatima gaskiya ni wannan batun na kalle shi a fuska matsayin guda da kurso uku gaskiya kamar yanda shi wato babban yaya ya fara cewa gaskiya irin wannan lamari ne ko ci ko kuma wasu ba ne ya san irin wannan amsa ba gaskiya wa saboda gaskiya irin wannan lamari da siyasa shi kin san abun na baki ga me manja ne ko kuma ce da ya fita gidan kaura shi yake gidan goji ba ta da za ta da ko yana ba kuma da ba sa ka fara wannan wala wata an koyi irin wannan abu da ko da dai amma sai ka rasa ina kan da shin wannan ne yake ne karɓo da kuma ayi mu'amalar su a shin wai idan ga an karɓo din kamar yace wani ka fara yace da su a yace mura wa rasa a ina shi a ce sa ne a ce da su ke da mura da Najeriya ce ce kuma gaskiya mu wani da ba idan mun yi ta ma to da zai ba kuma su ka yamba su masu ba wannan masu wannan da ba gaskiya masu mulkin nan sai ka kamata su fata wannan dama masa dan shi ka ciwa idan sun ba kuma ba zai rafacin cewa gaskiya dan nan kamar da na ga wacce ne abun da ke gidan kaura shi ke gidan goji babu abun da za su yi shi sai ne ciwa fati nan kamar ko sai ka karu ko sai kara yayi ma kuma kashi da kuma dan an zo din da ya kara yayi ma nan kuma din tsajan kuma sai yayi wanda suka yayi ma wani ma idan ya zo yayi ma wanda ya yayi ma to shi ke nan ba wani ma idan ya zo ci ya kara kwatuwa daga hannun wadannan to shi ma wani kamar wasu ba su kara yayi ma ba gaskiya dai wannan babu abun da zai jawo mana yara ko kuma a masala a wannan fatanawo kashi ne da jasi ne mutum wanda zai yi wannan tsoron Allah ko mara fatima wanda zai yi wannan sai Allah a ransa kuma tsoron Allah ya sa cewa al'umma ji kwa to wannan hakkin nasu ne sai kuma a yi musu abin da dace da shi amma na zan ce ba irin wannan zai hawa lai babu abin da zai yi shi sai dai wa wannan yayi ma wannan yayi ma gaskiya Allah ya gyara mana kasar mu sannan kuma Allah ya gyara mana shugaban mu da zaba wannan barka da alheri mara fatima wannan shi abin da zan ce gaskiya Hassan na wuce ne ga farin ciki gore ya wuce fata da kike shi da shi
0: mun gode malam Hassan na Usaini assalamu alaikum
7: salamu alaikum
0: Barka da shigowa kai ne mai waya na ƙarshe da muke tare. Barka da mutanen Rano. Kwari daga gaske da wannan gudunmuwa da aka bar kuma kamar yadda na ambata Shangu Rano kai ne mai waya na ƙarshe da za mu samu ɗauka a halin yanzu a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum nan Rahma Radio French Kenuma da Nafi Yaya da yake a matsayin editan wannan rana sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto labaran ranar sannan kuma na kasance tare da ku cikin shirin sharhin bayan labarai nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da sauraron tashar Rahma Radio French cikin al'umma karfe 1:00 na wannan rana za mu kawo muku tafsirin karatun Alkur'ani mai girma ta bakin Sheikh Tijjani Yusuf Guruntum da fatan za a kasance tare da mu. Yallah.

0: بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: أَلَمْ أَرْسِلْ سَرْكِيَتُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَلَّتِي يَقُولُ سِكْرَانِ yanzu zama ya da kai an gagar daidaituwa a cikin zamantakewar kwarataiya to kuma ga shi shiga ya shigo ce a amai Allah ya ce wa'iza tallaqtumun nisaa idan kun sake matanku tabbana gana ajala kunna kuma suka kai dab da ƙarshen iddinsu yanzu ta yi jini na ta yi jini biyu ta doshi jini na uku Allah ya ce fa amsikuhunna bil ma'ruf yana kuje ku dawo da su ku zauna cikin kyautuka da insha Allah ba Allah ya ce a tuna ba na tuwa da kai wannan rayuwar da kai idan matarka ba ta zage ka ba wala ubzi ka ne ayyuna idan matarka ba ta bata maka ba a kasuwa ba zai bata dole a maka abinda ba ta so dole a maka to amma akan gobe menene har ya fita a haddi na shara an yi a gyara shi a gagara to amma in dai don kawai cutarwa ne irin na zamantakewa kai na kuri kashe ne Allah zai ma sakamako a kai Allah zai ma sakamako a kai bari galibi ba ma cutarwa ne ke kai iya inda ya kamata a saki mata ba galibi rashin iya zamantakewa ke kawo suke suke galibi mutanen mata suna saki mata su ne a soyayya matar da saboda ka shiga ɗakin mata baka fito da wuri ba kai hikima ita kan mama akan so ka ake hikima ba in ka sake kai ita ba soyayya ne ka shi mata ba na ba na ka ne ko ba
2: Allah ya saka
1: wacce haka ne mana wacce za ta ce yana hikima da wacce ce yana kaza ni ba ya yi da ni malam ba a wani kace yi da in ba ta soke ina ruwan ta da ta yi da ni to idan aka sake ta akan wannan ita yanzu ba soyayya ne ka shi mata ba shi yasa galibi duk inda ka samu auren mutane mu gobe ya mutu za ka samu gobe ya mutu kafin shi ya zama kuma abin ya sake kunewa dama ba ba su son juna su ne zaman ne ba su iya galibi za ka samu in an yi auren kalla ka samu wanda in ya mutu ya mutu kenan za ka samu an dawo to kenan idan an dawo ka ga dama ana son juna yadda za ka sarrafa miji ne ba ka iya yadda zai sarrafa ta ne bi iya Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa Allah ya ce idan kun sake matan ku da aure fa balagna ajalahunna kuma suka kai karshen iddinsu suka zo dab da kare idda fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku rike su da kyautata ku yi hakuri ku dawo da su a ci gaba da zaman auratayya aw sarrihunna bil ma'ruf ko kuma ku ba su hanya ma'ana ku sake su su tafi da kyautata wa inji Allah jama'a kuna ji hadin musulunci ana soyayya bil ma'ruf an samu sabani bil ma'ruf addini musulunci domin abinda mu alqur'ani ya karanta da mu alkhairi ana saka shi da alkhairi sharri ma da alkhairi ka fi saka shi shi ne ma'ana ne fa bil ladhi yas ka mai da martani da mafi kyau ka mai da martani da abin da yake mafi kyau ka dinga kyautatawa wajen mai da martanin ka to Allah yace fa idza balag fa balagna ajalahunna idan sun kai karshen iddansu idda ya zo tab da zai kare fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah yace ku rike matan ku da kyautatawa azura zauna idan ma azini a mata idan na fiya ne a mata idan gyara ne a gyara mata aw sarri duhunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su in za su tafi ku sake su a cikin kyautatawa da sirrin ya kamata zama an gobe ba kar ka sake mata kuma ka je kana yin tashiyar kar ka sake mata wani abu na sirrin ta da ka sani a rayuwa na zamantakewa ka je kana mata yarda a cikin mutane can da ba za mu karanta da Allah ya yi magana akan wannan sabani sai ya ce wala tansaw al fadla bayyakum kar ku manta da balala da ta gudana a tsakanin Allahu akbar wata ke duk gari ita da ta ido kai ka aika da kai ne ya nishi wata ke cikin sun wata ke mutum biyar shi da kuka ne ya kace kai kike so to kar in ta rata maka ya kuma ce kai kuma karanta da duwar na fara kina kai kuma ta duwar na fara wala ta samu fadala baina ku kar kuma ta da fara da ta gudana a tsakanin ku inji Allah to duk ne da gani sa ba sa kai an sai ki bashi duk mutumin da yake da gani sa a rayuwa to ba sa kai al'amuran sa suke rada ta mishi idan kaga mutum yana yawan fadawa da na sani to kasbi bai da gani ba ni kun ga ni zai ga duk abin da zaka yi sai abin da ba san shi ba kaje ka yi insha Allah kana yi insha Allah abun ka zai dinga baci kana yawan fadawa cikin nada to yanzu ga shi Allah maka da cikin ai shi ke koya mana yadda zamu yi abu ba Allah yace aw sabrihunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su su tafi a cikin kyautatawa wala tusikuhunna diraran lita'tadu ay wala tusikuhunna li adl al diran li na Allah ta karku ku su san shi dan ki musu na mata ka san wani cewa zai imma aure bai kawo to shi ka zai kawo to to ce riba kace matar ka da kai gure ta don kawala kan ta kaburge idan zaka iya zama da ita zaka iya hakuri da ita kai hakuri da ita idan ba zaka iya hakuri da ita ba ka saki ta shi kawo to dai sai mu wata zai iya zaman takewa da ita wata kila a gidan gaban kai zaka gane matsayin ka idan kana so ka mata zaka ga amma kar ka ce sai ka kunta ta mata sai ka musguna mata Allah yake cewa wala tusukuna kar ku dinga rike matan ku akan kashin auren ku ku ba ku sake su ba biraran lita'atul saboda kawai ku tutar da su ta a bisa ta atinci inji a bisa wuce gona da iri a kai in za ka zauna da ita bi ma'ruf in za ka rabu da ita bi ma'ruf amma kuma ka zauna da ita ba bi ma'ruf ba ba don kyautatawa ba ba don jin daɗin auren ba Allah ce kar ku rike mata saboda haka
0: na'am
1: walakin suhun biraran lita'atul kar ku rike matan ku saboda tsabar mutunta inji Allah saboda kunta ta musu saboda ku ta addanci a kansu wa man yaf'al dhalika Allah yace kuma duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu Allah yace ya tunci kansa duk wanda ya aikata haka Allah yace shi ma zai ga ba daidai ba a rayuwarsa bai Allah muna ji an baka zaka idan zaman ba zai yi ba tafiyar ku ba za ta daidaita ba Allah yace ka sake ta a mutunce a cikin kyautata wala tusikuhun nabiran litatadu kar ku rike matan ku Allah yace saboda tsaban ku cutar da su saboda ku yi ta'addanci a kansu Allah sai yace bayan Allah wa man yaf'al dhalika kuma duk wanda ya aikata haka ya rike mace don ya gana mata azaba don ya kuntata mata faqad zalama nafsahu Allah yace ba mata ya cutar kansa ya cutar inji
0: Allah fa akbar
1: Allah yace ya cutar kansa Allah yace ya cutar kansa kuna ganin da yake ne kuma yake wannan galibi duk irin wannan hukuncin hukuncin na aurataya ko hukuncin hukuncin shirin idan zalunci ya zo ciki sai ka ji Allah yana cewa ka tuci karka tilka hududulla wa man yata adda hududul man fa qad zalama nafsa fa ulaika hum zalimun duk wanda yayi ba daidai ba domin da mata kewan aurataya da mata kewan ina amana
0: Allahu akbar
1: idan kika cuci da kike ci amana idan kai ka cuci na karka ka ci amana kun ga Allah ai ya buɗa mana ƙofa idan abun ba zai yiwu ba sai ka cuci Allah ka sallame ta a cuci baka wala an daga ba baka cutar da ita ba amma wa man yaqul dhalika Allah yake duk wanda yayi wannan mugun riko matarsa don ya cutar da ita Allah ya faɗa zalama nafsahu hakika ya cuci kansa ya cuci kansa ko cuci kansa domin shi ma zai ga ba daidai ba
0: Allah ba
1: ai a suratu bara da Allah ya nisa ko hukunci hukunci ku sake su akan idda kar ku fidda su kar su fita idan masu ciki ne ku ajiye su a wurin a tafsir bila don ku da ya ba da hukunci hukunci da ya gama hukunci hukunci sai yace kuma wa ka ayyin min qaryatin atat an amru
0: wa ka ayyin min qaryatin atat

0: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولا أحسن الله له رزقا
1: الله يكي رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta muku ayoyin Allah bayyace duk hukunci daki-daki a fili da zakai me yasa Allah ya ce yukri da ladina amanu wa amilu salihati min zulumati lan nur dan ya fidda wa'anda suka yi imani suka aika aikin wai daga cikin dukkan zuwa ga gaske Allah ya ce mun aiko manzo ne mun saukar da wani ne don a fidda gurna fidda ku daga cikin duhu zuwa ga gaske to kai daga Qur'ani ga Sunna me yake ka shika din da dalili me yake da dalili ba mata wannan dalili wannan mutane wannan kalmomi wanda ya bari da kan da sunan da ibada ayyan da take da ba kai ma kana da
2: ayyan
1: ubun ta kuma yana karanci duk mutumin da ya aurar maka da yarsa duk duniya da suna karban kai mutumin banzar shi yana maka karban mutumin kirki to me ka zaki sa in ka karbi ko ba mutunci ba Inda ko ko ba mutunci ba
2: la
1: to Allah ya ce idan na kunce ba za ku gurbe nan dokoki ba Allah ya ce akwai alƙalimi da yawa da na yi dokoki na yi umarni sun kalle ni sun yi su bi Allah sun yi su bi manzo ne Allah ya ce sakamakon bai musu kyau ba to idan mu ba mu bi ba sakamakon da wani dole ba zai yi ba
2: saka da kai
1: shi yasa duk ayoyin da kake gani abin da aka fara a wani Qur'ani in an shiro cikin na menene a zo a sake menene ta ba haka za mu ci gaba da karanta ayoyin nan in za a zauna a mutunci in za a rabu a mutunci Allah na ta menene ta wa kazalika anzalna

وإن كل أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن

0: أتاها فيجعل الله بعد عسره يسرا.
1: الله يجزي أسكنوهن من حيث سكنتم ما تقول لك سكى سوء الله يجزي زونت بسوء إن في زمن إذا إذا أنت أقول يا رب أولا ما بس بيت ما لم يسكى سكى إذا ما إيا بون زمن لكن كنن لكن كيف تفتح إذا أنت برمت لك أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ربنا سامنكم idan ma a gidan babu amma kana da wani gida a gefe ko za ka iya kama mata wani gida wadda da kima sirgar da sa'in inda ta fita ne gurgudun matsayinka ne Allah ya tausayi a sata a gidan gurgudun samunka wala tudaruhunna litudayiku alayhinna Allah ya karfa ku cutar da su ku kuntata musu don ku tilasta musu su bar muku gidanku bayan suna cikin gidanka ba Allah ya saukar da maganin da cutar da ita indirect. Kai baka kore ta ba don kar a ce a kayi watsi da sunna. Amma sai ka je ka cutar da ita ta gefe don ta bar ma gidanka. Allah ya ce wala tudaruhunna litudayyiqu alayhinna. Kar ku dinga kasa musu aya a hannu don su fita su bar ku gidan. Wa in kunna ulati hamli idan kuma ma'abuta ciki ne yanzu tana da ciki a kasance ta. Fa anfiqu alayhinna Allah yace ku yi ta infaqi akan su ku yi ta ciyar da su kuna daukar ɗauyen su hatta ya bi ana hamlahunna har sai sun aiki ciki ka ji a Qur'ani duk masu da aka sai da ciki kai za ka yi infaqi ta har sai ka aiki wa in kunna ulati hamli idan ma abuta ciki ne tana da juna biyu fa anfiqu alayhinna ku yi ta infaqi wa mazal hatta yaba ana hamlahunna har sai sun aiki abin da suke cikin su idan kuma sun aihu yanzu an ce ta sauka lafiya fa in arda'na lakum in kuma ita za ta shayar da nan fa in arda'na lakum fa atuhun ujurakum tubiya su na da shayar wasu
2: na'am
1: idan kai ba ma kake wasu kuma kai ne za ka dauki nauyin danka to shine abin da yanzu ke karantawa yanzu kuma in za ta dauki nauyin shayar da nan to kai za ka yi infaqi a kanta wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurakunna wa atammu bainakum bi ma'ruf Allah yace a daidaita Allah yace kyautata a daidaita a kake kuma kai kana da halin da za ka ba ta abin da zai wadace ta Allah ce ka rata ita kanta awwala domin ta kuma ta mata wa in ta'asartu Allah ta amma in kun ga ka samu fahimtar juna ta faɗi wani abu ka faɗi wani abu aka gagar da aka gagar da yato fa satur bi ku kuma Allah ta shi kenan wani shi shi sai ka ga ni wata shi amma da kuma duk jumlar da aka zo karshen ta Allah sai ce ma'ruf
2: Allahu akbar
1: sai ce ma'ruf da kyautata ta to wannan infaqi da za a yi musu Allah ya yi za a yi musu yace li yunfi zu sa'atin min sa'ati ji mawada ci ne ciyar gurgurun da ta kuskure idan za ka iya ba wa iyalan ka breakfast ta fasa bai kunan kama kar ka bar kana shirku to yanzu ga shi matar da ka suke nema aka ce li yunfi zu sa'atin min sa'ati ina kuma ana soyayya ina kuma ana soyayya to yanzu ba duk ba abin da muke karanta wannan jama'a an fa sake matar ne ake mata wannan ɗauye to idan an sake ta ne ake mata wannan ina kuma idan ana tare Allah ya ce wa ala al-mawlidi mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka shaiwa da ciyarwa da tufatarwa na kan shi da kyautatawa la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah ya ba a kallafa marai wani abu sai abin da za ta iya babu dama a kallafa mai abin da ya fi karfinsa ita kuma babu dama a tilasta ta akan abin da zai cutar da ita la tudarra walidatun bi waladiha Allah ya karfa a cutar da uwa da mai ɗanta a ce ba za a biya ta ba a ce sai ta shayar da shi a kunta ta mata wala mawludun lahu bi waladihi ko kuma shi uba wanda aka mai aihuwa a cutar da shi a sanadiyar ɗansa Allah ya karɓi ɗa kar ta aihu ɗa kuma a cutar da ita sanadiyar ɗanta kar shi kuma uba a cutar da shi sanadiyar ɗansa wa ala alwaris min su zalik Allah ya tsara wanda zai shiga da alwaris shi ma da kuma cikin wannan hukunci a kai shi malamin suka ce alwaris da yake cikin wannan aya shine wanda zai gaji uba misali uba ya mutu to ba kai uban zai shi ba ina din dan yi mutu da ma zai ci gado to shi zai dauki kiswar hunnan risku hunnan kiswar hunnan wadan suka ce alwaris wa alwaris nisu zani shi dan ina shi ma yana da magana to yanzu uban sai ya mutu shi ma dan ina in yana da dukiya in yi mutu akwai masu gado ba yayi suna nan ba ba bafana nan ba ba kakana nan ba to shi ba su ci gaba da daukan dawainiyar wannan uwarsa ita ba uwar duk inda ne waliya dole ka dauki dawainiyar
3: na'am
1: kar ka yadda dan ba idan ka bayi da karfi ka bar ya dukan ka bara
3: na'am
1: in shi ba idan karfi da zai sauke wannan matsalin ka rike shi na kasa
3: Allah
1: kar ma idan ka mutu ka bar matarsa a wannan
3: Allahu akbar
1: kar ka bar ya dukan ka a wannan ce a tsorance dan ma idan ka mutu ya bar ta ya ga mun da yan uwanta ne suke taimakon ka kai kuma kana da halin da zaka taimake ta Allah yace wa ala alwaris misl zalik haka nan wanda zai ci gado yana da kwatankwacin haka fa in arada tisalan an taradu minhuma wa tashawur Allah yace idan kuma sun yi miki yaye da miji da matarsa yanzu kuma za a cire yaro daga nono lokaci bai kare ba ko za ta yi aure sai ce ita ba tun da ba ta yi aure da kanka yanzu ba za a yi yaye ba ko kuma kai kaga akwai wani bukata da yasa za a yi yaron Allah ya tafi a ranar salat idan uwa da uba sun yi nufin sun yi yaye an tara da mai uba a bisa yarjejeniya da tsakanin su uwa ba ta isa ta yaye ba ba hannun uba uba bai isa ya yaye ba ba hannun uba sai an shawara wata shawara ko kuma shawara ina kun shi kar kai ki fita ki kai shi wajen mamanki ku ce da yaye shi kar kai kawai ka lokuta ta ka kace za a yaye a Qur'ani Allah ya ce wa in arada tisal idan miji da mata sun yi niyyar yaye an tarabi minkum wa tashawuri bisa yarjejeniya da shawara a tsakanin su fala zan alaihi ma Allah ya tsorani bi ayish ina da mutu wa in aradtum an tasarbu awladakum idan kuma kun yi miji ku shayar da yayan ku ma'ana ku ba da yayan ku shayar ku da su to ba uwar ce za ta shayar da shi ba kun gagar da rituwa a tsakanin ku to yanzu sai kuka nufa cewa za ku nemi wata wadda za ta shayar muku wa in aradtum an tasarbu awladakum Allah ya ce idan kun nufi za ku ba da shayar da yayan ku ma wata wadda ba uwarsa ba ba iyayen yayan ba فلازم عليكم الله تبارك وتعالى في أحكامكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف متكلم بكم بعد أبين بيت ما تكبايا من شعير وهم بكيف تتعوى كن بيا حق اللي كماتا الله تبارك وتعالى في واتقوا الله الله يتقضي دور الله كتي أيضا كتي الله وألموا أن الله بما تعمل من السير وسنفع الله لكم أن يكتي
3: الله أكبر
1: duk abin da kuke tatar mai gida matar ka Allah ya tabbata Allah ya yarda duk ba abin da zai faru da kai ne da matar ka Allah ya tabbata Allah ya yarda Allah ya san mai shi jama'a sun fara shi kuma sai ya Allah ya kusa da mu ra Allah ya tabbata mu yi dika shallallahu ya ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk
4: to alhamdulillah ku saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi amin ya kuma biya masa dukkanin bukatunsa na duniya da lahira amin summa amin
5: rahmani rahmani 90.3 FM

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraro assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Usman Ibrahim Dati. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci gwamnonin jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da Yobe su ƙara kaimi wajen yaki da ta'addanci da ayyukan ƴan bindiga a yankin Arewa maso gabas. Shugaban ya bayyana hakan ne lokacin da ya karɓi bakuncin shugaban siyasa da manyan wato shugabannin siyasa da manyan jami'an gwamnati daga yankin Afa da shugaban kasa da Kiyapuja. Wato ne sun ce ziyarar shugabannin yankin ta kasance ne domin nuna godiya ga shugaban kasa bisa cigiyar dokar matakin wato sacewar dokar mataimakin shugaban kasa Kai Mushatima a matsayin abokin takararsa a zaben shekarar 2027. A nan ma dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da fadar rundunar soji a shiyoyin kasan nan daga 8 zuwa 12. Sanin wanda mai bashi shawara kan harkokin yatsa labarai bai unani ga fitar ta ce matakin na daga cikin kokarin da gwamnati ke yi domin karfafa tsarin tsaro da inganta ayyukan sojin Najeriya. Shugaban kasar ya kuma amince da dokar karin jami'an soji 28,000 tare da sayan muhimman kayan aiki da inganta jin dadin sojoji da kuma sabunta kayan aikin rundunar. An buƙaci gwamnatocin tarayya da jihohin ƙasar nan da su yi ƙarin haske game da yadda ake yi da kuɗaɗen da ake karɓa daga waɗanda ake zargi. Wani masanin harkokin tattalin arziki Muktar M. Ahmad ne ya bayyana hakan yayin da yake ƙarin haske game da matakin da majalisar wakilai ta ƙasa ta ɗauka na neman ba'asin yadda ake yi da irin waɗannan kayayyaki ko kuɗaɗe. Muktar wanda ya bada misali da yadda kotuna masu tarin yawa suka yanke hukuncin kwace wasu kudade da kadarori da ake zargin wasu daga cikin shugabanni da jagororin gwamnati da yin rub da ciki lokacin da suke kan ragamar mulki. Ya ce al'ummar Najeriya na da bayanai da labaran shari'un da aka gudanar da kuma matakin da wasu hukumomin suka ɗauka na kwace irin waɗannan kayayyaki da kudade. An buƙaci masu kasuwanci da su kasance masu tsara yadda suke gudanar da harkokinsu domin cimma manufarsu ta rayuwa. Shugaban hukumar da ke tattara wato da ke tabbatar da nagarta da ƙasa har ta bubba baɗan a gundi ne ya bayyana kan a wurin taron ƙarawa juna sani na 'yan kasuwar Arewa da ya gudana Abuja. Da ta babba wanda ya samu wakilcin babbar jami'a hukumar Dr. Rosemary ya ce matukar aka gaza samar da tsarin nagartaccen da zai bayyanar da fitar da shigar kudaden kasuwanci ba abu ne mai sauki a samu rugujewar kasuwanci. Daga kasashen ƙetare gwamnatin Iran ta yi watsi da wata shawarar tsagaita wuta da Amurka ta gabatar mata ta nan Prime Minister Iraki Ali Al-Zaidi yayin da rikicin tsakanin kasashen biyu ya ci gaba da tsananta. Wadanni sun bayyana cewa Prime Minister Iraki ya kai wannan sako ne lokacin da ya kai ziyara ta farko a hukumance zuwa Tehran tun bayan hawansa mulki a watan Mayun 2026. New York Times ta ce Ali Al-Zaidi ya kai ziyarar ne bayan ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House inda aka tattauna batutuwan da suka shafi rikicin da ke tsakanin Washington da Tehran. Rahotanni da suka ambato jami'an Iran da na Iraki sun ce gwamnatin Tehran ta yi watsi da ta yi ne saboda baya kunshi da mafita kan batun ikon sarrafa mashigar ruwa ta Hormuz. Ƙarshen takaitattun labarin kenan.

0: to haka na mai kokari na kawo wannan baitin wallahi nayi kokari kuma ba a taba bugata
1: yanzu tambaye da zan yi da sanin dan shafa wannan ta dauke min hankali yanzu idan ka gayyace ka ko maulidi ko taro irin musamman dai ko da yake haka ne in ka gayyace ka maulidi a shaje kake zuwa ko a malami
0: ruwa biyu ruwa biyu ai ni ruwa hudu ne ma wani yanzu in kika ce mishi ina waka ba zai yadda ba bai ma sani ba musamman na waje in ba a media ka ganni ba wani ya ganni a media ina waka ma musamman ina tikarawa yana daga cikin abin da yasa na ja baya da wakan ni fa in dai zan wakan nan ina jin me nake faɗa sai na yi rawa
1: yanzu
0: haka zan je in tsaya kuma akan mimbari ina huduba a matsayina da limamin juma'a tsakani fa da Allah a duba lamarin nan
1: gaskiya kamata a duba shi
0: a duba lamarin nan tunda dai akwai ƴaƴa da yara suna abin nan sai abin musu su yi kuma haka bane
1: ah to gaskiya gwara dai tunda dai in dai zakai kace sai kai rawa
0: in dai zan yi aka amma daga baya sai na da ina waka ba kiɗa ina yin waka ba kiɗa eh wannan dole a rangaji ne na zuci ai lokacin da zaka yi rawan ma baka sani
1: to da ya sai
0: dai wallahi ina jin kunya barki ji in na shiga YouTube da akwai abubuwan da za a goggoge ko wallahi duk da dai yabon manzala ne ina jin nauyi in naga wata indian da nake ci karrawa kuma kace mamaki kuma ko yanzu nan in dai za a sa kuma in har zan yi din sai ne wannan rawa ba zan iya yi ba rawa ba in dai za a yi sa kiɗa din shi yasa taron nake waka babbar rawa to shi yasa zaki ga gaskiya ban fiye yi ba yanzu da wahala ko majalisi ya gayyace ni akwai Salisu shi yake zuwa ya je majalisi kuma akwai Alifan Lauzura shi ma yana zuwa ina ga miki dukkan waina sha'irai ne kuma duk wanda na tura zai yi abin da ake sai dai kawai akwai abin da zaki ji mutun ya ce kai yake so kai shi sai kai sai kai akwai malamin da ya kira ni Abuja wajen shekara nawa ya ce malam ina jin nauyin ka ni ba zan iya saka ba zan iya hana ka ba amma malam da zaka taimaka da zaka taimaka wakan nan a dinga yi haka
1: eh
0: a dinga yi haka kafi dacewa da karatu sai na ce mishi to malam za'a dina babban malami ne ina faɗa sunan shi kowa sai babba babba da gaske yawwa to
1: yanzu kaji da ka zo kan wannan gaba ni fa kana dan tafiya min da maganganu na suna dan sassakalewa a wani gurin ka zo kawar wannan ka ni wata gaba
0: na'am
1: wanda yanzu abin da yake ake fama da shi kenan akwai fetin shi ma wani bawan Allah wai ana waiwai ana ta wata rawa ka san zancen ba sai na ga maka kowa ya ba ka mai suna wai ana cewa ko ta taba me ko me wata rawa ake yi ta tashin hankali a cikin zikirin nan
0: to
1: ni dai a karan kaina ni dai ba malama bace ni ba masaniya bace ni amma na san bai dace ba ya kuke duban abin kuma mutumin nan a cikin ku yake ba za ku iya bashi shawara cewa ya kamata a hafafa a daina wannan abin yayi yawa ba
0: to ai shugaba
1: saboda ni na san cewa malamai sun gaya mana duk inda ake ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake ambato hadisi ko wayi to in kana yi ko ka sa ranka kana yi ban annabi sa ranka manzon Allah yana gurin ya zaka ji
0: to ai shi yabo barke ji kowa kamata yi mu dinga zama a makarantar annabi
1: to
0: naka ce makarantar annabi amfani da maganganun sayyidina rasulullahi dan gudanar da rayuwar mu da abin da ya shafe musamman abu in aka ce manzon Allah za mu yi wa kamar yadda na gaya miki ina yin rawa tare da duda na san rawar da nake yi ban wuce gona da iri duda a karan kaina ina ganin aibinta a haka ni a karan kaina sannan ga duk mai hankali kuma wanda yake kallon muru'a hai'a ta dan adam zai ga bai dace ni da wannan ba amma in aka kalli zatin yaban me yake sa rawar sai gane haka kawai ba za ka ganda ina rawa ba dukkan waƙar ko da ka samu a duniya haka kawai ba zan girgiza in rawa ba amma sai ka gane ashe wani abu ne akwai hujja hujjoji na yin rawa an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far ad-Dayyar yayin sayyidina Ali karamallahu wajhahu lokacin da annabi ya ce mishi ashbahat khulqika khulqi wa khalquka khalqi halittanka yayi kama da irin halitta na Ja'far dabi'unka ma sun yi kama da dabi'una jin dadin yaban nan da manzo Allah ya mai ya tashi ya rausaya gaban manzon Allah annabi ya ce me yasa kai rawa ba to aka ga ba wai girgiza yayi ya je rawa ma'ana nan halaccin rawan na baki
1: dan
0: ina ce ina rawa kar a ce eh to dan fara baki hujjar rawa din tukunna kin fahimce ni yin rawan ba laifi bane maulana Shehu Islam yana faɗa da ni saurayi ne yace da na yi rawa ayyaban manzon Allah amma fa ahsanur raqsa rawata wazan kyautata ta kin fahimce ni na san abin da ke nufi gaskiya namiji ya dinga rawar da za ta dinga nuna tabarruji kan azukan mace ga mace ma

0: charismatic authentic bai dace ba mata wanda kamar dokan maulidi na kin santa mace ba ta zuwa maulidi na ta yi waka da mayafi kuma ba amin rawa kina fara rawa ba rangaji ba kina fara rawa zan sa a sauke wakarki
1: gaskiya
0: sauka sannan mace ba ta hawa mambarin maulidi na da mayafi in waka kika zo kowa ce ki sannan mata ba su wuce magriba a maulidi na ko sun zo sai dai su zauna sun sani su ba
1: lokacin su
0: ya wuce inda zaki je maulidi ki ga mace karfe 10 ga maza akan mambari wai a hayo da mace a hayo da mace wai a hayo da mace a hayo da mace kan mambarin maza wannan abun wannan abun ya salama Allah ya sa mu gyara isha ba ana karayuwanka ba ba ana amma shi lamarin annabi sunan shi lamarin annabi kullun ina yawan fada ba ruwan mu da waye kai can ta matsayi maka ko waye kai tsakaninka da Allah da rayuwanka ko ba haka bane amma shi wannan tunda ka raba manzon Allah a ciki to ai mai kyau ai kokari sai Allah ya rika sai Allah ya rika dan haka ita wannan rawa gaskiya ta wuce gona da iri bai kamata ba gaskiya bai kamata
1: ai dai a wannan ma zamanin ba wanda ake wanda bata wuce gona da iri ba
0: to sai a gyara
1: ga har tana in babbar riga ce
0: asa ta
1: kanta babbar riga ita kanta wallahi an cuce ta gaji
0: a ita kanta riga
1: ta kanta riga mallan ta Allah ta gaji gashi nan na gani
0: dole sai dole shairai su ce kina kai musu
1: na gani ne magana na ce wannan ya kamata abun nan
0: shi akwai wani abu yanzu akwai wanda indai zan yi magana ko ta minti biyar ce sai ya jike da gumi
1: a amala
0: kin ga kaman ni duniyan yanzu ma nan dankin kawata mu da AC ne ga tuni nayi gumi
1: la usra magana ta gaskiya
0: ai bari in ga miki
1: na wallahi tallahi ko mahaifinka ne a guri in maulidi ne wannan maulidin ake yana zauna mahaifi a ce mahaifi na ina zaune na dauko sha'iri yazo ya zauna a ce baban babana yake ba yaban manzon Allah ba ni ba ni da kamar annabi kai wannan a ce babana kake wakewa ka zo kai wallahi ni kawo lakanta mun uba
0: ai bari in ga miki wani abu kin fahimce ni
1: ai babu ladafi
0: shi
1: ba ladafi
0: shi akwai abinda innal halala annabi yace bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihat halal a fili yake haram ma a fili yake akwai abin da kana yi ka san ya dace ko ka san bai dace ba kin fahimce
1: ne malaifin al'umma ma mala
0: a'a to su waye malaifin waye wani yanzu dan wannan
1: masu rawar mace da namiji ne guda biyu duk duniya yanzu ba wanda ake yi kamar su
0: mace da namiji
1: eh su biyu ne
0: to ai ban san
1: ba ku ne ma kai waɗanda nake waɗanda na sani suna yi
0: wace ce mace
1: da mace ita ma tana nan ita ma tana ta tashi a wannan wannan abin da kuma shi ma namiji shi kadai da kuma shi ma mai mata su ma su uku nan duk yanzu duk wancan kafa da ake taita zamanin nan inji wata dazu an sako wacce tana yin kasida a TV dazu na zauna wallahi Aminatu tana kallo sai nace oh wannan oh dama ita ce kasida ta farko ai na TikTok ina ga sai ta mama na take yin yaban annabi nace a TikTok din ma yaban annabi take yi wani abu take yi ta tuba nace mun ta tuba ne nace a ai akwai ko ina akwai mutanen kirki eh ko ina akwai musulmi akwai mutanen kirki akwai masoyi annabi shi ma a TikTok
0: kika gyara zancen eh sai da
1: din ma ai yaban annabi take yi waye suna nan mallan guda uku ne daya namiji ne daya mace ce daya kuma namiji ne mai miji da mata totally ba daidai bane ba kuma duk su ake yanzu
0: akwai mai wuka ma ni na ga mai wuka
1: na ganta mai adda atuwar wuka
0: mai wuka yanzu ga yanda abin da wani
1: kuma gayyata ta ake kamar
0: to ga ya min da abin da wani zai zo ya kallon mu ya kara
1: nan take zarewa wai ana yin yabo
0: ana na farko kinga a dabi'a an saba a Hausa in ka ce ma wai Hausa muke al'ada an saba uwa uba addini Annabi ya ce la yushiru ahadukum ala akhihi bisilahi
1: kuma yi take wannan
0: ta yanku ya dinga isha ya dinga nuni yana nuni da makami ga dan uwansa fa innahu la yadri la alla shaytan yanzu fi yadihi fa yaqau fi hufratin nar shaytan zai iya tunkubar hannunka naga wani maulidi da ta zaru wukar tai haka da ita wani yazo kwashe mata kudi wallahi da ya da bai yi da gaske ba zaro hakan nan da tai wallahi da
1: fiya gaskiya ne kawai a abu nake ganin ta
0: wallahi gaskiya ne
1: na ba irin ta
0: an ce kuma wasu ne daga cikin sha'iran suke ba ta wai ba da wukar da nabibi abin nabibi abin ke san bana bari ba na bari ina so in wa mutum adalci na farko ba na kira ta ba na neme ta dan ta gayan wai daidai tai ko ba daidai ba authentic na san ba daidai tai ba kawai ita nake so in tabbatar da ta san daidai take din ko ba daidai take ba ni na san ba daidai take ba ban kira ta dan ta gayan wai hujjar ta ko dalili ba ta da ita su ma wanda za su iya kare ta ba su da wannan dalilin na cewa wai suna da hujjar da za su bayar ta yin wannan abin kawai in ganin dama kai kana abinka kai wanda wannan muke kiran mahukunta da manya a cikin al'amari su dinga sa ido akan irin waɗannan abubuwa ba a hana ta yabo ba yarinyar da naji yabanta aka ce ni ita take yi na koka saboda baiwata
1: farkon yabanta anan muka zo muka yi program din ta har yanzu na sai kasidinta wallahi tallahi
0: baiwa
1: na mace na dade banta biduna
0: to tana
1: rubuta da kanta
0: haka aka ce min na yaba mata to kizo ki lalata kanki da mu'amala ga ta sifarta in ke kalli sifarta hay'atta bata dace da wannan abu ba ma sifar kaurayen a tare da ita
1: ga ba koka ya sai di assalamu alaikum to assalamu alaikum ya sai ji kai tsaye muna tare da kai
2: Allah ya kara annabi daraja sallallahu alaihi wasallam eh to yau shirin juma'a babban rana babban kamu ne
1: babban kamu ne yo
2: eh so da ka wannan da a ce kin ga mana ai mu za mu tai ɗan uwa za mu san so da ya
0: kamata ba shin shi ya ne mutai
1: gaskiya ne
2: eh ina ce miki a shekaran nan babu program din da ya dace da shayare kai tsaye irin na yau
1: ya ne mutai
2: babu
1: to alhamdulillah
2: to akwai abubuwa na dubawa kwarai da gaske a cikin wannan janibin namu tsakani da Allah wanda yake yin yaban annabi dan yabo wai dan ibada ya sani
1: gaskiya ne
2: wanda yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata bukatar sa kawai duniya shi ma ya sani
0: kwarai kuwa kwarai kuwa
2: hello
1: muna tare da kai
2: yawa wanda yake saboda Allah ya sani maganar rawan nan da kika faɗa nayi magana ran nan nake cewa kusan yanzu an kwashe mana komai a yabo ana neman abin mana rawa eh saboda wannan rawar da kike ji da kallo kamar yadda kika sani duk magabata annabi yana motsa su ba ma mai san manzon Allah da za a ambaci annabi ya ji bai yi motsi ba amma musulunci yana da tsari sannan kuma ita kanta kamala abokiyar tafiya ce a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
0: warai kuwa
2: so da ka irin rawar da za a ce har an mai an gane rawar mata ce namiji ne kwaikwayi rawa kuma ya zama cewa rawa har irin ta mata to gaskiyar magana wannan abin ai turta shine a wannan mu gaskiyar magana ba irin ta da malaman mu suka koya mana
0: ba kwarai kuwa
1: to
2: eh sannan baya da haka tunda Allah ya saka la uzura ne yanzu a gaban ki
1: to ka ya salamu Allah layin malamu Ismail ya dauke amma ya kamata ka dawo ƙara sa mana abin da zaka faɗa assalamu alaikum to a gurguje barka dai mutanen kofa
3: ina a mama MB
1: to mama MB muna tare da ke
3: muna babban bako barka da zuwa Allah kuma ya saka mata da alkhairi
0: amin amin amin
3: Allah ya mai da ki gida lafiya Allah ya kara kusanci
1: amin muna tare da ku
3: mun gode
1: amin to ni yanzu ya sai dai kasida kai mana daya biyu to gashi ba mama jijjiba abubuwa kai ai maganganin ne ni lokacin ma Allah gani nake nan da nan to bari mu je mu

0: yana mai mika lamarinsa ga Allah, yana mai dogaro da Allah shi kadai. Yan uwa masu girma, shi ba ibtila'i da jarrabawa hawa-hawa masu girma shi ne mafi hanyar annabawa. Duk kurajen kisoshi da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, annabawa da a cikin mutane ba wanda yake annabawa girma da daraja a gun Allah. Amma ku duba irin jarrabawa iri-iri ta tashin hankali da Ubangiji ya jarrabe su ne. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya Rasulullahi, a cikin mutane waye ya fi gamuwa da tsananin bala'i da jarrabawa Ubangiji? Sai ya ce annabawa, sannan managartan bayi, sannan masu binsu. Ya ce ana jarrabar Ubangiji, ya jarrabar mutum ne a kan gwargwadon imaninsa. In ya kasance yana da ƙarfin imani, to irin ƙarfin bala'in da Allah zai jarrabe shi da shi. In ku akwai rauni a imaninsa, yana jarraba shi da daidai gwargwadon abin da imaninsa zai iya ɗauka. Amma mu sani Allah yana jarraba bawa ne fa don ya cika masa ni'ima da lada, ya kuma ɗaukaka darajarsa da martabarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala'i da jarraba ba zai gushe mumin yana haɗuwa da shi ba har sai ya tafi abin ƙasa, yana tafiya babu zunubin komai a kansa. Ma'ana duk jarrabawa, ka yarda ka sallama wa Allah, ka rungume ta, ka yi haƙuri, kan zunubi Allah yake ta kankare maka har sai ka waye babu gari, babu laifi a kanka. Shi fa mumini mai daraja ne, mai girma, mai yarda da Allah, mai mutunci, mai juriya, babu wani ibtila'i, wani bala'i da yake raunana shi, yana nan gam riƙe da addininsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce misalin mumini kamar misalin farkon tsiro ne lokacin da ya fito. Bishiya za ka ta girma ta kafa a kan ƙasa, amma ka dube ta sanda ta fito, iska tana zuwa tana kaɗa ta, ka gama za ta lankwashe kamar ba za ta rayu ba. Ta kaɗa ta nan, ta kaɗa ta nan, amma ƙarshe me yake faruwa? Za ta tashi ta miƙe, ta yi zangarniya, ta yi girma, wanda wata sai an tara ƙanti da abubuwan yankewa kafin a iya tsige ta. Ya ce to haka mumini yake, Allah ya jarrabe shi, ya kaɗa shi nan, ya bugo shi nan, yana nan har ya tsaya can, ya haɗu da Allah lafiya. Amma munafiki kamar wata misalin wata bishiya ce wadda take fitowa a ganta ta yi tsawo nan da nan abin sha'awa, amma ɗan miƙizan abu nan da an sai ganta kuf ta kifar da ita, ta kare ita. Wanda ba shi da imani kenan, da an jarrabe shi da wani abu, ba musulmin kirki ba kenan, ba wanda ya riko da addini da gaskiya ba, ba wanda Allah ya ce wa minan nasu man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun ridma annabi wa in asabatu fitnatun qaliba anqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin. Wanda yake bautawa Allah dan wata buƙatarsa ta gefe, in ta biya zuciyarsa ta gamsu da imanin da addinin ba, in ya samu matsala ya ce wannan addini ne na wahala, addini ne na kaza, addini ne da ake bara, addini ne da ake kaza kaza da kaza, duka zuciyarsa ta karye, ta lalace, ta tashi daga aiki. Mumini ba haka yake ba, yana nan gam baya rabuwa da addininsa. Ashe masu gurɓataccen tunani, masu wawan tunani, masu wawan magana ta rashin hankali, ta rashin ilimi, ta hauka, ta jahilci, su ne suke jawo mutane in ba su daina yin wai yunwa da fatara da bara, wai zai sa wai su ba addini. Tun da Allah ya aike su ya saukar da addinin nan nasa, kullum haka ake haɗuwa da afkuwa da jarrabawa da kaza da kaza, ka je ka karanta rayuwar sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda yake kwana bakwai bai ci abinci da zai daga cikinsa ba? Akwai wanda ya kai su riko da addini? Sai wani wawa ya ce wai za a bar addini, sau me zai? Musulunci yana nan daram, addinin Allah ne, ana yin sa dan Allah, dan neman yardar Allah, ko talauci ko yunwa ko kaza, wannan duk a hannun Allah yake. Kuma ba wanda ya isa ya ce a duniya ba za a yi talauci ba, ba za a yi fatara ba, ba za a yi arziki ba, ba za a yi lafiya ba, ba za a yi rashin lafiya, haka Allah ya tsara, haka har duk a duniya ta kare ba za ta ci. Allah ba zai ce haka ya tsara. Kowa akwai wanda ya yi za su yi wadata, akwai wanda ya yi talauci za su, wani sai kun bakwai bai ci abincin da cikinsa zai ɗago ba, ya gina rayuwa, ya fi ka riko da addini, ya fi ka karanta alkur'ani, ya fi ka neman yardar Allah, ya fi ka tsayuwar dare. Saboda haka wannan gurɓataccen tunani ne daga gurbataccen mutane wanda wallahi duk wanda ya saurare su zai yi asarar imaninsa. Ku daya ku ji yadda Ubangiji ya tsara yake jarraba manyan bayinsa. Wannan tsarin layi ne ma na annabawa samun ƙarin ƙarfin imani lokacin jarrabawa. Da tabbata akan addini da dukkan bala'o'in da Allah ya kawo aka jarrabu da su. Shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya Allah ina roƙonka ka tabbatar da ni kam, ka ƙara tabbatar da ni akan wannan addini da kuma himma wajen dukkanin abin da ya shafi shari'a. Annabi Ibrahim alaihi salam ya karkarya gumaka da ake bautawa, aka yi masa razani cewa za a ƙona shi, za a yi wulaƙanta shi, za a yi kashe shi, za a yi kaza. Amma me ya ce? In baka daina ba za mu kunyata ku fa a idan mutane, za mu yi maka taro a yi maka kaza. A take sai ya ce uffin lakum walima ta'buduna min dunillah, kai can ku da abin da kuke bautawa sabanin Ubangiji. Suka ce za mu haɗa wuta ba mu babbaka ka a ciki. Aka haɗa, aka rami, aka haɗa mummunar wuta ta tashin hankali, wanda suka haɗa wutar ba za su iya zuwa kusa da wutar ba. Sai da aka ɗaure shi, aka yi majajjawa da shi, aka jefa duk nan a ciki. Akwai wanda a kan addininsa aka ce aka haɗa rami aka sa shi a wuta, amma wannan ya saka kyaftawan ido, ya yi rawa kan kadaita Allah da tabbata kan addini. Wanda suke tare da shi suka yi imani da shi, ya sa sun canja. Don bala'in duniya ko za a kona su? Zai ce ne mun ci gaba da neman taimakon Ubangiji ma, karamin ɗana da wanda zai taimake ni wajen ci gaba da wannan isar da saƙon nan. Annabi Yusuf alaihi salam, Allah ya jarrabe shi, annabin Allah ne. Da irin jarrabawar da muka ji hawa-hawa da ya gamu da ita, amma aka zo hayi raye a cikin kurkuku. Amma a cikin kurkukun ma kira yake zuwa kaɗaita Allah. Masu kula da kurkukun nan ba su imani ba ne, kaza ba ma, amma yana nan daram a kan addini. Ya cewa ku abokan zamana, yanzu ku ringa bautawa wasu ababen bautawa iri-iri, shan ku alheri ma ko ku zo ku bautawa Allah guda ɗaya tal wanda ya halicce ku ya samar da ku. Annabi Lut mutanensa sun masa burga, za mu kore ka daga garinmu, ka ƙara kiranmu zuwa bautawa Allah. Za mu yi kaza, duk abin da ka sani na tozarci sun faɗa za su yi masa. Sai ƙara ce musu inni li'amalikum min al-qalil, ba na ni da wannan aikin naku da abin da kuke, har abada babu ni, babu shi, ina ƙi ina ƙyamata abin da kuke. Annabi Shu'aib haka aka yi masa. Sai ya bar addininsa, ko ai maka kaza, ko ai maka kaza, amma kin yace sam, yace ai ma mun kage abin da ba gaskiya ba, idan ma muka ce wai ce wai za a iya bautawa wani ba Allah ba zai yi ba. Allah ya kawo mana hasken ya tabbatar da mu akan addini. Ku ce mu bar shi, mu bar cewa mutane su shigo, Allah ya aiko wani da shi. In za ku sala-sala da nama na, wallahi ba zan daina kira zuwa ga Allah. Annabi Yunus tijaraba da Allah ya masa, ya sa shi a cikin kibi, amma yana ciki ambaton Allah yake, yana kaɗaita shi, yana riƙe da abin da Allah ya koyi da shi. Ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ga Fir'auna nan da irin zalincinsa da kamakariyarsa da rashin arziki da irin abin da ya yi, wanda yake yanka ƴaƴan mutane, ya yi tura a ɗaura mutane a yanka su a kashe su. Amma wannan daidai da tsaftawar ido, Annabi Musa yana nan kan kira zuwa ga Allah da wanda suka yi imani da shi. Amma Allah sai da ya ba su mafita. Aka yi ran Fir'auna ya ce yau ɗin nan duk inda Musa yake da mutanensa gaba ɗaya sai na yanka su. Ƙarshe waye ya halaka, waye ya tsira? Tabbata akan addini suka ga halaka, an gama da su, ga kogi a gabansu, gafin aure da rundunarsa. Suka ce Annabi Musa inna la mudrakun, ya ce musu kalla inna ma'iya rabbi sayhadis, ba zai yiwu ba, muna tare da Allah, muna kaɗaita shi, mun rinko da addini shi, ya ce mu to zai tsayar da mu, ko ba hanya zai ba mu hanya. Allah bai ba su hanya ba, sai wani yanzu ya ce wai to me yunwa me wai baya ji yunwa kuma kai surutun addini yunwa da kaza kaza kai me kai me kai wa al'umma da kai ya ji yunwa kowaye mai wannan gurbataccen tunani wallahi tunani ne na rashin tunani babu aya babu hadisi kuma shi mai kawo ya ce wai ba aya to shi anan ina aya ina hadisi aya ce ne shi ko hadisi kawai bolan kane da wasa da addinin Allah kuma duk masu irin wannan tunani in ka kalle su wallahi babu komai na alama addini tare da su sai sunan musulmi ne su suke wulakanta addini su fito da kama su yi a fili abinda zai wulakanta addinin musulunci suna cikin musulmi suna kaza amma kullum abinda ya sha musulunci shi suke yaka dan uwa masu girma wanda ba mu ta yi tsawo sai a haƙuri da abin da aka samu annabin ma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam an tsare shi a huwa ɗaya fa an musu takunkumi da mutanensa suna bauta wa Allah suna kaɗaita shi shekara uku a waje ɗaya ana musu takunkumi da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani da shi a lokacin abinci suke ci babu yunwa ba an hana su kasuwanci an hana su fita su taima an hana su komai amma lokacin ma wanda suka yi imani da shi suka ƙara rike addinin suka ƙara kafkaf da shi shekara uku nan ba an musu ne dan su bar addinin ku bar addinin ku zama ba ku dukiya ku yalwa ku shiga gari ku more suka ce a ba ma bukata in dai duniya ce ku rike muna nan kan addini ga aljanna can tana jiran mu har ƙarshen ta muna jiyo muna nan kan addini yan uwa babu wani abu ba wani dalili da wani zai yadda wai akan wani wahala wai a ce wai addinin sai a sai dai in dama ba ruko yake da addinin da gaske ba annabi ma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ƙarshe duk da a wannan da abinda suka yi masa ƙarshe ba Allah madina ya mai da shi a can ya ƙara sarisar da addinin nan addinin yanzu ina ne bai je ba wacce ɗaukaka ce bai samu ba adadi da kiyasi nau biliyan nawa ake faɗa na musulmai a duniya waje isar da saƙo an mu annabi sallallahu alaihi wasallam rotse an masa jina-jina jini yana zuba a fuskarsa mai albarka amma yana nan yana ta kiran mutane an ce ma ya yadda wanda suke wannan a rugurguza su ya ce a ubangiji kai musu abuwa ba su san arzikin da na zo musu da shi ba ne ka shiryar da su an kori sahabbai daga gidansu an kwace duki an yi komai suna nan da hali ƙarshen musiba ta samu sahabbai lokacin nan suna tsakiyar shakuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin ɗanɗanon addinin nan ya raka su Allah ya ɗauke musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ganin bala'i da tashin hankali na jarraba irin nan da aka ce annabi ya bar duniya ko yunwa kake ji in ka gan shi saboda soyayya da imani sai su ji ba sa ji yunwa shi suke gani su ji sanyi su ji daɗi su yi farin ciki Allah ya ɗauke shi wannan ya canja su sai na Abubakar da yawa lifa sai ya ci gaba da runduna ta Usama da annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya kafa ta ya ci gaba ya ɗora ta ya ce ta je ta yaƙi wanda suka yi runda da wanda suka hana zakka da sauran kire-kirensu a ƙarshe ƴan uwa addinin Allah mai ƙarfi ne Allah zai ta taimakon addininsa da kiyaye shi kuma zai taimaki duk wanda ya riko da addinin musulunci ku riko da addinin ku gam kada wani abu ya sa ku wasa da addinin ku arzikin ku na duniya da lahira yana ciki Allah ya alkawari in dai kuka riko da addini kuka taimake shi wallahi zai taimake ku ai halin da muke ciki da yawa abinda ai Allah ya suke aikatawa ne mu gyara tsakaninmu da Allah mu tuba mu musulunci da gaske ku ga akwai wani abu da zai girgiza mu amma raina arzikin da Allah ya bamu da wasa da addinin mu shi yasa ma da aka ga gurbacewar mu har ma ake iya fitowa a kalli mutane a ce wai a inda ake rike gangam da addini wai zai sunan addinin ma wai zai kafe wannan Allah ya mana tsari da wannan addini musulunci yana nan Allah ya mana arziki da shi in Allah ya ji Allah ba zai raba mu da addinin nan ba zai ta ci gaba da kare shi da tabbatar da mu da ƴaƴa da jikoki da wanda zo har nan gaba har mu sadu da Allah lafiya dan wa ku dinga farin ciki da arzikin da Allah ya muku na wannan addini mai riko da shi ku sada zumunci ku yabe wa juna ku so juna saboda Allah ku tsaida sallah a cikin jama'a ku dinga wanda yake da hali ko yaya taimaki masu rauni da suke kusa da shi mu dinga zuwa muna taimakon marasa lafiya duk abin da musulunci ya koya mana mu tsaya a kansa tabbas za mu ga rahmar Allah da taimakonsa da jin kansa da alkhairinsa tsawon rayuwar Allah kai mana gafara Allah kai mana afuwa a ƙarshe kada mutane a kan imanin su dinga kallon wasu sun bujire wa Allah Allah yana ta shinciɗo musu wannan Allah ya faɗa tarkoye musu yana ta ƙara musu ne don su ƙara shantakewa su ƙara laifi da Allah zai kuma danke su da Allah zama sallaki Allah ba gaba albarka Allah ka sa mu Allah ka tabbata addinin musulunci mu rayu a ciki mu mutu a ciki Allah ka sa mu masu imani da kai na gaskiya duk tsanani duk wahala duk garari Allah ka sa muna rike da addininka muna rike da hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka yi mana maganin dukkan musibu da bala'ai Allah ka yi mana maganin dukkan abin da ya dame mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بذلك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
1: وإن سوراري هدوى الجمعة لكما صلاة الجمعة نمي متوى سركن كانوا لكي نصرى واند مكسر دل إمام مسل الإمام هدايا واند الإمام المسل
2: نتاج سعين وقيدة بقوب عزنغن FM رحمة راديو

لعلهم يرجعون وبنجي تبارك وتعالى cikin wannan aya mai girma yana cewa fasadi banna ta bayyana a doran kasa karara gatanan mutane bayi suna aikatawa aka wannan banna da fasadi bai tsaya iya doran kasa ba har a cikin ruwa mutane bayin Allah suna aikata haka banna da fasadi da ayyukan ma'asi sun yadu a doran kasa sun yadu a cikin ruwa sun yadu har a sararin sama wanda yau wasu ba sa dama iya sabawa ubangiji saboda isa za su ga sai sun tashi sama da jirage na musamman a can za a yi aikin asha a can a sama za a saba ubangiji ana bautawa wato wani Allah sannan kuma ga rayuwa da abubuwa wanda suke na haramun an maida su halal an maida su jini an maida su tsoka an maida su abin aiwatarwa yau da kullum cutar da mutane ya yadu a doran kasa cutar da mutane cikin dukiyoyin su ko gangar jikin su ko mutuncin su ko zubar da jinin su ko salwantar da rayuwar su sakamakon zalunci da fin karfi da kuma bijirewa ga umarnin Allah da addinin Allah da kuma sakaci da wazarwa da zubar da wato kinzartar da hukuncin Allah ga shugabanni da ba sa aiwatar ga waɗanda suke azzalimai ko ƴan ta'adda a kama su a yanke musu hukunci irin wanda Allah ya ce a yanke musu dan a samu zaman lafiya dan ƙasa ta tsaftata dan doran ƙasa a samu zaman lafiya dan bayi samu nutsuwa kin wannan wato zartar da hukunci na Allah ya jawo irin wannan banna da wannan fasadi da ayyukan asha suna yaduwa shi yasa ubangiji yace bima kasabat aidin nas ma'ana sakamakon zalunci na mutane wannan abubuwa da kunci na rayuwa da rashin tsaro da sauran ayyukan asha wanda ayyukan mutane ne munana da kafirci da kangarewa da fajirci da zalunci da ta'addanci da sauran munana ayyuka wanda su suka jawo al'umma suka tsinci kansu haka ubangiji yayi musu wannan wannan hukuma da azaba yace li yuziqahum ba'da allazi amilu dan ya dandana musu sashin abin da suka aikata suka jawo da hannunsu dan haka a samu karancin ruwa a samu fari a samu zaizayar kasa a samu tsadar rayuwa a samu yakunbuka a samu fitintu daban-daban a samu dangogin aikin ma'asi daban-daban da ibtila'i daban daban don wannan ubangiji ya kaddara wa bayinsa ne yace li yuziqahum ba'da allazi amilu dan ya dandana musu sashin mummunan abin da suka aikata na shirka da ma'asi da zalunci da ta'addanci da kangarewa ubangiji ba wannan kadan ne daga cikin abin da mutane suke aikatawa na aikin asha ubangiji yakan sako musu yar muƙoƙoba yar kadan ba da yawa ba da duk abin da mutane suka yi ubangiji yana bi baya kwaf daya kai laifi ko kuyi laifi ko a yi aikin asha ubangiji ya make a share a ɗauke da yanzu babu wani sauran rayayye a doran ƙasa da kowa ya ƙare sai dai ubangiji saboda rahamarsa yakan ɗanɗana ɗaro goma don ta zamanto jawo hankali kada mutane su ci gaba da kangarewa sau da yawa irin waɗannan ayyuka na asha su ne abin da suka halakar da al'umman da suka gabaci wannan al'umma wanda har yanzu kuma irin wannan ayyuka na asha suna rusa wato al'ummu da sabo ne da aikin ma'asi ne mutum zai nisanta ya bar addininsa ya bar Allah ya bar manzo ya hausa zuciyarsa da nisanta ne ga barin addini mutane suke zama ba su da kima a idan maƙiyansu su zamanto wato lauma ce lafiyayya a maƙogwaron maƙiyansu su zamanto wato duk abin da maƙiyansu suka ga dama su aiwatar da shi a kansu ba su da tacewa ba su da kataɓus ba su da wanda zai ce don me ko me yasa da aikin asha ne wato mutane wato sukan fada cikin wannan hukuma ta
Ubangiji, babu wata al'umma da za ta fada cikin irin wannan ayyuka na asha face na rukun Allah ya kasance a gare ta, face sunnar Ubangiji ta zartu gare ta. Ubangiji subhanahu wataala yana talala wato ya jinkirta azaba, amma baya sakaci baya sabo wannan alkawari. Dan haka Ubangiji tabaraka wataala wato duk wata al'umma, al'umma za ta iya sabawa, za ta iya kangarewa umarnin Ubangiji subhanahu wataala. Idan Ubangiji ya ga dama sai ya kyale ta, ya mayalwata mata ni'imomi daban-daban dan ta zama jarrabawa da istidraji ga wannan ni'ima, kamar yadda yayi ga waɗansu al'ummu da suka gabata, suka gabaci wannan al'umma. Allah ya turo musu da manzanni, manzannin suka kira su, suka musu wa'azi, suka ita Ubangiji tabaraka wataala su nisanci ayyukan sabo da asha da fasadi da zalunci, suka kangare. Ubangiji ya ce falan ma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Ubangiji ya ce lokacin da suka manta abinda manzannin su suka kira su a kai, suka yi musu wa'azi, suka watsar da wa'azin zannin, suka yi ko'oho, suka ƙi aiki da abinda Allah ya aiko manzanni, suka ƙi waiwaya masu kalli umarnin Allah ko su bar wato saban Allah. Ubangiji ya ce sai muka buɗe musu komai na ƙofofin alkhairai, sai da suka kai sun miƙe ƙafa suna farin ciki, sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwar arziki. Kowa yana aikata masha'a, kowa yana yin abin da ya masa daɗi, kowa ya kangare, har sai ne kasance babu wani wanda ya cancanta a ci an tsirar a cikinsu. Ubangiji tabaraka wataala ya ce akhaznahum baghtatan, sai muka kama su faj'atan da azaba mai tsanani. Ubangiji ya ce a wannan lokaci suka ɗeba ƙauna, babu hanya ta tsira, babu hanya face taɓewa da halaka, dan sun jawo kansu fushin Ubangiji. Ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu lura mu lokaci dangane da dumbun hukuma daban-daban da Allah ya saukar da al'umman da suka gabaci wannan al'umma. Cikin tsokaci da wannan, da hangen wannan, akwai wa'azi, akwai tunatarwa, akwai jan hankali ga wanda yake da wato zai mai jin wa'azi, ba wanda yake mai zuciya rayayya, ma'ana rayayya da imani, wanda yake sanya kunnensa ya maida saurarensa ya tattara tunaninsa da duk abin da ya ji, ya tuna ya ji umarnin Allah ya kiyaye Ubangiji. Menene ya halakar da mutanen annabi Nuh? Ubangiji madaukakin sarki sai da ya sanya ruwa ya kere manyan duwatsu na wannan duniya ta wannan al'umma. Ubangiji ya halakar da su, tambaya ce wacce ansar ta daga Ubangiji subhanahu wataala. Ya faɗa abinda suka yi, ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula aghraqnahum waj'alnahum lin-nasi aya wa tadna liz-zalimina azaban alima. Ubangiji ya ce mutanen annabi Nuh lokacin da suka ƙaryata manzanni, domin ƙaryata manzo ɗaya ƙaryata dukkan manzannin ne, domin annabi Nuh shine farkon manzo a doron ƙasa, bayan samuwar shirka, bayan tauhidi na shekara dubu da shirka ta samu. Amma da mutanen suka ƙaryata shi, Ubangiji ya ce sun dawo mutanen annabi Nuh sun ƙaryata dukkan manzanni, saboda dukkan manzanni da aqida ɗaya Allah ya aiko su da manufa ɗaya ta ita Allah da bauta, da suka ƙaryata. Ubangiji ya ce aghraqnahum, sai muka nitsar da su a cikin ruwa, sannan muka sa su suka zama aya ga mutane wanda za a karanta a tuna a ƙara imani. Ubangiji ya ce sannan muka tana dawa azzalimai azaba mai raɗaɗi, su ko makamantansu masu aikata irin nasu, irin waccan azaba za ta iya riskansu. Lokacin da waɗannan mutane da annabi Nuh alaihi salam suka ɓata suna kira wato zuwa ga bautar wani Allah da gumaka da yin ayyukan asha, annabi Nuh ya shafe shekaru ɗaya 950 yana kiransu zuwa ga Allah, har ta kai aka kai ƙarshe annabi Nuh alaihi salam
ya roki Allah ya halakar da su dan babu alkhairi a tare da waɗannan al'umma shekara 1,950 ta wa'azi amma ba saduda ba. Annabi Nuhu alayhi salam yayi addu'a yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka intazaruhum udillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Yace Allah kada ka bar sauran gidan wani kafiri a doran ƙasa. Sai Annabi Nuhu me dalili yace innaka intazaruhum, ya Allah an ka kyale waɗannan mutane ma za su ci gaba da ɓatar da bayinka, sannan ba wasu ƴaƴan kirki za su haifa ba, face kafirai fajirai irinsu. Haka ne ya harakar da mutanen adawa, wato adawa da wato bakarariyar iska wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu, su ma da iska bakarariya wacce wato ta halaka su cikin wato darare 7 da kwanaki 8. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi dalilin, ya ce wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya halakar da su, ya ce wa amma adun fa ahliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayyamin usuma fatara alqawm fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan mutane na adawa Ubangiji ya halakar da su da wata bakarariyar iska da ta zo kai tsaye daga taska ta iska ta musamman har tsawon wato darare 7 da kwanaki 8. Iskan nan bata tsaya ba, aka wayi gari mu wanda ta faɗo kansa wannan iskar, sai ta ɗaga shi da wasu kilomitas masu nisa daga inda yake, ta fille masa kai sannan ta jefar da shi kaman kai ka ce kututturai ne da waɗansu bishiyun dabinau da aka sare aka watsa ko'ina, haka gawawwakinsu suka kasance. Allah ya ce fataral qauma fiha sar'a, za ka ga waɗannan mutane su a wannan kwanaki da darare ga su a watsa ko'ina gawawwakinsu, kai ka ce bishiyoyin dabinai ne da aka sare aka watsa ko'ina, girmansu da bodinsu da dukiyarsu da mulkinsu da lafiyarsu da ƙarfin jikinsu, duk wannan bai kare su ba daga azabar Allah da ta zo. Ubangiji bayan ya halakar da su ya yi tambaya fa hal tara lahum min baqiya, kaga sauran wani ba'ade yau a doran ƙasa, ka taɓa ganinsa, ka san inda yake, ka san inda aka ji shi, ka ji labarinsa ko ka gan shi da idansa ko an ɗauko maka hotonsa, baka taɓa ji ba, sun tafi sun halaka gabaki ɗaya, sun zama kaman wasu taɓa rayuwa ba a wannan doron ƙasa sakamakon kangarewa umarnin manzan da Allah ya aiko musu da kuma ci gaba da saɓawa Allah. Haka ne ya sa Allah ya halakar da Samudawa, mutanen Annabi Salih da tsawa da wato girgizar ƙasa, suka roshe gabaki ɗaya, suka wayi gari lokaci ɗaya Allah ya shafe su. Tambaya ce amsarta daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun kawo sharaɗi cewa ba za su yi imani da Annabi Salihu ba, sai ya zo musu da aya ƙarara, kuma ayar ta zamanto taguwa, ta zo taguwar Annabi Salihu ya addu'a ya yi nafila, ya yi addu'a ya daki dutsi da sandarsa, taguwa ta fito, aka kafa musu sharaɗin rayuwarta a tsakaninsu, aka ce kuma kada su yi ƙoƙarin taɓa ta ko dukanta, bare tunanin kashe ta ko soke ta, don haka suka kangare suka fandare suka saɓa Ubangiji, suka kashe wannan taguwa, suka zo aka yi ƙalubale ga shi Annabi Salih cewa gashi nan sun kashe ta. Allah ce fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salih tuna bima ta'iduna in kunta min al-mursali, suka soke wannan taguwa bayan sun sassare mata kafafuwa, sannan suka soke ta suka tsere tsire ta, suka samu Annabi Salih suka ce imana ka zo mana da abin da kake gaya mana na alkawari na narko na azaba, cewa in mun taɓa wannan taguwa mun soke ta, to yau ba ita mun gama da ita, in ka isa ka zo mana da wata azaba. Ubangiji ya ce fa akhazatuhumur rajfa,
wata tsawa daga mala'ika ta sauko musu da kuma wata girgizar kasa sakamakon haka kowa yana kwance a gidansa sai su waka wayi gari kowa ya tashi ya gurfana an tsinka zuciyarsa kan zare ransa sakamakon wannan kangariya da fandarewa da kuma kalubale ga manzon da Allah ya aiko da saba wa Allah da suka yi da nuna isa ubangiji ya halakar da su ubangiji yana gaya mana wannan dan mai ahir mu kauce wa irin abin da suka kaurin suka ya ja musu wancan fushin ubangiji da waccan wato musiba menene yasa aka daga alƙarya ko gari ko iyayenki ko mazauna ko gari ko kasa inda mutane annabi lubu suke aka yanke wato da asuba aka daga wannan gari har sai da kai mutanen sama ta daya ko mala'ikun sama ta daya suna jin sautin su da kada ihun su da karasu sannan aka yi musu juyin waina Allah ya ce faj'alna aliha safilaha sai muka sanya makololuwa wanda yake a doran kasa ya koma sama me wannan me yaka wannan Allah ya ce falan ma jaa amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mambud musawwamatan inda rabbih wama hiya min adh-dhalimin biba'id ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce lokacin da al'amarin mu yazo sai muka sanya mala'ika jibril ya kifar da wannan gari ya kifar da wannan kasa aka yanke iya wannan gari mala'ika ya daga shi sama har sai da mala'ikun sama suka ji karasu da ihun su sannan aka kifar da su na doran kasa ya koma shine kasa na kasa ya koma sama sannan Allah ya biyo musu da wata azaba Allah ya musu ruwa na duwar watsu kuma na gashashiyar laka wacce aka halaka gasa daga wutar jahannama kowanne ta bishi ta wato dirka masa a kansa ta halakar da su gabaki daya sakamakon suma kangarewa ne da saban Allah da kuma sabawa manzon da Allah ya aiko musu haka mi ya halakar da Fir'auna ya tsar da shi cikin kogi da shi da wato mabiyansa gangajiki an nazar da ita a kogi kuma ganga wato gangajiki ana kona ta an nutsan da gangajiki wato a kogi sannan kullun safa da yamma ana yi musu azaba kafin tashin alkiyama irin azaba ta gashin tsire a kara su a wuta safa da yamma Allah madaukakin sarki yace annaru raduna alaiha udhuwan washiya ana bijiro su ga wutar jahannama safa da yamma sannan ranan tashin alkiyama a sa su azaba mafi tsanani wal iyazu billah suma amsasu ubangiji madaukakin sarki sakamakon kangarewa manzannin Allah annabi Musa da dan uwansa Harun ubangiji yace fantaqamna minhum fa'aradnahum fil yam bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace sun qaryata wato ubangiji yace fantaqamna minhum muka saukar musu da azaba saboda ni wace irin azaba Allah yace fa'aradnahum fil yam sai muka nazar da su a cikin ruwa a cikin kogi a cikin bahar maliya me suka yi kazzabu bi ayatina Allah yace dan sun qaryata ayoyinmu sun qaryata manzanninmu sun kasance sun dafa sun rabkana sun dena aiki ko bin umarnin ayoyinmu da abin da muka aiko manzanni wannan ya ja musu halaka da azaba ya ku ɗan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wata al'umma da Allah ya halakar gabanin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin sa ya ba mu labarin su cikin alqur'ani ba wani abban ya halakar da su face wato zunubi da ayyukan asha da zalunci da ayyukan ma'asi da zubar da jini da ta'addanci da keda alfarmar ubangiji da wato zaluntar bayin Allah da sauran ayyukan asha ubangiji yace kowa daga cikin su ba wanda ya bari ya kama shi da laifi yace fa kullana akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Ubangiji ya ce kowa daga cikin su sai da muka kama shi da laifin da ya aikata da hannunsa, ya ce daga cikin su akwai wanda muka tashi halakar da shi iska muka aiko masa, muka halakar da shi da iska, akwai wanda tsawa muka aiko masa ta zata mala'iku suke musu tsawa muka halakar da shi da wannan, akwai wanda kisufe kasa muka yi da shi muka yanke kasa a inda yake da gidansa da jama'ar sa muka maida masa kasa ta zama sama, akwai wanda daga cikin su da ruwa muka halakar da shi kamar Fir'au ko kuma mutanen Annabi Nuhu, Ubangiji yace bai zalunce su ba sai dai su ne suka zalunci kansu da kangarewar Ubangiji, ya da kangarewar umarnin Ubangiji, ya ku bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ji musani Ubangiji yana labarta mana wannan labari ba a matsayin tatsuniya ba, ba a matsayin ta zo mu ji ta ba, a matsayin mu asu, a matsayin mu gane abinda suke Allah ya shafe su a ban kasa, mu kuma kamun ya sanci waɗannan abubuwa da shi ne za mu samu zaman lafiya, mu samu alkhairi, mu samu nutsuwa, mu samu wato kyakkyawan sakamako daga Ubangiji, duniyar mu ta inganta, lahirar mu ta zama anto wato a samu kyakkyawan sakamako, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagoranci a wannan rayuwa, ya iya mana da duk abin da yafi karfin mu, ya shiryar da zukatan mu, ya samu zamanto masu tsoron sa subhanahu wa ta'ala, masu kamanta bin umarnin sa, masu koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, wannan jiha ta mu da kasa baki daya, babuta haja da bukatu daban-daban, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya kowa bukatarsa da hajarsa ta alkhairi, dukkan wata damuwa da tsadar rayuwa da karancin tsaro da matsaloli iri-iri, Ubangiji ya maganta mana, ya kawo mana afuwa daga wajensa subhanahu wa ta'ala, da girmansa da isarsa da rahmarsa, marasa lafiya Allah ya bada lafiya, matattu da suka gabata Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansu, ya gafarta musu, ya yi musu rahma, ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su da mu gabaki daya. Haza wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ta'ala ala khairil wara ar-rasulil mustafa wan nabiyil mustafa wal habibil murtada kama amarakum bidhalika rabbukum jalla fi ula wa qala azza min qa'ilin alima wa huwa as-sadiqu fi qinih inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik wa anim واكرم على نبينا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين اولي القدر العلي والمقام الجلي الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ابي السبطين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء المله والدين، واعمي حوزه الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعافنا واعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم امدنا بيد العون من عندك، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. وارزقنا علما ينفعنا يا من له الدنيا والآخرة وإليه المصير آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله، الحمد لله الحليم القاهر، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وهو العليم الساتر، وأتوب إليه وأستغفره وهو الرحيم الغافر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مظاهر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بين يدي الساعة بالنذر والبشائر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أولي المكارم والمعاثر. طوال عمر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ودور متاشافي بانا أيوكا سابودا زنبي
da sauran ayyukan ashada zalunci shi yake rusa kowace al'umma shi ke kawo kowace irin al'umma azaba da halakarwa daga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda dalilai suka tabbata cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'umman da suka gabata har ma da wannan sashi na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayani da ahir da irin waɗannan laifuka a guje su wanda su ne samar da zaman lafiya da nutsuwa da tsaro da kwanciyar hankali cikin society da al'umma gabaki daya ya ku yan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala ku yi da'a gare shi kadaita shi da bauta ku kula ku lura ku sani cewa ba lungu ko rami ko sama ko kasa inda za ku shiga face ubangiji yana tare da ku da sanin sa cikin dukkan ayyukan ku da kuke aikatawa alkhairi ko kishiyarsa ya ku bayin Allah subhanahu wa ta'ala lalle ku ji ku sani ayyuka na zunubai da ayyukan laifuka da ayyukan asha da sauran ayyuka na ta'addanci da mu wanda su ne munanan abubuwan da suke kawo muni ko kuncin rayuwa ko hali mai tsanani wanda ba wanda ya san iyakarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala suke sanya al'umma ta shiga cikin kunci ta shiga cikin tsanani ta shiga cikin halin kakanikayi ga al'umma gabaki daya ko daidaiku wanda shi ke jawo a samu karancin dukkan wani abu na rayuwa abin da ya shafi kayan marmari ne ko abin da ya shafi tasgaro ne a dukiya ko abin da ya shafi kunci ne ga gari da kasa da mutane da bayin Allah wannan shine babban jigon laifi aikata zunubai da aikata ayyuka na asha da kangarewa gabarin don umarnin Allah da umarnin manzon da ya aiko alaihi salatu wassalam wannan sune manyan dalilai sune jigo sauran kuma da rassani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fada cikin littafin sa mai tsarki yace zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un ubangiji tabaaraka wa ta'ala cikin wannan aya mai girma yana cewa fasadi banna ta bayyana a doran kasa karara ga tanan mutane bayi suna aikatawa aka wannan banna da fasadi bai tsaya iya doran kasa ba har a cikin ruwa mutane bayin Allah suna aikata haka banna da fasadi da ayyukan ma'asi sun yaɗu a doran kasa sun yaɗu a cikin ruwa sun yaɗu har a sararin sama wanda yau wasu ba sa bima iya sabawa ubangiji saboda isa za su ga sai sun tashi sama da jirage na musamman a can za a yi aikin asha a can a sama za a saba ubangiji ana bautawa wato wani Allah sannan kuma ga rayuwa da abubuwa wanda suke na haramun an maida su halal an maida su jini an maida su tsoka an maida su abin aiwatarwa yau da kullum cutar da mutane ya yaɗu a doran ƙasa cutar da mutane cikin dukiyoyinsu ko gangar jikinsu ko mutuncinsu ko zubar da jininsu ko salwantar da rayuwarsu sakamakon zalunci da fin ƙarfi da kuma bijirewa ga umarnin Allah da addinin Allah da kuma sakaci da wazarwa da zubar da wato ƙin zartar da hukuncin Allah ga shugabanni da ba sa aiwatar ga waɗanda suke azzalimai ko ƴan ta'adda a kama su a yanke musu hukunci irin wanda Allah ya ce a yanke musu don a samu zaman lafiya don ƙasa ta tsaftata don doran ƙasa a samu zaman lafiya don bayi samu nutsuwa ƙin wannan wato zartar da hukunci na Allah ya jawo irin wannan banna da wannan fasadi da ayyukan asha suna yaɗuwa shi yasa ubangiji ya ce bima kasabat aidin nas ma'ana sakamakon zalunci na mutane
wannan abubuwa da kunci na rayuwa da rashin tsaro da sauran ayyukan asha wanda ayyukan mutane ne munana da kafirci da kangarewa da fajirci da zalunci da ta'addanci da sauran munana ayyuka wanda su suka jawo an umma suka tsinci kansu haka ubangiji yayi musu wannan hukuma da azab

jin abinda mutane suke aikatawa na aikin asha ubangiji yakan sako musu yar mukuba yar kadan ba da yawa ba da duk abinda mutane suka yi ubangiji yana bi baya kop daya kai laifi ko kuyi laifi ko ayi aikin asha ubangiji ya make a share a dauke da yanzu babu wani sauran rayayye a doran kasa da kowa ya kare sai dai ubangiji saboda rahamarsa yakan dandana yar goma dan ta zamanto jawo hankali kada mutane su ci gaba da kangarewa sau da yawa irin waɗannan ayyuka na asha su ne abinda suka halakar da al'umman da suka gabaci wannan al'umma wanda har yanzu kuma irin wannan ayyuka na asha suna rusa wato al'ummu da sako ne da aikin ma'asi ne mutum sai ne santa ya bar addininsa ya bar Allah ya bar manzo ya hausa zuciyarsa da ni santa ne ga barin addini mutane suke zama ba su da kima a idan makiyansu su zamanto wato lauma ce lafiyayya a makogoran makiyansu su zamanto wato duk abin da makiyansu suka ga dama su aiwatar da shi a kansu ba su da tacewa ba su da katabus ba su da wanda zai ce dan ni ko me yasa da aikin aisha ne wato mutane wato sukan fada cikin wannan ukuba ta ubangiji babu wata al'umma da za ta fada cikin irin wannan ayyuka na asha face narkon Allah ya kasance a gare ta face sunnar ubangiji ta zartu gare ta ubangiji subhanahu wataala yana talala wato ya jinkirta azaba amma baya sakaci baya sabo wannan alkawari dan haka ubangiji tabaraka wataala wato duk wata al'umma al'umma za ta iya sabawa za ta iya kangarewa umarnin ubangiji subhanahu wataala idan ubangiji ya ga dama sai ya kale ta ya mayarwata mata ni'imomi daban-daban dan ta zama jarrabawa da istidraji ga wannan ni'ima kamar yadda yayi ga waɗansu al'ummu da suka gabata suka gabaci wannan al'umma Allah ya turo musu da manzanni manzannin suka kira su suka musu wa'azi suka daita ubangiji tabaraka wataala su nisanci ayyukan sabo da asha da fasadi da zalunci suka kangare ubangiji yace falan ma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun ubangiji yace lokacin da suka manta abinda manzannin su suka kira su akai suka yi musu wa'azi suka watsar da wa'azin manzannin suka yi ko'oho suka yi aiki da abinda Allah ya aiko manzanni suka yi waiwaya masu kalli umarnin Allah ko su bar wato saban Allah ubangiji yace sai muka bude musu komai na kofofin alkhairai sai da suka kai sun meke kafa suna farin ciki sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwar arziki kowa yana aikata masha'a kowa yana yin abin da ya masa dadi kowa ya kangare har sai ne kasance babu wani wanda ya cancanta a ci an tserar a cikin su ubangiji tabaraka wataala yace akhaznahum baghtatan sai muka kama su faj'atan da azaba mai tsanani ubangiji yace a wannan lokaci suka ewa dauna babu hanya ta tsira babu hanya face tabewa da halaka dan sun jawo kansu fushin ubangiji ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lura bi lokaci dangane da dumbun hukuma daban-daban da Allah ya saukar da al'umman da suka gabaci wannan al'umma cikin tsokaci da wannan da hangen wannan akwai wa'azi akwai tunatarwa akwai jan hankali ga wanda yake da wato zai mai jin wa'azi ba wanda yake mai zuciya rayayya ma'ana rayayya da imani wanda yake sanya kunnansa ya maida saurarensa ya tattara tunaninsa da duk abin da ya ji ya tuna ya ji umarnin Allah ya kiyaye ubangiji menene ya halakar da mutanen annabi Nuh ubangiji madaukakin sarki sai da ya sanya ruwa ya kere manyan duwar wasu na wannan duniya ta wannan al'umma ubangiji ya halakar da su tambaya ce wacce amsar ta daga ubangiji subhanahu wataala ya faɗa abin da suka yi ya ce wa qauman nuhum lamma kazzabu ar-rusula aghraqnahum waj'alnahum lin-nasi aya
واعتدنا للظالمين عذابا

kuma ubangiji yace mutanen annabi Nuh lokacin da suka ƙaryata manzanni domin ƙaryata manzo daya ƙaryata dukkan manzannin ne domin annabi Nuh shine farkon manzo a doran ƙasa bayan samuwar shirka bayan tauhidi na shekara dubu da shirka ta samu amma da mutanen su ƙaryata shi ubangiji yace sun dawo mutanen annabi Nuh sun ƙaryata dukkan manzanni saboda dukkan manzanni da aqida ɗaya Allah ya aiko su da manufa ɗaya ta kaita Allah da bauta da suka ƙaryata ubangiji yace agharaqnahum sai muka nizar da su a cikin ruwa sannan muka sasu suka zama aya ga mutanen wanda za a karanta a tuna a ƙara imani ubangiji ya ce sannan muka tana dawa azzalimai azaba mai raɗaɗi su ko makamantansu masu aikata irin nasu irin waccan azaba za ta iya riskansu lokacin da waɗannan mutane da annabi Nuh alayhi salam suka ɓata suna kira wato zuwa ga bautar wani Allah da gumaka da yin ayyukan asha annabi Nuh ya shafe shekaru ɗaya har 950 yana kiransu zuwa ga Allah har ta kai aka kai ƙarshe annabi Nuh alayhi salam ya roƙi Allah ya halakar da su dan babu alkhairi a tare da waɗannan al'umma shekara ɗaya 950 ta wa'azi amma ba saduda ba annabi Nuh alayhi salam ya yi addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirin diyara innaka in tazaruhum udillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ce Allah kada ka bar sauran gidan wani kafiri a doron ƙasa sai annabi Nuh me dalili ya ce innaka in tazaruhum ya Allah in ka kyale waɗannan mutane ma za su ci gaba da ɓatar da bayinka sannan ba wasu ƴaƴan kirki za su haifa ba face kafirai fajirai irinsu hakami ya harakar da mutanen adawa wato adawa da wato bakarariyar iska wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu su ma da iska bakarariya wacce wato ta halaka su cikin wato darare 7 da kwanaki 8 ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi dalilin ya ce wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya halakar da su ya ce wa amma adun fahuliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin usuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan mutane na adawa ubangiji ya halakar da su da wata bakarariyar iska da ta zo kai tsaye daga taska ta iska ta musamman har tsawon wato darare 7 da kwanaki 8 iskan nan ba ta tsaya ba aka waye gari duk wanda ta faɗo kansa wannan iskar sai ta ɗaga shi da wasu kilometers masu nisa daga inda yake ta fille masa kai sannan ta jefar da shi kamar kai ka ce kututturai ne da waɗansu bishiyun dabinau da aka sare aka watsa ko'ina haka gawawwakinsu suka kasance Allah ya ce fatara alqawma fiha sar'a za ka ga waɗannan mutane su a wannan kwanaki da darare ga su a watsa ko'ina gawawwakinsu kai ka ce bishiyoyin dabinai ne da aka sare aka watsa ko'ina girmansu da bodinsu da dukiyarsu da mulkinsu da lafiyarsu da ƙarfin jikinsu duk wannan bai kare su ba daga azabar Allah da ta zo ubangiji bayan ya halakar da su ya yi tambaya fa hal tara lahum min baqiya kaga sauran wani ba'ade yau a doron ƙasa ka taɓa ganinsa ka san inda yake ka san inda aka ji shi ka ji labarinsa ko ka gan shi da idonsa ko an ɗauko maka hotonsa baka taɓa ji ba sun tafi sun halaka gabaki ɗaya sun zama kaman ba su taɓa rayuwa ba a wannan doron ƙasa sakamakon kangarewa umarnin manzan da Allah ya aiko musu da kuma ci gaba da saɓawa Allah haka ne ya sa Allah ya halakar da Samudawa mutanen annabi Salih
da tsawa da wato girgizar kasa suka roshe gabaki daya suka wayi gari lokaci daya Allah ya shafe su tambaya ce amsar ta daga Ubangiji subhanahu wataala sun kawo sharadi cewa ba za su yi imani da Annabi Salihu ba sai ya zo musu da aya karara kuma ayar ta zamanto taguwa ta zo taguwar Annabi Salihu ya addu'a ya yi nafila ya yi addu'a ya rake dutse da sandarsa taguwa ta fito aka kafa musu sharadin rayuwarta a tsakanin su aka ce kuma kada su yi kokarin taba ta ko dukanta bare tunanin kashe ta ko soke ta dan haka suka kangare suka fandare suka saba Ubangiji suka kashe wannan taguwa suka zo aka yi kalubale ga shi Annabi Salih cewa gashi nan sun kashe ta Allah ce fa aqarun naqata wa ta'u an amri rabbihim wa qalu ya salih tuna bima ta'iduna in kunta minal mursalin suka soke wannan taguwa bayan sun sassare mata kafafuwa sannan suka soke ta suka tsere tsire ta suka samu Annabi Salih suka ce imana ka zo mana da abin da kake gaya mana da alƙawari na narko na azaba cewa in mun taba wannan taguwa mun soke ta to yau ba ita mun gama da ita in ka isa ka zo mana da wata azaba Ubangiji ya ce fa akhazatuhumur rajfa wata tsawa daga mala'ika ta sauko musu da kuma wata girgizar kasa sakamakon haka kowa yana kwance a gidansa sai su waka wayi gari kowa ya tashi ya gurfana an tsinka zuciyarsa kan zare ransa sakamakon wannan kangariya da fandarewa da kuma kalubale ga manzon da Allah ya aiko da saba wa Allah da suka yi da nuna isa Ubangiji ya halakar da su Ubangiji yana gaya mana wannan dan mai ahir mu kauce wa irin abin da suka kaurin suka ya ja musu wancan fushin Ubangiji da waccan wato musiba menene yasa aka daga alƙarya ko gari ko iyayenki ko mazauna ko gari ko kasa inda mutane Annabi Lutu suke aka yanke wato da asuba aka daga wannan gari har sai da ya kai mutanen sama ta daya ko mala'ikun sama ta daya suna jin sautin su da kada ihun su da karar su sannan aka yi musu juyin waina Allah ya ce faj'alna aliyaha safilaha sai muka sanya da bololuwa wanda yake a doran kasa ya koma sama me wannan me ya ka wannan Allah ce falan ma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mambud musawwamatan inda rabbih wama hiya min adh-dhalimin biba'id Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace lokacin da al'amarin mu yazo sai muka sanya mala'ika Jibril ya kifar da wannan gari ya kifar da wannan kasa aka yanke iya wannan gari mala'ika ya daga shi sama har sai da mala'ikun sama suka ji karar su da ihun su sannan aka kifar da su na doran kasa ya koma shine kasa na kasa ya koma sama

To amma da Allah ya bani ukun sai da zumunciya mun sama mu assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio mai rahama kai mita 97.5 kin ga roma a zaban goren juma'a tare ni naku abada mai shan rokokin da kuma gidan radio talabijin rahama ta wurin kan ku ba ta wani lokaci ba kamar kullun filin zai sama da sauran da fara daga ni mai sauraron ma ko lokaci wato DSP ambassador guru andi mai gidan radio tare Ibrahim Muhammad Gaya fatan guru company ita mika fata alain tare fatan mun da biya zuwa ga chairman fatan guru company a ratu shehu din nan nasa sai matan na kaja salamu da ya rabi da haje ba tayar na kwadi min da alhadin ta gwata da sauran yaran sai da fitar group ND Dr. Aliyu Bakar Sadiq gwata bai da yaran nasa sai chief security na kuma saka dalaji na gidan albasa sai yaran nasa sai wato dan na kuma ga yayin da yake ni na fi isa gerawa da yaran nasa tare da duk ɗan wada bakan azuga da mai baka shawara na musamman akan gidajen radio da harkan addini musulunci wato baban gida biyan su chairman da town radio Kano ta da yaran nasa sai duk ɗan wada bakan azuga da ke gerawa rangin local gama jaji gawa ta nan Kano da fatan da an ji kuma umma lafiya chairman makamadin ta da bullin ajinta da bullin mai da Abubakar kana ka fata rin ya fito zuwa ga mafi ta kwaje gogo da fata Allah ya kara mata lafiya amma sai uwar gidan naka ta da yaran naka ta duk ɗan uwan naka ihalan marigayi Alhaji mai da Abubakar da fata Allah ji kansa amma sai duk ma'aikatan naka dake maka madina ta bayyana ta da yaran da fata alherin Allah duk a gare su na tun tournament da metro na sabo kofa ta da uwan da kuma azga da fata alherin Allah duk a gare mu sakon na gaba fito daga hannun sa amma kuma lokaci wato ogaji miliyan na kasuwar mi shiga masu man kudi da manjan na kasuwar mi ga naka fatan alherin fatan auni lafiya zuwa ga matan ka da yaran naka sai babban sakataren naka zake mai salati da iyalan nasa kare fatan tan mallaka kabila mai nafila mai ta kasuwar mi da iyalan nasa mutar ka da yaran kasuwar mi da iyalan nasa tudo goma mai kasuwar mi kiya goja dan banta da iyalan nasa musufa dan geza mai mai kasuwar mi da iyalan nasa bagiyo mai kai na kasuwar mi da iyalan nasa da fatan da anji kuma auni lafiya Allah da bada sauran inki da birrai na Aliko Dangote University ya gudur kuma ci amma na goba wata gwada da sai cin kada 73 ga naka fata alin ya fito zuwa ga dukkan mambobin goba din kada 72 zuwa 2025 Professor Abdullahi Uba Adam tsohon Bisi na University Nigeria kana mutar garba wato retire tsohon director security na Northern University Kano tare da wato Sanifa Faisa na hangare yaran nasa wani commander ta kullum fagiyar retire da iyalan nasa zigin bosan na Edward Kasokumi tare da yan uwa da abokan azuka tare da duk mambobin goba din da fatan alheri Allah da gare mu tsohon chairman hukumar bota da hasin garban kauye fara ga naka fatan ya fito zuwa ga duk matan ka da yaran naka da yan uwan naka wato a gudu da sanar sa duka wannan ka arjo bale mai da farawa bayan chairman din ka mai barin garwa to Alhaji Shamsu Abdullahi Gademi a jihar Gaya da duk yaran nasa sai duk yan uwa da bukan azuka sai da Alhaji Idi Lambaka mai kudi jin dadi mai blouse kantin kware tare da Alhaji dawon musulunci mai gari da kantin kware fatan duk an ji kuma an sallar juma'a lafiya mallan san mu sababbin masanjan kotun shari'a masu jin jihar Kano dake gane ka fata ne zuwa ga dukkan iyayen gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a musulunci da Kano dake na kaso kun wato honorable kadi ambassador Alhaji Abdullahi Wayya da yaran nasa alƙalin kotun unguwa uku kadi Nazir Dahiru da yaran nasa sai ka saka sanin ungiyar alƙalin shari'a musulunci da jihar Kano dake waye wato kadi Abu Muhammad Magashi da yaran nasa sai kadi Faruk Ahmed tare duk ɗan uwa da alƙalin shari'a musulunci baki ɗaya masu shi da masu da ta baki ɗaya fatan an ji kuma auna lafiya sai sakon da fito daga Alhaji Muhammad Nabola mai namakan kuna Maiduguri ita mi kanansa fata an zuwa ga matan naka da yaran naka da duk ma'aikatan naka da ke kwaso kana Maiduguri aminan ka shugaba Umayya imita kasuwar ni Ali Salisu sai madara na kasuwar ni jama'a jama'a ta kawa a jama'a da su da tare da Abi Haida mai cajin waya da fiyo da ke can guza duka yan uwa da baka an zigi da bukan ta nake da fatan an ji kuma annabi lafiya Ali Ibrahim mai gwarin na kofar ruwa ga naka fatan yanzu ga matan ka da yaran naka ta da minan naka doda nan ki ta kuka ta da zahadi na sai kuma kare a sanar kofar ruwa wato manya mai kamiya na kofar ruwa ta da na kawo tambura mai kamiya da ke tambura tare da Alisa Adamu gida ke ba kuɗe kai sa gaja kofar ruwa ta fatan da an ji kuma uwan lafiya sakon da gaba fito daga nan anti mai kanin so ika so an ka ba ki an mi kanin sa fata tare da ga matan sa da yaran nasa wato uwar gida Hafsa tare da Amrita kamar yama da yaran naku Abdul Hari Fatima mama Anwar tare da Nasiba da yata ka Aisha Ando da danta mutane mai shago kasu an ka ban zena da Usna da fata tare da a gare mu Muhammad tane mai shayar da kanti special shayi baban Khadija kuta da ofin tane mu ga bijan gura da ke sona sabaru ga naka fata a yanzu ga matan ka da yaran naka ta da aminan naka Yusuf Karota Hamza na gasa Nasiru mai tumaki sona difo tane mai gyara bijiran gura da ke sona sabaru bayan komanda ta yana magyara wato bijirin gwamnati ke sauran sabaru a dai sani mai asika so an ka ba da yaran nasa da fata an ji kuma awon lafiya mun ya mai kamiya na kofar ruwa ga naka fata an yanzu ga matan ka da yaran naka ta da aminan naka ka wutan mura mai kamiya Alhaji Ibrahim bai kofar ruwa Alhaji Sa'ad mai gida ke ba kuɗe ga ja kofar ruwa Zahradin an yi kare asara ne kofar ruwa ta da Dauda mai gida kuka ta da fata an tana da a garin Abdullahi dan da wata man Ferin Polo ga fata an tana naka fita zuwa ga gidan naka Maryama ta da yaran naku Dini da Hassan da Khadija Aisha Hakimi Hadisu da
Nuhu ne kan titi don kolo mallan sha'awun bawar ta don mutala sai shugaba mallo mi sai an kago zangon dakata ritmi ko garin jinin mai na manke kallon titin gidan gona da fatan alheri Allah da garin to jama'a sai a fara shakatawa.

ما ادري لا الله يكون سعد الزمنشي امس امام سأقول لك بيان في نسال الزمنشي ابو تزوغ على ابراهيم يدي ابو سوا شاما انكي اتشي انك باقا فتال هنا كاب تزوغ واتو ما يبان كده فتال لك ارى مصر لابي عمو سي اقوان ناقا ورقل انك سفيا دي ارى ناقا باكي ده محمود ماما مقولان كلا في الدفو دي سي انك باقا مدى على سنك نعي ابراهيم يدي ابو سوا مقرا ابو سوا مولان حبيب يلا بي ابو سوا تال ان عظيم بركاي سكابي شكي موت تشي انك باقا مولان قوال دي بان قرقوا تشي انك باقا رجع لي ميسكا تشي انك باقا مالي من جاتا تشي انك باقا sai labarana kibiri an kaba bashirin ne takalmi tace an kaba ibrahim mai gidan wanka tace an kaba nazirin mai tace kamo tace cikin mota tace an kaba da fatan alheri Allah da gare mu abdulhadi mai shaye mai mace dukan kana fure ne radio ga naka fata yanzu ga uwar gidan na kamar ibrahim kare ta da yaran nauku da muhammadu jawa ta da fatima zawa ta da aminu mai goro kaso sharada chairman na masu shayi na sharada wato dan ladi mai shayi zamani sharada dan to soma muhammadu sani mai shayi da kanti special shayi baban kadija kusur da obishin ta ni mijiya bijirin gudun ke sauran sababi da fata alhiyar da gare mu mai unguwa ma idukan kwasi ya mana kuma da bijirin gudun na jiya rabi wannan ka fata yanzu ga muhatanka da yaran naka da amina naka da abu abdulwahabu sinya ta da alisa ne mai asira sai an ka ba fufula mai zane ka waje da yaran nasa abdullahi mai container ta da bello har gido shana alisa alaji sadi goyya ma da yaran alisa di zawiya da yaran nasa ta fata Allah karama lafiya amin sabon daga babu to daga hannu mai salamu akwai lokaci wato Usman mai tsiran kaza baki masallacin gaiwule kai san ce mi ga zuwa ga matan sa da yaran nasa da aminan nasa Abdullahi gidan kwari gidan muta da Salim da kun gidan kwari gidan mu Abdullahi mai nama bakin afsar radion kiya fa maru kibiya le kargama ta da wato ne mun kawo mobi mai nama kaso tarani sabo boske mai nama kaso tarani kiya kal hadi nafi mai kaza kaso Ibrahim mai kayan kaso tarani awali yaro mai kaso tarani tare da fatan da yaran da gare mu mura na kwari da ban kokwata shi an ka ba ga fatan da yanzu ga bar gidan naka Salma da yaran naku Sani da sauran yaran sai mai gida a rijali mai sigari ta ce an kaba abdullahi mai abdul mai shago farawa mani mai manja kaso yan kaban tare da musa su da ma mai shago ta ce an kaban ciyaman alhaji ibrahim nadi abasan kiya ta ce an kaba ya mai baki mai cikin mota ta ce an kaba tare da labar maki birhi amma ta an kaba muhammadu muhammadu ibrahim ke da fa'ida ku ta ce an kaba da fatan alhaji da gare mu mu ta kan rayuwa mai kaso ne mai gaba ta ne abu ta zo ga matanka da yaran naka da minan naka mun zali baban gwaji salisu taruwa ban shaye da sai yada aminu tuya baban sakal kafal ango umar na badi mai tare da dan sani baban safina dan kwikwi abba umar fage sai wato abban umar mai shirin zama ango chairman na masu manje kuli da manja na kasuwar rimi wato ga da miliyan kasuwar rimi da babban sakatar nasa zakiri mai salati da basan alheri Allah da gare mu lasiran garo da tan kun kwasiya mai kwata jack trump ga fata da yanzu ga matan ka uwar gida da amarya da yaran naka baki daya sai abin nan naka unar rubi bai mai ta gadan abatuwa mai unguwa musa na jimala mai na tudun yoda Muhammadu Sani mai gensa da sa masa ya abatuwa wagala bare mai kaso kofin bai shi ce mai aba kaso kofin bai kiyar inda chairman ya yabo na kaso kofin bai da fata alheri Allah da gare mu ga Musa na jimala mai na tudun yoda mai unguwa ga fata alheri ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da minan naka garba yaro makanikin dab da ke kwakwaci da yaran nasa ga Musa mai wallahi har mai garagin kiyar dan budi zaba sanar kofin bai kunna tare da wannan Ibrahim mai gane ta kadana abatuwa da yaran nasa Abdullahi jari mai sai da sharu a kofar zugar da fata an ji kuma aure lafiya Buhari mai nama action su ya su ta bakin round din mun da bawar ga fata ne zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka yaran naka Abubakar tare da Fati da Umar da Halima tare da masu aiki naka Isiya da Bashir da Ado da Sada da Mubarak da kurma da Ali Umar sinna da bakin ta kofar mata tare da Jan Musale alaysa la da rana tayi da fatan da kamar lafiya Usman mai tsiran kaza baki masa dakin gawe labir da karsan Abdullahi gidan kwari gigin yo da Sadi mai nan kwari gidan kwari gigin yo da fatan da an ji kuma awalla lafiya Salisu duk mai nama ga ladima roƙo fa gidan kwari gigin naka fa sai zuwa ga wato matan naka Aisha Amariya ta da Hadiza uwar gida da yaran naku Indo da Kilima da Shamsiya ta da Fadiya da Abdulhadi da Buhari da Nasiba ta da Hamza mai nama a galadima kofar gidan kofi Alhaji Audiri mai sanin jin kan galadima ror Usman mai ranka ga kuma sallacin garu da mai kare sam Abdullahi mai nama bakin asbar da rinki fa marki bai lokar gama da fata alheri da gare mu Alhaji Mustafa a wuri dan batta ga na ga fata alheri zuwa ga wato mai fa naka Alhaji a wuri dan batta da fata alheri amma zai lafiya mun da sai yan uwan naka Jamilu ta da Nura kuma da ta da kuma da Uzefa da Abdul Rahman Nasiru ta da Hajja da Barkisu da fatan da Fatima Dubai tare da Nana da Gimbiya a gaje tare da Ummi da Najatu da Hanasu da Khalifa da fatan Allah cikin samu sai jigokin gidan naku Abdullahi mai farfajin da ke kofar ruwa Yusra tare da Afan da Fahan tare da Amina da Halima da Jamilu Awwal dan bata tare da mai sunan Umma tare da Awwal Nura Awwal dan bata mai sunan Alhaji da fatan Alhaji da gare mu Abdullahi mai nama bakin afilo radio yanki ya fara maki da lokar gaman ga naka fatan Alhaji zuwa ga gidan naka Maryama da yaran naku
da sabon mai nan bakin alfawar rediyon kyau kamar kibiyar lokar gaman ta da ahmed abdullahi kamar kibiyar lokar gaman usman mai tsarin kariya kin masallacin gaba da mai tsakiyar san ta ga allah a gidan kwarigegi ta da salim in kwarigegi kwarigegi da fatan alheri allah da gare mu musuba mu da kasu yanka ba ga fatan alheri naka ba to zuwa ga wato matan ka diyar naka da minan naka ali an ji mutan sun so yi kasu yanka ba dai su fi gara ibrahim ya kamiya gaba sawa Zabi mai kamiya gaba sawa gamba mai kamiya gaba sawa a domin shi da sai gura baga lo mai kamiya ja oji da fatan alheri da gare mu alle ya mai tare da lishan gwan kurar gaba da alheri zuwa ga matar uwar gidan naka sadiqa da yaran naku abba da sabi da umar salama sai aminan naka usman zuma da isyaku na isa mai namarki ban kurar musa gurje dan karmin soro mai hana giwa bacci da ke faso tsira har umar gidan naka shi na ma wuce tun abasa bisan nasarawa sai da wato alhaji ibrahim da baban sakatan nasa ibrahim lasu ta da jimi ko garin jira mai in kiya kallon su tuddi na gona da fatan da sun ji kuma wani rabiya ciya mu alaisu nusu nusu sabu baje gane ka fata a yanzu ga matan ka amina da yan biyu da yaran naku daminan naka alhaji hanzar rabi san tarago mai waya da ke kaso sabon gari da yaran nasa dan lami mai tumatir na kaburma da fatan allah ya bashi lafiya dole da nan ki ta kuka tare da shugaba lawan shawagi da rai khalifa habibu ta ce an tudun yola a tudun fulani tare da garzadi manajan kafin faransurar alama mai kafin da ibrahim teo alhaji mai kogarin jirai mai nama kyalla ya fito da gina gona da zai ka biyo manajan kafin da ibrahim teo da fatan da an ji kuma an wani lafiya sakon daga babu to daga hannun wato ubansa amai sa aku kada gidan wanka yake ga kuwan tijan gandu na kano ga fatan alenan naka ya fito ga matan ka da yaran naka da aminan naka iyayen gidan naka amma dugo ban tafi injiniya doctor Aminu Sawon ko so tare da tijan gandu da sada su ci kara malami na tsatsa garin mako an manja da fatan an ji kuma wani lafiya gare zaji manajan fasafar faransurar ga naka fatan an ji kuma lafiya zuwa ga uwar gidan naka Maryam Ibrahim magaji muku tare da yar uwata ta fadi da magaji muku tare sai nasu sadiya da aisha mamanu ta da bamami da chairman alisun sun sabu gici tare da sanin mami da sanin alisun sun kamilu mai shin kafa kunna alar mami kafin ibrahim to nazibi amdin ma hayi ambrozo alidi kabi mai kafin ibrahim to da fatan alheri Allah da gare mu nabi mai kaza ka so ta ni ga fatan alheri naka fito zuwa ga matan ka yaran naka malam bada masu fure da aisha fatima khalid abdul aziz tare da sa'adatu da madugo ban tafi injin sabon sabon kwazo garo gode mai kaza ka so ta ni sabu koske mai nama ka so ta ni biri mun ka mun ne nama ka sutura ni Ali Abdullahi ta mun ne nama ka sutura ai wani yaro ne ka sutura ni Ibrahim ne kai ma ka sutura ni da fatan da an ji kuma wani lafiya ka ma ji ba ga kanin da fito daga nan Ibrahim wanzani kanin ya hawan zaman gayu ne ta can motar an ka ba ga fatan alheri na ka fito zuwa ga iyan nan matar ya hawan zaman gayu da fatan Allah kansa amun da yayan nata awwalu da sanin sa da su sai wato Isa da Ahmadu wanzani a gunduwa sai Alhaji Bala wanzani malam Bala wanzani cikin da motar yan ka ba tare da dukkan yan wada baka azuka da fatan alheri Allah da gare mu dauda nan ki ta ku gaban shi da ranar rabi usman baba goma da fatan alheri ya fito zuwa ga wato aminan naka shugaban mu ya imita ka zuwa rini sarki ali a gaban sauraron baban ta sun ne ta gari ka zo an bai ali ibrahim ya roƙo ruwa manya ne ka amina na ƙofar ruwa da awalu awalu ya don maka so rini sai su ko mai na magalidi maro da fatan alheri da gare mu sabu ke mai nama kaso ta yanke kalha daga fatan alheri zuwa ga urgilan ka ofe na da yaran naku abba da sabi da umar sallama da abba da abdullahi da sauran yaran sai da yan wannan shugaban zaɓe na kaso tare ne rim kawa mai mai nama kaso tare ne garba gole mai kaza kaso tare ne kyakwar yan sani nafi mai kaza kaso tare ne awali rawan mai kaso tare ne da abdullahi ciyama mai nama kaso tare ne da fatan da sun ji kuma wani lafiya kama ji mai gagatin da fito daga hannun mai sauraya makon lokaci wato soja mai rubi na kaso yanka ba ga fatan alheri zuwa ga iyalan mai ɗaci da ke kaso yanka ba dole mai jide kuka da karma o na kaso yanka ba ɗan litin mai kanti suke kaso yanka ba musu ba mu yaya kaso yanka rabi o ba fasi misali tsaro na kaso yanka ba sai ba to man sai mai kokon ba da kabe kaso yanka ba alisa na gwaya mai aski kaso yanka ba da fatan alheri Allah da gare mu ali haruna mai kasa ba kaso gama burge gana ka fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka daminan naka jamilu mai kamiya kaso gama burge na galali mai kaso gama burge idi dan zari mai kamiya ke kaso gama burge aje basko mai cita kaso gama shi gama mai mai cita kaso rini ai dai mai cita kaso kurmi yaran naka bu da hasan da san da sadiqu ta da fatan alheri Allah da gare mu ali sai mai da kaso rini gana ga fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka abdul majid da zulayde da zulaydaini tare da abdul rahman muje ta famu talatin da usani yan naka mamudu da mugin shi da ke ga sori ni tare da muhammad dan bolla mai nama kan kuna madabari ali isa na kan kuna mai jama'a kuna sanga ali shugaban majalisa mai tare ka sori mai da fatan da sun ji kuma abu da labari jama'a sai mu ci gaba da wannan

0: yana waya ana sai da taki waya anan ko suna so sai ana sai da katin waya anan suna sai da taki waya anan to kaga dai irin wannan mutane ne wannan kawai ba su da alaka da kuma ka kwatanta wani misali ma wata wani za ta ce tana kare mutunci zace wani tana kare kare wani mutuncin ta kaga tunda ta kare mutunci ne da mun ji kafin ta fada ma mun katse mun kaudawa ta ran
1: gaskiya
0: saboda haka sai dai su canza ko su sa wata ko su ga mata ba kare mutunci ake cewa ba karewa ake nufi
1: gaskiya ne wato Hausa ne sai dan Hausa kuma sai wanda ya koye ta
0: saboda haka
1: ba laifi bane ba
0: kare kuwa ba girman kai ko mai kankanta mutum ko mai ruwa sai sa rani shi in ji alamar to wani iya da girman kai kawai kai ka ji a wannan ba Hausa bane a in kaje da tun na gama aji bakwai nawa ban taba na ji wannan ba
1: to me kenan
0: oho haka suke fada wai su ba su taba jin wannan kalmar da na fada ba suka gama aji bakwai nasu
1: su kuma kaji
0: to kuma shi
1: ke lamirin namiji dora wa mace
0: ai kar manta da wannan abin da zan fada za a biya musu a makaranta kowane irin harsuna kuma da an zo Hausa sai duk su fice wai Hausa su ce wai sun iya ba su fa iya din ba dan ba su iya din ba abinda za su kira shi namiji sai su kira shi maki abinda za su kira shi maki sai su kira shi namiji to anan ne ma Allah yake tona asirin su ga nasu ba namu bane
1: na ko kuma namun ne akwai namun
0: ko ba su damu da mu ba kenan
1: namun akwai namun ma wadanda zamani ko kuma sai iyawa
0: an na nuna maka zamanin ba tare gurbace ba kawai ba su makara ba su koyi Hausa kawai su yi Hausa sosai
1: to masha
0: Allah Hausa muke so tsagwaranta
1: to masha Allah tabalu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo mu ga wata gaba nake so maka wata tambaya idan muna so mu fadi a haba ta tsananin sanyi tsananin sanyi
0: to
1: kalmai kamata mu saka ne a ciki
0: kalmomin biyu ne ai lokacin shine hunturu kuma yayin da hunturu ya zo wani ifa zafi shine mu kuma kun sanyi
1: to mu kuma ku inda ana tsananin
0: sanyi shi ne
1: wato idan ana tsananin zafin rana nace ana mu kuma kun rana na kuskure
0: a ya kware kuwa
1: tunda ba
0: idan ka kwatanta da sadira duka wannan kailan ara to ita rana din kaga rada ake ta rana
1: mana idan ana tsananin rana ba zan ci a kuma kun rana ba
0: yanzu a ranan nan ka taho fatsar fatsar
1: to ita zai mu ce fatsar fatsar
0: eh a rana ba
1: to ba to garje
0: garje azhar kuma rana ta kariya an kusa
1: to yake da tsananin rana yayi tsanani ba za mu ce garji ba
0: sai ya ce a garin azhar din ta karya ne waccan kuma kafin ta karya shine fatsar fatsar
1: tsananin zafin rana ke
0: na'am abin da ake nufi
1: idan kuma ana tsananin laftar ruwan sama fa shi kuma da me za mu siffanta wannan
0: in ana laftar ruwan sama marka marka har waka ma ake marka marka ce ne rama iya tarfa kai da kunnuwa wato ita marka marka ruwa ne ake yi kode yaushe shi ne wa'ansu da sai da suke kiransa da turanci ba amma duk muna kiran wannan abin marka marka yawa to saboda haka ita marka marka sai dai idan baka aje abinci ba kuma na rumbu ya kare na gona bai zo ba wannan dan matsin wannan wahalar kuma ga ruwa ya hana nemowa shi yake kira daka cilin waje cilin to kuma sunan irin wannan yunwar afin gugu wato yi abin gugu sunan ta
1: yunwa ce a lokacin marka
0: marka a ai wata yunwa ce hadarin buya kare na gona kuma bai kare so ba dan tsakanin ka dai to wannan dan tsakanin
1: a tsakanin wuya ce
0: ne a wannan tsakanin sunan sa afin gugu sunan yunwar yunwa sunan ta afin gugu
1: na'am saboda an riga amfani ya tafi dab da karewa
0: a ya ma kare na rumbu na gona bai kare so ba to dan na dan jiran da za a yi wannan
1: lokacin gandagan da ake kenan
0: shi
1: da yan gogan yin tafasa zo gani ai ta tafasawa kenan ko ko ai ta da kalle to
0: za ka yi in dai lokacin shura ta zo kare a yi jure ka san jure
1: ban sani ba sai da sauraro mana so mu
0: shi sai a je a tsohu na waje da a kisa sabon tabur ma a murɗe jeru a shanya shi a jira ya bushe a sami na tasar ranar shi ne jure
1: to kafin a kwaso amfani da gona
0: a sai da yi na kwaso a kowane gama da wuri sunan ta shura
1: yi din
0: wani irin jere ne kuma ma ka girbe shi zuwa zai a kare ka lallaba ka yanyanke shi kai maka kawo kai tare da kuma jere in yi nuna shi kuma sai a kari a murɗe a zage a taɗa su dai a shanya a tsuguna a samu dai na tsatsawar ranar
1: to shi ne kake ake kira sa da menene
0: jure
1: jure
0: to
1: to to Allah ya sa mu dai ka ci kuma kai mai kawo kai
0: ai abin da

0: ake nufin kawo kai idan kana so ka kawo amfani gona in ba girbi za ka yi ba nan kiya za ka yanyanke a kan kai girbi ta shi ne kawo kai
1: na'am to malama wani sai mun ji abubuwan da ake fada wa tsananin yanayi irin sanyi zafi da kuma wato tsananin ruwa idan suka yi tsanani ga abubuwan da ake siffanta su da shi to kalmar abu mai nauyi tsananin nauyi da me ake siffanta ta ita kuma na'am ya ke ce mata
0: kawai ya yi nauyi sosai ya jibga ga haka ya
1: jigib ya
0: jigib a yi nauyi ke nan shi kuma jiya ita ce ta jagab ya jigib kuma
1: nauyi kaga akwai bambanci wancan ta jikewa abinda ya jikewa sai ce ya jagab wannan kuma nauyi sai ce ya yi jigib kada a yi kuskure a dora wa wancan waje kada dauki jigib a dora shi a kan jikewa kada dauki jagab a dora shi a kan nauyi ko ba haka na'am to masha
0: yawa kasan da bambanci da sharab sharab da sharbi da ilimin idan sai ya hawaye ko mura haka sharab sharab sharbi kuma amma mutuwa amma ba a jin buɗin kuka dai a ga hawaye kawai
1: yana zuba
0: shi ne sharbi to abinda ake kira kuma shautari sai ka je ka saro itace ka jira lokacin da zai bushe
1: na'am
0: ɗanyen ikin ganyen shi ne shautare
1: shi
0: ne ikin kala-kala ne akwai iri-iri ne akwai
1: na'am to madalla to akwai kuma kama mai bayyana mutukar rashin nauyin abu tunda wancan mai nauyi mun ji jiki mara nauyi kuma fato da mai
0: mara nauyi ai saka yayi yake wato kamar su yayi
1: to
0: ko baka san su yayi ba
1: to ni da masu sauraro sai a gare mu
0: idan aka sami rama aka girbo ta aka fitar da wannan igiyar to wannan na tsakiyar shi ne su yayi
1: to shi bai da nauyi shi
0: shi ne su yayi su yi
1: to kalma dai ina so a nuna
0: rashin saka zo kamar su yayi
1: na'am ko ma ce shafal shafal
0: ne haɗi ke yanka wanke fi ne wannan kuma
1: shi ma na aka ce masa shafal ne ke nan
0: ne dogo kuma yi ne saka yau
1: na'am
0: amma nauyi saka yau kamar su yayi
1: na'am sai kuma kalma mai nuna ganin kaurin abu idan za mu siffar da kalma da abu mai kauri
0: to abu mai kauri dai in na shi a ne kuma ke tafi idan kuma na igiya ne murtace ke
1: na'am idan na igiya ne
0: murtace ke
1: da danginta saboda ta wurin sai a ce murtace ke idan kuma na abin sha ne
0: ko kuma kirtuf
1: kirtuf kamar kunu kenan ko fara ko kuku duka sai a ce yayi kirtuf ko talge ne ma
0: ruɗe ba shi ne muna kiran sa ruɗe
1: ne ko ruɗe ba shi yayi kirtuf ko to
0: bare da gaske
1: Hausa kenan riga siliki ko
0: amma ka san silikin ko
1: to sai a gare mu mana
0: wani irin yadi ne mai santsi kana sabe dama habu tana faɗuwa kana sabe habu dama tana faɗuwa to kada ba ku wani nufin da mai ya sha'ani
1: to ba na sai ka nutsu a cikin ta
0: sai ka iya ta kai ta
1: kada ka ce harshen ka ne kawai za ka ɗauke ta ko ta ina ka ja ta sai ka daure ka kure ta da ka'idojin ta da dukkanin abubuwan da suke a
0: cikin ta ne ake ce Hausa ba dabo ba ko ka san dabo din kuwa
1: na san dabo amma saboda masu sauraro a kare mana bayani
0: to abinda ake kira dabo in ka doso kasuwa za ka ga wani mutum ina wasanni an kewaye shi ana kallo sai ka ga wasu ko 'yar adaka haka ko kwano sai ka ga ba abinci sai ka ga abincin to a wancan wani lokacin kuma kan aibi min da su suke suna sai daban sai ka ga ɗan yaro har yana koyon tafiya sai ka ga kuma ba yaron sai shi ne ake ce matan mutum ta zai ya fara irin wannan din wato ya fara dabo-dabo kaga abubuwa inda yan shehir sai sai san aka gano daban to Hausa ba wannan wayan bace ita sai ka iya ta kai ta abinda ake nufi da Hausa ba dabo bace ne kuma shi ake nufi in matan ka ta aifi da ya fara tafiya ce ya fara dabo to shi ne ake ma kiɗa ana dabo-dabo da gangan ba zuri ka maka za ko kuma irin kada iya
1: jirgin Hausa ba kama kama bace ba dabara bace
0: ba dabara bace ba wayan zuri ba kama kama bane sai in dan Hausa ne kai duk wannan irin da kake duk yanda kake kai inda ba Bahaushen bane dole sai mun dago ka
1: na'am kuma ko Bahaushen ne ma
0: sai
1: ka koya ba wai kawai ka ji ana yi a gari ka dauki musamman wajen rubutu musamman wajen rubutu
0: gaskiya ne
1: ko ba haka ba malama
0: haka ne
1: to mai sauraro kada ka sha'afa a yau dai cikin shirin namu na kutun zuma muna tare ne da Tijo Malam Muhammad Husaini da La Ismaila da Tijo Angon Maryam babun Mariyatu inda muke tunawa da shi akan abin da ya shafi wasu daga cikin abubuwa na harshen mu na Hausa kasancewar akan ji shi yau da gobe a cikin kafafen yada labaru daban-daban a cikin kuma shirye-shirye na harshen Hausa yana bada tasa gudunmuwa ci sa wannan shiri ya ga ya kamata shi Malam Muhammad Husaini ga sunan Allah ta tona shi ba ta sa gudunmuwa a cikin wannan shiri Malam Muhammad Husaini ga sunan Allah barkamu da dawowa
0: assalamu alaikum
1: yawa to bayan mun ji kalmar take nuna kauri yanzu kuma za mu so mu ji kalmar take nuna wato rashin kaurin abu wato ruwa-ruwa ita kuma da me za a yi kiranta
0: an kawai sunanta tsararu muka kuma wala ake da mutum ya ce ai kai tsararu
1: wato kai ruwa-ruwa
0: wato a tsararu din kuwa ita tsararu ya fi rashin kauri ne na ɓangare ba amma ka ce ruwa kuma mutum ne izo zai sai da damin hatsi a taya ya hana sai wani izo shi kuma ya nunnuka ta yi sai ya kauce ba biya zai rito a nan ma ka ga ya baka ruwa idan kuma ka je ciyawa ka ɗauko ka taho ka ci rabin zuwa gari ta lalace ta botse ta nan ma ta baka ruwa idan wani ita yi yana ba zai iya saye ba kuma ba da gaske ake ba kake kai sai ya kai kamar sai an kai kamar ta yinsa ka ga nan ma shi ma wannan ya baka ruwa to ai shi ne mun ce tsararo maka ya tsararo din nan ta farko ba ka sai ne kai ma wannan bayanan iri wanda ba mu da lokaci amma
1: yau lokacin da mutaka ita ce ne ba amma a yi idan lokacin biyan dawa ba amma iya
0: ko amma kuma ba gajiya nake ba ne
1: gaskiya ne a yi gudunmuwa dama a yi harka ka ce an saba ko da yaushe ana bayar da ita to akwai kuma wata kalma idan za mu tsananin farifa na abu da me za mu siffanta shi
0: akwai fari sal akwai fari pat akwai fari fari akwai jajaye akwai janawa akwai
1: a farin dai tukuna
0: ya
1: fari kalmar tsananin fari kace pat
0: ko a gaskiya fari irin na takarda na mu sunan sa fari to shi kuma fari irin na mutum gaskiya saboda Allah sunan sa fati
1: to na'am wato kace fari pat na mi kenan
0: fari pat na bangaren kitse in aka yanka dabba haka ko saniya ko rago ko kinkiya ko akuya ko dan akuya ka ga ni da kitse fari za iya ta fari pat
1: saboda haske ne mi kyan gani
0: eh sai ko maganar fari in na riga kamar abunce ta aka dace mata bila ko kuma farin takarda irin holaman nan ka ga ita ma fari duk anan fari sal ake ce
1: na'am wato aka sunfata su da farisa kishi ya safa baki tsananin bakin abu
0: to akwai bakekere akwai kuma baki mulk shiri ne shi ne shi kene aka san Kano gaba musu kudi duk kare baki sadai
1: na shine
0: shine baki ne
1: mai sheki mai kenan
0: eh shine baki sadai
1: na
0: akwai kuma baki mulk akwai baki sadai akwai baki
1: na su da sabba tsananin baki dai wato idan aka kalli abu guda ɗaya ne za a ci baki sadai
0: eh yawa
1: za a ci baki sadai to da kyau to na ga saboda lokacin na kaga yana hararin mu za mu dauko
0: ba da lokaci ba ban gaje kuwa
1: sai za mu dauko wannan jin BP kalmomi guda biyu ba domin ka bayyana mana su ma nasu daga nan kuma na ga sai mu karkare akwai zaki shi matsalolin zaki me ake ce masa ne na'am
0: a bangaren zaki shi wannan chakwai yake
1: chakwai na'am chakwai
0: chakwai
1: zakin sa
0: chakwai
1: aka
0: yi ta bangaren zaki to daci kuma farara wannan daci farara daci kamar farkowa ka san farkowa
1: a sai ka gare mu
0: wannan totuwa ta cikin kwariyan aka fafe to mai ɗakin nan ita ce farkowa
1: wani lokacin ma in iska ta ɗauke ta shiga maka makogaro sai ka je
0: ɗakin
1: hakikin makogaro
0: sai ana cewa ɗaki kamar farkowa wannan kuma zaki kamar zuma
1: na'am malama sai kuma kalmar mu ta gaba wato ita ce kasurgumi
0: ai in ka ga an ce kasurgumi ko ba biyu babu babban ɓarawo kenan
1: wanda sai ya kai wajen sashi ake cewa kasar gumi ba a siffanta kalmar da attajiri ba a cewa kasar gumi attajiri
0: ba ba a da kalmar akan mahallinta ba
1: ba zai cewa kasar gumi attajirin
0: ce wallahi ba za a faɗa ba saboda ka ga inda attajiri da talaka da wani dai babban ɓarawo ne shi ne za a ce kasar gumi
1: to na'am
0: idan kuma idan kuma kaga an ce hurtin to kadan gari kenan bijimi amma na kadan gari
1: hurtini je ke
0: sa sa sa ai bijimi kenan bijimi na bangaren sa shi kuma bangaren kadan gari hurtini na
1: bangaren
0: eh ne kake kenan na bangaren eh na bangaren jiwa kuma toro na bangaren agwagwa toro na bangaren barewa kishini
1: wato duk sun kai
0: sun kai mukuna kenan manya kenan na irin bangaren
1: girman su su kuma
0: to
1: na'am wato haka abin yake to masha Allah to malama Muhammad sai Allah kafin mu karkare wannan shirin namu na yau wacce tsaraba taka ta musamman zaka bawa masu sauraro masoya wanda suka dinka tuno sakonni a gayyato ka cikin wannan shiri
0: da farko dai ina fatan alheri da fatan Allah ya tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya da arziki da karuwar arziki kuma ina sanar da su akwai abubuwa da yawa a dandan kare da ba su san shi ba irin su daule irin su annaki irin su majibari irin su cararrabo irin su kala ba irin su wannan kumbali
1: to to sai ka bi su dai ba daya a cikin tagaitaccen lokacin mu kai musu bayani
0: abin da ake nufi kumbali irin mai jitan nan a jikin kuka wannan kina ake ce kumbalin kuka mai jawo uwa jifa
1: to wannan dogon
0: kafin ya zama eh kafin ya zama dan kenan
1: to dan dogon igi a zance masa ba igi ba me zance zare
0: to a kan jikin sa ne haka
1: jikin da yake to wannan
0: kaman tutun nan
1: to kuma ka fadi wannan
0: ba nan tutun ne
1: na
0: eh annaki shine ba a sani ba suke ce kwaikwaye wato dan cikin kwalan aduwa mu ka tsaye aduwa ka jefar ka jefar da kwalon ka dauko ka bambasa ka dauki na ciki shine daulai shi kuma idan aka dafa aka sane shi shine kwaikwaye shine annaki kaga annaki daban annaki ya daban annaki ya dauka ke da kamboyi a baya rigan mutum haka yana wani falfai shi kuma wannan annaki dafa ake ita a aduwa din amma ƴaƴan shuka kuma masu nuna gwargwani da dawarsa kuma da dawar kuminta ka samu ta wannan din
1: to na to ko sabuwan da ka fada su kyaran rabu
0: ai kyaran rabu wato in kwariya ta fashe aka dinke tana da dinke dinke wajen hancin ko aka jera ta kan wacce bata taba fashewa ba to dan ba wajen kake da kwan kyaran rabu to sai duba kwariya wacce ta cika duk cikin ta da dinke dinke ita zai dauko kar ka manta kuma a korukan ma ko cire sunan ta yin ga ma kala kala iri iri ba ka ga akwai kala sal ba ta da wani zanen rana a ciki sunanta dashiya akwai mala zirfi a kwariya sunanta fakawa akwai kuma kwariya mai dan kurzu kurzu a bayan ta sunanta kurzun sannan kuma akwai kwariya wacce in ka zuba mata ido ta dan rufo haka to ita ce sandoki akwai kwariya wacce da mun bata nuna ba aka tafe ta to wannan ita ce komo ita take koma diwa sannan akwai kwariya wacce take a jikinta akwai wata tsirkiya tsirkiya to wannan kuma sunanta mai tsirkiya akwai kuma tsirkiya
1: to a cikin da ke ita ba wani iri iri ce a dugwaye ko wadanda ake
0: cewa akwai rukan iri
1: zunguru da su
0: a yawan ka ce wannan akwai zunguru akwai shanto akwai zunguru tutu akwai kuru tutu akwai kuru tutu ga gasa da iri iri ko kamar yace ne sai ma haka zan gwagwada na gaggawa ma shi kuma itace akwai faskari akwai gungumi akwai kirari akwai fauri akwai tukutuku akwai bubu iri-iri shi ma itacen kowanne irin ifi kowai da mun dubu kamar san itacen da ke dan akwai shautari
1: to ba shautari shi ma itacen ne
0: to an yi nufi
1: to a lokaci ya tafi da ni masu sauraro sun mun ji inda malam Muhammadu Sani Gala Suwaila ya ji wannan Hausa haka nan amma gaskiya babu lokaci amma sai inda lokaci a tare da mu a mako mai zuwa domin dorawa a ci gaban wannan hira ta malam Muhammadu Sani Gala Suwaila muna godiya da wanda ma da aka ba mu a muka tattauna a cikin shirin a kutun zuma
0: kuma na yi muna kwarai daga tayar da safi an ce ana kai da Hausawan duniya haka ko ina na Kano na Bako da Lungu a wani gida a wata kafin yada labarai na ji
1: to muna to
0: mun gode mu mai mu Hausa mun gode da aka gaida mu
1: to madalla saboda kai wani lokaci mai sauraro dukkanin zamu saka aya cikin shirin namu na kutun zuma sai kuma mako mai zuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu domin tambaya ko shawara ko kuma karin bayani za a yi amfani da wannan lambar waya a turo rubutaccen sako 0808085649 0808085649 sai mun ji daga gare ku a madadin hukumar gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM da kuma sashen shirye-shirye karkashin jagorancin Nura Abubakar Musa sai ni da shirya na kuma gabatar da shirin Kabir Abubakar Shishe dake yi wa misraro fatan alheri ku kasance mako mai zuwa.

0: kamar ni da karkara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari al'adar gari sana'ar gari da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan radio yake kula da shi ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar
1: yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya kaga akwai wata mata ma da ciki da goyo da tazo wucewa ruwan nan yayi awun gaba da ita sai a wani gari aka je ma aka karbo ta to wannan shine babban kalubalen da yake damunmu
2: saboda har ga Allah mu ba mu da wata babban asibiti kulawa da za a ce bangaren awo ne ko bangaren haihuwa ne gaskiya muna da matsala saboda abin da isa idan ka je awo ma duk namijin zai wuce ko mata za ta wuce tana ganin wacce ta je awo sannan ko an haihuwar mata azo tsoraci mata an za a tafi kai ma asibiti ko mata ta tuma nan kan hanya
3: dan akai ruwa to he kana da kafa wandan ka ba mu da mahiga mota ce ne ka aje ta ayan katsare kana da kafa wandan ka to in babu da yake to silansa ka da ruwa ayakin wanki ma gaba ke da binne tare gada da latrin da sola duk sai dai mu gani abun mun je binne mun sai shekara wata hida zan je binne Kano ba saboda ba hanya fita
4: Allah sarki al'ummar da ke zauna a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mu mai suna karamu shirin da ke yin take zuwa karkara dan ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara dan jin halin da mazauna karkara suke ciki Rama Radio mita 97.3 a zangon FM

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin unguwar duniya dake karamar hukumar dawakin kudu a jahar Kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken al'umar garin Kazode dake karamar hukumar Kabo a jahar Kano inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara take fuskanta da suka hada da matsanancin rashin ruwa da matsalar asibiti da sauransu to su ma al'umar wannan karkara ta unguwar duniya dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da rashin hanya makaranta da sauransu amma kafin mu ji koken daga bakin al'umar wannan karkara bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara garin unguwar duniya gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru 200 da kafuwa tarihi ya nuna cewa wani bafulatani ne ya zo daga garin Bobeji wanda ake kira da suna duniya shine ya fara kafa wannan gari haka zalika garin unguwar duniya ya shahara da sana'ar noma farauta da kuma sana'ar alawa sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa shin mazauna wannan karkara riba suka kirga ko kuma faduwa za mu ji da isar mu wannan karkara ne ba mu tsaya a koina ba sai fadar dagacin wannan karkara inda kuma muka nemi dagacin wato Malam Lawan Yunusa da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice sai ya fara da cewa
1: sunana Lawan Yunusa dagacin unguwar duniya karamar hukumar dawakin kudu nan Kano tarihin wannan gari ya faru asali ne tun daga wasu wani bafulatani da ya zo daga Bobeji ana kiransa duniya to da ya zo shi ma abuci ne na tara jama'a ya haɗa nishaɗi haka to da ya zo ya kafa wurin kiwon sai duniyar sa ta wajen kiwo sai mutane suke dan zuwa gurinsa suke cewa ah mu je wajen mu je mu ga duniya har a lokacin akwai wannan domin garin nan ba zai ce ba zai tabbatar da tarihinsa ba sai an sa da yar gaya domin akwai wata yar gaya wannan da gabar da mu a nan karamin hukumar dawakin kudu akwai abin nan ɗinta wato ita ce take hawo doki ta to zuwa gurin wannan duriya da wannan duniya din ya zo daga karamar daga Bobeji wacce yanzu karamar hukumar Bobeji tana a nan jihar Kano to yi da ya zo ya kafa ita kuma ya ce hawo da doki ana kiɗa ana abin nan ana wasanni ana zuwa sai ta ce zo mu je mu ga duniya shikenan unguwar duniya ta tahi daga nan
2: ita yar gaya ke
1: ita yar gaya wato yar dagacin yar gaya ita ce ake kira da dan yarinya shi dagacin sunansa dan yarinya ita kuma yar gaya sunanta kuma yar dagacin yar gaya ce to shikenan garin ya tahi da sunan unguwar duniya saboda shi wannan duniya din shi kafa wajen platin do muna da kuma masu unguwanni na yanzu akwai guda 11 a wannan yankin akwai unguwar duniya Fulani akwai kan tudu akwai tudun gara akwai wasawa gabas akwai wasa yamma akan akwai guda akwai zabawa akwai gudan maidawa da sauransu
3: akalla wannan gari ya kai shekara nawa da kafo
1: eto akalla dai ya kai shekara zai kai shekara 200 da wani abu domin ko ni kana yanzu yau shekara ta 27 ina daga ci mahaifinmu kuma shekararsa 46 ina daga ci akwai kuma wani mahaifinmu wanda yake sunansa shi mahaifinmu sunansa Lawan Yunusa Akibu akwai kuma wani mahaifinmu wanda ya fara sarautar shi kuma Tahir Adamu Iki shi kuma shekararsa 13 akwai kuma tsohon wanda yake shi kuma kanan ma wan mahaifinmu wan kakanmu shi kuma Sulaimanu mai tura sunansa Sulaimanu Haladu to akwai Galadima Bujuru shi ban san shekaransa ba akwai Galadima Iliya to shi wannan ban san shekaran da ba saboda haka dai akalla dai ya haura shekara 250 wannan garin da kafa
3: to misali a wannan gari akwai wani abu da ya shahara da shi wanda ana cewa za a ce
1: sosai kuwa domin duk wanda ka ji an ce da shi a harkar mafarauta in dai ka ji an ce wasawa to ka zan wasa da ba ta yanku akwai su Haruna Dada masu dawa akwai sarkin dawa na mai wanda yake sa duk anan zage-zagen aka ce za a sa farauta. To sarkin dawon da yake sa farauta shine Namaki, shi kuma godan ne da yake duk nan zage-zagen ba wanda bai sani ba. Kuma bayan nan akwai kantirin sharifai, su sharifai ne, sannan kuma bayan sharifai ne sannan kuma suna sana'ar alewa ta irin gargajiya din nan. Sannan kuma akwai mashahurin ɗan kasuwa da ya fito daga ƙasar nan daga wannan gari namu na Ungodinia, wato Nagoda. Ainihin wannan Nagoda guda ɗinnan da take cikin birni, to asalinta ta nan ƙasa ta ce, sunan mutumin mamman Nagoda shi fara yin mota ma a kan mota da ake hawa, shi fara yin mota a kan. Sannan ko bayan nan akwai babban ɗan kasuwa wanda yake ba za mu manta da shi ba, tarihi ba zai manta da shi ba, Baban La'ila, shi ma ɗan asalin garin ne, ɗan asalin wasa ne, ya zo ma ya yi kutas a nan kafin da zai rasu, ya ba abin da bai yi abin nan ba. Saboda haka ba za mu in dai a shahararrun mamman masu kuɗi ne har mai girma sun lokacin mai gidan mu ma shi ke ba shi doki in yi mutu ma isake mawuni.
3: To misali a ɓangaren sana'a ba akwai wata sana'a da wannan gari yake?
1: A sana'a ba shakka, mu manoma ne, duk wanda ka gani nan ya taso ne he noma, noma da kiwo da kuma waccan sana'a ta mu har yanzu ana yin maɗi da alewa irin ta da ta gargajiya wacce ake da dinya da saka irin ta wacce ake yin ta wanda ake kaiwa ake rina ake kaiwa buzaye suke sai har yanzu ta yi wannan sana'a a garin garin.
0: Bayan mun ji tarihin wannan karkara ta unguwar Duniya ne daga bakin Malam Lawan, ka nemi Malam Lawan din da ya kara mana da wasu matsaloli da suke damunsu a wannan karkara, sai ya dora da cewa ba abin da ya fi damunsu kamar hanyar shiga wannan karkara.
1: Babban matsalar mu ne tsakanin mu da yan katsare, yanzu ba ta fi mul uku da rabi ba zuwa wallahi, amma yanzu idan ka je ruwa ne a kwance, saboda an fara titin jirgin ƙasa, to an samu akasi ba su yi gadar ba a nan wajen. Yanzu ma idan ka taho dinnan, in dai ka taho za ka ga matsala. Ga kuma muna da yara wanda suke tafiya yan katsare, saboda mu nan ba mu da siniya, domin ba na manta ma har hakimi na rubuta na kuma ɗauki hoto na nuna, saboda matsala tsari da yanzu idan ka tafi yan katsare tsakanin unguwar Duniya da yan katsare wani lokacin sai ka shiga togo wanakin mutane, to har ma wannan na ce na rubuta na nuna mai hotuna, saboda a taimaka mana a yi mana hanya daga yan katsare zuwa nan unguwar Duniya. Sannan kuma muna da wata babbar hanya, ita ma daga unguwar Duniya din nan ta tafi dawaki zuwa Kore, su sai an musu hanya kwata-kwata, ita ma ba ta fi kilomita uku ba. In aka yi mana ita ta an linkin ɗinmu daga dawaki daga unguwar Duniya ka je Kore ka je kuma dawaki, kuma nan da nan za ka je a minti 15. Amma yanzu saboda wallahi in aka yi ruwa barazana take gani mana, sai dai mu zago ta behun ta yan katsare ta gagarawa sun shigo, amma ba za mu bi wannan hanyar ta Kora ba. Saboda haka muna fatan duk Allah da annabi gwamnati, mun dai faɗa duk shugabannin ƙaramin hukumomi da 'yan majalisu su sun sani, da kuma 'yan siyasarmu duk sun sani.
0: Bayan mun ji babbar matsalar da mai gari ya ce ita ta fi damunsa a wannan karkara, ku zo mu shiga cikin wannan karkara ta unguwar Duniya, mu ɗauki bayanan wasu dattawa da muka iske su suna shakatawa a bakin wata bishiya, mu kuwa muka ƙarasa muka tambaye su su ba mu labarin halin da wannan karkara tasu take ciki. Ai kuwa suka ce an zo gabar da take yi musu ciwo, domin kuwa su ma ɗorawa suka yi kan batun rashin kyan hanya, hanyar da suka ce tana barazana da rayuka da dukiyoyin al'ummar wannan karkara.
2: Sunana ɗan Azumi Shehu, Unguwar Duniya. Matsalolin mu dai ba su fice irin na kan hanyar nan ba. Mai gidan ruwa Allah ya saka mana da alheri ya yi mana tagomashi, domin hanyar nan ramin da yake kanta komai tirin bushi an batun ta ne, ɓaci ban ka jefa a ramin za ta ɓata. Kai da Allah ya cece mu, Allah ya saka mana da alheri. Rago da iban mana ita daga wasawa zuwa yan kaɓare, to ta zama nan barazana yanzu, saboda ruwa ina kwanciya a kan hanya babu gurin da yara za su shige, ke dai su bi gonaki in suka tafi makaranta, inda an yi ruwa. Ruwan kuma ina kwana da kwanaki bai janye ba, ban haka kuma muna buƙata a taimaka mana da ka busar ma ta ƙarasa duka tsalle, wannan ita ce matsalar wacce ta fi damun mu a yanzu amma tsakanin da Allah wannan matsalar fa ta kai ta kawo an yi tuni mana barazana tana yi wa yara barazana idan sun tafi makaranta saboda ruwan ina da yawa da yake tawa wani yaron sai an rike shi za a tsallake da shi wani kuma hujjar su bita cikin gona su haura ta kan duk jirgin sannan su je makaranta tunda muna da yara masu zuwa makaranta yanka tsarar da yawa da kan to wani shi ne matsalar da muka tafi damu fiye da kowace ma akwai hanyar duka jirgin din da barayi suke dutsewa suke tarewa suke karɓe mutane babura sabuwar hanya ce suka yi ta da kanan take tafiya Maiduguri road to a kan wannan hanyar suna kwakwatar babur da kanan ma garin Ungwaduna zuwa Gagara nan ma suna kwatar babura a gun mutane to wani shi ne
3: bala ganin misali da a ce an yi ita wannan hanya an gyara ta wacce ta shi daga nan zuwa Yankatsari za a samu sauki
2: za a samu sauki in an gyara ta daga nan zuwa Yankatsari to za a samu sauki ba dan karamin sauki ba ko ba mu samu saukin barayin ba dai za mu samu saukin yara da suke shiga cikin gonakin mutane wani ma ana zagi ana waye wani kuma ya kasa mahauri ya rike hannunsa wannan shi ne
0: Allah sarki talaka Allah ya sa mahukunta na jin mu a daidai wannan lokaci mu ji an zo an share wa al'umar wannan karkara hawayensu da suka dade suna zubarwa amin to ku zo mu tafi kai tsaye gurin wani dattijo da yace su fa dama wannan karkara babban abin da yafi damun su ita ce wannan hanya inda ya roki gwamnati da ta taimaka ta zo ta gyara musu ita
1: daga nan aka yi ruwa to sai ka nada kafa wandanka ba mu da mahiga in dai ba ka sai dai ka nada kafa wandanka mota sai dai ka aje ta a yanka tsare ka nada kafa wandanka ka to in babur ne dai ka to silansa ka duk a ruwa
3: ina ma yanzu talan muka to da ne da kyar muka iya shigowa ne ce tanan ake biyowa
1: tanan ake biyowa nan ne hanyar kawai in an yi ruwa ku daman gabar da yamma ba inda zaka fito domin rafi muna kata gangan
3: to yanzu misali idan yanda muke hira nan kuma ruwa ya sauko sai dai kwana anan kenan
1: a sai dai kwana mu baka masauki komai maka fito
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806541683 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin nami ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a daka ce mu

0: tabarkanmu da dawowa to shirin namu zai dora mu tafi kai tsaye mu koma wajen Malam Muhammad Aqil bin Jika mu ji batutuwan sa inda fa yace idan aka yi ruwan sama a wannan karkara ta su to fa sai dai mutun yayi fito ma'ana sai dai ya shiga kwalakwala a tsallakar da shi idan kuma ba haka ba sai dai mutun ya kwana a garin
1: sunana Muhammad Aqil bin Jika ugwar duniya karamar hukumar dawakin kudu jihar Kano
2: amma ba ku kici mana tuwa kware garin nan gabaki ne rafiya za ga yi
1: ba hanya in ka dauko daga Musa ya zuwa ugwar duniya wasawa goda yanka tsare ba mu da hanya daga nan aka yi ruwa to he ka da kafa wandanka ba mu da mashiga in dai ba ka he dai ka da kafa wandanka mota ce dai ka aje ta a yanka tsare ka da kafa wandanka ka to in babu da he dai ka to silansa ka da ruwa
3: ina ma yanzu talan muka to da ni da kyar muka iya shigowa na ce tanan ake biyowa
1: tanan ake biyowa nan ne hanyar kawai in an yi ruwa ku daman gabar da yamma ba inda zaka fito domin rafi ya muna kata ganga
3: to yanzu misali idan yanda muke hirar nan kuma ruwa ya sako sai dai kwana anan kenan
1: a sai dai kwana baka masauki ko mu maka fito ai mai ma fito gamsu
3: ko kuma a samu kwalakwala kai
1: ya ai shine fito ai ma fito a samu kwalakwali to bayan wannan hanya ma muna da matsala daga ungar duniya zuwa kore ba mu da nisa daga nan kuma sai babban hayar ko karamar hukumar mu hayar babban hayar ko ta karamar hukumar mu da wakin kudu to nan ma gyara mana bai fi mun bi ba daga nan ungar duniya zuwa kore can kuma kore da an yi titi wani mai suna Garba Kore ya samu titi to mun kuma ke so a dan sa mana daga ungar duniya zuwa kore sai ta hau kan wancan ta hanya ta kore mai tafiya karamar kuma da cikin garin dawakin kudu to muna son ta yi tama
3: baba na ga kaman wannan hanya tana ci muku tuwa kwarya musamman ku dattawa na wannan karkara idan aka samu gwamnati ta zo ce wannan hanya ya za ku je
1: a farin ciki kwarai kuwa zabe sai ne wayon da hagani zabe sai mai sau dari ma wallahi mun je amma da wannan amma bai mana wannan ba a gaskiya to akwai yar matsala fa
3: matsala me fa
1: matsala a sai mu mu ma mu kwaje kwara mu kawai mu nuna ba ruwan mu kawai
3: sai mu kin zaba
1: eh ya mu kin zaban kwata kwata tun mu ne amfanin ai amfanin hayin maji haji sallah ko
3: to amma ba gashi ba gwamnatin tana ta
1: tana kokarta amma ya kamata mu ma tuna da kauye yawa kaga gabar muka bado mun hada da yar gaya mun gado ta yi aka da yar gaya amma nan wani tafkeken rafi ne ba dama ya hauru a yakin wanki ma gabaki da binne tare gada da latrin da sola sai dai mu gani abin mun je binne ni da yake ma da aji aiki ke kara 35 na aikin da mara da kai mu ga mun tifiyo ma amma sai in shekara wata hida zan ba je binne Kano ba saboda ba hanya idan ba jona ma ni ga ban da ker nake zuwa karbo hedin tura ya su je su karbo mu
3: saboda ba hanya
1: saboda ba hanya fita akwai zan sai da karhe da nake jama'a suka cire ni da na kafi a wani guri daga nan mun ga duniya zuwa yanka zare he da na kafi ni kai nan da ina dan kasuwanci ina zuwa mun sawo har sai addawa nau in da ku to mun tunda ba hanya an yi dan waken zagaye daga nan sai an biyo ta dawaki ma gigi san da biyo ta dunawa behu sannan mun hoto yanka zare daga yanka zare titin yanka zare kasuwan yanka zare zuwa ga duniya hi ne matsalan mu
2: Allah gwamnati ta taimaka mai hidima gwamnatin gwamnoni ni Muhammad Aqil bin Jika ina roƙonka Allah da annabi a gyara mana hanyar hanya ina dauka wannan dama na mika godiya ta wun hajiya ne gidan rediyon rahama Allah ya ba mu rahama ta duniya da ta lahira tana kokarta Allah ya ƙara mata kwarar karfin gwiwa da ita da ma'aikatanta ai da kuka zo ma na yi murna domin na rubu duk kun yi gumi kun yi wurin jan da ku saboda ne rahin hanya kuma kuna kokari a dai gidajen rediyon suke Kano in ba na Kaduna ba wanda yake gidan rediyon rahama
3: kana jin rahama
1: a kwarai ina jin karkar kunnuwa mu sha labarai ina jin wannan da akwai wani kida da ake da madawuri da ake yi maza gumba dutse to amma yanzu an daina
3: ana yi an dada shi ba
1: to an dada shi
3: yanzu din ranar Laraba karfe 9 na dare in ka tara ba
1: to alhamdulillah ni dai haji ina da dai mata madalla Allah ya kara karfin gwiwa Allah kara san annabi
0: amin Allah sarki talaka ina ma mu ji gwamnati su zo su share wa al'umar wannan karkara hawayensu da suka dade suna zubarwa dan masu sauraro mu ma sheda ne dan da kyar muka iya shiga wannan karkara sakamakon rashin kyan hanyar to bayan mun ji waɗannan batutuwa daga bakin Malam Muhammad Aqil bin Jika kai tsaye mu koma wajen iyayen mu mata na wannan karkara mu ji ta bangaren su wani abu ne ya fi ci musu tuwo a kwariya musamman na rashin kayan abubuwan more rayuwa sai suka kada baki suka ce su farashin babban asibiti a wannan karkara shi yafi damun su domin kuwa sun ce idan mace mai juna biyu za ta haihu suna shan wahala matuka da sauran batutuwa da suka ce suna bukatar mahukunta su kawo musu dauki
4: wani bici mana to a kwariya gaskiya magana ma harkan mata asibiti farko tana ba mu matsaloli saboda har ga Allah mu ba mu da wata babban asibiti da za ta kulawa da za a ce bangaren awo ne ko bangaren haihuwa ne gaskiya muna da matsala saboda abin da isa idan ka je awo ma za a yi maka awo duk namijin zai wuce ko mata za ta wuce tana ganin wacce ta je awo sannan kuma an haihuwar mata a zo wallahi mafi majority mata an za a tafi a kai mu asibiti muna da yawancin mu wallahi wata akwai mata da ta mutu ma anan kan hanya anan nan take anan garin aminiya ta ce bacin kuma aminiya ta yar gari ce habibi ga wallahi mutuwa ce bawa Allah na ita babu dan babu kuma sannan da kafa ta tana ta fasu mutu rashin abun hanya da kuma abun hawa ta tafi a karan mama shin haka sai ta samu matsala ba ta iya ba aka sauke ta akan kan garuda anan ta Allah ya mata kwaranta ya kare a gindin mishi nan wallahi saboda rashin abun hawa sannan ko bangaren awo
5: saboda babu hanya
4: babu hanya babu ba mu da hanya gaskiya sannan kuma bangaren awon ma ba mu da babban asibiti saboda ko yanzu mace ce ta samu haihuwa cikin dare gaskiya wata mata ya samu matsala inda babu inda za a ce bari a tafi a kai ta asibiti a wannan lokacin ba masu mashin aka je aka taso mai kafa biyo tunda a daina ta sau ba duce take wucewa da ba sai an yi zagaye an koma ta yanka tsare kan aje ta yanka tsare da ka ga mace ta ga labai ta a gida ai za a samu matsala to shi wannan hanya tana ba matsala sannan kuma asibitin mu ba mu da babban asibiti ba kulawa asibiti har ga Allah
5: yanzu me kuke so a yi muku dangane da asibitin
4: dangane da asibiti mu dai muna so a fada mana ita ko gado ne a saka mana wanda asiri kula kuma sannan mata masu awo a ce an samu inda kina awo ba a ga wace ce ke ba tunda duk yanzu namijin da zai wuce kina awo ya san maccen matar waye wani ma baka sani ga mata duk a waje kuma duk kana zaune zaman awo kake
5: to misali dangane da makarantar ƴaƴan ku fa an ce ba ku da makarantar babbar secondary
4: wallahi ba ku da wannan ba ku da sama makaranta ko ko a bangaren primary sai hakuri ka ga ƴaƴan mana a yanzu yaro sai je da maka ma haka a bangaren makaratu gaskiya an gudu tana buƙatar kula sosai a kawo tallafi a taimaka mana muna neman taimako an gudu
5: makarantar secondary babu ce babbar secondary
4: babbar secondary babu ya muna da primary ce ba mu da sunu sama da ita ba
5: ina yaran ku suke zuwa karatu
4: yan katsare wallahi sun tafi mafi yau kullun san kullun mai inda ke so saboda kafin su tafi sun fita karfe 7 wannan lokacin su kai karfe 8 ba su je makaranta ba kullun sai sun da mana wannan gora ba mu da makaranta ita ma amma har ga Allah bangaren asibiti ma muna da matsalar ta sosai hanya yanzu nan ba ta fita ba gaskiya yanzu abin da muka fi so a gyara mana asibitin nan saboda bangaren haihuwa muna da matsala sannan kuma makaranta ma muna da matsala ƴaƴan mu suna wannan ita ma muna neman taimako dan Allah dan annaba agaza to yanzu rayuwa sai da ilimi duk inda ka shiga dan kan babu ilimi ai ba labari ya ga sai nan muna da su tubarkalla a gari kuma amma ba ci gaba hanya kuma yanzu a ce an dauki hanya an tafi haihuwa ba hanya ka gani ita hanya aka samu hanya aka samu asibiti ai mun samu ci gaba mun ma mun rayu a taimaka mana dan Allah ba mun ta shiga cikin al'amarin nan a taimaka dan Allah a shiga cikin al'amarin nan
6: wallahi shugaba

0: talaka.
1: Musa, Musa, kwanan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
2: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita.

0: samuwar wajen bunƙasa tattalin arzikin Kano. An buƙaci masu kasuwanci da su kasance masu tsara yadda suke gudanar da harkokinsu domin cimma manufarsu ta rayuwa. Shugaban hukumar da ke tabbatar da nagarta ta ƙasa, Dr. Baffo Baɗan Agundi ne ya bayyana hakan a wurin taron ƙarawa juna sani na 'yan kasuwar Arewa da ya gudana Abuja. Dr. Baffa, wanda ya samu kirtin babbar jami'a a hukumar Dr. Rosemary, ya ce matuƙar aka gaza samar da tsari nagartacce da zai bayyanar da fitar wato fita da shigar kuɗaɗen kasuwanci ba abu ne mai sauƙi a samu rugujewar kasuwancin. Ta ce da yawa daga cikin mutanen da suka shahara a fannin kasuwanci sun samu nasara ta hanyar tsara abubuwansu, lamarin da ya ba su damar yin fice a harkokinsu. Ana sa jawabin guda daga cikin 'yan kasuwar da suka halarci taron, Alhaji Abba, wanda shi ne tsohon shugaban kasuwar Kantin Kwari, buƙatar 'yan kasuwa ya yi da su ɗauki ɗabi'ar haƙuri da gaskiya da jajircewa wurin gudanar da kasuwancinsu tare da karɓar sabbin tsare-tsaren rayuwar kasuwanci ta yadda za su dace da zamani. Ya ce ta yin hakan ne zai ba su damarmakin da ake ɓullowa da su, wanda tuni sauran sassan al'umma suka rungume shi, lamarin da ya haifar musu da samun riba cikin kasuwancinsu. Shi ma ana sa jawabin guda daga cikin jagororin taron, Alhaji Adamu Hassan Ibrahim, ya ce an shirya taron ne domin ƙara wayar da kan 'yan kasuwa sabbin dabarun gudanar da kasuwanci na zamani, duba da yadda kasuwancin mutanen Arewa kan gaza ɗorewa. Gwamnatin tarayya ta kammala shirye-shiryen wurin amfani da sharar da ake wato ta kammala shirye-shirye wurin amfani da sharar da ake zubarwa zuwa ga makamashin samar da lantarki. A cewar gwamnatin, hakan zai sauya matsayar shara zuwa ga abin da za a iya amfana da shi wurin samar da lantarki. Domin jin ci gaban wannan labari da sauran labaran da ke da alaƙa da tattalin arzikin ƙasa, ga wannan rahoton.
1: Wannan mataki na daga cikin burin gwamnatin tarayya na bin tsarin da duniya ke ciki na kokarin samar da sinadarin carbon, wanda majalisar kula da filayen jiragen sama ta duniya ta fito da shi. Da yake karin haske game da batun, ministan sufurin jiragen sama da lura da harkokin sararin samaniya, Festus Kayamo, ya ce gwamnatin tarayya ta dukufa wurin sauya tsarin samar da wuta a filayen jiragen sama daga amfani da mai zuwa ga sabbin hanyoyi da duniya ke tafiya a kai da suka kunshi tsarin wuta mai amfani da hasken rana. Kayamo, wanda ya bayyana hakan a filin tashi da saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke Lagos, ya yaba kokarin hukumar kula da filayen jiragen sama ta Najeriya, FAN, bisa wannan yunkuri na sauya filayen jiragen sama daga makamashi mai gurɓata muhalli zuwa ga tsarin da baya gurɓata muhalli. Babban bankin Najeriya, CBN, ya fitar da sabbin tsare-tsare da ƙa'idojin hada-hadar kuɗaɗen ƙetare ga masu harkokin canji ƙarƙashin bankuna da ke da rajistar gudanar da harkokin kasuwancin canji na Najeriya. Wannan na daga cikin yunkurin bankin CBN na bunƙasa hanyoyin gudanarwar kuɗaɗe da samar da tsarin gaskiya da kuma tsaurara matakan kiyaye dokokin gudanar da kasuwannin hada-hadar kuɗaɗen ƙetare. Sabbin ƙa'idojin da bankin ya fitar, wanda ke cikin wata takarda da aka tura ga dukkan masu ruwa da tsaki, na kunshe da sabbin fasahohin zamani wanda zai baiwa CBN damar bibiyar yadda hada-hadar kuɗaɗen ke gudana. Yan Najeriya sun kashe kaso 130.87% cikin 100 na jimillar kuɗaɗen hayar ababen hawa ga baburan Okada ko kuma a caɓa cikin shekaru uku na gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Wannan ya faru ne sakamakon tashin farashin mai da karyewar darajar naira, wanda ya haifar da tashin farashin sufuri a faɗin ƙasar nan. A wani bincike da aka gudanar cikin rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar game da harkokin sufuri na watan Mayun shekarar 2023 zuwa Mayun 2026, ya nuna cewa mafi karancin kuɗin da ake biya na mashin ɗin a caɓa ya tashi daga naira 464.55 a Mayun shekara ta 2023 zuwa naira 1,720.51 a watan Mayun shekarar 2026, wanda ke nuni da ƙaruwar naira 607.96, wanda ke wakiltar kaso 130.87 cikin 100. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a mutum Izu Abdulrahman.
0: kuna sauraron labaran daga mita 97.3 a zangon FM za ku iya sauraron mu daga inda kuke a fadin duniya ta direction mu na www.ahmadtv.com labaran zai dora daga cikin
2: kiwaya duniya duniyar labarai daga Rahma FM
0: tuma da labar kamar da dawowa yanzu kuma labarin zai dora inda zamu je ga mutum da muka lafa muku a dandalin mu dake sara zamantar Facebook shin aya ake da kayan da hukumar Najeriya suka kwace bisa zargin samun su ta wasu amintattun hanyoyi Najeriya na da hukumomin da doka ta baiwa dama na su kwacewa ko dawowa da kayayyakin da kudaden ko kayayyaki ko kudaden da aka same su ta hanyoyin da basu dace ba irin wannan hukumomin sukan samu izini daga hukuncin kotuna ko kuma tanadin dokoki da suka samar da su don bayan dawowar mulkin demokradiyya a Najeriya a shekarar 1999 zuwa yanzu al'ummar kasar sun samu labarin kwato irin waɗannan kayayyaki a ciki da wajen Najeriya abin tambaya anan shine shin yaya ake da irin waɗannan kayayyaki ko kudaden da ake kwatowa idan har suna nan me ya kamata a yi da su domin amfanin al'ummar kasa idan kuma siyarwa ake yi waɗannan hanyoyi ake bi wurin siyarwa wato wajen siyarwa ga al'ummar kasa wanda dama dukiyar su aka kwasa ba da izinin su ba ga wasu daga cikin ra'ayinku da kuka tafka mahawara kai
3: sakon farko da sakon mudassir Adam Indabawa gaskiya wannan tambaya a bar dubawa ce domin mun jima muna ji muna gani mahukunta na kwacen kayan masarufi da ababan hawa amma sai ka ji tsit wai malam ya ci shirwa ya kamata ajiya gwamnati a fito ayi bayani domin ƴan ƙasa su san inda giza ke sakar Abdulmajid Lawan Aisami ya ce salam Rahma Radio ai su suka sani duba da yadda al'umma suka rasa kan gane hukumomin Najeriya wannan abu ya kamata dan girman Allah ƴan majalisun mu na dattawa da na tarayya su yi tsayuwar daka domin ganin hukumomin gwamnati suna abin da ya kamata da irin waɗannan dukiyoyi sannan kuma a gujewa matsaloli nan gaba Allah ubangiji ya kawo mana dauki na gaggawa a kasar mu ta Najeriya da yankin mu na arewacin Najeriya saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam Suleiman Adam yace gaskiya irin waɗannan kayan da kuɗin da ake karɓa ko ba za a yi wa ƴan ƙasa komai da su ba sai a je a sauke musu dimbin bashin da ake ciyowa a ƙasashen waje ya zama ba abun su bashi a tafi a hakan Allah ya mana jagoranci amin Sultan Yahuza gagarawa da hakin kudi yace ya dace gwamnati ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin magance matsalolin tsaro ilimi rashin kula da lafiya rashin aikin yi samar da wutar lantarki har ma tallafawa talakawa sannan kuma kayayyakin da aka kwata a mai da su ma'aikatan gwamnati domin ci gaba da amfanar su kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana Idris Kasim Hausawa a labaran rahma
0: yanzu kuma za mu je ga rahoton mun abban tarihin da suka faru a rana mai kama da irin ta yau
4: a rana irin ta 24 ga watan Yuli na shekara ta 1847 aka kafa kasar Liberia a hukumance a matsayin jamhuriya mai cin gashin kanta lamarin da sanya ta zama kasa ta farko a nahiyar Afirka da ta samu yancin kai a zamanin mulkin mallaka A makamancin ranar irin ta ne amma shekara ta 1911 masanin binciken tarihi Ram Bingham ya sake bayyana tsohon birnin Machu Picchu na kasar Peru ga duniya bayan ya kai ziyara a yankin abin da ya zama ɗaya daga cikin manyan abubuwan tarihi na karni na 20 A shekara ta 1923 aka rattaba hannu kan yarjejeniyar Lucien wadda ta tabbatar da iyakokin kasar Turkiya ta zamani bayan ƙarshen daular Usmaniya. A irin wannan rana ce ne a tarihi a shekara ta 1969 jirgin binciken sararin samaniya Apollo na 11 ya dawo don ƙasa lafiya bayan nasarar saukar da mutane a duniyar wata karo na farko a tarihin ɗan adam. A shekara ta 1987 aka kammala babban taron kasashen Afirka kan yaƙi da fari da yunwa inda shugabannin nahiyar suka amince da ƙarin haɗin gwiwa wajen bunƙasa noma da samar da abinci. Najeriya kuwa shekara ta 2002 gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu sababbin matakan yaki da cutar HIV tare da fara da cibiyoyin bada magani a sassa daban-daban na kasar nan. Shekara ta 2019 Prime Minister Britania Boris Johnson ya kama aiki a hukumance bayan sarauniya ta nada shi shugaban gwamnati. Haka kuma a shekara ta 2021 aka bude gasar wasannin Olympic ta Tokyo ta 2020 ga yawancin kasashe bayan jinkirin da aka samu sakamakon annobar cutar COVID-19 inda ƴan wasa daga Najeriya da sauran kasashen Afirka suka fara fafatawa. Rawatan namu zai kammala ne da ranar kula da kai ta duniya wanda a ranar 24 ga watan Yuli aka ware ta domin gudanar da wannan rana inda ake karfafa mutane su kula da lafiyarsu ta jiki da ta kwakwalwa ta hanyar kyawawan halaye na rayuwa. Rawatan ababen tarihi Fatima Kabir labarin yaka sai a labaran rana.
0: Daga rahoton rana idan ce yau za mu je ga fagen wasanni.
5: A yau ake sa ran gabatar da tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Jordan Club a hukumance a matsayin sabon kocin ayarin kwallon kafa na kasar Jamus. A inda zai mai gurbin Julius Nagelsmann wanda aka sallama bayan gasar cin kofin duniya da aka gabatar. Klopp ya amince da kwantaragin da zai ci gaba da jagorantar Jamus har zuwa gasar cin kofin duniya da za a gabatar a shekara ta 2030. Nadin nasa ya biyo bayan matakin da kamfanin Red Bull ya dauka na sauke shi daga mukaminsa na shugaban harkokin kwallon kafa na duniya na kamfanin ba tare da biyan diya ba. Duk da cewa kwantaragin nasa da kamfanin zai ci gaba ne har zuwa shekara ta 2029. Maimakon biyan diyar fansa hukumar kwallon kafa ta kasar Jamus za ta bawa gidauniyar agaji ta Red Bull mai suna Wing for Life gudunmawar euro miliyan 1 a matsayin tallafi. Anan kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka Patrice Musif ya bayyana cewa rashin halattar Najeriya da kasar Kamaru gasar cin kofin duniya babban koma baya ne ga masu sha'awar kwallon kafa ba wai kawai a nahiyar Afirka ba har ma da duniya baki daya. A cewar Patrice Musif, gasar cin kofin duniya ba za ta cika ba tare da Super Eagles da Indomitable Lions na Kamaru ba, inda ya nuna takaicinsa kan rashin ganin waɗannan manyan ƙasashen kwallon kafa na Afirka biyu a gasar cin kofin duniya da aka gabatar. Kasashen biyu dai sun gaza samun tikitin gasar da aka gabatar a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Biyo bayan gaza samun gurbi a wasannin cike gurbi na nahiyar Afirka da aka gabatar. Musif ya amince cewa Najeriya da Kamaru sun taka muhimmiyar rawa wajen ɗaukaka martabar kwallon kafar Afirka a idan duniya, tare da bayar da gagarumar gudunmawa ga ci gaban wasa a nahiyar da ma idan duniya baki daya. Bashir Alali a labaran rahama.
0: Idan muka tsallaka zuwa kasashen ƙetare kuwa, hukumar tarayyar Turai ta zargi masu manhajar cutar da gazawa wajen kare yara daga cutarwa, inda ta ce akasarin yaran da ke amfani da dandalan na fuskantar hantara da kuma cin karo da miyagun mutane masu cutar da su. Hukumar ta ce ya kamata a tabbatar da cewa babu wanda zai iya alaka da yara a shafin sai wanda aka baiwa izini. Babbar mai kula da bangaren ci gaban zamani ta hukumar Henna ta ce bai kamata a ce sai yaro ya ga dama ne zai kare shi ba, a maimakon haka ya kamata a kare su da zarar suna kan manhajar. TikTok ya ce zai yi nazari kan bayanin na tarayyar Turai domin ganin yadda za su haɗa hannu wajen gyara lamarin. idan rahoton na iyo ya zama gaskiya hukumar za ta iya cin tarar TikTok na kudi masu yawa da za su kai kashi 6 cikin 100 na jimillar kudin da ake samu a duk shekara yanzu kuma za mu ji rahoton hasashen masana yanayi
6: A asabar dinnan hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci da birnin Kudu dake jihar Jigawa da Katsina Dukko da yardar Allah ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 23 garin Faki dake karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna garin Gwamna da babban birnin tarayya Abuja da Sileja dake jihar Neja da kuma Mararraba dake jihar Nasarawa mamakon ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 26 Baucin Yakubu da kuma Yola babban birnin jihar Adamawa da yardar Allah ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 26 daga kudancin kasar nan kuwa Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da kuma jihar Osun da Abeokuta dake jihar Ogun da yardar Allah yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 23 idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Maradi dake jamhuriyar Niger da Accra dake kasar Ghana da Cape Town dake Afirka ta Kudu rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 33 rahoton namu zai karkare da Saudi Arabia da yardar Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 41 Sara Aliyu Abubakar daliba mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahama
0: da rahoton hasashen masana ne muka kammala a labaran namu na wannan lokaci a madadin sashin labarai da almagaro kullum na gidajen Rahama farincin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku Usman Ibrahim da take cewa a cikin sauraron lafiya

0: barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa taita nadi sunna Abbas Salisu soran dinki dake riga da akalar shirin halin yanzu yayin da shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa Farfesa Joye Shamufitan ke tabbatarwa da al'ummar kasa cewa kada su ji ko dadar ƙuri'un da suka kada su hukumar za ta kirga kuma ta bayyana wanda ya samu nasara da su a zaben da ke tafe na shekarar 2027 ba tare da yin kaci bakaci ba bakaci ba kuma kaci yana mai bayyana hakan ne yayin wata ziyarar girmamawa da ya kai wa tsohon shugaban kasa General Abdulsalam Abubakar mai ritaya a gidansa da ke Minan jihar Neja a wannan rana ta Juma'a wanda kuma hakan ke zuwa yayin da fadar shugaban kasa ta zargi tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar wanda kuma shike rike da tutar takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar ADC a zaben da ke tafe da kokarin tauye ikon wannan kasa a matsayin ta na mai cin gashin kanta biyo bayan korafin da Atikun ya gabatarwa shugaban kasar Amurka cewa su dauki mataki kan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu cikin martanin da fadar shugaban kasar ta fitar ta bakin mai magana da yawun ta Bayo Onanuga ya ce matakin da ake zargin Atiku Abubakar din ya dauka na kai koke ga shugaban kasar Amurka Donald Trump game da majalisar dokokin kasar kan shugaban ba Tinubu ko kusa ko alama bai dace da tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dattijan wannan kasa ba domin a cewar sa wannan kokarin neman goyen bayan kasashen waje kan batun kwace wasu kadarori na shugaba Tinubu a shekarar 1993 na nufin mayar da siyasar cikin gida Najeriya zuwa ta duniya wanda kuma a cewar Onanuga wannan batun kwace kadarorin da magoya bayan Atikun da ma shi kansa ke magana akai tun aka riga aka warware ta tun fiye da shekaru 30 din da suka gabata wanda a lokacin bai haifar da wani hukuncin aikata laifi ba aka kuma bai hana shi zamowa gwamnan jihar sa ta Lagos daga bisani kuma yanzu yake rike da shugabancin wannan kasa ba wannan kuma martani da fadar shugaban kasar ke yi wa Atiku Abubakar din na zuwa ne a daidai lokacin da wannan jiha ma mabiya gwamnatin mai ci irin su SA Aminu Gurgu mai fulo ke shigowa da mamakin jin wasu kalaman zargin gwamnatin tarayya da yi na ware wasu makudan kudade da sunan yin wasu ayyuka na musamman inda gurgun ke cewa akwai hanzari da suke da shi kan waɗancan kalamai da Atikun ke yi
1: tsohon dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar yana korafi akan mai girma shugaban kasa ya ware naira biliyan 22 akan ayyuka na musamman Alhaji Atiku Abubakar kamanta kai ne lokacin da kuke kan dawo kuke dandana talaka azaba kala-kala a gwamnati kace in talakan Najeriya yayi addu'a Allah ma ba zai karba ba kace ba ma matatan man fetur ba in ka zama shugaban kasa duk wata kaddara a Najeriya ta gwamnati ka sayar da ita zargin da muke ma kai za ka siyarwa da kanka Alhaji Atiku Abubakar kar ka manta in duk bitul madan Najeriya mai girma shugaban kasa zai dilme talakan Najeriya ba shi da korafi ususun jihar Kano domin ya bai balaraban gwamna kudi da balaraban mataimakin gwamna da yan majalisa masu approval na gaskiya akan ayyuka ruwan sha wutar lantarki lafiya ilimi ususun hanyoyi da aka mu ba mu da korafi sannan na ji wani kisisi na da ake shirya kuma da Amina Abdulsalam kan cewa za a binciki takaddun karatunsa muke zargin shagolan gwamnatin kunkusiya na NDC domin dan Najeriya ba wanda fi Dr. Rabiu Musa kunkusa a NDC in shi ne ya tulo masa wannan kisisi na in kai zargi ba kai laifi ba saboda haka ina tabbatar maka dukkan wannan abubuwa da mai girma shugaban kasa yake dabbaka jam'iyyar APC yake kare mutum mutuncin

0: yake rukurkushe ƴan adawa da girma shugaban kasa muna godiya Balaraban gwamna da yake kokari akan jam'iyya da shi kansa commissioner ya da labarai Abdullahi Wayya anan ma nake kila da duk wanda ya samu makami a jihar Kano irin Abdullahi Wayya yake tafi da al'amara a siyasance kowa ya koyi da shi ina tabbatar maka 2027 ya ubangijin Musa da Haruna ga doctor Malam Alhaji Azuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC sak
1: ya sai Aminu Gurgu mai fulo kenan daga jam'iyyar APC su ma biya jam'iyyar irin su Tijjani TJ bakin dogo shugowa ya da jajan tawa dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso bisa a cewar sa yana neman yin bawan bakanin a siyasance
2: Muna jajantawa siyasar mai girma injiniya da Tarabiyu Musa Kwankwaso. Mai girma injiniya da Tarabiyu Musa Kwankwaso daga lokacin da mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi wannan dogon nazarin na shiga jam'iyyar APC. Ku kuma kuka tafi ƴan su jam'iyyu kuke ta yawo. Kullun jam'iyyar ka koma baya take yi. Kuma kullun siyasar ka ƙara ƙasa take yi. Mai girma injiniya Tarabiyu Musa Kwankwaso a cikin satin nan wasu daga cikin aminanka abokanka mutun ya fito ya ce sama da kusan shekara 40 da wani abu 50,000 ya taba morarka kuma aka kai shi gaban mai girma gwamna ya taimake shi. Kaga wannan wace irin siyasa ce? Ba mashawa ta yanzu a wurinka ba mashawarta a cikin siyasarka duk waɗannan mutanen da suke zaune da kai burin su ce an ba su takarar gwamnatin nan kuma wannan mutumin tsohon mataimakin gwamnatin nan da aka ba shi takarar nan ba iya cin takarar nan zai ba ko da ni ka hada shi takara Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo bai isa ya kada Tijjani TJ ba ni ma kadai ni nan nafi karfin sa a siyasance ballantana kuma a ce tinkara Abba Alhaji siyasar Abba kullun ƙara kamshin dan goma take ta injiniya Tarabi Musa Kwankwaso tana komawa baya yanzu gashi waɗanda suke da ruwa da tsaki a jam'iyyar ADC nan su ma sun fito suna ta bude aiki maganganu suna ta fitowa tunda Kwankwaso yake siyasa bai taba samun irin wannan koma bayan a siyasa ba har sai da ya kyale injiniya Abba Kabir Yusuf ya koma gefe to ina kira ga mai girma Madugun Dariƙa Kwankwasiya da ya taho a hada kai a jam'iyyar nan ta APC idan ma wani abu yake hangowa ana yi ba daidai ba idan ana tare in shi ya hango daidan idan ya haska ranar da yake da iko da ruwa da tsaki a jam'iyyar ai dole abi haka ake tsari mutum baya zama ya ce dole shi abin da yake so shine daidai ko shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam da 1 da 2 da 3 haka aka fara kira har al'umma sun karbi musulunci kuma har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gama kira akwai waɗanda basu bi shi ba bai kamata injiniya Tarabiyu Musa Kwankwaso ya dauki wani tsari wanda in ba abin da ya fada ba dole shi za a bi shine daidai muna kira ga Madugun Dariƙa Kwankwasiya wannan dan takarar naka da ka tsayar wanda ba zai iya cin ko local government ɗinsa ba ka ci gaba da sa shi a gaba wallahi zai shafe tarihin siyasar ka a siyasance amma dai da jin duriyarka
1: Koda Tijjani TJ bakin dogo ke bayyana ta'ajibin yadda ya ce Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na neman yin gudun wuce sa'a a siyasa. Can kuwa daga ƙaramar hukumar Kumbotso al'ummar Marir kasuwar mata da ke yankin ne ke kokawa shugaban ƙaramar hukumar na yunkurin da suka ce ana neman yi na rufe musu wata hanya da suke amfani da ita wanda a cewar guda cikin masu wannan korafi Murtala Ibrahim Muhammad matukar ba sauraro wannan koke nasu ba to fa soja malamin kansa a ranar zabe
3: korafi akan hanya da aka zo ce an ba su takarda izini daga local government su gina wuri to al'ummar kasuwar ba sa goyon baya kuma ba su yarda a gine musu hanya ba tunda hanya haƙi ce ta al'umma ana rushe masallaci ma dan a ba da hanya duk wanda ya san muhimmancin ta muna kira ga chairman na local government in ya san da wannan matsala to ya gaggawar magance ta in kuma bai sani ba to muna sanar da shi ƴan Mariri kasuwar Larabar mata in aka taba mana wannan hanyar to ba wani dan jam'iyyar APC da zamu kafta har kan mu ƴan jam'iyyar APC ne ƴan aƙidar APC ne muna yin kasuwa mu samu kuɗin mu kashewa jam'iyyar APC to wallahi in dai za a taba mana mutuncin kasuwar mu duk wanda ya taba mu ma sai mun yake shi
4: ba ita wannan hanya idan an gine ta ba ƙara haba kasuwa zai ba
3: babu haɓar kasuwa guri ne da yake lungu da gurin da kyar muka yi ta fama ma da yara ƴan shaye-shaye in ka shiga lungu ko yaya ce fa ne sai mace ta iyo ko mai gida iyo ce fa ne a ce kawo ce fa nan nan amma albarkacin ana dan hango lungunan daga titi in za a yi wa mutum abu na rashin daidai mu mazauna gun sai mu zo mu hana yaran yin abin kasuwannin jihar Kano da ake ta fama da irin wannan matsalar ta hanya ba fata ba duk wani abu da ya faru na rashin daɗi ko wuta ko wani abu da ake neman ɗauki in ba hanya ba da za a kawo ma dauki kamar yadda mutane suka sa dukiyarsu a gurare suka yi kasuwa suke kuma sana'arsu a mana adalci akan hanya da ya wuri ne hakkinmu ne ba ma buƙatar wani ya zo ya ce zai gina wannan gurin
1: kamar da Murtala Ibrahim Muhammad daga kasuwar mata ta Mariri ke aikewa da mahukunta yankin Kumbotsa wannan koke nasu daga gidan Sardaunan Kano da ke yi wa jam'iyyar APC takarar sanatan Kano ta tsakiya kungiyar Abdullahi Adamu Dodo Political Forum ce ta kai masa ziyarar mubaya akan wannan takara da yake yi har ma jagoran kungiyar Abdullahi Adamu Dodo ke wannan karin haske
5: wannan kungiya ta dade tana tare da Malam Ibrahim Shekarau muka ga cewa samun wannan takara da yi dole ne mu je mu mika godiyar mu ga Allah kuma mu yi mubaya da shi mu kuma gabatar masa da dukkan shirye-shiryen da muke so zamu domin ya samu nasara a wannan zabe da za a yi insha Allah a January
4: kuna kallon yanayin yadda ƴan ƙasa wasu suke CCC da ita wannan jam'iyya ta APC kuma aka kuke ƙara tankara ita wannan jam'iyya
5: sake zaben shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu zai samar da fahimta da samar da zaman lafiya a tsakanin manya-manyan kabilu da ƙananan kabilu da sauran al'ummar Najeriya ta yadda za a samar da zaman lafiya har a kai ga gaci in muka duba shugaban ƙasa yana rusunawa wannan ɗan takara namu Malam Ibrahim Shekarau tare da sauran sanatocin nan namu guda biyu haɗe da sauran ƴan majalisar mu na tarayya Bola Ahmed Tinubu yana rusuna musu saboda haka ba ƙaramin ci gaba muke zaton za a samar a jihar Kano kasuwanci zai bunƙasa masana'antu za a saki bude su federal projects za su samu a nan jihar Kano dole ne mu dinga yin hakuri da juna idan aka ce akwai wani sashi kuma wani bangare wanda yake da tababa akan sahihin zancin zaben Ahmed Bola Tinubu to ya rage ga waɗanda kuka zaba su tabbatar da samar da ayyukan da suka ya kamace su ba su dinga yin abubuwa domin san zuciyar su ba su dinga duba shakkawar waɗanda suka zabe su yadda kowa da kowa zai samu gamsuwa da wannan mulki na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu
1: sai dai Abdullahi Adamu Dodo na bayyana cewa suna tare da Sardaunan Kano da ma daukacin ƴan takarar jam'iyyar APC a zaben da ke tafe sai gashi kuma musu ba wuciranci duka daga jam'iyyar ta APC ya shigo da nasa hanzarin kan wannan takara da Malam Ibrahim Shekarau din ke yi yana mai cewa shi kan bai ga dalilin goya masa baya ba dan haka nema yace zai a ranu ya goya wa jam'iyyar PDP wanda ta tsayar da Dr. Nafi'u Sankara a matsayin dan takarar sanatan Kano ta tsakiya
6: sanatan Kano ta tsakiya muna APC amma ba za mu zabe ta ba PDP zami in an tsaye da dan takara ba lalle bane mutun ya zai iya zaben ra'ayinsa a bayar an tabai da mai girma deputy gwamna na yanzu da tsohon shugaban jam'iyya da gwamnan lokacin aka tsaye da dan takarar majalisar tarayya a kirda bebeji a rumin jibrin kofa wanda yake da yanzu gwamnatin Kano ta ɗebi tawaga aka je ba election suka kada APC suka tabbatar da PDP to kaga kenan tsaye da dan takara ba wahayi bane ba an tsaye ne ra'ayi saboda haka mu dan takarar mu shine Nafi Sankara matashin dattijo mai digiri guda uku digiri na farko a tattalin arziki daya a shari'a daya a harkar kasuwanci saboda haka kasuwannin mu da suke fadawa gobara da ake tun shekaru da suka wuce wajen shekara 10 zuwa yau babu wani dan majalisar tarayya ko sanata wanda ya iya kai kuduri majalisar ƙasa akan a taimake su saboda haka PDP zamu zaba ko muke kiran duk wanda zamu ga yawa ji ga dan takarar mu Dr. Nabi'u Sankara a jam'iyyar PDP Kano ta tsakiya shi muke yi
4: to amma a wancan karan ai an ce wancan da kake cewar an ki zabar sa a jam'iyyar ku yayi babban laifi yanzu shi wannan da aka tsayar a jam'iyyar taku ta APC a Kano ta tsakiyar
6: ai ba bayi aka siyo mu ba ba kuma yaran wasu bane mu ko Allah shi da ake biyan mu jam'iyyar PDP muke a sanatan Kano ta tsakiya tunibu ma ni bazan zabe shi ba kuma duk wanda zan hana ya zabe zan hana ya zabe shi domin ban ga abin da zan iya ma tallan sa ba a jihar Kano bala'i ne yake auka mana a arewacin Kano da yammacin Kano kakannin mu ne da iyayen mu a nan wajen babu wani mataimakin shugaban kasa ko shugaban kasa da ya taba aiko da sakon jaje saboda ba za mu zabe ta a shugaban kasa ba inda wanda zai zo ya tallanta ya zo yi
4: wai yanzu da wani ido za ku kalli jam'iyyar ta ko idan har kuka yi haka
6: ai sai kai muna girma ma gwamna amma ba za mu zabi Tinubu ko ba za mu tallansa ba jam'iyyar PDP muke talla a kanatan Kano ta tsakiya domin babu ta bace ba
1: to amma fa ficewar mu su bawu cirancin babu dadewa sai muka karbi bakuncin shi kuma Muhammad Inuwa Sori Gaye daga gidansar Daunan Kano wanda ya shigo yana yana cewa shi kam yanzu dai ya hade kafafunsa a jam'iyyar APC a dan haka ne ma yace sun shirye duk wanda zai zo da wata magana sabanin wannan da suke kanta
6: ara suna buruntu suna rara gefe kai sai ni ce ma gaba ɗaya da jahar Kano da Najeriya gaba ɗaya ni ma na runguma na karba APC sak Bola Tinubu sak Abba Gida Gida sak baturan gwamna da mataimakin baturan gwamna suna aikin alkhairi a jahar Kano to lace da mijin yaba ba
1: to amma magana fa ake cewar baya ka ce kai ba za ka bu ba wani abu ne ya sauya da kan cewar APC sak
6: to ai ba jam'iyya zamu duba ba ja bas aikin alkhairi da Abba yake shi zamu duba Abba Gida Gida ya cancanta a fito a zabe shi a fadin jahar Kano Bola Tinubu ya cancanta a fito a zabe shi tunda ya ba gwamnati dama ya taimaki mutane da yawa
1: menene ya sauya a cikin wancan kuncin rayuwa da a baya kuke ta kukancewar gwamnatin ta jefa al'umma
6: mun san Allah ne yake kawo kuncin rayuwa amma gwamnati da sanatocin mu da yan majalisa an ba su dama su taimaki al'umma Abba Gida Gida shi kuma ya fita super hero a gwamnatin Najeriya tunda kaga iya biyan fansho iya biyan albashi iya taimaka ma rayuwa
1: amma ba za a ce bukatar ku ce kurum ta sa kuke wannan maganar cewar waye APC saka yanzu
6: ba magana bukata haja Abbas ai duk wanda ya zo a gidanka in girmama ma jagoranka in dai ba wani kuma laifi yayi na ba daidai ba ya kamata ka bu wannan jagoran da ya zo ya girmama maka Malam Ibrahim shekarau lokacin sa ya saki intonomy portfolio local government muna da bakin da zamu zo mu kare shi muna da bakin da zamu ci a zabe shi lokacin sa ya ba ma'aikatan gwamnati dago ya ba su gero ya ba ma'aikatan gwamnati albashi a daidai lokacin da ya kamata saboda haka Malam Ibrahim shekarau ya ci gurbin da zai bishi
1: to amma waɗanda su kuma suke jin cewar wai ba za su iya zabar sa ba saboda ba su ga abin da ya abaya ba fa
6: duk wanda ka ji ya ce Malam Ibrahim shekarau bai ga abin da yi a jahar Kano ba sai dai mutum mu kawo ne duk wanda ya taba mana kai zamu fito da igwa din mu ta siyasa ta ruwan zafi mi ta fesa musu saboda haka na arana ya fa APC sak Ahmadu Bola Tinubu da Malam Ibrahim shekarau
1: Muhammad Inuwa sorry gai kenan daga jam'iyyar APC can kuwa daga yankin karamar hukumar Dala bakuncin matashi Musa Muhammad Dalawa mai bred muka sake karba wanda ya shigo da amsa ga wani da yace an dauko shi sojan haya daga wata karamar hukuma da nufin kare mutanen da ba su da goyen bayan al'ummar yankin
7: duk fadin karamin hukumar Dala ba su da mutum daya da za su iya daukowa dan ya zo ya ce ga aikin da suke a karamin hukumar Dala saboda sun san kai suka dauko dan karamin hukumar Dala suka ce ya zo ya ce musu an yi aiki a guri kaza an yi aiki karamin a guri kaza a karamin hukumar Dala ina tabbatar muku da cewa zai zo ya ce shi bai ga wannan aikin ba kai a karamin hukumar Dala shi kuma wancan da suka je suka fasa bulo suka dauko shi suka kawo shi ya zo ya kare sa a karamin hukumar Dala bai san ko ina ba a karamin hukumar Dala dan karamin hukumar fage ne amma abin da zake so mu ga ko wannan titin da suke magana na Malam Salimu Ishiriniya shine ba suke tita kama da cewa sun yi titi to wannan titin duka kwanan sa 24 da awa 13 da sakan 37 mota ta zo wucewa titin ya rufta sai da aka wajen kwana nawa ba a wucewa da titin shin ya suka yi da masu sa fitilin nan da suke ikirarin sun sa fitilo wane ne aka kai masa mari lokaci daya ya kauce shi da alima dakin gini da wasu ina tabbata maka da cewa idan muka zo muka fede abin wallahi tallahi ba zai musu dadi ba amma dai zamu rufa lokaci bai ba da zamu zo mu fede abin abin da muke bukata da yan karamin hukumar Dala suke bukata a zo a yi musu aiki kawai idan har ba a zo an yi musu aiki ba wallahi muna nan mun hada kai da dukkanin al'ummar karamin hukumar Dala sai mun dauko sukunayen su a cikin akwato sai mun dauko ƙuri'un su a cikin akwato mun yi katakata da su kuma muna tabbatar musu cewa sai mun dauko mutane masu capacity masu muhimmanci wanda za su zo su ce mai girma gwamnati excellency engineer Abba Kabir Yusuf aiki a karamin hukumar Dala sai mun zo mun dora su akan nukujerun su mai girma gwamna waɗannan mutanen gaba ɗayan su ba su cancanta ba a karamin hukumar Dala shi yasa muke kira ga mai girma Abdullahi Ibrahim Wayya ka zo ka karɓi majalisar tarayya ta Dala mun fada mun ƙara fada Ibrahim Ali Namaji shi kadai shine mutumin da ya tsaya tsayin daka a lokacin da aka yi zaben mai girma gwamna excellency engineer Abba Kabir Yusuf da mu da shi muka dinga wahala a karamin hukumar Dala amma waɗancan mutanen zero suke ba wanda muka gani a ciki
1: to da alama dai ba iya wannan tunja-tunjan rashin amincewa da wasu ƴan takara ne kadai ke yi wa jam'iyyar APC barazana a zaben da ke tafa ba domin kuwa ficewar Musa Muhammad Dalawan babu dadewa sai gashi kuma Habibu Saddam makwarari dan mai karaz da dan mai yalo ya shigo da wata ankarar waga gwamnati tun bayan laubalin da yace gwamnatin ta yi da ƴan media waɗanda yace su ne suka yi kan jiki kan ƙarfin tallata ta har al'umma suka zabe ta
8: kira da gwamnatin Abba Kabir Yusuf wacce aka kafa ta da dan Mekara da dan Miyalo da ƴan media na jihar Kano wanda suka yi tallanta Allah ya tabbatar da ita mai girma gwamna dan girman Allah yadda iyaye da kakanni suka gina jihar Kano ka gina ƴan media na jihar Kano su san ina suka dosa domin mu muke tallan gwamnatin nan mu bi hanya mu je kasuwa babu dan doka amma mun ga yau hanya ta yi sai so ake abin mu da kuturin bawa dan media yau farashin sa a jihar Kano naira 30,000 ne
9: to amma kamar me a gina su
8: kakamanni jikan kurmi ne duk kasuwancin da ake tunda kalayir har zuwa duniya ba wanda ban iya ba domin na san karba in biya a bani anan albarka take shiga wanda ya san ABC da abace da a sama ma aiki ya san ina ya dosa amma yau muna turka na hudu a demokradiya an ban mu da kuturin bawa kafin media jihar Kano ni da aljishi na godadan alfahari da aligyara Hausawa sune suka dan taba ni suka bani babu dan mai girma gwamna amma akasarin ƴan media a jihar Kano an koma kai kuka ni ta gumi ba wanda zai iya taimakon makotan su da makamantan wannan kuma muna da gwamnati wacce muke so za ta maimaita da yardar Allah
9: to raina kyautar baburin kai
8: duk dan media yana da wanda yake cirewa kuma yana da wanda yake taimaka yau 10,000 ba ta dauka dan media a kwana 99 a ce an dauki 30,000 an bashi ba wanda yake iya taimaka mana da buhun shinkafa sai obis din aljiji na goda
9: ba ma ai kwanan nan an ji ana ta tallafa an ce ma ga masu sai da kaya akan tiki su
8: amma ɗan kai marisa ka sha kamso aka taimakawa muna ga mai girma gwamna mu ɗan media ya dami arziki da su domin masoyan sa ne abokan arzika ne APC a jihar Kano ba wallahi sai an kwanta da giza an sake sabon dauri domin idan kace Abba Kabir Yusuf sai a ce in kace kawo su mene sai a ce in kace Malam Ibrahim Shekaru Baro Jibrin sai a ce amma kana cewa Aswaji Bola Ahmad Tinubu sai kaji wajen yayi sai to wallahi a sako kasa ai aiki a taimaki ɗan media su ci su koshi domin makawan doki ba ya iya su kuwa
9: wai kana nufin cewar su al'ummar ba sa goyen bayan waɗannan da kalasar take
8: na su ake yi da kawo su mele da Abba Kabir Yusuf da Baro Jibrin domin dan talaka dan Mekara da dan Miyalo kayan su ya ci
9: kenan me abin da kuma zaka zo kana korafin ka tallafa ɗan media
8: ina a dinga ba mutane laisu min wallahi guni min ju ɗan media naira 10,000 ba ta in masa saboda akwai iyaye akwai aya akwai makaranta akwai lafiya su naira nawa suke kashewa magana ta gaskiya mai girma gwamna ka bude kunnan ka kaji magana irin tamu masu sana'a ba ƴan tuwo-tuwo ba wallahi a jihar Kano ba a yin Tinubu
1: duka da
10: waɗannan ya na ga albashi na ya shigo amma an yankar mun kuɗi kada dai a ce an fara yankar wa ma'aikata albashi babu gaira babu dalili
11: a'a daga ka Hajiya ai baki kaɗai bace ko wasu daga cikin abokan aikin ne ma an yankar musu albashi amma ba haka kawai aka yi hakan ba akwai dalili mai ƙarfi ko biki ta sanarwar da gwamnati ta fitar a hukumance ba
10: wacce irin sanarwa ce nan
11: idan biki manta ba akwai ma'aikatan gwamnati da dama a matakai daban-daban da suka karɓi bashi tun a baya da su ne za su biya daga cikin albashinsu to ai bayan an kammala tara da tsifa a kan wancan batu tare da ƙirƙirge ma'aikatan da ake yi bin bashi da adadin bashin da kowane ma'aikaci ya karɓa shi ne aka fara yankar kuɗin sannan a hankali daga wannan wata har dai ku biya bashin da kuka karɓa tun a baya don dai a biya masu haƙƙi haƙƙinsu ba cuta ba cutarwa ai shi yasa za ki ga duk wanda bai ci bashin ba ba a yankar masa ko sisin kwabo ba cikin lafiya baka lafiya.
10: Lallai na tuna da bashin da muka karɓa tun a baya da sunan za a dinga cirewa daga albashinmu har mu biya sannan a hankali kuma tabbas biyan bashi adalci ne.
11: Wannan haka yake don haka ake sanar da dukkan ma'aikatan da ke kan wannan tsarin biyan bashi cewa za su ga ana yankar musu kuɗi a kowanne wata har lokacin da za su kammala biyan bashin da ake bin su cikin aminci da salama.
12: Wannan saƙo ne daga ofishin Akanta Janar ta jihar Kano.

0: kotun sassan tawa ta wasanni ta tsara zaman sauraron kara a ranar 8 ga watan Oktoba 2026 domin yanke hukunci akan sakamakon gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2025. Za a yi zaman sauraron karar wadda ta shafi hukumar kwallon kafa ta Senegal CAF da hukumar kwallon kafa ta Royal Morocco a boye. Karar da Senegal ta shigar na neman soke hukuncin da CAF ta yanke wanda ya bayyana cewa sun rasa kofin AFCON na 2025 wanda aka bai wa Morocco daga baya. Bayan zaman sauraron karar, kwamitin CAS zai fara tattaunawa. Idan ba ku manta ba dai, har yanzu a rubuce a hukumance kungiyar tawagar kasar Morocco ita ce ke rike da gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2025, duk da kasancewar ba ita ce ta lashe gasar a cikin fili ba, duba da ita kasar Senegal ita ce ta yi wahala kuma ta samu nasara. Amma bisa wasu dalilai, hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta hanyar kotu ta soke wannan kofi da Senegal din ta samu nasara daga ƙarshe ta baiwa kasar Morocco da ci uku babu ko daya, sakamakon abin da ake zargin Senegal ta yi na kin biyayya ga dokokin wasanni. Kafin a baiwa kungiyoyin gasar Nigerian Premier League umarnin biyan mafi karancin albashi na naira miliyan 2, dole ne hukumomi su fara sanya tsarin da ya dace. Hukumar League din Tanzania FFF ta riga ta kasance a mataki na 5 na bada horo na fasahar na'urar VAR. Wannan shine irin ci gaban da 'yan Najeriya ke tsammanin gani daga NPFL da NSC, ba wai iya karawa 'yan wasa albashi ba. Idan aka inganta alƙalanci da samar da hanyoyin kuɗin shiga, to batun ƙarin albashi ba zai zama matsala ga kungiyoyin Nigerian Premier League ba. Ismail, wannan labari yana cewa ana sa ran za a kara wa kungiyoyin gasar Najeriya 'yan wasa na batun mafi karancin albashi naira miliyan 2.
1: Kaga shi in ka dauki wannan batun albashin za a iya cewa abu ne mai kyau, wanda in ka dauki wasu kasashe musamman wanda suke buga league din su musamman a nan Afirka, tunda ba za mu zalla ba Turai ba, saboda kaga yanzu ba ma Najeriya ba, Afirka kusan ba za ma da kanmu da Turai ba ta fuskar albashi, saboda mai su suna da hanyoyin samun kuɗi kungiyoyi kenan fiye da mu namu nan. Amma ne idan muka dauki league din Najeriya, ina tunanin gaskiya a Afirka babu wani league da za ka haɗa shi da Najeriya bangaren irin ɗaukar zafi, saboda league din Najeriya ana alakanta shi kamar yana kamar shi ne da kamar gasar Premier League ta kasar Ingila, saboda ne da wahala ka yanki kungiyar za ta lashe gasar idan za a fara. Sabanin irin kasar Egypt, idan za a buga Egyptian Premier League za ka iya cewa Al Ahly za ta iya lashewa, ko Morocco za ka iya cewa irin Wydad Casablanca, ko kuma irin su Tanzania da dai sauran South Africa za ka iya zama da su. Amma ne munan abu da mun ya ci kai yanki ma kungiyoyin da za su wakilci Nigeria a Continental Cup, Champions League, ko Cup Confederation Cup, kungiyoyin da su ji abu ne mai ci. Yanzu ka dauki wannan shekarar, dauki kungiyoyin gida su buga Cup Confederation Cup, za ka gani ɗaya daga cikin kungiyar ma kusan za a iya cewa ba ta cikin kungiyoyin ma da suke kokari ma ligin yar kanin Warriors. Ga kuma wannan kungiyar ta kungiyar da su yake ce ma Najeriya bangaren Cup Champions League, su kuma sun yi kokari wurin dama wanda ya kare a na 1 da na 2 ne. To kaga idan ka muka dawo magana wannan karin albashi, shi karin albashi yawa, shi karin albashi yar kanin mai ta tashi gasa, karin albashi abu ne mai kyau. Amma me kafin a ce ana shirin kaka ba kungiyoyi biyan mafi karatun albashin naira miliyan 2, to su kungiyoyin sai a dubi su nawa suke samu. Yanzu misali idan ka dauki kungiya kamar misali Barau, in ka dauki Barau FC zaka iya cewa akalla misali tana da 'yan wasanni 28, an ce mafi karancin albashi miliyan 2. In ka lissafa wannan miliyan 2 ba shi kawai ba ma matsakaicin albashi ko albashi mafi girma, ai mafi karanci aka ce ba shi a miliyan 2, 'yan wasanni 29 ne ce ba shi 25. In ka lissafa ga naira miliyan 50 duk wata, iya fa kudin albashi banda allowances, kudin transport, kudin masaukin bakin waje, duk sauransu kawai iya albashi. To idan ka dauki kungiyoyin Najeriya duk wata tana zara naira miliyan 50 tana biyan salari, ciro wannan sauran abubuwan, za ka lissafa wata nawa ake a kakar wasa,
0: kaga akalla 38.
1: Yawwa, to wata nawa kenan kaga akalla ana yin wajen wata takwas ana buga zuwa tara. To in ka dauki miliyan 50 sau nan adadin, to in ka tara kakar wasa ta wuce, ka ware kudin da kungiya ta fitar da kudin da kungiya suka shigo,
0: wani ma ta rashi wasan ba ma za su samu wanda nan
1: ko lai ayin bitire ma bai zance wani wani ayin ci ma idan bitire kudin lashe gasa, ana magana ne ta ne in kungiya ta kare kakar wasa nawa ta samu kudin shiga, sannan nawa ta kashe, sai a da ganin ya aka samu riba. Duk kungiyar Premier da ta zo ta ajiye wannan abin, abin da ta kashe da abin da ta samu, ba kungiya za ta kirgari ba, babu ita.
0: Wannan labarin
1: a Najeriya ne,
0: wannan labarin da muke gani yanzu ma cewa yake kungiyoyin a Nigerian Premier League sun ki amincewa da sabon tsarin da mafi karanci
1: a wasa. Ana ba fitar da wannan abin, akwai shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Borno Saina ya fito ya bayyana cewa ma kai tsaye ba za su iya biya ba, saboda me ya fito ya ce abin da yafi kamata shine su hukumar shirye wasan da sauran hukumar kwallon kafa ta Najeriya su fito da hanyoyin da kungiyoyi za su dogara da kansu fiye da adadin kudin da za su ci da suka shi. Yanzu misali idan ka dauki misali muka dan koma Turai irin gasar Premier League, zaka iya duba gani tun daga kun kungiyar da ta lashe gasa zuwa kan kungiyar da ta lashe yawan da ta fada relegation, akwai fili kudi da za a ba su. Saboda mai akwai irin tigira na haska wasannin ku, akwai wani kasafin kuɗi da za a ba ku yawan dogo a nagun bayan an kare kakar wasa makowace kungiya ba ga hukumar da za a ba ta. To mu nan Najeriya ita kungiyar ta lashe Premier na aka ba ta balle wacce ta fada wacce ta wuro kuma fa ina ta samu wani kuɗin wanda ta ɗauki nauyin ɗan wasannin ta da ɗawainiyar kanta. To shi ya kamata a ƙara fito da hanyoyin da za a ci kungiyoyi za su rinka samun kuɗi, idan hanyoyin suka tsaya to sai kuma ne a fadin da za a yi lota wa 'yan wasanni. Dole ne dama 'yan wasanni a biya su kuɗi mai kyau da a zama zai cewa albashi ya yi yaro. Zaka na kuma wasanni da yawa yanzu kusan sabu biyu wanda ake kasuwar cinikayyarsu a nan Najeriya, za a gani ne ana bayyana salarin da za su karɓa kuma za ka salarin yana da kyau. Amma ne dole ne a ƙara fito da hanyoyin da kungiyoyi za su dogara da kansu fiye da alalubu hanyoyin da kungiyoyi za su kashe kuɗi. Suna ganin wannan shine abin da zai ƙara daga likafar likin Najeriya gaskiya fiye da shi wannan zama akan wannan batun.
0: Ana ci gaba da tattaunawa kan komawar Abdulrahim Shola Kano Pilas, tattaunawa kan yarjejeniya tana haɓaka kan kwangilar shekara biyu, za a iya kammala yarjejeniyar nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Ismail, idan muka kalli kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas a lokaci na ƙarshen kakar wasa zo na gyara da sauransu, a alamu ya kallon irin gurbin da kungiyar ta ƙare a kakar wasan da ta gabata, gurbi ne wanda duk masoyin kungiyar a nan jihar Kano bai so ba da duk wani masoyin ta ma a faɗin duniya. Amma kuma yanzu ga shi an zo ƙarshen kaka, kana ganin irin waɗannan gyare-gyaren da suke wata dama ce da za ta ƙara haɓaka kungiyar wajen ganin ta ƙara inganta kakar wasa mai zuwa domin faranta wa magoya bayanta bayan tsawon shekaru da kungiyar ta shafe ba tare da ta lashe wannan gasar ta Nigerian Premier League ba.
1: To idan ka dubi kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas, kungiya ce wacce za a iya cewa ta lashe gasar nan kusan sau hudu, sannan kuma kungiya ce wacce ake ganin ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi a nan Najeriya. Amma kuma ne kungiyar akwai wani kalubale da idan da bai ta guda biyu. Na farko kungiya, tunda aka ce kungiya ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi, to ya kamata a ce wa mun kungiyar akalla ba za ta shafa shekaru biyu ba tare da ta wakilci Najeriya a gasar continental ba, kuma mai daraja ta farko cup, champions league ko confederation cup. Amma ne sai ga nan ɗan jimawa muka Kano Pilas ta kai wannan ba. Sannan a dawo batu a ce bai kamata a ce kungiya kamar Kano Pilas a ce ta shafi shekara akalla goma ba tare da ta lashe gasar Premier League ba. Har irin kungiyoyi irin su Lemon Stars su zo su lashe gasar, amma Kano Pilas zai tana nan ba ta lashe ba, ganin da ya ce kalubale ne. Amma a wannan kakar magana gaskiya za a iya cewa kamar an ɗauko hanyar gyara. Shi kansa wannan mai horaswa wanda suka kawo Ijabal kenan, Daniel Ogunmu, daidai gaskiya gogagge mai horaswa ne wanda ma ya lashe gasar tare da Lemon Stars kenan a kakar wasan 2025. Sannan kuma ka dubi irin 'yan wasannin da yake zakulowa, 'yan wasa ne tabbas wanda za su ba wa kungiyar gudunmuwa. Sannan kuma wannan tsarin da aka nuna ne zuwa da masu horaswansa, na ganin abu ne mai kyau wanda zai taimaka musu wajen gudanar da aikinsa mai kyau.
0: Wannan labari yake cewa rahotanni sun bayyana cewa Uban Friday na tattaunawa da Kano Pilas gabanin sabuwar kakar wasa mai zuwa. Rahoton ya kara da cewa kungiyar kammala kullar yarjejeniya ta baki da dan wasan Contragensa da Rivers United ya kare a kakar wasan da ta wuce, kuma idan tattaunawar ta yi nasara dan wasan na iya shiga kungiyar kafin a fara kakar wasa ta bana. Kano Pilas na dab da daukar dan wasan bayan wayewar Stagey Imonena kafin a fara gasar Nigerian Premier League ta kakar wasa mai zuwa. Tattaunawar tana kan matakin ci gaba, inda ake sa ran mai tsaron bayan zai kammala tafiyarsa zuwa kanan nan ba da jimawa ba. Pilas din dai za ka ta ganin rahotanni na cewa suna kokarin yin gyara, to muna fatan wannan gyara ya kasance matakin nasara ga ita kungiyar a kokarin da take na fatan ganin ta lashe gasar Premier Nigeria. Gasar cin kofin kasashen Africa ta Cup a shekarar 2027 za ta kunshi kungiyoyin kasashe 24 ba 28 ba. Rahotanni daga kafofin watsa labarai da ke nuna cewa kasashe 28 ne ba haka ba ne. Shugaban CAF Patrice Motsepe ya sanar da cewa gasar cin kofin kasashen Afirka AFCON za ta faɗaɗa daga kungiyoyi 24 zuwa 28, amma bai sanar a hukumance ba. Wannan yana nufin cewa gasar Pamoja AFCON wanda Kenya, Tanzania da Uganda za su karɓi bakuncin ta tare za ta kunshi kasashe 24 maimakon kasashe 28 da rahotanni suka bayyana. A daidai tsakiyar wannan shiri kuma sai ga babban bakon ya ƙaraso daga ɓangaren kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Za mu so ka gabatar da kanka ga masu sauraro.
2: to alhamdulillah sunana Abdurrahman Adam wanda aka fi sani da Abdul Bravo
0: to Abdul Bravo yau an yi taro kuma na magoya baya daga ko ina a fadin duniya inda suka ci karkwari suka hadu a jihar Kano Ismail kai kanka shida ne ka je wajen wannan taro kaga yadda magoya baya suka hadu me za ka iya cewa game da wannan gagarumin taro da aka gudanar Ismail Bravo
1: to
0: Abdul Afwan Abdul Mujib
2: to alhamdulillah kamar yadda tararraka suka gabata a shekarun da suka gabata kanin kungiyar kallon kafa ta Barcelona magoya bayan su na jihar Kano to wannan shekara taron ya sauya salo inda ake kokarin hada kan matasa tsakanin kungiyar kallon kafa ta magoya bayan Barcelona da Real Madrid suka gudanar da taron a karo na farko a tare ma'ana taron ya zo ranar daya kuma a guri daya wanda ba a saba ganin shi ba irin tararruka na musamman namu na arewacin Najeriya an saba kowace kungiya ta gudanar da taron ta individual ma'ana kowace ta gudanar da taron ta daya bayan daya
0: ato idan ka duba daga kowane bangare akwai magoya baya da suka halarci wannan filin wasa kuma an ga yadda suka yi abu na zumunci wannan yana nuna cewar kenan yanzu Barcelona da Madrid bangaren magoya baya idan aka bar can wajen kallon bal da filin wasanni yadda suke yi a cikin fili aka dawo gida yana nufin cewar kawai duk tafiya daya ake
2: to alhamdulillah kowa kamar yadda kuka gani da idanunku a wannan taron da ya gabata ba komai ne ba tupaci jajircewa shugabanni duba da kowa ya ga abin da ya faru domin ba wai iya bal aka tattauna a gurin ba har al'amura da rayuwa wanda har al'amuran rayuwa aka tattauna duba da yadda matasan mu suka karkata hankalin su wani bangaren shugabanni suka jawo hankali domin su ganar da mu cewa wannan farka harka ce wadda za ta hada zumunci duba da in hankalin ka yana wannan gurin to ba kai kuma ba wa kauce wata hanya wadda ba daidai ba
0: mun ji shugabannin magoya ba daga bangarorin Real Madrid da kuma su bangaren Barcelona Alhaji Bala Abdouka da kuma Alhaji Nasir Hamada kamar yadda kace sun yi kira a gwamnati wajen samarwa matasa aikin yi duba da irin rashin aikin yi da yake janyo zaman banza ga su matasan kai a bangaren ka wani irin kira zaka yi ga gwamnati wajen duba irin waɗannan al'amura
2: to alhamdulillah duk wanda dai ya san matasa ba ma iya al'amuran rayuwa ba addini ma matashi shine ba kashin bayan al'umma kiran mu ga gwamnati ta saka ido akan irin wannan abubuwa domin in dai ana irin wannan abubuwa za ka ga shi kansu matasa hankalin su ba zai karkata a gurbatacciyar hanya ba za ka ga sun bada attention anan kuma duba da diyar da ra'ayi gwamnati ta tuntubi irin shugabanni irin su Bala Abdouka da su Nasir Hamada su Ali Ado su Allah Ibrahim ikon Allah domin su ba su goyen baya wani matashi za ga 20,000 ce za ta kishe shi jari amma idan bai samu wannan ba to hankalin sa fa zai karkata wani gurin zai ce ai tunda na ki samu na halak al'amura sun juya mun bari ka gani ko ma ta yaya ne kawai in san yadda zan tafiyar da rayuwata in samu jin daɗi gaskiya al'amuran wasanni in dai aka ba wa matasa gudunma gwamnati ta ba su gudunma to ba shakka za su hankalin su ba zai karkata ga hanya gurbatacciya ba
0: to mu kalli kungiyar ka ta Barcelona yau kungiyar ma ta fara da wasan sada zumunta da suka buga da CE Europa kuma kungiyar ta samu nasara da ci 4-1 idan muka koma ta bangaren nahiyar turai kace ganin kungiyar ka ta Barcelona a wannan kakar
2: to misali in ka dauko kungiyar kallon kafa ta Barcelona ba inda suke bukatar gyara kamar irin misali kidda da yawa san gwaji ne to amma kwalliya su a ganin su za ta fara iya biyan kudin sabulu za a fara alakanta wannan matashin dan wasa wato Hamza Abdul Karim Abdul Kadir da suka siya daga kungiyar kallon kafa ta Al-Ahli dake kasar Egypt suke ganin cewa wannan dan wasa fa to laya fa za ta yi kyan rufi hankalin su yanzu zai karkata akan sa duba da irin matsalolin da suke fuskanta a shekarun baya ana maganar cewa fa wannan position ma'ana gurbi da ake bugawa na zira kwallo yayi karanci a kungiyar
0: ga kuma irin su Karim Adeyemi wanda aka gabatar da daukar sa a jiya yammacin jiya ga kuma Anthony Gordon daga Newcastle wanda tuni shi tun kafin ma fara gasar cin kofin duniya aka sanar da daukar sa abu dai da Barcelona take hankoro shine ganin ta lashe gasar zakar kana ganin za ku iya cin wannan gasar da iya waɗannan ƴan wasan ma watakila ma akwai yiwuwar wasu su zo daga baya
2: to alhamdulillah abubuwa dai gaskiya duk magoya bayan kwallon kafa ta Barcelona za mu ja hankalinsu akan cewa bana fa ba tiki taka na ba za a yi tocin a kungiyar kwallon kafa
0: kawai zuwa za a dinga kai hari
2: kai kawai hari
0: ne a zira kwallaye
2: yawa duba da an kai la'akari da shi Anthony Gordon yana daya daga cikin waɗanda suka fi guduma a wannan gasa da agama ta
0: gasar cin kofin duniya
2: shi kuma Karim Adeyemi yana daya daga cikin na daya ma cikin gasar Bundesliga wanda yafi kowa saurin zuwa inda ake so aje a cikin wasa to nake alakanta da Barcelona sai dai a hakuri bana za a ga canjin ban
0: ga Real Madrid sai gyararraki suke yi inda rahotanni ma suke cewa kungiyar na gab da kammala daukar dan wasa Rodri daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester City amma kafin nan ga wani kiran waya shigo kai tsaye daga Alhaji Nasir Hamada za mu iya cewa shugaban riko na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a nan jihar Kano Alhaji Nasir Hamada kai tsaye muna tare da kai daga nan mita 97.3
3: Manam Aliyu tare da Ismail adada masu saurari Alhaji Nasir Hamada kakasin magoya bayan Madrid na kasa kuma sakatare na jihar Kano a baya wanda ya zai ikon Allah shugaba da aka aiki mataimakinsa ya karfa ya ke rike mata duba da yanayin siyasa da yake yada ji su dan kaka duka masu rane ne muku fata alkhairi
0: To Alhaji Nasiru Hamada shugaban riko na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a jihar Kano a yanzu yau an gudanar da taro na musamman tsakanin magoya baya Real Madrid da na Barcelona a gurguje za mu so mu ji dan takaitaccen abubuwan da suka faru a wajen wannan taro kamar waɗanda ba su samu damar halarta ba muna so kai musu bayani kan yadda kamar an yi a idan su
3: To Aliyu kaga dai yanayin da abu
0: gaskiya ne gaskiya ne
3: abin da farko dai mun ma Allah godiya an yi taro lafiya an kammala lafiya muna san kowa ya koma gida lafiya karfe ɗaya muka yi taro bayan an fara da juma'a amma wasu magoya bayan sun karfe takwas na safe
0: suna hallara taro
3: na yana fata da ke indo wanda babban ɗaki ne mai cin sama da mutum 5,000 kaga dai yanda muka cike shi musamman magoya bayan mu na Madrid to abun yayi ba yayi ma mun yi mamaki yanda abun ya zo a haka to sai na yadda shugabancin da muke yi da muke da wurin da matasa sun gamu da za mu kira mutane duk shekara ba shekara da lokaci ba lokaci mu kira matasa kuma su amsa
0: wai Alhaji Nasir Hamada makasudin tara taron na haduwar su magoya baya Real Madrid abu ne wanda ba a saba gani a duniya an hada magoya baya na Barcelona da na Real Madrid a guri ɗaya ba me kuke so ku nuna a duniya ne wannan hadin da kuka yi
3: to gaskiya Ali a gurgude mun yi abin da ba ta bayi ba magoya bayan Barcelona
0: ko ana yi wa turai
3: kowa na iya jire ya gaba taɓa yi ba amma mu a nan Kano mun yi da yan kadan ke jihar Lagos babu ga da suke da magoya baya da suke kallon balabalai yanzu aka aiki sisimanci da aka yi lissafi mu nan jihar Kano mun ma fi jihar Lagos kallon Madrid da kallon Barcelona
0: magoya ba
3: abubuwa ne da suke gama ya dace mu zo mu shirya taro a taro a fahimci juna cewa kwallon nan kuwa ɗaya fa uba ɗaya muke yiwuwa tura nan su kammala wasan duk abin da aka yi su canza riga wannan ya sa riga wannan wannan ya sa riga wannan
0: To Alhaji Nasir Hamada daga ƙarshe wani albishir za ka yi wa magoya baya dan ɓangaren kamar ɓangaren da kake jagoranta na Real Madrid
3: gaskiya abin da zan yi masa alƙawari cewa su kwanta da hankalin su mun karɓi wato shugabanci ikon Allah in Allah ya za a sha mamaki amma abin da na sani da muke so ma magana akai shi ne ni ina da tabbacin magoya bayan suna da fahimta suna kuma da jin daɗi irin wani abu da muke za ka ga mun kira 'yan siyasa kira dukkanin mutane cewa a taimaki matasan mu dan har ba za a taimake su ba to za mu iya ga mu magoya bayan mu tsaya tak
0: iskiya
3: mota duk inda suke
0: inda
3: sai yazo kar su motsa idan wani abu ne ya kaso kar su motsa
0: shin
3: ya haka mu kira yan siyasa mu ga mu gaskiya ko mu kira yan jaridu mu ga mu gaskiya cewa mu matasa muna da bukatar a taimake su to gaskiya alhamdulillah ina mai tabbatar maka da magoya bayan mu
0: gaskiya
3: kuma insha Allah za a yi kiya kyau da kuma fara baki da ganin zuwa kowane lokaci
0: to muna godiya Alhaji Nasiru Hamada shugabar ko na magoya bayan Real Madrid na jihar Kano Ismail Kaji tattaunawa da muka yi da Alhaji Nasiru Hamada kai tsaye ta wayar tarho inda ya shigo shi ma ya karin gani kan wannan babban taro da ya gudana Ismail ban zo gare ka ba me zaka ce game da irin waɗannan tarurruka da shugabannin magoya bayan suke shiryawa domin matasa da ci gaban su a nan jihar Kano da ma Najeriya baki daya
1: to kaga dai shi abin aka ce taro yana da wasu manufofi guda uku manufa ta farko shine za a samu fahimtar juna tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren tunda taron da ya shafi kungiyar magoya baya guda biyu kuma manyan kungiyoyin duniya wato kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kaga za a samu wannan ne kun a ce adawa tana ƙara tsanani to amma ne wannan haduwar zai kawo ƙara fahimtar juna abin da muke na abin biyu kuma taron zai hada zumunci wanda baka taba gani ba sai dai ta waya za ku hada da shi sannan kuma wanda ka taba gani ko kwana biyu ko haduwa ko kuma wanda kake son ku hada da shi ko na makamaci haka wannan taron zai hada ku ka gani nan man ƙara samun kulluwar zumunci sannan abu na uku an samu manyan baki wanda suka zo suka ƙara wayar da kan matasa ta fuskar fahimtar shi kansa me ye makasudin wasan kwallon kafa da kuma shin ya ya kamata su gudanar da mara wa kungiyar su ta kungiyoyin nasu na turai ba ta yadda ba zai shafi alaƙar su da abokanan zaman su da sauransu to kaga wannan abu ne mai kyau wani ya ɗauki kallon kwallon kafa kamar ya zan yi kwatanta abin ne kamar addini zan ce ko me kai wannan abin da yake so
0: ba
1: duk wanda baya son
0: wannan abu ko airai
1: eh duk wanda baya son wannan abin to sai ji shi ma baya son sa wanda kuma fa ba haka ita kwallon kafan aka koyi aka ba akan wannan turbar take ba amma me akwai wanda yanzu ya fahimci ma ba ka san da yake to abu ne ya ci kaga alakar ku ta yi kyau da shi to kaga dan an karuwa da kan mutane a wannan taron to sun yi cewa irin wannan tarurrukan ina yana yi koda a shekara so ɗaya ne to insha Allah zaka ga ana ƙara samun fahimtar
0: su kaga wannan kamar misali ne suka aji tunda haduwar magoya bayan Real Madrid da na Barcelona a guri daya iya wannan ma ba tare da wasu jawabai ba ya bar baya da misali
1: kuma kaga zamu yi cewa misali yanzu

0: zaga ta yi kokari a wasannin wannan pre-season din wasannin share fage amma aka take kakar wasa kuma sai ka nemi wani kokarin ka rasa ita gungiyo kuma zaga da kyar take iya cin wasannin ta mata takan ci maka su 25 cikin 100 na wasannin da ta buga na share fage wata kaso 50 amma da an fara kakar wasa sai ga kuma ta kama amma wannan idan ka dauki kungiyar Manchester United wasannin ta na farko kaga zai iya cewa ta yi rashin nasara ina tunani da Chile da nema a wasannin share fage ta na farko ta buga wanda kuma ina tunani a wannan nabi wai yuwa sun gane wasu kurakurai da suka yi wanda Michael Carrick kuma ya wasu canje-canje wanda gashi nan kuma za a iya cewa an ga canji ta samu nasara da ci kusan 5 kenan a shirin wasan da ta buga na yau kenan to da nake ganin cewa tabbas kungiyar gwal kafa ta Manchester United din ka dauki yarin da take a yanzu gaskiya kungiyar ce wacce za ka iya saka ta cikin jerin kungiyoyi hudu wanda ake za a samu sirrin lashe gasar Premier League inda yarin da suke a yanzu ya ci gaba da dorewa saboda za ka gani kusan duk inda suke dan fuskantar matsala suna dan kokari suna gyarawa a hankali hankali sai dai inda ba a rasa bun da ya ce kuma ba a fara takarwa saboda kuma ba a rufe kasuwa ba ballantanan a ce sun gama suna kan yi sannan ka dauki kungiyar gwal kafa ta Real Madrid wannan wasan ta ne ita ma na farko na share fage amma ka dauki musamman duk cewa sai da suka kaga ba su fara amfani ba amma ne in ka dauki kusan kaso 100 kaso 80 na siyan da kungiyar ta Real Madrid tai zaga baya ne tarewa ne saboda ni matsalan bayan ya taba kungiyar gaskiya kakar wasan da ta wuce saboda ga ƴan wasan gabanta suna kokari su zura kwallo amma kuma ne akan samu baraka a baya a zo a wurwure wannan kwallon ko kungiyar ta rashi nasara ko wani abu makamancin haka to ta yi gyaran da ya kamata ta yi dama ƙarin gyaran shi ta samu dan wasa gogaggiya tsakiya wanda zai iya sarrafa mata tsakiya ta wanda kuma neman Rodri da suke muddin ya zo mai yiwuwa haɗuwarsa da Bernardo Silva hakan ya ƙara haifar da dami do sai dai ba za a more su na tsawon lokaci ba kamar yadda aka more su Toni Kroos da Luka Modric a tare amma na ganin wannan wasan sharabagin da kungiyar ta buga duk wasanni ne gwaji kafin a fara kakar wasa ta bana sannan kuma ita kuma Barcelona zan iya cewa ita ma wannan wasan ta ne na farko wanda kuma za a iya cewa yawanci irin wannan kungiyar sukan lashe wasannin su na sada zumunci wanda ba wani abu mamaki bane sai dai mu jira mu gani me zai faru ko idan an fara sabuwar kakar wasa mai zo
1: matsayin Atletico Madrid har yanzu bai canza ba ba za su sayar da Julian Alvarez ga Barcelona ba Arsenal ce ko kungiyar da Atletico Madrid take la'akarin yiwuwar siyarwa da dan wasan a yayin da shi kuma ba shi da burin da ya wuce ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wannan dambarwa tana ci gaba da faruwa Ismail shi Alvarez burin sa ya koma Barca su kuma Atletico Madrid ba su da niyyar siyar da shi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona har ma musayan yau aka dinga yi da tsakanin shugabannin waɗannan kungiyoyi guda biyu
0: to wannan duk ba wani abu bane idan ka dauki duk wani a tarihin kwallon kafa ko ci a kwallon kafa ta rayuwar kwallon kafa rayuwa ce mai wata fuskar ta daban ce idan aka ce yau kungiya ko ci dan wasa yana son koma wata kungiya to ko da ita wannan kungiyar ba ta so daga karshe dan wasan ne yake nasara zagan kowa ba akwai wasanni wanda irin haka ta fara daiwa irin su Kylian Mbappe bayan da bai duk da cewa dai sai da kontrage sai kare amma ne ya koma kungiyar da yake so irin su Philippe Coutinho za gani cewa shi ma har kuka ya rinka yin yana buga wasa a kungiyar wannan Liverpool amma ne da karshe sai da kuma ita wannan kungiyar ga dan wasa Antoine Griezmann wanda shi ma ya koma kungiyar wannan wasan to dan haka kincewar Atletico Madrid wai ba za ta tattauna da Barcelona ba ba fa ta tattauna wani ba za ta yi ba salon ciniki ne kawai kungiyar tana so ne ta kara bindo da hanyar da Barcelona za ta kara mata kudi ba wai siyar wani ba za ta yi ba a tana neman hanyar da za a kara mata kudi ne mai yiwuwa ta yin da kungiyar Barcelona ta gabatar mata mun yiwuwa tana bukatar kari da shi sai take bindo da wasu hanyoyin wa'anda za su tunzuro ta kungiyar ta Barcelona ta dauke shi amma muddin tana da wasan yin na cewar ba san kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ko ta kungiyar nahiyar Turai to wannan kamar yana ba Barcelona kamar yana musu nuni da cewar hankalin su ya kwanta ba kungiyar da zai amince kuma saboda ka san abu ne na doka ba da za kungiyar ta sai da shi ga kungiyar ta daga dama sai da yardar sa amma na ganin cewa wannan duk salon kasuwanci ne kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid take fito da shi amma fa ita ba so ne ta sanin jiki tabbas da yiwuwar ta rasa dan wasa
1: barin jigin ya ba su lona tun da wannan fagen ku ne bravo Abdul bravo ga Alvarez yana son koma Barcelona amma Atletico Madrid sun hana shi kana ganin ko da babu Alvarez Barcelona za ta samu abinda take so a kakar wasa mai zuwa ko kuma ku dai ci gaba da naci har sai kun ga kun dauke shi duba da kurasa babban dan wasan gaban ku Robert Lewandowski
2: to abinda har gobe nake ga fans na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona shi ko Alvarez kamar dole sani sai ya zo Barcelona duba da idan su Atletico Madrid in suka yi wasa za su yi bibau yauwa ko ba dade ko ba juma in na daya ko dai su ce terminating contract kuma in dai suke terminating contract shi za su biya na biyu ko kuma su ce za su aje shi a wani matsayi da ba zai rinka buga wasa ba gaba daya karshe dai ta kai ta kare a zo rigima ta kare shekarun sa su kare kuma contract din sa ya kare da club din karshe kuma ya je Barcelona a kyauta za a yi bibabu kamar irin abinda Ismail ya ba da shawara a

0: misali
1: kamar
0: da har euro miliyan 300 Real Madrid sun saka mai fi da suke jina kuma karshe dai ta kai ta kawo Kylian Mbappe ya zo Real Madrid a kyauta.
1: Christian Eriksen ya sanar da yanke shawarar yin ruta daga buga wasan kwallon kafa kuma wannan dan wasa ya fafata wasanni 688 ya zura kwallaye 130 tare da lashe kofuna 8. Ismail Christian Eriksen daga karshe da ya yanke shawara bayan faduwa a fili sakamakon bugun zuciya su biyu a gasar Euro ta 2020 wanda aka buga a 21 ya yanke jiki ya fadi wasu ma sun dauka ma ya mutu sai kwatsan kuma a wasannin shirye-shiryen shiga gasar cin kofin duniya ya sake yanke jiki ya fadi.
2: To kaga za iya cewa da kafin ya bayyana retire sa akwai rahoton da suka bayyana cewa shi Christian Eriksen yayi watsi da shawar da likitoci suka bashi da cewa ya hakuri da kwallon kafa da yayi watsi da wannan amma kuma ne daga baya ban sanya akai ba kuma sai gasarwa ta fito cewa ya hakura in ka dauke dan wasa na karshe ko ince na baya bayan nan kamar Sergio Aguero da ya fuskanci wannan bugun zuciya kaga take da aka bashi wannan shawaran na ya hakuri da kwallon kafa ba abin da yake sai hakura saboda me kusan duk abin da yake nima kwallon kafa ya samu kuma ga shi abin yana so ya kare masa da rashin lafiya kaga shi bai kai abun bai kai tsamari na shi Christian Eriksen ba shi two types lokaci bin da ya faru za a gani a rashin hayyacin sai bi yadda ko baya hayyacin sai bi shi kuma gura fara kafa sai fita
1: da kafar sa ma ya
2: sai buna waye kuma da kafar sai fita amma me da kace ya hakura sai ya hakura shi kuma Christian Eriksen na farko an fitar da shi na biyu ma an fitar da shi kuma an ce ya hakura da
1: fara yana duniya kwallon kafa ma ta rauka sai ya
2: kuma ya dawo ci gaba da kwallon kafa da Tanzania wannan lokacin ne kuma kungiyar kwallon kafa ta Brentford kafin daga nan kuma sai shi da zuwa ta sauwa da Manchester daga nan kuma ta kungiyar kwallon kafa ta na ga Schalke 0 ne ko Wolfsburg da suka fada dai
1: Argentina
2: a gasar da yake cewa kaga ajiyon da shine abin da yafi musu sauki saboda tsaron lafiyar sa kuma da wasu abubuwa.
1: Ana sa ran Andrea Pirlo zai zama sabon coachin kasar Italia. Ana sa ran zai sanya hannu kan kwantaragi har zuwa shekarar 2030. Ana sa ran sanarwa a hukumance kuma nan ba da jimawa ba. A baya dai an yi taradadin cewar Pep Guardiola zai iya karbar aikin kungiyar ta kasar Italia sai dai rahotanni a yanzu sun bayyana cewar Andrea Pirlo shine zai karbi jagorancin ingiyar bayan ajiyar Fabio Cannavaro. Manchester City ce ke kan gaba wajen yiwuwar ɗaukar ɗan wasa Ayub Wadi. Ƙungiyar za ta yi kammala cinikin ɗan wasan a wannan kakar amma sai dai City na son idan ta kammala cin mai yarjejeniya dalili ta bar Wadi ya ci gaba da zaman aro a ƙungiyar. Makomar wannan ciniki za ta dogara ne da halin da Rodri yake ciki kan batun komawar sa Real Madrid. Ismail Manchester City na duba yiwuwar ɗaukar Wadi amma idan ya kasance Rodri ya ci gaba da zama a ƙungiyar za su bar shi a matsayin aro a Lille. Sai dai idan Rodri ya tafi Real Madrid to akwai yiwuwar su dauke shi kuma su aje shi a kungiyar. Kana ganin Wadi duba da irin rawar ganin da ya taka a gasar cin kofin duniya zai iya mai gurbin Rodri a Manchester City?
2: To in ka dauki kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ko ka dauki wasannin tsakiya ta yanzu a yanzu ko da dan wasannin ko babu daukar shi Elliot Anderson da ta yi ba zai nuna rashin da daukar kowane sabon dan wasa ba sai dai matsalar ita ce nan da kakar wasa ɗaya ko biyu akwai wasanni da yawa da su bar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City saboda a yanzu in ka dauki wasannin tsakiya su kusan duk sun tarwatse har da wucewa Bernardo Silva fita daga cikin wannan kungiyar ga Rodri yana kan katanga ga shi ma Thiago Silva shekaru sun tafi zaga ɗan wasan nasa a hankali kusan duk safa amma idan mai kungiyar ta samu shi wani ɗan wasan tsakiya na kasar Morocco ta bashi da Elliot Anderson da kuma Ryan Cherki na tunani hakan zai iya haifar da ɗami ido ko kuma shi ɗan wasa ta Jan Rangers akwai ɗan wasan ne wanda kungiyar za ta mura nan gaba amma wani ɗan wasan gaskiya na tunani ko da zo kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ko bai zo ba wannan gurbin na Rodri in suka sa Elliot Anderson zai iya making da Rodri a wannan gurin bana tunanin wani ɗan wasan zai kamar Manchester City za ta damu matuƙa wajen daukar wannan wasan ko da ba dauke shi ba tun ta dauki wannan Anderson da to bana ji daukar wannan wasan zai kasance wai abu na dole ga ita kungiyar ta Manchester City.
1: Leandro Paredes ya ce wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya shine wasa na ƙarshe da yake tunanin Lionel Messi ya bugawa kasar Argentina. A nan ma kuma wani rahoton ya ce Cristiano Ronaldo zai ban kwana da buga wasa a kasar Portugal bayan karawarsu da Wales a gasar UEFA Nation League ranar 24 ga watan Satumba. Wasan wanda za a buga a filin wasa na Jose Alvalade na kungiyar Sporting CP ana sa ran zai zama wasansa na ƙarshe sanye da rigar Portugal. Idan hakan ya tabbata Ronaldo zai kawo ƙarshen wata gagarumar tafiya da ya yi da tawagar ƙasarsa inda ya buga wasanni 233 tare da zira kwallaye 146 Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ismail Bika rahotanni na cewa washi ban kwana da bugawa kasashen su daga bugawa sani a matakin kasa
2: to in ka dauki wa'annan yan wasannin guda biyu za iya cewa kusan dama alƙalma sun da cewar da yiwuwar da yiwuwar wannan ta kasance gasar cin kofin duniya ta karshe ga yan wasannin amma ne kusan ba a yi magana kan cewa za su jingine bugawa kasar su wasa ba amma abin da yiwuwar da wannan ita ce gasar cin kofin duniya ta karshe saboda za a fafata ta shekarar 2030 za a gani yan wasannin kusan Cristiano Ronaldo a lokacin yana da shekara 45 Lionel Messi zai yi a lokacin kusan yana da shekara 43 to ba wai ba zai yi su buga ba ne amma abu ne mun ya ce ga sai su buga bisani ke ganin cewa dan an bayyana cewa rahotanni sun bayyana cewa shi Cristiano Ronaldo zai iya ajiye wasan a karawa Portugal da kasar Wales to wannan ba wai abu ne na mamaki ba dama kusan hakan zai iya faruwa gaskiya kusan kowa kuma yayi tsammanin haka sai dai abun tambaya nan shine idan Ronaldo ya ajiye shin yaya tawagar kasar Portugal za ta kasance wani lokacin tawagar kasar Portugal za ka kamar rikitacciyar tawaga ce sai wani lokacin idan ba Ronaldo sai ga sun yi kokari sai ta sai ga mutane suna ta magana kan cewa in ba Ronaldo ba su ga sun fugo gari to lokacin sai kuma an bashi ba sa iya
1: wasa kokarin
2: sai kuma lokacin shi din kuma shi zai kankaro kungiyar ba wai yana magana a lokutan ba lokacin ba sai da shi kusan san da abin ya dan to kare masa kwallon kafa ta to ta fara janye masa za ka gani wani lokacin idan babu shi kungiyar ta kan dan shawala musamman yanzu a gasar cin kofin duniya ko za ka gani idan da shi din hankali yan bayan duk kungiyar da suke fuskanta dole ya tashi saboda mai dan wasa ne wanda zai iya samun dama kuma ya amfani da ita saboda gogaggen dan wasa ne amma na ganin cewa idan ya aje to tabbas duk mai horarwa da zai ci gaba da jagoranta kasar Portugal akwai sabon aiki a kan shi saboda mai dole tawagar kasa dole sai ka samu jajirtaccen jagora guda ɗaya wanda yanzu kuma za ka kowa kusan a tawagar kasar Portugal duk mai kallon kasar ya san cewa yan wasan da dama suna ji da kansu a cikin wannan kungiyar abu ne mu ya ce ka ce ka samu mutum ɗaya wanda shi ne zai zama mai fada a ji a cikin wannan tawagar ta kasar Portugal ai saboda mai kwanda masa gani yake karan sa ya kai sai ko to dai sa kuma bar ba ta yi dole a tsake fili sai da shugabanci idan ba shugabanci za ku ta yaki ne ba nasara kusan wannan ma yana daga cikin abin da ya taba kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kakar wasan da ta wuce zaga wannan wasan ba shi da wannan ba shi kuma duk rashin fada ji ne hatta ne horo sa mai akwai rahoton da suka bayyana cewa wai yan benci suna mai dan kira to kaga wannan rashin ne tsayayye ne to amma da ya kasance akwai mutum da wanda ake ganin girman sa ko ake bin magana sa ko wani makamacin haka za ka gani akan samu nasara a wannan abin amma duk abin da ka ce ba fada ji ba jagora to bana tunanin wannan abin zai haifar da dami da to tabbas da wannan kasar Portugal ya kamata wanda zai mai gurbin Ronaldo ta bangaren jagoranci su samu jajirtacci idan aka samu to da yiwuwar kungiyar a hankali ta manta da Ronaldo amma mutum ba san ba rikice-rikice za su biyo baya gaskiya cikin tawagar ana magana
1: masu sauraro za ku iya samu mu a kan lambar 07077 9 2 3 ko 08 4 7 7 7 7 Abdul Bravo kafin je ga masu sauraro menene sakonka na karshe ga magoya bayan Barcelona
0: magoya bayan kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ko amma daga nan gida kanan dabu zuwa ga duniya baki daya mu kasance wannan shekara hopeful ma'ana za mu kafa tarihi irin wanda muka kafa a ta 2010 wanda kasar mu ta Spaniya ta yi nasarar cin kofin duniya da Polonia ma'ana 2011 2011 Barcelona ta yi treble to bani da haufi bani da kodar na san wannan shekara ta mutu
1: kana sara wannan abu zai faru
0: za mu kara mai ta wannan tarihi duba da ita
2: ma da Manchester za buga final din ku
0: eh ai an kan wurin da fiye da Manchester
1: tarihi ma kariya ba
2: yanzu ba lalle ba sun tage dokin Manchester ban haka da final
0: eh gaskiya dai ni yanzu ina hadu da Manchester ina tunanin ba da gira ai ba ina irin ba da kan sakwara ba dan bin nama
1: a wai
0: kasan shi ake
1: zawawa
0: za a yi wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kasan shi ne ake cire kashi kwarai da gaske
1: to bari mu fara daukar wayar ma sauraro assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare
3: alheri barka da dare
1: barka ka dai
3: awun na biya
1: alhamdulillah kai tsaye
3: to kai tsaye magana na ki ne gelme ba ni wani da kai nan garin kudu ta fawa dango
1: to na biyu
3: to gaskiya ne mun jira bare da mazan mazan baki gaskiya ne mun jira bare labarai shi ne yalla kar ka wakan la kar basira
1: to muna godiya malam nafi bangaren sakonni kuma wannan yake cewa salam fata alkhairi a gare ku sako daga yau Muhammad to muna godiya ne yake cewa fata alkhairi ina tare da ku ta sunana Kim Usman Usi assalamu alaikum assalamu alaikum to ni ran sana katse salam fata alkhairi ina yi muku fata alkhairi sunana S Yaro Real Madrid farin gida wannan yake cewa fata alkhairi a gare ku sunana Karibu Lali ne Manchester City daga Ergaya muna tare da ku assalamu alaikum
4: alaikum
1: barka da dare wa da muke tare
4: raga da coach Abdul daga Jali
1: to coach
4: Jali United
1: to coach ga labarai mun kawo
4: fati da labarin wasan ka kuke gabatarwa yanzu kamar yanda ni kun ga ta kamar Manchester United ta samu nasara da cibiyar ta nema wannan shi ne yake nuna cewa dukkanin sauran club na Turai shi ya fa kansu ruwa saboda a sabon shekara ne za a insha Allah mu ci kari ya riga ya ce ya tsaf don mu daga da sauran abokan adawar
1: kana ganin za ku ci Premier League da wannan tawagar
4: wa yake magana furi ya mu ku karin furi ya magana ne ke da tsakkawa ba ku fara kai ba
1: to bravo kazi
0: alhamdulillah dai mun gani dai tunda
4: ai
2: kasu kasu abin ya faru ne ka kuwa
4: aiki wanda ke ba ni
1: ya to muna godiya ko muna godiya
4: to da abin da masu da dake mana yan wasa da nake takar ne musu akan su banza
2: to muna godiya to kasan kamar da kai bayani tarihi shekarar 2010 da Spain ta lashe gasar shekara ta gaba kuma Barcelona ta lashe gasar zakaru ta nange ture to ai sun Manchester United tarihin a gare su ne su ma shekarar da Spain ta lashe shekara mai zuwa su lashe Premier League kuma sun kai final na gasar cin kofin zakaru da nange ture za mu ce kana fatan tarihin da sake
0: fara bana manta su ma treble suka nema shekara
2: to kana fatan sake mu
0: to ke mai mai tunda izinin Allah zuwa da gaskiya a Premier yanzu gaskiya aka sabu aka sa Manchester a cikin top 3 wanda su da league din Premier
1: to bravo ban sani ba ko akwai sako ta bangaren ka
0: eh sako dai shine hakuri duk inda ka kasance akan rayuwa ka kasance mai hakuri kuma idan ne ake cewa mai hakuri shi kan dafa dutse har ma ya sha roman sa shekara 11 nan da muka yi babu champion din insha Allah wannan shekarar da kwarin gwiwa za mu yi treble wanda su kansu wadancan makota su taba samun irin wannan gagarumin nasara ba a tarihin kungiyar gaba daya
1: a fela su da wani ga sakon ka ka ce kana tare da mu kuma kana yi mana fata alkhairi ko Abubakar Sadiq Lasin Falgore ya turo da sakon fata alkhairi Abubakar muna godiya mun ga sakon ka kuma akwai gasar da ake fafatawa ta Falgore a Golden 8 Cup inda kawo yanzu an fafata wasanni hudu a cikin ta kuma gobe Asabar za a dora da fafata wannan gasa inda kungiyar kwallon kafa ta DFC da Folat Lions za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Edo United yayin da ranar Lahadi ma za a ci gaba da dora wannan gasa ta Falgore Golden Ed Cup kofin da hukumar kwallon kafa ta Falgore ta shirya sa Ismail ban sani ba ko akwai sako ta bangaren ka to bari mu saurari mai na gaba assalamu alaikum to da muke tare to wannan sako ya katse kuma kai tsaye ga Alhaji Bala Abudoka shugaban magoya bayan Barcelona na jihar Kano ya shigo a cikin karshen shirin muji daga gare shi Alhaji Bala Abudoka
5: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alumma na gida muna mai gaban gajiya ga ilahiran al'umma da suka halarci wannan taro mai albarka tunda kan official shugabanni kenan har izuwa mun balbaki da mun ne kowa ban gajiya da fatan kowa kuma gida lafiya Allah ya albarka ya ci gaba da ba mu ne ci gaba da hada kawo nan mai albarka tuna yau mu dan alfarma Annabi da alƙur'ani mun ne kowa ban gajiya tunda kan official gawaki din sai izuwa mun best baki da
1: muna godiya Alhaji Bala Abudoka kai ne mai waya na karshe
6: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
6: san san yan kun ba su da tsarsu Barcelona
1: to muna
6: alhamdulillah na ji dadin labaran da kuka da farko zan ci gaban da jiya da duk wanda suka samu damar zuwa da wannan taro Allah ya kara haɗa kawo da mu da ba da gawa ba sannan kuma ina fatan Alvarez zai zo kun yi kallon kafin ta Barcelona duba da shi a cikin da su haka kuma kawai mu tsara shi ko bayar gaskiya Alvarez na da yake ne cewa zai zo Barcelona forums yana ba su runa sannan an bada su dai number na so su dauki yan wasa a ba dan sai gaba ba iya ki ba ce sanan ba iya sarrafa ce ba dan da aka yi ba so sun yawo gwamnatin su ba su runa da ba su zauka shi lafiya
1: to ma sauraro duka-duka a nan za mu kawo ƙarshen shirin na fagen wasanni sunana Aliyu Alhassan Falgore wanda ya jagoranci shirin tare da taimakon ɗan uwa abokin aiki
2: Ismail Hussein Dorai
1: da kuma wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin magoyin bayan Barcelona
0: Abdul Adam Bravo
1: sai jagoran shirin wanda bai samu damar halarta yau ba Ali Raps unguwa uku muke cewa kasance da mu ranar Laraba idan Allah ya kai mu da misalin karfe 11 zuwa 12 domin sauraron wani sabon shirin na fagen wasanni da kuma kamar rana irin ta misalin karfe 9 da dare zuwa karfe 10 na dare zamu ci gaba da kawo muku labaran wasanni tun daga kama daga nan gida Nigeria gasar Nigerian Premier League har zuwa nahiyar Afirka da kuma sassa daban-daban na nahiyar Turai ta kowane bangare zamu ci gaba da kawo muku labaran wasanni idan kuka ci gaba da kasancewa da Rahama Radio mita 97.3 na barku lafiya